0: Natin tampok ngayong araw na ito, plenary voting ng atin pong impeachment proceedings ng House. Lalaman natin, maya-maya mga alas 3 magbobotohan na po ang ating Congress, mga congressman sa ating pong Kongreso. Kung itatransmit na ba yung articles of impeachment, ang inaantabayanan po natin makabuo nung kinakailangan na 106 na boto out of mahigit 300 na mga congressmen. Ito'y one-third. Pero syempre, titignan muna natin. Dapat maintindihan ng ating mga kababayan, besides the fact that this is also a political exercise, ititignan din natin yung legal na basihan. Diba yung perspektibo rito ng ating mga legal expert? Nakasama natin ngayong umaga, walang iba kundi ang ating political law expert, taring dating IBP Chairman Attorney Egon Domingo, Domingo Egon Cayosa. Attorney Egon, sir, magandang umaga po. Balikan natin si Attorney Egon Cayosa. Alamin natin, ano ba ang hinihintay? Ano ba ang inaantabayanan ng ating mga... Okay, nandiyan na sa linya si Attorney Egon Cayosa. Attorney Egon, magandang umaga po.
1: Good morning, Al.
0: Po. Attorney Egon, una po sa lahat, ano po ba ang inaantabayanan natin mamaya sa plenary voting ng ating pong mga congressman ng House Justice Panel kugnay po nung pagtatransmit ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte?
1: Sa araw na ito, isasubmit ng Committee on Justice ang kanilang report at saka yung articles of impeachment at hihilingin nila sa plenaryo, sa lahat ng mga kasamahan nila na suportahan ito. So ating inaasahan na if it's any indication dun ho sa Committee on Justice na kung saan lahat ng partido represented sa Committee on Justice ay unanimous vote. So we would presume and it is reasonable to expect na overwhelming din ang suporta ng mga kasama nilang kongresista o mga kapartido nila dun sa findings nila, sa recommendation nila na ituloy na sa impeachment court itong impeachment complaint laban sa Vice President. Sa tingin natin, nakita rin naman ng mga hindi miyembro ng Committee on Justice yung mga ebidensya na nailabas at napakalakas naman, hindi lamang galing sa mga individual kundi mismo na sa mga ahensya o dokumento ito, hindi lang mga testimonya, dokumento at mga official reports, official records galing sa PSA, NBI, COA, AMLAC at BIR. At ito ho ay matimbang at nakita ito naman ng ating mga kongresista at alam naman nila na 9 out of 10 Filipinos, 90% ng Filipinos gustong matuloy yung paglilitis para malaman natin kung ano bang katotohanan.
0: Apo, bago natin himayin, Attorney Cayosa, yung may kaugnayan po doon sa articles of impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte, eh ano po ba yung susunod na legal na hakbang? Ano po bang utos o ito po bang mandato ng atin pong saligang batas kaugnay po nitong impeachment proceedings?
1: Well, ayon sa ating konstitusyon, kinakailangan at least one-third ng plenaryo ng mababang kapulungan na boto para ma-transmit sa Senado yung articles of impeachment. So yun nga ang gagawin nila ngayon. So magre-report ang Committee on Justice at maaring pagbotohan na nila kaagad. Dahil ito ay isang mahalagang botohan, malamang gagawin nila, it's either gagawin nila ito na nominal voting siguro, yung mga tatawagin lahat isa-isa alphabetically at buboto yes or no dun sa articles of impeachment o kaya mag-abstain. But we expect na maayos naman ang proseso at sapat naman na yung pandinig ng determination of probable cause, no, ng Committee on Justice na nakita naman ng lahat yan, hindi tago. So we don't expect any surprises. Ngayon, after that, pag mabotohan at least one-third vote, isasubmit yan sa Senado mamayang hapon siguro o bukas, at ang utos din ng konstitusyon sa ating mga senador, whether they like it or not, forthwith, ibig sabihin agad. So, kailangan didinggin nila yung impeachment complaint.
0: Yun nga, ano po, yung naging problema nung nakaraan, yung salitang forthwith, ano, yung kumbaga hinimay kung ano yung talagang ibig sabihin nitong salitang ito. May nakikita po ba tayo na repeat na itong nakalipas na naging issue kaugnay po na itong salitang ito?
1: Wala na sana. Tsaka noon, wala ko namang problema dun sa salitang forthwith, Al. Kasi yan, napakasimple. Merong ang official Tagalog translation ng ating konstitusyon. Dun sa Tagalog version, nagsabi dyan, agad didinggin. So, ang nagka-problema tayo, yung liderato ng Senate noon, na dinibol-dribol niya kung ano-ano mga rason ng ginawa para lang pagbigyan ang Vice President pagkakataon na tumakbo sa Supreme Court at nagpasaklolo. Yun ang nangyari. So, malinaw pa rin ang ating konstitusyon. Walang mali sa ating konstitusyon. Yung disenyo at intention ng konstitusyon na forthwith, agad-agad dinggin yan araw-araw at nakikita ang buong publiko, public trial yan, public hearing. Malinaw, nandun pa rin. At mabuti naman na itong bagong Senate President, Senator Soto, tumatalima siya dun sa utos ng konstitusyon. Yung nangyari ho kasi noon na nakialam pa ang Supreme Court, binatikos ng halos lahat ng mga nakakaalam sa batas at konstitusyon na judicial overreach. Kamalian yon. At ngayon siguro, the Supreme Court has learned its lesson, kaya kahit marami na rin uling mga kinain na petisyon ang kampo ng Vice President sa Supreme Court para pahintuin yung proseso, hindi na pinapagbigyan yung TRO na hinihingi nila. Sapagkat sa totoo lang, ang impeachment, trabaho ho yan ng ating mga hinalal na opisyal, mga congressman at senador, hindi ho sa Supreme Court. So we expect na hindi na maulit yung nangyari noon na na-dribble-dribble at nakialam pa ang Supreme Court na hindi dapat.
0: Po. Ayan ang yung issue po na yan, Attorney Cayosa, no, hopefully wala na talaga na magkaroon ng hindi na magkaroon ng panibago pang delay kugnay po na itong proceedings na ito. Pero gusto ko lang pong malaman doon po sa articles of impeachment, sa palagay po natin, ano yung may pinakamalalim na basihan? Ano po yung pinakamabigat doon sa mga ipinaparatang kalaban dito kay Vice President Sara Duterte?
1: Una, yung tinatawag na res ipsa sa likutur, yung kanyang public press conference na kung saan pinagbantaan niya ang Pangulo, First Lady at saka Speaker of the House na siya daw ay kumuha na ng papatay sa kanila kung sakasakaling may mangyari sa kanila. So yun ho, res ipsa sa likutur, ibig sabihin, the thing speaks for itself. So hindi na dapat pinagdedebatehan yun. Pangalawa, yung graft and corruption. Sapagkat ngayon, meron ng report ng PSA na yung mga sinasabing tumanggap doon sa intelligence fund niya, wala namang ganung klaseng tao pala. Pangalawa, nag-report din ng NBI na yung mga pirma ng iba't ibang tao, iisa lang ang pumipirma. So huling-huli ho doon sa mga dokumento, no? Meron na rin mga testimonya ang sarili ng mga kalapit noon, no? Yung mga USEC niya na tumatanggap sila ng envelope every now and then mula sa kanya. At saka ito rin si Madriaga na kakampi nila, isang campaign worker nila, sinabi niya na sila nga yung nagde-deliver ng mga pera kung kani-kanino. So matindi ito, and it is the center of the problem sa ating bansa, yung corruption. So mabigat ho ang dating nito, no? At saka yung salient din. Yung salient kasi malinaw dyan, dapat ilahan mo lahat. Nakita naman natin na mukhang hindi natugma yung linagay niya doon at yung mga lumalabas na mga perang dumaan sa kanilang mga bangko.
0: Po. Attorney Cayosa, gusto ko rin malaman yung inyo pong pahayag. Ano po ba ang komento niyo rito? Ano, naglabas ang PDP laban ng statement kaugnay po ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi po ng PDP laban, yung mga boboto raw sa impeachment o yung mag-a-affirm na itong boto, iba-blacklist ng PDP laban. Ano po ang palagay nyo? Ito po ba'y karapatan ng PDP Laban o ito po ba ay labag sa atin pong saligang batas?
1: Well, pag letting host impeachment, dapat nang titignan nila yung ebidensya at ano yung pulso ng bayan. Purely politics lang yun. Naintindihan natin yung PDP Laban, naging malakas lang yan nung presidente ang Pangulong Duterte. Ganun naman ang ating mga politicians. Kung sinong nakaupo, kampi sila lahat. Pero yung mga threat na hindi kayo patatakbuin sa sunod election, wala yan sa kanila. Alam naman nila na pwede silang lumipat ng partido anytime. So, medyo desperate move na yan ng PDP Laban na takutin siguro yung kanilang miyembro. Pero itong mga congressman, batikan na politiko mga yan, alam nila na that threat does not hold much water kasi wala naman na sa pwesto ang mga Duterte. So, baka mag-backfire pa yan sa kanila. Kasi siyempre, yung mga congressman, pwede nilang sabihin, yan ang gusto ng liderato ng PDP Laban ng mga Duterte, pero iba naman ang kagustuhan ng taong bayan. At kami bilang mga congressman, susunod kami dun sa ebidensya, dun sa konstitusyon at saka dun sa hinaing ng taong bayan na matuloy ang proseso ng impeachment, malaman ang totoo at managot kung merong mang mananagot.
0: Opo. Attorney Cayosa, we understand na besides na ito po ay isang political exercise, ito rin po ay nakapaloob sa ating saligang batas at sa atin pong mga batas. Ano po bang palagay nyo rito? Ano po ba ang nakikita natin dito? Kaugnay naman po nung pulso. Binabanggit nyo nga po kanina ano po, ng ating taong bayan. Sabi nyo nga kanina, 9 out of 10 gusto na magtuloy itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo po ba ay naniniwala na malakas ang ebidensya laban kay VP Sara?
1: So far sa ating nakita, gaya na nabanggit ko kanina, hindi lang ito personal na testimony at yung mga nagtitestigo talagang malapit sa kanila. Kung bang inside information yon, kaya matimbang din. Pangalawa, at mas higit, ay yung mga documents, mga reports, mga dokumento, mga testimonya o mga galing sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi ho tao ito, ahensya ng gobyerno. Dumaan ho yan sa proseso over number of years and number of months. So hindi na ho pwedeng sabihin na mumuliti ka lang ito sapagkat trabaho lang ho ng mga heads na ito na gawin yan. At ngayon lumabas nga, matimbang yon. So mukhang overwhelming yung probable cause. Ang kulang na lang ay yung vice-president na sumagot ng punto-punto. Kasi yung sagot naman niya, sabi ng marami, it's an answer that is not an answer. Plus, nag-evade sila. Nagpapasaklolo uli sa Supreme Court, hoping na patitigilin naman. So, sana huwag tayong pumayag na ganun. Huwag pumayag mga senador, huwag pumayag mga congressman. Parang importante ho dito, regardless of our political affiliations, wala tayong prejudgment. Tingnan natin ang magkabilang panig para mas maliwanag at managot kung sino mang kinakailangan managot. Ang corruption ho kasi sentro ng problema ng ating bansa ngayon. At kung ito palulusutin na naman, tuloy-tuloy ang corruption kasi it feeds the culture of impunity. Yung mga big time na nanakaw sa kaban ng bayan o nagwawaldas ng pera ng bayan, hindi napapanagot.
0: Opo. At nakikita rin ng ilan sa ating mga kababayan na co-equal branches of government ang Kongreso at ang Supreme Court. Pero parang yung mandato ng Kongreso ay sinusuko sa Supreme Court. But more than that, Attorney Cayosa, sir, gusto naming gusto ko maintindihan. I think you would agree na ito pong impeachment numbers game. Pagdaakyat po nito sa impeachment court, halimbawa po na ito po ay tatanggapin na at magko-convene ang Senado bilang isang impeachment court, maglalaro na tayo ngayon sa gaano karami ang boboto ng yes at boboto ng no pag ito ay nakaakyat na sa Senate, sa impeachment court. Sa ating pong palagay, ito po ba magpo-prosper kapag ito po ay nasa Senado na? Gaano ba karami ang nakikita natin? No, kasi may pagtataya. Yung ilan sa ating mga kababayan, binibilang na nila sino yung pro-Duterte, sino yung mga anti-Duterte?
1: Well, ganyan din ho ang sinasabi nung na-impeach si President Estrada, di ba, na kulang ang boto. Opo. Tapos nung na-impeach ang Chief Justice Corona for Graft and Corruption, kulang ang boto. Pero at the end of the day, kaya dating Chief Justice Corona, tatlo lang ang hindi bumoto pabor sa pagkatanggal niya. So, it is true na numbers game dahil nga 24 senators yan. So, magbibilang ka talaga. No? Pero, mas mahalaga din ho yung katotohanan, yung mga ebidensya at yung pulso ng bayan. Yung mga congressman, no, at saludo din tayo sa kanila, hindi naman blameless yan. No? Meron din mga marami din sa kanila pinagsususpetyan, akusado sa graft and corruption. Ganun din dun sa Senate. Meron at least tatlo ngayon o lima na pini-imbestigahan ngayon for graft and corruption. So yung kanilang credibility medyo kulang. At syempre, mahirap natin asahan na yung pinaghihinalang magnanakaw, pupursigihin niya na panagutin din yung ibang magnanakaw. So naiintindihan natin yan. That's human nature. Pero dahil nga maayos yung pandinig at nakita natin yung mga ebidensya, it's not just a numbers game. It's also, more importantly, ano ba ang katotohanan nito? At kaya nga maganda na nagkaroon ng pagdinig ang kamera na ilabas lahat yan. It is publicized as it should be para yung pulso ng taong bayan. Kasi importante ho yan. Yun ang pinaka-importante yung tinitimbang ng mga politiko. Sapagkat every 3 years, every 6 years, sila ay bumabalik sa taong bayan para mabutuhan ulit. So, manmanan ho natin sila, ang magandang gawin ng taong bayan dyan, huwag lang ipaubaya sa mga senador at mga congressman. Magsalita sila, ipaalam ang kanilang saloobin tungkol dito. Para sa ganoon ay hindi lang yung personal political survival ng mga politiko ang mangingibabaw, kundi ho yung kapakanan ng taong bayan, kagustuhan ng taong bayan, at yung kabutihan ng ating lipunan. Yung bang mabawas-bawasan o mapanagot yung mga sangkot sa korupsyon.
0: Opo. Huling tanong na lang po, Attorney Cayosa. Sir, matapos po halimbawang mahatulan o ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, siya po ba ay perpetually disqualified na from holding public office? Ano po bang paliwanag dito ng Supreme Court? Pati ba bilang isang elected official, hindi na siya makakaupo?
1: Opo, yun, no, hindi ho yan paliwanag o utos ng Supreme Court. Yan ang utos ng Constitution at hindi pwedeng baguhin ng Supreme Court yan. Pag ikaw ay guilty sa impeachment, tanggal ka sa posisyon kaagad, walang appeal sa Supreme Court, final kaagad, at hindi ka na pwedeng mahalal pa o kaya ma-appoint pa sa anumang posisyon sa gobyerno. Ang linaw ho ng Constitution yan.
0: Kaya lang po, minsan kahit malinaw ang utos ng konstitusyon ay minsan ni ibang interpretasyon. Anyway, maraming salamat po sa pagbibigay linaw po dito sa ating issue sa araw na ito. Maraming salamat po sa serbisyo niyo para sa bayan, Attorney Egon Cayosa, sir.
1: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
0: Magandang umaga rin po ang ating nakasama, Attorney Domingo Egon Cayosa, ang ating pong constitutional law expert, political expert, at dati pong Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Oras po natin, 21 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto. Serbisyo. Tapat. Para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Bangon, bayang mahal. Bangon, bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At tatagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 26 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Hindi na si Ninong Ray ang kasama niyo. Ito po ang inyong lingkod muli, Al Corpus. Sa napag-usapan namin kanina ni Attorney Egon Cayosa, I think at that point, ang pananaw ng ating mga eksperto from the legal community, ko naman ho nilalahat. O karamihan po sa ating mga kababayan, gusto na matuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Siyempre, maliban na lang yung kanyang mga taga-suporta. This is not a matter ng... alam natin, mga kababayan, na besides, this is a political exercise. Talaga namang minamandato yan ang ating saligang batas. Kaya lang, dapat nating tignan dito ano po ba ang pulso ng ating mga kababayan. May sinasabi ni Attorney Cayosa. Ano ba ang dapat manaig? Dapat po bang manaig ang katotohanan? Ano bang dapat sundin? bang interpretasyon ng ilan ating mga mambabatas at sa ating mga kababayan o mahistrado man yan. Tignay po sa sinasabi ng batas. Naitanong natin kanina kay Attorney Cayosa, baka maiba na naman ang interpretasyon ng ating pong mga namimununo on sa mga nakasulat sa ating saligang batas. Gamat ang Korte Suprema ang inatasan bisa po ng kanilang mandato sa ilalim ng saligang batas tungkol sa interpretasyon doon po sa wordings. Ano, ang tawag kasi natin dyan is constitutional construction o paano natin iintindihin yung sinasabi at yung inuutos ng saligang batas. Alang, hindi natin yan ginagamit dapat para sa ating pansariling interest. More than that, kailangan kahit naman saan dapat papanagutin ang mga magnanakaw, dapat papanagutin ang mga korup. Apa anumang partido man yan, gibelong ka man sa ibang political party, isa ka man ng administrasyon o ikaw ay against, no, sa administrasyon. Di po natin dapat tingnan dito kung sino yung manok natin sa politika. Dapat nating tingnan dito ano ba yung tama. Ay lahat tayo nagbabayad ng buwis. Dapat ay antayan ng ating mga kababayan. Dapat lahat tayo ay nakikilahok dyan. Hindi po pwede yung apolitical. Dahil bawat mangyayari po sa ating pong pamahalaan, sa ating pong gobyerno, tiyak lahat tayo apektado. Samantala, tanggapin muna natin ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Mataas na koleksyon na itala ng Bureau of Customs sa Port of Batangas. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinuri ni Bureau of Customs Commissioner Rael Nepomuceno, Bureau of Customs Port of Batangas, sa pamumuno ni District Collector Carmelita Talusan dahil sa mataas na koleksyon ng kita, mahusay na trade facilitation at pinaiting na border protection. Sa isinagawang Collector's Conference, kinilala ng Port of Batangas dahil sa mga best practices at operational strategies nito na nakatulong sa mas epesyenteng operasyon. Batay sa paunang datos, umabot sa 22.21 bilyong piso ang koleksyon ng Port of Batangas nitong March 2026. Lampas ito sa target na 19.16 billion pesos o may sobrang 3.05 billion pesos. Lumagpas din sa target ang koleksyon ng pantalan sa unang quarter ng taon matapos makalikom ng 59.14 billion pesos laban sa target lamang na 58.75 billion pesos. Kinilala rin ni Nepomuceno ang paggamit ng Port of Batangas ng real-time monitoring dashboards, mobile applications at tracking systems upang mapabilis ang operasyon at mapalakas ang kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na aktibidad. Binigyan din ng BOC na nakaayon ang mga programa at prioridad ng Port of Batangas sa IAM program o Integrity, Accountability and Modernization Program ng ahensya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Samantala, pagkawala ng Philippine National Police sa listahan ng Anti-Red Tape Authority sa mga ahensyang may pinakamaraming reklamo, bunga ng epektibong reforma. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Ilang malaki ng Philippine National Police ang epektibong pagpapatupad nito ng mga reforma upang maibalik muli sa kanila ang tiwala ng taong bayan. Ito ang tinuran ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. makaraang iulat ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na wala ang PNP sa mga listahan ng mga ahensya may pinakamaraming reklamo sa unang quarter ng 2026. Sa lingguang flag raising ceremony sa Campo Crame, pinuri ni Nartates ang lahat ng pulis na walang sawang gumaganap sa kanilang tungkulin para sa bayan. Patunay anya ito na gumagana ang kanilang mga hakbang gaya ng Enhanced Managing Police Operations Ngayon din ang pinagting na internal cleansing sa kanilang hanay. Magsisilbing patotoon anya rito ang 63% trust at 61% satisfaction rating sa kanilang natanggap batay sa pinakauling tugon ng masa survey ng Okta Research. Kaya naman yung hihikayat ni Nartate sa mga pulis na huwag mapagkampante at ipagpatuloy lamang ang pagsusumikap na ibalik ang tiwala ng publiko. Gayun din ay gampanan ng tungkulin para sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Jaymar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Jaymar Tagala. Po ang kalipunan ng mga balita natin sa umagang ito. Of course, yan ay courtesy ng ating mga kasamahan mula sa ating PBS News Division. Apyawan lang natin kanina, no? Yung atin pong pinag-uusapan, gusto ko lang balikan. Yung aspeto po ng perpetual disqualification from holding a public office. Yan po ay bukod dun sa natural consequence na kapag na-impeach ang isang elected official, yung ating mga impeachable mga kawani ng ating pong pamahalaan, yung ating mga elected official, once ma-impeach, malinaw po ang tinatakda ng saligang batas, kayo po ay perpetually disqualified from holding any public office. Yan po yan man ay elected man o appointed. Kung sakali po na magtutuloy itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, alam po natin na magiging kasunod na mangyayari. Hindi na siya makakahawak ng posisyon. Hindi na rin siya makakatakbo sa anumang posisyon. Man ay national government level, o yan po ay local government level. Oras po natin, 35 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ray Sampag. Ray Sampag. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: And we're back, 40 minutes after 8 AM. Babalik po ang inyong lingkod, Al Corput. Tingin muna natin yung ating mga viewers for this morning. Mula kay Ma'am Betty Atinan, good morning po sir, watching from Singapore. San Kyle Flores, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Actually, bago pa ako talagang itong si Ma'am Betty Atinan. Kasi sir Sean Kyle Flores, talaga nang nakikinig at nanonood. Laging tumututok sa atin pong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Balitaan nyo ba mga kababayan? Last week, no, nabalita. Gusto kasi ng Meralco, to, marami nagre-reklamo rito. Gusto po kasi ng Meralco, dapat daw up to standard. Lahat ng ginagamit ng mga solar na mga gamit. Marami na kasi nauuso ngayon, ano, dahil sa pagtaas ng produktong petrolyo. Marami na nagpapakabit ng mga solar panel installation. Gusto ng Meralco, dapat daw yan ay binabantayan. Pero nakakapagtaka, ano? Kung nagkakamali, ERC dapat ang may hawak dyan. Ang ERC ang Regulatory Commission, ang Energy Regulatory Commission. Po ay sakop ng kanilang kapangyarihan at hindi po ng isang pribadong korporasyon gaya ng Meralco. Maraming mga kababayan natin na nagre-reklamo dyan. Na iba rin nang nararanasan po natin state of energy emergency. Tuloy pa rin nating binabantayan yan. Ano po? Ito naman ang balita sa ating kasamahang si AJ Ignacio. Ang Department of Energy at ang ERC ay nagsagawa po ng inspeksyon sa isang power plant sa Mariveles, Bataan hinggil sa power outage sa kanilang planta. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: O si AJ.
19: Magandang umaga sa iyo dyan sa studio, no? Pero ito na nga, nagsagawa nga ng inspection, bossing Alian.
18: ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission o ERC sa isang power plant sa Mariveles, Bataan, hinggil nga sa pagkakatala ng power outage sa kanilang planta kung saan isang coal-fired power plant sa Mariveles, Bataan nitong Abril 30.

0: 668 megawatt unit 2, kung saan yung unit na yun, yun nga yung nagkaroon ng boiler leak. At patuloy naman na Bossing Alian ang pagsiguro ng Department of Energy, katuwang ang ERC, na mas mapabuti ang supply ng kuryente sa buong bansa, Bossing Alian.
1: On Bossing AJ, you know, nakakapagtaka naman dito sa... hindi naman tayo eksperto pagdating dito, hindi naman tayo plant engineer, ano? Pero yan ba hindi muna na-vet o hindi yan muna nakita? Walang structural na issue bago nila tinayo yan? Ano ba ang dahilan netong yung leak na binabanggit mo?
0: Sa ngayon, Bossing Alian, patuloy pa rin yung assessment nila, no, doon sa naturang planta, sa GM Power Plant sa Maliveres, Bataan, kung ano man yung pinagmulan ng leak na ito. Pero kasi Bossing Alian, sa experience ko naman, no, sa pagko-cover ng mga electric cooperatives at generation power plants sa Pilipinas nung tayo ay nasa government TV pa, ay isa rin sa mga dahilan niyang Bossing Alian na pagkakaroon ng leak ay ang pagkakaroon naman ng kaedaran ng mga planta o mga makina na ginagamit sa pag-produce ng power plant. So isa yan sa nagiging dahilan, Bossing Alian, kaya nagkakaroon niya ng mga leak. Parang ano rin yan eh, Bossing Alian eh, in layman's term natin, parang may halintulad mo rin yan sa sasakyan na kapag medyo nagkaedad yung makina mo, eh, nagkakaroon na rin ng tagas-tagas, Bossing Alian. So isa rin yan sa mga tinitignan na dahilan. Pero wala pang official announcement at official assessment ang DOE at ERC. Pero kanilang sisiguruin, Bossing Alian, na kapag ito ay nakitaan na nila na talagang hindi na pwede mag-commence pa at magdudulot lang ng pagkakaroon ng power outage, no, sa naturang planta, ay hindi na nila ito Bossing Alian, sa mga tweet ay hindi na nila ito ipapa-commence muli at sa madaling salita ay mag-aano na ito na palitan na ng bagong makina itong boiler na ito, Bossing Alian.
1: Oo. Si Bossing AJ, ang palagay ko diyan, dapat meron kayong engineer, meron kayong plant engineer na namamahala at nagtitingin, parang sasakyan, 'di ba? Kailangan minimintin mo yung sasakyan. No, kung sira yung makina mo, may indikasyon naman, halimbawa, na sira yung makina mo, tumutunog, halimbawa, dapat ikaw bilang ikaw yung namamahala diyan sa power plant na 'yan, ikaw yung nagbabantay, ano? Ikaw yung nagme-maintain nitong power plant na ito, kasi nakakaabala do sa ating mga kababayan. Magkakaroon ng blackouts, magkakaroon ng power outage. Ito at for sure, iyan po ay against doon sa kanilang prangkisa. Ano, mukhang magkakaroon ng reklamo, may magbabayad ng danyos. Yun yung nakikita natin diyan. Sakaling may nakitang pagkukulang ang DOE at ang ERC dito sa pagmamanage ng power plant na ito sa Mariveles, Bataan.
0: Alam mo, Bossing Alian, tama ka dyan. Ano? Dahil kasi yan ay ang kumbaga rin, Bossing Alian. Maalintulad kasi talaga natin ito kahit sa nating aspetong pag-usapan. Ang pagme-maintain, no? Tama ka dyan. Meron kasi dapat na sinusunod na preventive maintenance service o yung tinatawag, Bossing Alian, na PMS ang bawat mga energy power plants, ano? Dahil yan ay mga cold-fired power plant, maski na yung mga diesel-fired engines sa power generation plant ay kinakailangan din talagang isailalim sa PMS. Bagay naman, Bossing Alian, na tumatalima ang mga ito at nagkakaroon niya, di ba, ng rotational what do you call this? Rotational preventive maintenance sa power plant. Nagsasaluan sila, Bossing Alian, especially dyan sa Luzon grid, dahil particular sa Bataan, Bossing Alian, dahil dyan magkakatabi ang mga power plants na yan sa Bataan. So, ang nangyari lang talaga, Bossing Alian, feeling ko lang, wala pa naman tayong official na anunsyo mula sa DOE at ERC na ito ay kabilang na rin sa, kumbaga, nagkakaroon na ng senior moments yung planta o yung particular yung boiler tanker 2 nung naturang power plant na yan, Bossing Alian.
1: At keep us posted doon sa magiging resulta ng ginawang inspection dyan ng DOE at ng ERC. Pero maitanong ko lang, Bossing AJ, ano ba nakikita mo sa iyong bolang kristal tungkol sa presyo ng ating produktong petrolyo? May balita ka na ba?
0: Ayan, yamang din nabanggit mo na yan, Bossing Alian, lumabas na yung aking info no hinggil nga sa mag sa pagkakaroon ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Ilalabas ko na, Bossing Alian, sa atin na lamang ito ha.
1: Yun.
0: Ang

0: Diesel, Bossingan yan, ay posibleng bumaba o bababa ng 9 pesos and 57 centavos sa kada litro ng diesel. Rollback to, Bossingan yan. Ha? At sa kerosene naman, oo, sa kerosene naman, Bossingan yan, 13 pesos and 30 centavos ang posibleng ibaba sa kada litro ng kerosene. At sa gasolina, Bossingan yan, doon lang tayo medyo na bad news lang ng konti dahil bagyan tataas ang gasolina ng nasa 47 centavos sa kada litro nito, Bossingan yan. So, antay natin, Bossingan yan, pero malamang sa malamang ito nang iaanunso ng Department of Energy dahil alam mo naman, ang Department of Energy ngayon ang naglalabas ng linggo ang presyo ng produktong petrolyo dahil tayo ay nasa under tayo, Bossingan yan, ano, ng National Energy Emergency, no? Ang ating bansa ngayon na bossing ayan.
1: Yun nga, boss. At syempre, hindi lang ako. Yung isang ninong pa natin, bossing, nag-aabang din doon sa pressure ng produktong petrolyo.
0: Mm-hmm. Shout out na rin natin, bossing ayan. If I may, ano, si Rolly Bumatayo, si Joe Fernandez, bossing ayan. At syempre, yung ating Ninong Ray Sampang, ayan.
2: Ayun?
0: Gasolina yan, si Ninong Ray Sampang. Ha? Ninong yan, ninong natin yan, si Ninong Ray Sampang. Oo.
1: Kaya nga, pero parang bad news eh, kasi may taas. Ayan, maraming salamat, Bossing AJ Ignacio.
0: Alright, Bossing Alian, ayan pa rin ang pinakuling balita, no? Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, particular sa Department of Energy. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang ating balita mula kay AJ Ignacio patungkol po sa presyo ng ating produktong petrolyo. Ako, dun sa mga gas. Ako, yun lang medyo, ano, may price hike tayo. Pero 47 cents per liter ang magiging taas presyo ng ating pong gasolina. Pero may rollback tayo sa kerosene at sa diesel. Medyo bad news ano do sa ating mga kababayan na gas ang gamit. Ikaw ba, boss? Gas ba yung ano, Boss Roban? Si Boss Roban yata gas rin to eh. Gas ka ba? Ayun. Nang hirap ngayon. Laki ng taas ng ngayon. Isang araw eh nagpagas ako parang dito sa bayan, no, sa may Petron. Laro pa rin sa 80 to 90. Laki pa rin. Ganun talaga, kapit lang tayo mga kababayan. At syempre, eventually malalampasan din natin itong issue ng ating pong National Energy Emergency. Bayanan din natin maya-maya yung botohan sa plenaryo mamayang alas 3 ng hapon. Ubotohan yung ating mga congressmen kung ito po ba itong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ipapasa, itatransmit sa Senado. Bobotohan yan ng mahigit 300 mga congressmen at kinakailangan 106 lamang na boto, 1/3 ng kabuuang chamber para umakyat o para sumampa itong Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat ano, sa pagbibigay linaw kanina sa amin, Attorney Egon Cayosa, ang ating pong constitutional law expert. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. Ang co-pilot for this morning, Boss Rovan Malilin. Ating wirecast, si Arnel Villamor, and of course, si Madam Jobel Lustre. And of course, ang ating executive producer for this morning, Tori Fe, Bagon, Bayang Mahal. Ay, Bagon lang. Po ang inyong lingkod, Alcor Pus, magsama-sama po tayo ulit bukas. Para sa panibagong edisyon na naman ng Bagon, Bayang Mahal. Isa pong magandang umaga sa ating lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Philippine Standard Time 8:55.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Emergency Rice Reserve hagip na napag-usapan nitong nakarang ASEAN Summit. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Kasama ang Emergency Rice Reserve sa mga napag-usapan ng mga ASEAN leaders kaugnay ng katatapos lang na 48th ASEAN Summit. Ang usapin ay bahagi ng agenda uol sa food security na isa sa tatlong prioridad na inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa katatapos lamang na summit. Ayon sa Pangulo, lumutang ang usapin sa Emergency Rice Reserve kasabay ng natalakay na seguridad sa enerhiya na kung saan ay nabuksan naman ang fuel reservoir o imbakan ng langis para sa ASEAN. Kailangan din na itong palawakin upang sa panahon ng krisis ay mapaghati-hatian ang mga bansa sa rehiyon, matiyak ang supply at mapanatili ang katatagan ng presyo at seguridad sa pagkain. Matatandaang sa naging bilateral meeting ng Pangulo at ni Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung ay kanilang napagkasundoan ang pagtatatag ng pangmatagalang mekanismo sa kalakalan ng bigas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: To put together a fuel reserve is something like the emergency rice reserve. That came up too because we talked about food. So to increase the rice emergency rice reserve that we share with one another when there is a crisis.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Department of Social Welfare and Development may paalala sa mga Grab at Moveit drivers sa pagbubukas ng special payout ng cash aid ngayong araw. Ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nasa danger level pa rin ang heat index, walinsangan ay inaasahang mararamdaman sa maraming lugar sa bansa ngayong Biyernes. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa hanggang 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong araw na maitatala sa bahagi ng Aparika, Cagayan. Hanggang 42 to 44 degrees Celsius din ang heat index na asahan sa 21 lugar sa bansa. Pasok ito sa danger category kung saan maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ng matagal na exposure sa araw ng isang individual. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 40 to 41 degrees Celsius din ang heat index. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Meron Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mahigit 1,000 katao arestado sa lungsod ng Maynila dahil sa paglabag sa mga ordinansa. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot sa 1,117 katao ang nahuli ng Manila Police District o MPD dahil sa iba't ibang paglabag sa city ordinances mula alas 2 ng madaling araw ng Mayo 10 hanggang alas 2 ng madaling araw kanina Mayo 11 taong 2026. Kabilang sa mga nahuli, ang mahigit 400 na lumabag sa smoking ordinance 230 sa traffic violations, 133 sa curfew, 1,003 sa pag-inom ng, sa pampublikong lugar at 54 naman na nahuling half-naked sa lansangan. Sa kampanya kontra illegal na droga, isang operasyon ang sinagawa ng MPD sa Santa Ana na nagresulta naman sa pagkakaaresto ng isang suspect at pagkakasamsam ng 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng 34,000 pesos. Nakapagtala rin ng MPD ng 5 operasyon kontra illegal na sugal na nagresulta naman sa pagkakaaresto ng 13 katao at pagkumpiska ng mahigit 2,400 piso na bet money. 2 individual naman ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon kontra loose firearms sa Malate at Baseco, habang isang wanted person ang nadakip sa Moriones. Sa rescue operations naman, umabot sa nasa 123 minor de edad at 99 na mendicants o street dwellers ang nasagip at in-turn over sa mga barangay, magulang, guardians at Department of Social Welfare and Development. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga House Leader, tiniyak na hindi sila matitinag o magpapa-intimidate sa political threat. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Mariing tinutulan ni Deputy Speaker Paulo Ortega V ang pahayag ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa mga miyembro ng Kamara na susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortega, hindi matatakot, mapipilit o mababantaan ang mga mambabatas sa pagtupad ng kanilang tungkulin alinsunod sa saligang batas. Ito ang reaksyon ng House Leader sa banta ng PDP sa mga mambabatas na planong bumoto pabor sa impeachment ni Duterte na maaaring mawala ang suporta ng dating ruling party sa susunod na halalan. Sinabi rin ng PDP na hindi nito papayagang lumipat sa kanilang partido ang mga mambabatas na boboto pabor sa impeachment charges. Dini Ortega, walang kongresista o opisyal ng gobyerno na dapat takutin ng ganting politikal dahil lamang sa pagsunod sa batas. Ayon kay Ortega, ipinapakita umano ng mga pahayag ng PDP ang isang mapanganib na kaisipan na naglalayong patahimikin at pilitin ang mga mambabatas na sumunod ng walang pagtutol. Nagbabala rin si Ortega sa publiko laban sa mga pwersa umanong nagtatangkang buhayin muli ang isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan, ang extrajudicial killings, formerly controversy, paglaganap ng kriminalidad na may kaugnayan sa Pogo, mga kontrobersya na peking citizenship, sindikato ng illegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
3: king of the road.
2: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
4: Maari bang umusog-usog ng konti?
2: Sakay na!
1: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Leslie Bocobo.
8: Leslie Bocobo.
7: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
9: At toy, tayo nagbabalik. Ang oras po ngayon ay 9:47 na ng umaga. We just had Father Rani Calangan Aquino, ang Dean of the Graduate School of Law of the San Beda University. Kasi po, ayan, pinaliwanag po ni Father Rani na kahit hindi ma-impeach ang, or ma-convict ang pangalawang pangulo sa isang Senate impeachment court, the ombudsman has power also to prevent her from seeking public office, no? In the event that even if she resigns as vice president. So, kasi marami po nagsasabi, ang Senate Impeachment Court lang ang pwedeng gumawa. So, it's very clear that the ombudsman can do a similar job of preventing her from seeking public. But just the same po, we are open to the evidence that will be brought forth during the impeachment trial in the Senate. So, doon natin malalaman talaga. Because behind the vote of the senator jurors, malaki po rin bagay ang opinion ng taong bayan. After all, it is the people that put our public officers in office, no? So, malaking bagay din po ang opinion ng taong bayan. Makikita rin nila yung mga ebidensya. At kahit na ma-acquit o kahit na ma-convict, nasa taong bayan din po yan. At the last end po, sila po ang magde-decision. Kasi po, meron po laging eleksyon. The only way to really remove a person, an erring public official, is through election. You do not elect him back. Or if he's doing good as a public official, then you re-elect him or her in office. Anyway, magpunta tayo kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag. 65 na mga individual, target na beneficiary ng JobStart program ng DOLE at pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte. Rani?
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
10: Nasa 65 na individual ang target na benepisyaryong may empleo sa pamamagitan ng JobStart program sa pagtutulungan ng Department of Labor and Employment at ng Provincial Government of Ilocos Norte. Ayon kay DOLE Ilocos Norte Head Janeline Martin, ang JobStart program ay sasanayin ang mga benepisyaryo sa loob ng 10 araw na mayroong 505 piso na allowance o nakabase sa minimum wage sa lalawigan. Pagkatapos nito ay dadaan sa internship ng 3 buwan at susweldo ng minimum wage. Sa pamamagitan na niya, may hahanda ang benepisyaryo na may empleo at dito gagamitin ang mga natutunan sa papasuking trabaho ng benepisyaryo. Dagdag ni Martin na katulad lang ng JobStart program ang government internship program, ngunit sa mga opisina naman ng pamahalaan ang target para sa pag-empleo sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Maraming salamat sa iyo, Rani Durilac. Anyway, bago tayo magtapos, gusto kong bumati sa ating mga kasamahan, no? Dito sa Cagayan Economic Zone Authority, sa CESA, ang ating mahal na kalihim, si Katrina Ponce Enrile. Ma'am, ingat lagi, no? Alam ko, you're hardworking. And then, marami kang ginagawa para sa bansa, no? Just the same, I also greet the members of the MPR, no? The officers and the board directors, the regional directors, and also our good friend, Hepe ng LTO, si Marcus Lacanilaw, ang Assistant Secretary ng DOTR. Siyempre rin si Undersecretary Billy Racho ng Anti-Red Tape Authority, kasalukuyang Deputy Director General. These two gentlemen are doing excellent work in their respective fields. Anyway, ako'y magpapaalam na. Gusto kong magpasalamat sa Radyo Pilipinas Technical, sila Rovan Malilin, si Jobel Lustre, si Arnel Villamor, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo. Again, maraming salamat, and I'll see you tomorrow sa programang Leslie Bocobo Live.
7: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Oras sa buong kapuluan. 4 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos na patuloy na i-monitor ang Navotas landfill sa kabila ng pagkaapula na nito. Si Alvin Baltasar sa balita mula Malacanang.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging tuloy-tuloy pa din ang pagmamonitor sa Navotas landfill. Bagamat, naapula na ang sunog dito. Ayon kay Pangulong Marcos, 24/7 ang nais niyang maging monitoring kabilang ang pagsasagawa ng air at water quality testing. Nais din ng Pangulo na magsagawa ng thermal scanning upang matiyak na wala nang natitirang hotspots, habang ipinagutos din ng punong ekutibo ang health monitoring para sa mga residenteng naapektuhan, ganon din sa mga responders. Ang pinakamahalaga ngayon, pagbibigay din ng Pangulo, ay masigurong ligtas ang ating mga kababayan at makabalik na sa normal ang mga komunidad sa paligid ng Navotas. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga tumulong sa pag-aapula ng sunog sa Navotas landfill, kabilang dito ang mga nasa pribadong sektor at technical assistance na ipinagkaloob naman ng Japanese government. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Party list Solon, naghain ng resolusyon para imbestigahan ng Kongreso ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Si Melanie Valdos Reyes sa kanyang ulat.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Naghain si Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno ng isang resolusyon upang imbestigahan ng Kongreso ang patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente at ang iba't ibang pass-through charges na pinapataw sa mga consumers ng Meralco at iba pang distribution utilities. Sa ilalim ng House Resolution No. 995, inaatasa ng House Committee on Energy na suriin ang epekto ng mga subsidiya at iba pang dagdag singil na ipinapasa sa buwan ng bayarin sa kuryente ng mga mamamayan. Ayon kay Jokno, maraming singil ang ipinapataw sa mga consumers tulad ng generation charge, transmission charge, systems loss charge, universal charge, lifeline subsidy charge, feed-in tariff allowance, green energy auction allowance, missionary electrification charge at iba pang buwis. Samantala, ito naman ang pinapayagan sa ilalim ng batas gaya ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA, Expanded Lifeline Rate, Renewable Energy Act at Expanded Senior Citizens Act. Sinabi ni Diokno na sa panahon ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi dapat dagdagan pa ang pasanin ng mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Samantala, 600 megawatts Pangasinan Wind Project palalawakin sa mahigit 13,000 na ektaryang Certificate of Good Standing na ipinagkaloob ng Department of Energy. Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas, tayog sa balita.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagkaloob ang DOE ng Certificate of Good Standing sa Pangasinan Wind Farm Power Project ng Airstream Renewables Corporation matapos matugunan ng kumpanya lahat ng rekisito at obligasyon sa ilalim ng kanilang Renewable Energy Service Contract. Kaugnay nito, inisyu rin ng DOE ang Wind Energy Service Contracts at Registration Certificates para sa 600 MW Pangasinan Onshore Wind Power Project. Sakop ng proyekto, mahigit 13,770 hectares sa mga bayan ng Labrador, Mabini, Infanta at Bugalyon sa Pangasinan, pati na ang Santa Cruz sa Zambales. Ikokonekta ang proyekto sa NGCP Labrador Substation sa pamamagitan ng 8-kilometer 230 kV line. Ayon sa DOE, mahalagang Certificate of Good Standing upang matiyak na sumusunod ang renewable energy developers at tinakdang timeline at contractual obligations bago simulan ng aktwal na konstruksyon. Ang proyekto ay kabilang sa onshore wind developments na iginawan sa Airstream Renewables noong 2025 bilang bahagi ng pagpapalawak ng renewable energy projects sa Luzon at Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: At sa panghuling balita, pamahalang lungsod ng Baguio, palalakasin ang pest control program. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, may balita si John Munar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Magipag-ugnayan ang Baguio City Health Services Office sa mga may-ari ng mga establishmento upang palakasin ang pest control program ng lungsod. Ito ay bilang hakbang laban sa pagkalat ng mga sakit na dala ng peste. Ang kay Dr. Celia Flor Brillantes, nagpamuno ng CHSO, isa sa mga pangunahing sanin ng iba't ibang karamdaman sa lungsod ang pagdami ng peste, kaya mahalaga ang maayos na koordinasyon sa mga establishmento upang mabawasan ang populasyon ng mga ito sa lungsod. Sinabi ni Dr. Brillantes na kabilang sa pangunahing pinagmumula ng peste ang mga basurang mula sa mga negosyo at establishmento. Dahil dito, kinakailangan umano ang mahigpit na pagkipagtulungan sa wastong pagtatapon ng solid at liquid waste upang mabawasan ang mga lugar na pinamumugaran ng peste. Anya, makakatulong ito upang mapigilan ang pagpasok ng mga peste sa mga tahanan at establishmento na maring magtulot ng kontaminasyon sa pagkain at pagkalat ng sakit. Binigyan din ng opisyal na mahalagang katuwang ang mga may-ari ng mga establishmento sa pagpapatupad ng pest control program dahil kabilang sila sa malalaking pinagmumulan ng basura kung saan dumarami ang mga peste. Idinagdag pa rito na kinakailangan ng kooperasyon ng buong komunidad upang maging matagumpay ang kampanya laban sa peste at mapangalagaan ang kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
6: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camarga Brido, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
16: Ng ating walang gutom program.
15: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
17: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
15: Regular nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
18: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
15: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
18: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
15: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
19: Salamat, President.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
20: Philippine Standard Time. Ako, 6 na minuto na, makalipas na po ang alas 10 ng umaga.
7: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Rancho Público, servicio.
1: Rancho Público, servicio.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah. Hello on Monday. Gandang umaga po sa inyo lahat. Energy, energy, energy. Gandang umaga. Maaliwalas pa rin ang papawirin. Maulap nga din. At mayroon ng init factor na inyong nararamdaman. Hello there. Welcome mga kabisyo sa serbisyo. At ngayong araw na ito, paglilingkuran na naman po namin kayo, hayaan nyo kaming maglingkod sa ngalan po ng public service. Napapakinggan sa 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. At saka may mga nasa social media, hello there! Oo, kumusta po kayo na yung pagabigat yung amin na po, mga taga Ilocos at mga taga Pangasinan, Masanto si Kabustanad si kayo namin, mga taga Pampanga, Maya Pahabag po, kay Kongan, hello, hello! Kinukumusta kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid, opo, mga taga Pampanga ha. Samantala, mga taga Bicol, Maray na Aga, sa Indugabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi. Hey, yung ating mga kababayang mga Bisaya, steady ho ka diya, ay, mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. Yes, at mga kasama din, mga nandyan sa Mindanao, Assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Alah, alah, alah! Galaw-galaw ng konti, indak-indak ng konti kung ngayon nasa bahay. Pero mang nagmamaneho, oops, steady lang, makinig lang, patango-tango, huwag magtititingin sa mga cellphone, eyes on the road. Higi, higi. Samantala mga kababayan, ngayong araw natin ay happy birthday muna sa aking mga kaibigan. Nako, Yusek Aboy, birthday mo pala ngayon. Doho, si attorney Aboy Paraiso, yun, nang siya ang sa ano, siyempre, ICC. Gandang umaga. Kung kilan yung si Yusek Aboy Paraiso, batiin niya ng happy birthday. Tapos, yayain yung kumain. Pero kayo magbabayad. Jan Roman, Al Corpus, and Glory, and Indira Jobel. Hello, hello, hello. Siyempre, at saka si General Elmo, former Brigadier General Elmo, siyempre, San Diego, yun, ng Quezon City, the DPOS, Department of Public Order and Security dito sa Quezon City. Hello there! Happy, happy, happy, happy birthday! Sana ay mag-enjoy at mabusog mo, isama mo na kami rito. Thank you, thank you! Ay siya, ngayong araw na ito mga kababayan, may mga balita at inaasahan natin ng special coverage mula sa Malacanang dahil sa pagdating ng President ng Republic of Paraguay, si Santiago Peña Palacios na magka-courtesy call sa Palacio ng Malacanang. At tabayanan po yan dito po sa pag-usad ng oras sa Radyo Publiko Servisyo sa 738 at 104.3 FM. Oy, siya nga pala, itutuloy ko yung noong nakaraang Biyernes. Na alam niyo po, na isyong mayroong isang grupo na nag-file ng kaso sa mga dati at kasalukuyang mga opisyal ng Department of Transportation, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising Regulatory Board. At yun ngayon, kumpanyang may hawak ng LTO IT o Information Technology System. Yun nga yung Stradcom. No? Nako, yung grupong ito ng mga nag-iingay ay mukhang nung maibigay na, maisampa na ang kaso sa ombudsman, abay maraming paglilinaw na meron dapat na malaman ng ating kababayan. Sa nalaman kong impormasyon, alam po ba niya na ang LTO IT system ay operational na mula pa noong 2003? O yan, malinaw ho yan. Nakaproseso na ito ng mahigit na 350 milyon transaksyon sa buong bansa. Galing, ano? Kita nyo naman, 350 million transactions na mula noong 2003. Sa kasalukuyan, ito pa ay ginagamit sa mahigit na 450 na land transportation office sites. Okay. Kaya ito mga kababayan ay kayang-kayang magproseso ng hanggang 150,000 na transaction kada araw. at ay tumatakbo ng real time at walang backlog. Oho. Iyan po ang katotohanan ayon dito sa impormasyon na aking nalaman. Yun namang sinasabi na paniningil noong computer fee. Oh, tayo na may mga sasakyan at nagparehistro o nag-renew ng registrasyon, alam nyo ba na mahigit ng 2 taon hanggang ngayon ay hindi pa pinapalitan yung 169 na computer fee na inaprubahan noong 1997 sa ilalim ng Original Build and Operate o tinatawag na Build, Own and Operate Agreement at muling kinumpirma ito sa taon 2016 Phase-Out Agreement. At ang bayad ay hindi tumaas sa mahigit na 20 taon. Kita nyo yan, mga kabayan? Yan po, sinasaklaw ng bayad ang binayaran natin kung kayo meron sasakyan doon sa 169 ay yung operational matters, yung maintenance, yung upgrade ng sistema, yung network infrastructure, yung data centers, kasama ang disaster recovery at technical support sa mahigit na 450 na LTO sites or land transportation offices. At walang ginagastos, mga kababayan, ang gobyerno para sa sistema, yung mga aktwal na gumagamit lang ng serbisyo ang nagbabayad nito ng information technology or IT fee or computer fee. Ayan, inuulit ko ha, wala pong, ang aktwal lang na ginagamit o aktwal lang na paggamit ng serbisyo ang binabayaran doon sa 169 fee. Samantalang, eto ngayon ang malungkot. Yung nag-iingay tungkol doon sa LTMS ay gumastos na ng 8.2 billion pesos mula sa pondo ng gobyerno. Mantakin nyo yan. Ito po eh, nako, nangangailangan ito ng humigit kumulang na 1 bilyong piso kada taon para sa maintenance. Na ang ibig sabihin, mga kababayan, lahat ng nagbabayad ng buwis na katulad nyo at katulad ko ay pinupondohan ang LTMS. Oho, kahit hindi nila ito ginagamit. Ano po? Nananatiling hindi buo ang sistema kahit ganito kalaki ang gastos. Ang galing, ano? Magaling yung kumpanyang nagsulong ito. Nako, ang sa kasalukuyan pala, ang LTMS ay walang aktibong maintenance contract at walang pondo para sa cyber security. Ito eh, sinasabi nung ayon sa Dermalog, umaabot sa humigit kumulang na 2 billion pesos. 2 billion pesos na tumataginting bawat taon na gastos upang mapanatiling ligtas at lubos na operational ang LTMS daw. Nako. Eh kung walang maintenance, mga kababayan, mawawalan ng security, monitoring, at technical support ang LTMS. Ito ay nagdudulot ng panganib sa personal na datos ng milyong-milyong motorista. Opo, eh kasama na dyan si Engineer Roban. Engineer Roban, ikaw, motorista ka eh. Diba? May-ari ng sasakyan. Ako, iyan, at iba pa. Milyon-milyon yan. Ako, napakadelikado pa rin ito. Samantalang, ang LTO IT system ay gumagana sa ilalim ng isang binding agreement. Mayroon itong mga provision uko sa security management. May 72 hours pa na window para maresolba ang mga isyo at may ganap na pondo para sa disaster recovery facility. Yan. Mamaya, daragdagan pa ho natin itong the information na akin natanggap tungkol dyan sa yung mga nag-file ba ng kaso laban doon sa mga opisyal na dating opisyal ng the DOTR, LTFRB at LTO, pati na yung mga kasalukuyan, nako, eh nilalabusan itong mga nagre-reklamo kuno. Ayan, yan ang impormasyon na aking natanggap at kailangan maitama at maliwanagan nating lahat na mga motorista o yung mga may-ari ng sasakyan. Hala! 17 minuto na makalipas ng alas 10 na umaga. Siya. Tanggap muna tayo ng report mula sa mga ating reporters ng Radyo Pilipinas. Dahil ito, mayroon, alam po ninyo, may pinag-uusapan ngayon that sa ngayong sitwasyon, mayroon pong subpoena na para kay Senador Ronald Bato de la Rosa, inilabas na ng CIDG. Alamin natin ang report na yan mula kay J. Mark Dagala. At sa ilang saglit po ay malalaman natin sapagkat yun po ang kanyang i-report sa atin. Alright, J. Mark!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hey Mark, gandang umaga.
4: Yes, Kuya Kiko, inilabas na nga ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang subpoena para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay may kaugnayan sa pagpapatuloy ng investigasyon ng CIDG. May kaugnayan sa War on Drugs na nakalipas na Administrasyong Duterte. Inilabas ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II ang naturang kautusan. Ngunit paglilinaw ng PNP ay hindi ito isang warrant of arrest. At ito'y simpleng imbitasyon para sagutin ang mga aligasyong ibinabato laban sa dating PNP chief ng Duterte administration. Sinabi pa nitong sinabi pa ng PNP na ito'y sakaling mabigong mag-comply, itong si De La Rosa ay posibleng maharap ito sa indirect contempt. Matatandaan, kahapon sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ipatatawag nila si De La Rosa upang personal na umarap sa CIDG bilang bahagi ng investigasyon sa insidente ng mga patayan. Nilinaw din na opisyal na hindi arrest warrant mula sa International Criminal Court ang ipadadala at wala rin itong planong arestuin si De La Rosa. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Pulse.
2: Yan ang report ni J. Mark Dagala. Samantala mga kabayan, tuloy-tuloy ang ating mga balita. Merong situation report si Alvin Baltasar mula sa Kalayaan Ground sa Malacanang. Ukol dito po sa pagdalo or state visit ni Republic of Paraguay President. Narito ang report ni Alvin Baltasar.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Yoriko, magandang umaga.
2: Good morning. Dumating na ba ang bossing ng Republic of Paraguay, President Santiago Peña Palacios? Galing, pupunta sa Palacio ng Malacanang. Ayos ba, Alvin?
5: Oo, Kuya Kiko, at all set na. Itong mga ginawang paghahanda ng Palasyo ng Malacanang para sa pagdating ngayong alas 10:30 ng umaga, inaasahan ang pagdating nitong si Paraguay President Santiago Peña Palacios, at na kung saan ay inaasahang magkakaroon sila ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos. 10:30 natin inaasahan ng Pangulo ng Paraguay, Kuya Kiko, ano? At kasama rin, of course, doon sa magiging aktibidad ng Paraguayan President ay yung bilateral meeting nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ilang kasunduan din yung lalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay. At mayroon ding tinatawag na joint statement sina Pangulong Marcos at si President Palacios, na iahati din natin maya-maya lamang, Kuya Kiko, as soon as magsimula na itong programa kaugnay ng gagawing pagbisita sa Palacio nitong si Paraguayan President o Paraguay President Palacios ngayong umagang ito. Kung background lamang, Kuya Kiko, dito sa tungkol kay Santiago Palacios ay nagsimula itong manungkula noong August 2023 matapos na manalo doon sa presidential election doon sa kanilang bansa. At medyo bata pa ito, Kuya Kiko, baka hindi kayo nagkakalayo ng edad.
2: Aba na yan, 55 mga years old. Oo. Tama ba?
5: Pa eh. November 16, 1978, ipinanganak, Kuya Kiko. ikaw, 1979 kaya ta.
2: Tama. Alam mo, nabanggit ba kasi sa state visit nito, mahahalaga yung mga pinag-uusapan, ay Republic katulad ng Paraguay ay interesado sa Pilipinas. Ano kaya May dadagdag mong mga detalye o kaya mapahapyaw lang na posibleng cooperation ng ating bansa at ang Republika ng Paraguay?
5: Ang inaasahan nating mapag-usapan ni Pangulo Marcos at saka ni President Palacios, kaya Rico, yung merong kinalaman sa kalakalan at siyempre yung pamumuhunan sa agrikultura at yung, of course, yung pagpapalawak ng bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at saka ng Paraguay, Kuya Kiko. Yun, ang doon siguro sa sentro yung gagawin pagkikita ni Pangulong Marcos at ni President Palacios at ilan yun sa mga magiging focus ng kanilang usapan mamaya sa pamamagitan ng bilateral meeting, Kuya Kiko.
2: At tabihanan namin ang mga karagdagang detalye niyan, Alvin.
5: Babalik tayo mamaya, Kuya Kiko, as soon as dumating na itong ating bisita ngayong umagang ito mula sa Paraguay sa katauhan nitong si Paraguay President Santiago Peña Palacios. Mula pa rin dito sa Palacio ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan, ang report ni Alvin Baltasar, tabianan niyo po muli. At magkakaroon pa ng additional report si Alvin Baltasar dahil inaasahan sa ilang saglit ang pagdating ng Republic of Paraguay President Santiago Peña Palacios. Ang tabayanan po ninyo at i-welcome ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alas 10:24 na, tuloy ko lang ito, no, mga kababayan. Yung pala doon sa issue nitong reklamong i-final, dito sa information technology, yung computer fee diyan sa LTO. Nako po, yung palang mga nagre-reklamo, dalawa sa mga nagre-reklamo na sina Mrs. Aida Yovienco, ayon dito sa dokumentong aking nalaman, at Mr. Bernard Yu, ay dati rin palang naging consultants ng LTO at naging bahagi sa pagpapatupad ng LTMS. Ang pagpapatupad ng LTMS na kanilang nilahukan ay nako inilaan sa ng isang miyembro ng steering committee ng LTO bilang may depekto. Oho, nailarawan yan di. Hindi kompleto at isinagawa ng hindi kinukonsulta ang mga end users. E mga katulad natin na mga motorista. Si Mr. Yu ay kumakatuwan din bilang consultant ng Dermalog pala, isang kumpanyang Aleman o Germany o German company na may 1.2 billion claim na tinanggihan ng gobyerno. Naku po, ang laki pala noon, no? Walang aktibong maintenance contract at nagpadala ng liham sa mga 18 senior government officials at mga dayuhang diplomat noong Marso 2026 upang magdulot ng pressure sa Land Transportation Office. Ang isa pong nagre-reklamo ayon sa mga nakapansin nito doon sa grupong nagpapanggap na Coalition 169 ayon dito sa report na akin ng GAP, yung bang nagre-reklamo na may direktang kaugnayan sa vendor na kabilang sa aktibong alitan sa gobyerno ay hindi may tuturing na neutral na partido na kumikilos para sa publiko. Ibig sabihin, dito sa dokumentong itong aking nalaman, abay, walang neutrality at nagpapanggap lamang yung koalisyon ng grupo na nag-file kuno ng reklamo sa mga dati at mga kasalukuyang opisyal ng DOTR o Department of Transportation, Land Transportation Office at ang Land Transportation Franchising Regulatory Board. Bati yung LTO, naku po, ang ibig sabihin, dating opisyal ng LTO na naging LTFRB na ngayon. Ako, dapat malaman ng mga ngayon ang mga karagdagang pang follow-up dyan. 10:26 ang oras. Sa'yo muna, Inyo Rovan. Huwag ko'y maglapi o lapapalit ng channel sapagkat babalik din kayo. Alright, Rovan Malinen. Go, go!
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
6: Maging fuel efficient. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko. Serbisyo.
9: Radyo Publiko. Serbisyo.
2: Welcome back. Alas 10:27 na ang oras. Nako, alam po niyo yung naka-apekto sa mga taga Bulacan. Aha, at saka dito sa bahagi ng Metro Manila, Quezon City at Manila area dahil diyan sa sunog na naganap sa Navotas landfill. Nako, hanggang ngayon nag-aaral pa raw ang Department of Environment and Natural Resources kung anong kaso. Tama ba? Pagpapanagot sa operator ng Navotas landfill. Alamin nga natin at the detalye kay Mary Ann Bastasa. Mary Ann, sa report po.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Morning, Mary Ann.
10: Good morning, Kakiko. Patuloy ngang iniimbestigahan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga posibleng pananagutan ng operator dito sa Navotas landfill kaugnay ng nangyaring sunog na inabot lang naman ang isang buwan bago na apula. Sinabi ito ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna sa ginawang pag-iinspeksyon sa landfill ngayong araw kasama ang mga kalihim ng DNR at DOTR. Ayon kay Secretary Cuna, naglabas na ito ng notices of violation laban sa Philippine Ecology System Corp o tong Fileco dahil sa umunoy paglabag sa Environmental Compliance Certificate conditions kabilang ang kabiguang magsumite ng Safe Closure and Rehabilitation Plan, ang kakulangan sa air pollution control system gaya ng gas vent pipe, ang hindi pagsunod sa daily soil cover requirements at ang unauthorized discharges na posibleng paglabag sa Clean Water Act. Nakikipag-unay na rin anya ang DNR sa Office of the Solicitor General para sa posibleng pagsasampa pa ng kaso habang tinatapos ang judicial affidavits ng mga testigo. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
11: Sa operator po ito, among which violation ng Clean Air Act, violation ng Clean Water Act, at ng PD 1586 yung sa ECC conditions po nila. So yun yung admin side. At the same time, meron na pong tuloy-tuloy na ugnayan with the Solicitor General's office po. Yan po, sila po ang abogado ng pamahalaan. And right now, pinag-aaralan po nila lahat ng mga information that they've gotten, including mga statements galing sa mga ibang testigo. At maralaman po natin na eventually kung ano pong mapapile natin kung meron man.
10: At nasa pangangasiwa na ng San Miguel Corporation, kakiko itong landfill site, iginate ni Kuna na obligasyon pa rin ng operator ang rehabilitasyon ng lugar.
2: Mary Ann,
10: ng DNR. Yes, kakiko.
2: Oo, maputol lang kita. Pakiulit nga, ano ngang kumpanya ang nagmamayari niyang Navotas landfill na yan?
10: Ang dating operator nito, kakiko, ay itong Philippine Ecology System Corporation o Fileco.
2: Okay.
10: Sila kasi natapos na yung kontrata, kung hindi ako nagkakamali, 2024 pa. Pero hindi nabigo silang gawin yung closure.
2: Yun.
10: Plan.
2: Yun ang isang matindi dyan, ano, the Mary Ann. Dapat malaman kung sino mga official niyan at masabi sa buong bansa, buong Pilipino, na ito'y merong pagkukulang. At ito ay kailangang malaman kung sino. Oo.
10: Yun. Malaking perwisyo.
2: Totoo yun. Alam mo,
10: alam mo,
2: Mary Ann, ang naging problema dyan, kaya pumunta dyan si Secretary Cuna, air pollution, pati water pollution. At ito pang Pileco, ang may-ari pala dito ay si Dr. Reyes Romero, the second. Oo, kaya nga, ang nangyayari ay kailangan malaman kung sino ang dapat na nagkamali dyan. No? Kailangan mapatawan nga ng kaso ayon sa DNR. Isang buwan na nga, di ba? Hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakapag-file ng kaukulang kaso. O hanggang ngayon, ang presidente ng Fileco nga at ang chief operating officer ay nagngangalang Joey Lee kung tamang pagkakapronounce ko nito, Oliver. Ayon dito sa informasyon na binabahagi sa akin ni Al Corpus, Mary Ann.
10: Kaya nga, Kakiko, Office of the Solicitor General na. Yung kumbaga kausap ng DENR para mapabilis at matukoy kung ano ba itong mga kaso at pananagutan na posibleng maisampa dito sa dating operator dahil nga sa naging kapabayaan talaga dito sa Nabotas Landfill. Dahil kung nagkaroon naman ng maayos na closure
2: paglilinis.
10: Kahit na sinabi natin na matagal nang hindi ginagamit yan, dapat walang nagliliyab dyan dahil may methane gas, yun talaga yung delikado kasi.
2: Tama.
10: At hanggang ngayon, kita mo naman, bukod sa air pollution, gaya ng sinabi mo, ay maging yung kalidad ng tubig. Sinabi ng kalihim na hindi pa maayos yung kalidad ng tubig dyan sa paligid ng landfill. Kaya kasama sa paglabag talaga ay yung Clean Water Act din na kabilang sa kanilang iniimbestigahan. At kaugnay yan, Kakiko, ay nananawagan itong DNR sa mga lokal na pamahalaan na higpitan yung kanilang pagpapatupad ng waste segregation at ang no segregation no collection policy para maiwasan yung methane build up na ito.
2: Yung panawagan na yan, da Mary Ann Bastasa, muling palaging ibinabalik sa Department of Environment and Natural Resources at ang langga itong local government units. Kaya ay Al, yung ating dapat makausap na si professor mo, inain dyan tayo ni Attorney Pamit. Attorney Pamit, kung nakikinig po kayo, dagdagan nyo naman ng effort para malaman natin ng mga kababayan. Mary Ann, idadagdag ko itong impormasyon na tama yung panawagan ng DNR sa pamamagitan ng Secretary Kuna na paigtingin, i-monitor mismo ng LGU sa pamamagitan ng tulong ng Environmental Management Bureau yung mga landfill na yan. Kung bakit ba landfill ng landfill? O di ba, may mga technologies na ngayon na dapat ay mas maganda yung segregation, yung pag-iipon ng mga basura. Diba? Nasa local government units din yan Mary Ann.
10: At sa po, nasa atin na rin talaga ng mga na publiko, no? Sa sarili nating bahay, gawin na natin yung waste segregation para kahit paano, makiisa rin tayo dito sa gustong mangyari ng gobyerno na maipatupad talaga na itong no segregation, no collection policy na ito.
2: Tama.
10: Kaya na nakakito ang sitwasyon dito sa Nabotas, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Thank you, Mary Ann Bastasa, sa kanyang report. Katama yun ha? Ulitin nga natin, Al Corpus, sino nga ang dapat mapanawagan at dapat Office of Solicitor General, umaksyon ka agad. Dahil isang buwan na nakaapekto ito pong the sunog sa Nabotas Landfill. Ang dating may-ari, ibig sabihin ang may-ari nung Fileco. Ano ibig sabihin nga nung Fileco nga ulit, Dr. Al? Si Dr. Regis Romero II. Regis Romero II, at yan yung operator yung operator ng Nabotas Landfill, yung Philippine Ecology System na ang may-ari ay si Dr. Regis Romero II. Ngayon, ang presidente niyang Philippine Ecology ay ang president niya at ang chief operating officer ay si Joey V. Lee Oliver. Dapat kailangan kaagad ay malaman sa Office of Solicitor General kung anong dapat ay maisampa ang kaso, maimbestigahan man ito ayon na rin sa request ng Department of Environment and Natural Resources. Yan, sana dahil dalawa ang problema dyan. Air pollution at water pollution. Kang nako po, ano ba 'yan? Napakalungkot na problema. Marami na hong nagpaplano ng kaso, mag-file ng kaso dahil mga nagkakasakit diyan sa lugar ng Mekawayan, Paumbong, diyan sa Bulacan, yung kalapit nitong Navotas tama ba? At saka yung dito sa Manila side at saka sa Quezon City area. Ayun, isang malaking problema na dapat ay sinosolve ka agad dahil ang ating nasa isip, ang isip ng mga kababayan natin, magkaroon ng magandang pag-aayos ng mga basurahan. Pero yung landfill na yan, ang ibig sabihin niya ay parang walang responsibilidad na naisip itong dating may nagmamay-ari dito, dating operator ng landfill na yan, pero hindi nagkaroon ng tamang closure o paglilinis upang hindi makaapekto sa ating kapaligiran. 10:37 ang oras, samantala. May grupo po na Pilipino, ang tawag nila ay Filipinos Do Not Yield Movement, na nagsasagawa ng protesta ngayon sa Chinese Embassy. Yan dahil nga sa panggigipit nito sa mga mangingisda at mga barko ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang report ni AJ Ignacio. AJ!
12: Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, sa akin ko, kasalukuyan niya nagsasagawa ng kilos protesta ang grupong Filipinos Do Not Yield Movement. Hinggil nga sa ito mismo, sa tapat mismo ng entrada ng Chinese Embassy dito nga sa Buendia, Makati City, Kangiko. Hinggil nga sa pagtatanggol ng naturang grupo sa ating bansa at sa ginagawang panggigipit nito ng China sa mga mangingisda at mga barkos ng ating bansa sa West Philippine Sea. Maring kinukundi na nga, Kakiko, ng naturang grupo ang patuloy na umano'y agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang presensya ng kanilang mga barko sa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas. At mga kabilang din, Kakiko, yung mga insidente ng pangaharas sa mga mangingisda, sundalo at sibilyang misyon, pati na rin ang pagpapaputok ng flares laban sa mga patrol ng Philippine Coast Guard. Ayon nga sa naturang grupo, ang patuloy ng panggigipit ng China ay tinawag nitong 9-line ay walang legal na batayan ay sa ilalim ng international na batas at isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng tensyon sa Rion. Gate nga ng grupo, ang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, Kakiko, kabilang na rin ng Japan, ay lehitimong karapatan ng isang malayang bansa para sa depensa at seguridad at hindi dapat ituring na provocation o playing with fire. Kaya naman ang panawagan ng naturang grupo ay yes to balikatan, no to China. Kakiko, mula pa rin dito sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: The report ni AJ Ignacio, 39 na minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Samantala, etong ating...
14: Kuya Kicks, now, alam na this!
2: Sa ating Kuya Kicks Alam na This Trivia. Dito sa ating bansa, sa Pilipinas nga, may iba't ibang antas ng bagyo batay sa lakas ng hangin, at ang pinakamataas na antas ay tinatag na super typhoon na may dalang hangin na hindi bababa sa 200 kilometro kada oras. Ayan, mga karagdagang impormasyon ito. At kapag umabot na sa ganitong lakas, inaasahan po ang matinding pinsala sa mga gusali, puno ng yung mga halaman at linya ng kuryente. Karaniwan, ang mga ganitong bagyo ay nagdudulot din ng malawakang pagbaha at storm surge sa mga baybaying lugar. Kita nyo naman, yan ang inihahanda na namin itong mga impormasyon na ito, mga trivia na ito, dahil pagkatapos ng itong mga matinding mga tag-init na ito, abe, susunod mga tagbagyo na. Pero sabi nga ng Pag-asa, DOST Pag-asa, mas matinding El Nino ang kakaharapin o tagtuyot. Wika nga. At yan ang ating yan ang inaasahan ng ating mga kabayan. Yun ay kailangan na maibigay na impormasyon sa ating mga kabayan. Maghanda na dito sa El Nino. Pero itong aking binabanggit, may kaugnayan kung bakit itong antas ng bagyo. Ano po? Yung batay sa lakas ng hangin. Yan!
14: Kuya Kicks, now! Alam na this!
2: Samantala, mga kabayan, balikan natin si Alvin Baltazar sa Palasyo ng Malacanang. Date uli sa pagdating ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Pag-welcome ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Alvin, dagdag na balita at impormasyon please.
3: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Go ahead, Alvin.
5: Kuya Rico, ito na, dumating na. Dumating na itong si President Santiago Peña Palacios ng Paraguay dito sa Kalayaan Grounds, dito sa Palacio ng Malacanang. At siya'y sinalubong ni Paolong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pagbisita nitong si President Peña Palacios dito sa Palacio ng Malacanang ay bahagi ng kanyang state visit dito sa ating bansa. At inaasahang pagkatapos nitong welcome ceremony o arrival honors na ipinagkaloob dito kay President Santiago Peña Palacios ay didiretso na ito sa loob mismo ng palasyo. At ilang mga programa ang kinakailangan daanan nitong si President Palacios. Kabilang na dito yung pagpirma doon sa guest book. At pagkatapos niyan ay bahagi din ng magiging aktibidad nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay yung kanilang bilateral meeting na kung saan ay maaaring mapag-usapan yung may kinalaman sa, of course, yung bilateral cooperation ng dalawang bansa, yung pagpapalawak ng ugnayan na may kinalaman sa kalakalan at siyempre yung pamamuhunan sa agrikultura. At iahatid din natin maya-maya, Kuya Kiko, sapagkat inaasahang magkakaroon ng joint statement ang dalawang leader maya-maya lamang pagkatapos ng kanilang bilateral meeting. Usually, ganun ang nangyayari, Kuya Kiko, ano? After nung kanilang bilateral meeting, ay isusunod na yung joint statement. At doon natin malalaman kung ano yung ilan sa mga napag...
2: Alvin, pakinggan natin ang audio at saka video mula sa Malacanang Palace. Go ahead.
5: Yes, Kuya Kiko, tulad ng ating nasabi, ano, magkakaroon sila ng bayan.

0: Alvin, babalikan ka namin sa mga karagdagan detalye. In the meantime, makinig po tayo at panoorin natin ang kalayaan grounds dyan sa Malacañang Palace. Go ahead.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.

Mga Pinuno at Kulpunan, baba, tak! Anda adalah kalis.

等候。mga kalupunan, tanghal. Ta. Baba. Ta. Handa-dala. Kalis.

0: Iyon napakinggan mga kabayan ang at napanood ang welcome ceremony sa pagdating ni Republic of Paraguay President Santiago Peña Palacios sa Malacañang na welcome ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Daragdagan po namin ang mga detalye ng state visit na ito sa pag-usad ng oras dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738 at 104.3 FM. In the meantime, say muna, Rovan.
1: Radyo Publico, serbisyo. Radyo Publico, serbisyo.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
0: Ngayon natin balikan si Alvin Baltazar sa karagdagan detalye sa pagdating ni Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay. Alvin Baltazar. Alvin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yeah, Rico, tapos na yung arrival honors na ipinagalog dito kay President Palacios ng Paraguay. At sa ngayon ay papasok na ng Palasyo ng Malacañang, papunta na ng loob ng Palasyo ng Malacañang, ang Pangulong Marcos at si President Palacio. At mula dito ay bahagi ng programa ng state visit nitong sinumang leader ng ibang bansa na bumibisita dito sa Palasyo ng Malacañang. Bahagi ng programa ay yung tinatawag na signing of guestbook. At yan ay magaganap sa reception hall sa Malacañang Palace. Mula dito sa aking nakikita ay hinahandugan ng awit itong presidente ng Paraguay. At ito yung usually nakikita natin, Kuya Rico, ano?
0: Oo nga, sa pagbisita sa mga opisyal ng ibang bansa. Tapos si Pangulong Ferdinand Marcos pa nagmaneho nitong sasakyan upang mapakinggan ni President Palacios yung mga batang mga kumakanta, no, nag-perform.
8: Correct, correct, Kuya Rico. Sapagkat sa pamamagitan niyan ay naipapakita natin yung kulturang Pinoy, Kuya Rico. Isa yan sa mga sinu-showcase ng Pangulo Marcos, yung ating kultura. At kung mapapansin mo nga, Kuya Rico, sa monitor, ano, ay nakabarong Tagalog si Pangulong Marcos. Yun yung kanyang attire. Barong Tagalog. Yun yung ating pambansang damit sa hanay ng kalalakihan. Kuya Kiko, mukhang gaya ng nabanggit mo, dire-diretso si Pangulong Marcos. Siya mismo nagmaneho.
0: Oo nga.
8: Noong, ewan ko, golf cart ba ito?
0: Oh, right. Say, electric vehicle. Yan, na ginagamit na.
8: Oh, pare. Oo.
0: Para yung ginagamit siya sa golf. Golf cart.
8: Approaching na sila. Approaching na si Pangulo Marcos dito sa, ayan. Dito sa entrada ng Malacanang. At sila itong nabanggit ko kanina, Kuya Kiko, akit lang sila ng hagdan. Sapagkat doon sa reception hall ng Palacio, magaganap yung signing of guestbook. Bahagi yan ng programa. Magkakaroon ng siguro bahayang maaantal yung ating coverage sapagkat after nung signing of guestbook, magkakaroon muna sila naroon sa isa't isa. Hindi na ito open for coverage pa at gaganapin yun sa music room. Sapagkat parang paghahanda ito, Kuya Kiko, doon sa kanilang isasagawa namang bilateral meeting. Magkakaroon sila ng pagpupulong. Usually talaga nagaganap yan, Kuya Kiko, ano? Pagka may bumibisitang mga leader ng bansa dito sa ating bansa. At mabanggit lang natin, Kuya Kiko, doon sa bilateral meeting, ilang mga miyembro ng gabinete ang makakasama ni Pangulong Marcos sa hanay ng gabinete ng timpanahalaan kasama sina DTI Secretary Maria Teresa Maria Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Kasama rin si Department of Foreign Affairs, siyempre hindi mawawala, si Secretary Maria Teresa Lazaro. Department of Energy Secretary Sharon Garin, kasama rin sa miyembro ng gabinete na lalako sa bilateral meeting, at si Philippine Ambassador to Buenos Aires, Grace Cruz Pabella, kasama rin si Rico. So, makakaharap ng mga nabanggit natin miyembro ng gabinete, yung kanilang counterpart naman yung sa Paraguay, si Rico.
0: Right. Thank you, Alvin, sa iyong mga karagdagang detalye.
8: Oh, Kuya Kiko, babalik tayo mamaya. As soon as magkaroon na, i-open na uli yung kanilang press conference at yung kanilang joint statement. Maya-maya lamang, Kuya Kiko. Babalik tayo mamaya. Dito pa rin sa Palacio ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Yan po mga kabigan ang special coverage namin ngayong araw nito sa pagdating for state visit ni Paraguay President Palacios. At alam po ba ninyo na ang Paraguay ay nako nasa gitnang Central o gitnang South America. Ito ay nasa mga borderline ng Brazil, Argentina at Bolivia. Yan yung mga paboritong puntahan ni Alcor po sa mga bansa. Pero mapupuntahan din niya. Okay? Yan po mga kababayan. Mga karagdagang impormasyon dito po sa Radyo Publiko Serbisyo. Mga kaserbisyo, muli na naman bukas tayo magkasama-sama alas 10 to 11 a.m. 10 to 11 a.m. Thank you, Indira Roban Malilim, Jovel Ilustre, Arnel Villamor, and Gloria Fe Bagon and R. Corpus. Ito po muli ang inyong lingkod, ka Kiko Flores at nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Rancho Público. Servicio.
1: Rancho Público. Servicio.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
5: Ng ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
4: Regular. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati, oras ang ginugugol sa biyahe. Ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat, President.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw Pilipinas sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Iba't ibang kasunduan sa kalakalan at agrikultura sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay, inaasahang malalagdaan ngayong araw sa Malacañang.
1: Headlines.
11: Senaryo ng Kamara, inaasahang pagbobotohan ngayon ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Headlines.
10: Umano'y incentive package para sa mga papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mariing pinabulaanan ng Malacañang.
8: headlines.
11: Sa pina ng PNP-CIDG laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na isilbi na sa kanyang opisina sa Senado.
8: Headlines.
10: Mas mabilis na pagtugon ng ASEAN sa mga krisis sa hinaharap, inaasahan kasunod ng matagumpay na ASEAN Summit.
8: Headlines.
11: Panibagong rollback sa liquefied petroleum gas o LPG ipatutupad bukas.
8: Headlines.
10: Special payout sa TNVS at MC taxi drivers sinimula na ngayong araw.
8: Headlines.
11: At relief and recovery support sa mga magasakang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, inilarga na ng Department of Agriculture.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: Anim at kalahating minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, May 11, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Live na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Sa puntong ito mga kababayan, alamin natin ang mga pinakahuling pangyayari sa palasyo kaugnay ng pagkikita nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios na nasa bansa para sa isang state visit. Magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Diyan, nasa Malacanang na ngayon si Paraguay President Santiago Peña Palacios na bahagi ng kanyang state visit sa Malacanang. Alas 10:30 o dito sa bansa, alas 10:30 dumating ng Kalayaan Grounds ang leader ng Paraguay na mainit na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At pagkatapos ng arrival honors sa Paraguayan President ay nagtungo na sila ni Pangulo Marcos sa Malacanang at doon ay lumagda sa guestbook ang leader ng Paraguay. Sa ngayon dyan, Ched, ay bilateral meeting yung nakalinyang programa rin dito sa pagbisita ng leader ng Paraguay at ang inaasahan din natin na magkakaroon ng presentation of signed agreement at saka joint press conference. Ito yung mag-i-issue sila ng kani-kanilang statement na kung saan ay i-air yan, maya-maya lamang. At meron din na bahagi din ng magiging programa yung tinatawag na exchange of gifts. Nagagawin naman din dito sa loob ng Palasyo ng Malacanang at magkakaroon din ng photo opportunity pagkatapos ng kanilang mga programa. Babalik tayo sa ilang pang mga programa o yung mga aktibidad na nagaganap sa kasalukuyan dito sa Palasyo ng Malacanang at ito'y kaugnay ng ginagawang pagbisita ngayon ni Paraguay President Santiago Peña Palacios dito sa Palasyo. Bahagi ng kanyang state visit. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Tatalakayin na ngayong araw ng plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan ng 106 na boto para maipadala sa Senado ang Articles of Impeachment para sa paglilitis. Nakasaad sa 4 na Articles of Impeachment ang mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, questionableng transaksyon o manay bribery sa Department of Education at grave threats at inciting to sedition. Una nang sinabi ni House Justice Committee Chair Attorney Jervil Luistro na may mahigit 200 na mambabatas umano ang nagpahayag ng suporta sa impeachment.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: House Panel Chair iginiit na ang botohan sa plenaryo kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ay laban para sa katotohanan, pananagutan at hustisya. Si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Inihayag ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na ang botohan kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ay laban para sa katotohanan, pananagutan at hustisya. Ayon kay Lidon, hindi lamang simpleng usaping politika ang impeachment kundi isang constitutional act of accountability. Binanggit din niya na posibleng muling ma-impeach si VP Sara sa ilalim ng dalawang magkakaibang kongreso habang inaasahang aabot sa hindi bababa sa 215 na mambabatas ang boboto pabor sa impeachment. Sinabi ni Lidon na haharap si Duterte sa impeachment trial dahil nakasaad sa articles of impeachment. Nakasaad dito ang mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at questionableng transaksyon, umunoy bribery sa DepEd at grave threats at inciting to sedition. Diin ang mambabatas ang laban na ito ay laban ng bayan para sa katotohanan, pananagutan at hustisya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Tinawag na ang Malacanang na haka-haka ang alegasyong may incentive package sa mga papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, gawain lang ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dapat tularan. Pero batid ni House Committee on Justice member Joel Chua na may ilang kongresista na hindi papabor sa impeachment, anuman ang ihain na ebidensya. Samantala, sinabi pa ni Chua na may pagkakataon pa rin ng vice-presidente na sagutin ang mga paratang sa kanya kahit pa makuha ang kinakailangang boto sa nasabing impeachment.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Binanatan ng Makabayan Block ang umano'y pananakot ng PDP laban sa mga miyembro nitong papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ng PDP laban na hindi nito papayagang tumakbo ng kanilang sa kanilang partido ang mga bobotong pabor sa impeachment. Giit nila, hindi ito pananakot kundi isang pananagutang pampolitika. Binanatan naman ng Makabayan Block ang anilay laro o taktika ng PDP laban na imbes na pabulaan ng impeachment ay dinadaan ito sa pananakot. Panawagan ng Makabayan Block sa Kongreso, huwag magpadala sa political pressure at sa halip ay hayaang manaig ang katotohanan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Sabi na para kay Senador Ronald Bato de la Rosa na isilbi na ng PNP-CIDG, Pambansang Kapulisan iginiit na wala itong kaugnayan sa inilabas na warrant of arrest ng ICC. Si J. Mark Dagala sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Kinumpirma nga, Chet, ni Philippine National Police o PNP spokesperson, Police Brigadier General Ronaldo Tuanyo, na naisilbi na ang subpoena do system para kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Partikular itong isinilbi sa kanyang dalawang address sa Davao City, gayon din sa kanyang opisina sa Senado sa Pasay City. Kasunod dito, sabi ni de la Rosa, sinabi ni Tuanyo na kailangan humarap ni de la Rosa sa Huwebes, Mayo 14, kaugnay ng mga nangyari pataya noong war on drugs nang siya pa ang hepe ng pambansa polis. Sa kadyo na humarap itong si De La Rosa sa naturang pagdinig ay papatawan ito ng kasong contempt. At kaugnay nito, sinabi naman ni Tuanyo sa punong palitan dito sa Kapugami na walang kinalaman ang inilabas sa subpoena ng CIDG sa umano'y inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC, kaugnay naman sa crimes against humanity laban kay De La Rosa, kaugnay pa rin ng war on drugs. Ayon kay Tuanyo, kaya't muling ipinagpatuloy ng CIT ang investigasyon nito, may kaugnayan nga sa patayan sa gera kontra droga ay dahil sa lumutang na itong mga complainant matapos naman ang inilabas sa report ng Quad Committee ng House of Representatives na siyang duminig naman sa naturang usapin. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Kaugnay pa rin yan sa subpoena ng CIDG laban kay Senador Bato de la Rosa na isilbi na sa kanyang opisina sa Senado. Magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Naisilbi na sa opisina ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado ang subpoena ng CIDG na naguutos sa kanya ng personal na humarap sa tanggapan ng CIDG bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Ito ay kasunod ng mga ulat na naharap si de la Rosa sa nakabinding arrest warrant pula sa International Criminal Court o ICC. Ngayong umaga, nagtungo ang CIDG sa opisina ni Senator Bato para ihatid ang subpoena. Ayon kay CIDG Police Captain Larry Ray, na ibigay na nila ang subpoena pero hindi ito pinirmahan ng mga empleyado sa opisina ni Senator Bato dahil ito umano ang instruction sa kanila. Sinabi rin ni Rey na may operatiba rin magsisilbi ng Sabina sa bahay ni De La Rosa sa Davao. Una nang nilinaw ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang isinilbi ay Sabina at hindi warrant of arrest. Nilinaw rin ng DILG na ang investigasyon ay internal process at walang kaugnayan sa ICC. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Captain Rey.
15: Tanggap nila.
16: Apo.
15: Pero hindi sila nag-sign kasi yan ang instruction sa kanila. Sa part namin, it is deemed received. Kasi tinanggap nila. However, sa kanila na yun, makakarating na yun. Senador Bato, sa lawyer nila. It's up to them. Matik yan. Tingnan natin kung anong nangyari.
16: So aside from...
15: Mostly, alam naman natin yun. Pag hindi ka nag-comply sa sabi na ma-indirect contempt ka.
14: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Tinawag ng isang constitutional law expert na desperadong hakbang ang pananakot ng PDP laban sa mga membrong papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa programang Bangon, Bayang Mahal, sinabi ni Atty. Egon Cayosa na dapat tingnan ng PDP laban ang mga ebidensya at hindi dapat bahira ng politika. Mahalagaan niyang tingnan ang mga pananaw ng mga mambabata sa impeachment upang mapanagot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa korupsyon.
18: Regardless of our political affiliations, wala tayong prejudgment. Tingnan natin ang magkabilang panig para mas maliwanag at managot kung sino mang kinakailangan managot. Ang corruption ho kasi sentro ng problema ng ating bansa ngayon. At kung ito palulusutin na naman, tuloy-tuloy ang corruption.
11: Si Constitutional Law Expert Attorney Egon Cayosa.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Alas 11:17 ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang sandali.
17: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 18 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, inaasahang mas magiging handa at mas mabilis ang pagtugon ng ASEAN member states sa anumang susunod na krisis kasunod ng matagumpay na 48th ASEAN Summit. Sa programang Boses, sinabi ni DFA ASEAN spokesperson Dominic Xavier Imperial na maayos ang naging resulta ng summit kung saan napag-usapan ang priority topics ng mga bansa. Bilang ASEAN Chair ang Pilipinas, isinulong nito ang mga usaping tungkol sa food at energy security, gayon din ang kapakanan ng ASEAN nationals.
21: Meron mang mga susunod pang mga emergency or mas handa po tayo tsaka mas mabilis yung response. At pag mabilis po yung response, mas maagapan yung mga krisis na kinakaharap natin ngayon.
10: Ang pahayag ni DFA ASEAN spokesperson Dominic Xavier Imperial.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na nadagdagan pa ang mga OFW na repatriate mula sa gitna ng Sinangan. Nakauwi na nila sa Pilipinas ang 10 OFW mula Dubai na napagkalooban na rin ng welfare at financial assistance, temporary accommodation at transport assistance. Nakaantabay na rin nila ang iba't ibang reintegration program ng pamahalaan, kabilang ang job facilitation, livelihood assistance at skills training upang matulungan ang mga OFW at kanilang pamilya. Suling datos ng DMW, higit 9,000 OFW na mula Middle East ang nakauwi na sa Pilipinas sa harap ng digmaan ngayon sa rehiyon.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Ilang kumpanya ng liquefied petroleum gas o LPG magpapatupad ng rollback simula bukas. Si AJ Ignacio sa detalye.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Yes, John, magpapatupad nga ang ilang mga kumpanya ng liquefied petroleum gas na nga 2 piso sa natapyas sa kada litro nito simula bukas. Kung saan katumbas ito, John, ng 22 pesos na bawas sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Ayon nga kay LPG Regasco President Arnel T. na bunsod ng pagbaba ng shipping costs ang naturang dulot ng LPG rollback. Inaasa maglalaro naman dyan sa 1,323 hanggang 1,450 ang presyo ng LPG sa kada 11 kilogram nito. Dyan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
11: Sinimula na ngayong Lunes ang limang araw na special payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers at motorcycle o MC taxi drivers na bigong makatanggap ng ayuda noon. Kabilang sa mga tatanggap ng 5,000 pisong tulong pinansyal ang mga driver mula sa ride-hailing companies na Grab at Moovit sa Metro Manila. Samantala, iaanunsyo ng DSWD ang payout schedules para sa iba pang TNVS at MC taxi drivers, gayon din sa service delivery riders.
0: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
10: DSWD Secretary Rex Gatchalian ininspeksyon ang special payout ng cash relief assistance para sa Grab at Moovit drivers sa Metro Manila. Ang balita hatid ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
0: Report.
5: Diyan sa pag-arangkata ng special payout ngayong araw para sa cash relief assistance sa mga natitirang POV drivers ay maagang nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang mga payout site para tiyakin ang mabilis at maayos na pamamahagi ng ayuda. Kabilang sa binisita ng Galihim ang payout para sa mga Grab at Moovit drivers sa SMX Aura sa Taguig at sa Fuel Oil Center sa San Juan. Ayon sa DSWD, mas naging maayos na ang payout ngayon dahil sa isinagawang data cleansing na ahensya sa listahan ng mga driver dito sa Metro Manila. Inaasahang aabot sa 20,000 driver ang mabibigyan ng tulong pinansyal ngayong araw. Una na rin pinalalahanan ng DSWD ang mga driver na nakatanggap na ng ayuda sa mga nagdaang payout na huwag nang magtungo sa venues para maiwasan naksiksikan at hindi maasayang ang oras sa pagpila. Pinapayuhan naman ang mga wala pa sa listahan na hintayin din ang anunsyo para sa iba pang transport network companies o TNC sa mga susunod na araw. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
11: Anim na bagong economic zones o eco zones ang inaasahang ipoproklama ng Philippine Economic Zone Authority o PESA sa loob ng ikalawang quarter ng taon. Ayon kay PESA Director General Tereso Panga, kabilang dito ang eco zones sa Batangas, Cavite at Palawan. Dalawang eco zones na anya ang inendorso ng Office of the Deputy Executive for General Administration o ODESGA at hinihintay ang proclamation order mula sa Presidente. Apat na iba pa ang kasalukuyang sinusuri ng ODESGA. Target ng PESA na iproklama ang iba pang eco zones sa regional areas para mapalakas ang countryside development.
0: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
10: Sa iba nating balita, pinaghahanda ng FIVOLX ang mga lokal na pamahalaan at disaster risk reduction partners sa kanilang response measures sa gitna ng kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Canlaon. Mabala ng FIVOLX, posibleng tumagal ng ilang araw ang magmatic unrest sa bulkan at may taas sa alert level 3 kung magpapatuloy at lalakas ang crater glow o banaag, ang napakainit na volcanic gas plume sa bunganga ng bulkan. Ayon sa FIVOLX, gamit ang infrared at high resolution camera monitoring ay natukoy nila ang banaag mula sa summit crater ng bulkan. Nitong linggo ng gabi, ibinahagi ng state volcanologists ang close-up photos ng visible superheated volcanic gas sa bunganga ng Bulkang Canlaon. Pinag-iingat din ng FIVOLX ang mga residente sa posibleng syn eruption lahars at pagdaloy ng sediment-laden stream flow sa mga daluyang tubig mula sa bulkan sakaling magkaroon ng malakas na pagulan habang may eruptive unrest. Dapat ding payuhan ng Civil Aviation Authorities ang mga piloto na umiwas sa paglipad malapit sa summit ng bulkan dahil sa panganib ng abo mula sa posibleng pagsabog ng Bulkang Canlaon.
0: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
11: Inilarga na ng Department of Agriculture o DA ang agarang relief at recovery support para sa mga mag-asaka na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., prioridad nila ang pamamahagi ng binhi, fertilizers, farm tools at tulong pinansyal para makarecover ang rice at vegetable farmers. Mahigpit namang nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para sa pagbabantay sa mga apektadong lugar habang pinoprotektahan ang livestock sa pamamagitan ng evacuation at health checks. Nagtatag din ang 27 animal evacuation sites para sa livestock na mahagi ng animal feed, ropes, face masks at veterinary supplies habang binabantayan din ang presyuhan ng mga pangunahing bilihin.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
10: Nananatiling naka-standby ang Philippine National Police o PNP sa posibleng lahar flow at iba pang public safety hazards malapit sa Bulkang Mayon dahil sa banta ng malakas na ulan dulot ng Bagyong Kaloy. Una nang inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang police unit sa Bicol Region na maghanda para sa evacuation support at road clearing operations, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at disaster risk reduction offices. Handa rin ang kanilang mga sasakyan at kagamitan para sa mabilis na deployment. Pinapayuhan naman ng ang mga residente na sumunod sa direktiba at advisories ng mga otoridad.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
11: Ulat naman, kaugnay sa lagay ng panahon, inaasang hihina at magiging low pressure area o LPA na lang ang Bagyong Kaloy ngayong araw. Batay sa pinakahuling ulat ng PAGASA, napanatili ng bagyo ang weak cyclone. Inaasahang magdudulot ang trough ng Bagyong Kaloy ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Eastern Samar at Dinagat Islands ngayong araw. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may maliit na tsansa na maging bagyo.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
10: Tuloy-tuloy na digital transformation ng Bureau of Customs, ipinagmalaki ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: Report.
7: Yan, pinagmalaki nga ng Bureau of Customs o BOC ang patuloy nitong digital transformation at trade modernization initiatives sa GovX.0 Philippine Summit 2026. Naging resource speaker sa summit si Deputy Commissioner Attorney Rev. C. Escobedo ng Management Information Systems and Technology Group o MISTG, kung saan binigyan din ito ang kahalagahan ng customs modernization para sa mas epesyente, transparent at technology-driven na customs administration. Tinalaki rin ni Escobedo ang pagpapahusay sa customs core processing system at pagpapatupad ng iba't ibang digital solutions kabilang automated export declaration system, enhanced certificate of payment, e-service catalog, online tax estimator at origin management system. Layunin dyan ng mga reformang ito na mabawasan ang manual processes, mababilis ang customs operations at mapalakas ang transparency sa trade transactions. Samantala, sinabi naman ni Information Technology Officer 3, Jonathan Soriano, na mahalagang masukat ang benepisyo ng emerging technologies sa kakayahan itong magbigay ng konkretong serbisyo publiko habang na pinapanatili ang accountability at public trust. Bahagi ang hakbang na ito ng mas malawak na digital transformation roadmap ng BOC, alinsunod na rin sa Integrity, Accountability and Modernization Program ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
11: 24/7 na babantayan ng mga otoridad ang Navotas landfill kahit naapula na ang sunog. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tuluyan ng naapula ang sunog sa landfill dahil sa walang tigil na trabaho ng mga ahensya ng gobyerno, private sector at iba pang katuwang nito. Nagpasalamat din ng Pangulo sa suporta at technical assistance ng Japanese government. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na patuloy na babantayan ng landfill kabilang ang air at water monitoring, thermal scanning at health monitoring sa mga residente.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
10: Iginiit ng Department of Health na walang hantavirus sa Pilipinas kasunod ng outbreak nito sa ibang bansa. Sa kabila niyan, tiniyak ni Health Secretary Ted Arbosa na mahigpit na nakabantay ang Bureau of Quarantine sa borders ng bansa para tiyaking hindi makakapasok ang naturang sakit. Mayroon din ani ang quarantine sites para sa mga makikitaan ng sintomas ng sakit.
23: I will not recommend any test for hantavirus because it is rare. It is not even endemic in the Philippines. So wala tayo nun dito.
10: Ang pahayag ni Health Secretary Ted Arbosa.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
11: Sasalang sa 6 na linggong quarantine at monitoring period sa Netherlands ang 38 Filipino crew members na sakay ng MV Hondius kasunod ng napaulat na Hanta virus outbreak. Bagamat nagnegatibo sa virus ang 38 individual, mahigpit pa rin binabantayan ang kanilang kalusugan. Sinabi naman ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na tuloy pa rin makakatanggap ng sweldo at benepisyo ang nasabing mga Pilipino habang sumasailalim sa quarantine.
12: All throughout the period of quarantine in the Netherlands, the ship's crew, Filipino crew, will continue to receive their entitlements under salaries and entitlements under the contract.
10: Tiniyak din ni Kakdak ang tulong pinansyal ng gobyerno at iba pang suporta para sa mga Filipino crew member na uuwi sa Pilipinas. Una nang tiniyak ng DMW, DOH, DFA at local manning agency ang kapakanan at proteksyon ng nasabing mga Pilipino.
12: Kung ang tanong lang ay from the Philippine side, may financial assistance, of course, matagal na itong pinag-utos ng ating Pangulo sang-ayon sa pondo natin sa Action Fund.
10: Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
8: Radyo Pilipinas Sports.
11: At sa larangan ng palakasan, Filipina tennis ace Alex Ayala lumasap ng third round exit sa kamay ni world number 2 Elena Rybakina sa Italian Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
13: Natapos na ang kampanya ni Filipina netter Alex Ayala sa Italian Open. Nang yumuko ito kay world number 2 Elena Rybakina ng Kazakhstan, 4-6-3-6 sa kanilang round of 32 match linggo ng hapon sa BNP Paribas Arena sa Rome. Sinikap ni Ayala na bigyan ng matinding laban ang kanyang Kazakh rival. Ngunit pinamalas ng second-seeded player ang kanyang bagsik upang manaig at makaabante sa round of 16. Bagamat natalo sa kamay ng reigning Australian Open champion na si Rybakina, naipakita pa rin ni Ayala ang isang solidong performance na maaari niyang baunin sa mga susunod na laban. Itutuon ngayon ni Ayala ang kanyang pansin sa doubles competition, kung saan kapareha niya si Hailey Baptiste ng Amerika. Nakatakda rin lumahok si Alex sa Strasbourg Grand Prix na magsisimula sa May 17 bago ang French Open na magbubukas sa May 24. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
10: Alas 11:32 ang ating oras. Andabayanan ang mga balita mula sa ating mga lalawigan di sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
25: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
26: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
27: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik
2: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras natin Pilipinas, alas 11:34 ng umaga. Balita dito sa Luzon na saliksik na biofertilizer at teknolohiya ng Department of Agriculture Region 2 para sa pagtatanim ng munggo. Isinutulong sa nagamitin ng mga magsasaka para sa mas mataas na ani at kita. Si Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tuguegarao para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Isinusulong ngayon ng DA Regional Field Office 2 ang makabawang teknolohiyang nasaliksik na kanyang Regional Research Center sa pagtatanim ng mung bean o munggo. Ang napiling testing at expansion area ay ang bayan ng Kabatuan sa Isabela kung saan naging practice ng mga magsasaka doon ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng palay at munggo. Ang teknolohiyang ipinakilala at ipinasubok sa kanila ay ang paggamit na nasaliksik na biofertilizer ng Regional Research Center na tinawag nilang Agri-N, paggamit ng karajinan at ang sariling tuklas ng mga binhi ng Institute of Plant Breeding. Sa tulong na nabagay na biofertilizer, natuklasan sa pag-aaral na kaya nitong mapataas ang ani ng hanggang 70% at mapaganda ang butil ng mga munggo. Itinuro din kung anong kainaman na paggamit ng makidarya tulad ng harvester para sa mas mabilis na pag-ani ng kanilang produce at ang waste, ang balat nito ay maiiwan din sa bukid na siyang karagdagang padaba. Lalo at itinuturing ang munggo bilang nitrogen-fixing crop na siyang laman na makadalasang inaangkat na abono ng bansa. Isa rin itong drought-resistant crops na mainam na maging pamalit sa palay at mais ngayong panahon ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Dudang Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Baling tayo sa Radyo Pilipinas, Tayug, may report si Leslie Gemino. Urdaneta City University, hinirang na most innovative university ng Pilipinas sa World University Rankings 2026.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Nakamit ng Urdaneta City University ang titulong Philippines' most innovative university sa ikalawang pagkakataon matapos itong pumalo sa rank 28 sa Global Top 500 Innovative Universities ng 2026 sa World University Rankings for Innovation. Pinatunayan ng UCU ang pagiging lider sa edukasyon matapos makuha ang unang pwesto sa apat na kategorya. Ito ay ang rank 1 sa lahat ng higher education institutions sa Pilipinas, rank 1 sa lahat ng local universities and colleges sa buong bansa, rank 1 sa buong Region 1 at rank 1 sa buong probinsya ng Pangasinan. Pinapakita ng resultang mabilis at tuloy-tuloy na pag-angat ng universidad sa pandaigdigang entablado. Mula sa debut nito noong 2024 sa rank 281, bigla itong tumalon sa rank 44 ng 2025 hanggang sa maabot ang kasalukuyang rank 28 ngayong 2026. Ang back-to-back na tagumpay na ito ay nagpapatibay sa posisyon ng UCU bilang isa sa mga unang LUC sa bansa na nakakuha ng ganitong prestigyosong global milestone. Nagpaabot ng pagbati ang pamunuan sa buong komunidad ng UCU-1 para sa karangalang ito na nagbibigay diin sa temang Tatak UCU-1 at ang pangako ng universidad para sa isang maliwanag na kinabukasan ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Sa Bicol Region, Naga City Agricultural Office na mahagi ng palay seeds at agricultural inputs sa mga magsasaka. Ang balita mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Binigyan ng City Agriculture Office ang mga magsasaka ng Naga ng palay seeds at iba pang agricultural inputs na magagamit nila sa kanilang sakahan. Ang mga binhi ng palay kasama na ang organic fertilizer ay pinamahagi sa mga magsasaka sa upper barangay ng Naga. Ayon sa City Agriculture Office, ang palay seeds at ang agricultural inputs ay mula naman sa Sustainable Agriculture for Rural Income Growth o SARIG program ng Naturang Tanggapan. Labis naman ang pasasalamat ng mga magsasaka sa mga barangay ng lungsod dahil malaking tulong ito lalo na't hindi na sila gaanong gagastos. Samantala, maliban sa mga binhing palay at agricultural inputs, ang City Agriculture Office ay nagbibigay din ng libreng mga training at orientation para naman sa tamang pagtatanim at para may sapat na kaalaman ang mga magsasaka sa modernong teknolohiya at digital agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
11: Mula naman sa Southern Tagalog, turismo sa Pola Oriental Mindoro palalakasin pa sa tulong ng national government. Sa ulat mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
5: Report.
17: Palalakasin pa ang turismo sa Pola Oriental Mindoro matapos na mailapit ni Governor Hermelito Vons Dolor at Pola Mayor Jennifer Alegre Cruz ang pagpapaunlad ng Tagbakin Falls sa national government. Ayon sa pabatid ng Pola PIO, personal na hiningi ng dalawang opisyal kay Tieza General Manager Mark Lapid na maisulong at mapondohan ang Tagbakin Falls Trek Adventure. Layunin ng inisyatibang ito na ayusin ang mga pasilidad at aksesibilidad sa talon habang tinitiyak na mapapanatili ang kalinisan at likas na ganda ng lugar. Ang Tagbakin Falls ay isang hidden gem sa Pola Oriental Mindoro na nangangailangan ng tamang imprastruktura upang maging ligtas at kaaya-aya para sa mga lokal at dayuhang turista. Ayon sa pahayag ni Mayor Cruz, plano ng lokal na pamahalaan na maging pangunahing destinasyon ang Barangay Tagbakin para sa mga mahilig sa trekking at nature adventure. Makapagbubukas anya ito ng mga bagong oportunidad para sa mga maliliit na negosyo at lokal na tour guide sa Pola habang patuloy na titiyakin na ang pagunlad ay naaayon sa pangangalaga sa kalikasan. Naniniwala naman si Governor Dolor na magiging mabilis ang pag-usad ng proyektong ito na magbibigay ng bagong sigla sa ekonomiya at pagkakakilala ng bayan ng Pola bilang isang eco-adventure capital sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
10: Balik tayo sa Kabikulan. Mahigit 6,700 family food packs ipinamahagi ng DSWD sa mga pamilyang apektado ng nasunog na dump site sa Daet, Camarines Norte. Ang detalye mula kay Helen Balayan ng Radyo Pilipinas, Albay.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
5: Report.
18: Nasa kabuang 6,903 family food packs at 5 hygiene kits ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga pamilyang naapektuhan ng makapal na usok mula sa nasunog na bibiraw dump site sa Daet, Camarines Norte. Isinagawa ng DSWD sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Daet ang 2 bugso ng relief operations nitong April 26 hanggang 27 at May 8 hanggang 9 para sa mga residenteng kabilang sa mga prioridad na barangay. Sa kabuang bilang, 3,306 na family food packs ang naipamahagi sa Barangay Kamambugan, 2,452 sa Barangay Magang at 1,145 sa Barangay Bibiraw bukod pa sa 5 hygiene kits. Sa paunang assessment, nasa 3,503 na pamilya ang natukoy na apektado ng insidente habang hindi bababa sa 167 na pamilya ang isinailalim sa health monitoring matapos makalanghap ng makapal na usok. 5 pamilya naman mula sa Barangay Bibiraw ang pansamantalang inilikas bilang safety measures. Matatanda ang nagsimula ang sunog sa dump site sa Prok 1 Barangay Bibiraw alas 10 ng umaga nitong April 22 at muling sumiklab pagsapit ng alas 4 ng hapon. Kinabukasan ng April 23, umabot ang makapal na usok hanggang downtown Daet at sa sentro ng bayan na nasa 3 kilometro ang layo mula sa dump site. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa lokal na pamahalan ng Daet para sa karagdagang ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
11: Sa ating pagkabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao. Narito muna mga paalala.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
19: from PBS,
22: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.

0: pagkakatiwala ang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 14 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, mga balita naman sa Visayas. Fuel subsidy payout para sa mga tricycle driver isinagawa na sa Gandara Samar. Ang balita hatid ni Jean Navilon ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naisagawa ng maayos sa pagtugon sa nagpapatuloy na fuel crisis ng DSWD sa koordinasyon ng Gandara LGU, ang fuel subsidy payout para sa mga franchise tricycle drivers. Ito ay ginanap sa Gandara Cultural Center sa Gandara Samar sa pamamagitan ng suporta mula sa opisina ni Samar 1st District Congressman Stephen James Tan. Bumubuo sa first batch ang 194 beneficiaries na nabigyan ng tig 5,000 pisong fuel subsidy at ang second batch na umabot sa 39 beneficiaries na nabigyan ng tig 5,000 pesos cash. Ang naturang inisiyatibo ay naisagawa sa koordinasyon ng Public Employment Service Office, PESO, sa pamumuno ni Ms. Margie Cañete, PESO Manager at BPLO. Ang naturang programa ay nagpapatunay ng nagpapatuloy na commitment ng pamahalaan na matulungan ang mga transport workers at mga komunidad na malagpasan ang hamong pang-ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Jean Navilon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Sa ibang bahagi ng Visayas, fuel subsidy para sa transport sector sa Eastern Visayas, ipinamahagi na ng LTFRB. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsimula na ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mahigit 300 na mga public utility vehicle operators at drivers sa Eastern Visayas sa ilalim ng programa ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang naturang ayuda ay dinaan sa mga cheque para sa mga transport group, bukod pa sa mahigit 2,000 individual na direktang makakatanggap nito sa pamamagitan ng kanilang online payment account. Ayon kay LTFRB 8 Regional Director Gualberto Gualberto, layo ng programang ito sa ilalim ng Marcos Administration na pag-aanin ang pasani ng transport sector laban sa pabago-bagong presyo ng langis sa merkado. Kasama sa mga benepisyaryo ang mga tsuper ng bus, minibus, jeepney, UV Express at maging mga TNVS sa buong rehiyon. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng gobyerno upang mapanatiling abot-kaya at epesyente ang pampublikong transportasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ang ating pong oras, magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service.

0: is at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 9 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita sa Mindanao, BIMP Ayaga Summit, nagpamalas ng malaking oportunidad sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang dalawang balita mula kay Laila Sharinami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi.
7: Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa nagdaang BIMP Ayaga Summit kung saan ito ay dinaluhan ng iba't ibang bansa, miyembro nito nakitaan ng potensyal ang lalawigang Tawi-Tawi upang mapalakas ang barter trading kung saan magiging pangunahing transshipment ito ng seaweeds. Ito ang magiging kapital ng probinsya kung saan ay kasalukuyang pinaghahandaan sa pamamagitan ng mga proyektong infrastruktura at modernisasyon bilang kahandaan sa pamumuhunan. Sa pagsulong ng rehiyong BARM, ang Tawi-Tawi ay hinahanda rin sa logistics, industriya ng halal at bilang supplier ng seaweeds. Ito ay magbibigay ng malaking oportunidad sa mga nasasakupan kabilang ang pagkakaroon ng maraming trabaho at pagkakataong mas mapalawak ang seaweeds farming sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, May 11, 2026. Ang ating oras, 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
5: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
13: Ng ating walang gutom program.
12: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
14: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
12: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
15: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
12: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
15: These are the underserved areas, walang branch ng bangko, lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
12: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta, mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
16: Salamat, President.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Tuiga sa Bunawan, Davao City. Sumala sa report sa Davao City Police Office, nanawag ang pamilya sa inahan pinaagi sa hotline number sa DCPO aron nga magpatabang nga mahatod kini sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Apan una pa man maabot sa ospital, nanganak na among inahan nga nailhang si Kyrie Joy Soto Seniza. Malampuson sab niya nga nahimugso ang iyang usa ka baby boy. Gibot yag sa kapulisan nga luwas na ang mag-inahan. Gibarugan sab sa DCPO nga bisan unsa man ang sitwasyon.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
4: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit,
3: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
4: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
3: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: Isang magandang Bagong Pilipinas. Ngayon ay Lunes, May 11, 2026. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Department of Trade and Industry, ako po si Director Cheryl Mundo.
7: Mula naman sa Department of Social Welfare and Development, ako naman po si Assistant Secretary Irene Dumlao. Iahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
13: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating balita, inaasahang lalakas pa ang ugnayan at pagtutulungan ng Pilipinas at Paraguay sa pagbisita ni Paraguay President Santiago Peña Palacios sa bansa. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang opisyal sa Palasyo ng Malacañang kanina. Sa welcome ceremony, ginawaran ng arrival honors si President Palacios na sinundan ng signing ng guest book. Si Palacios ang unang punong ehekutibo ng Paraguay na bumisita sa Pilipinas mula nang maitatag ang diplomatikong relasyon noong December 12, 1962. Paglulunsad ng IMBOC movement, ating pag-uusapan kasama si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Commissioner, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
14: Magandang tanghali rin, Ma'am Cheryl, at si ASEC, nandiyan pala. I'm happy to see you. At ating mga kababayan, magandang tanghali din po.
13: Inilunsad po ng Bureau of Customs ang IMBOC movement bilang bahagi ng Integrity, Accountability, and Modernization Program. Ano po ang pangunahing layunin ng kampanyang ito?
14: Una-una, ang minana nating pagsubok na ng Bureau of Customs na mula sa election, yung napapabulit ng mga korupsyon. Alam niyo, mangyayari lang lahat talaga ng pagbabago kung sasabayan natin na ibaba sa level ng mga individual o ng tao yung inaasahan natin na gustong-gusto natin magkaroon ng pagbabago po. Ano? Kaya nagkaroon ho kami ng IM movement, integrity, accountability, at modernization. Ito isang ayon na rin sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon siya ng magandang legasiya sa bansa na kapag natapos na ang termino niya at ang termino ni ko rin, iiwanan natin ang BOC na napakaganda, transparent, epektibo, nakakakolekta ng tama at ito'y mangyayari lamang kung sa level ng mga individual o ng bawat empleyado natin or at least many of our personnel will put into their hearts the real reform needed and being asked for by the entire country. Level po ng personnel ang dapat po nating isabay po doon sa ating ginagawang pagbabago ng Bureau.
7: Commissioner, magandang tanghali po. Paano naman po makakatulong ang IMBOC movement upang maibalik at mapalakas ang tiwala ng publiko sa Bureau of Customs?
14: Tama, ASEC. Dalawa kasing ginagawa natin na para magkaroon tayo ng magandang pagbabago sa Bureau, na epektibo na pagbabago. Una-una yung modernization, di ba? Yung full digitalization of our processes. Ibig sabihin, yung pag-submit ng dokumento ng importation or exports, pagko-compute, magkano dapat bayaran, hanggang releasing ng mga kargamento, lahat yan fully digitalized. So wala dapat magiging intervention pa ng mga tauhan namin sa Bureau of Customs. Ngayon, kakambal niyan na napakahalaga ay yung mismo bawat tauhan natin ay maisa puso nila yung bigyan ng mas matibay, mas malalim, at mas mabigat na pagpapahalaga yung kapakanan ng ating bansa na unahin dapat natin ito. No? Yan ay mangyayari pag kinausap natin isa-isa yung ating mga empleyado at kung maaari, marami sa amin, marami sa kanila ang sumama dito sa movement na ito. Hindi naman 100% sasama dyan, syempre. Ang importante, marami tayong mga kasamahan na maniniwala na sa level ng individual magsisimula ang pagbabago ng Bureau of Customs kasabay nung modernization natin sa ating mga proseso.
13: Commissioner, binibigyang diin po sa programa ang integridad at pananagutan ng bawat empleyado. Sa practical na aspeto, paano po ito ipatutupad sa araw-araw na operasyon ng BOC?
14: Oo, tama yan. Una-una, hindi ako magpapaligoy-ligoy. Ano? Ang nangyayari naman ng problema ng korupsyon kapag yung mga tauhan ay nape-pressure din sa utos ng kanilang mga boss. Ito ang practical applications lang. Ipiniliwanag ko lagi dahil sa movement na to, yung salitang integridad at accountability. Ibig sabihin yan, yung ating sinusumpaan tuwing Lunes sa flag ceremony, apat na panunumpayan para sa bansa, para sa pamilya natin, para sa sarili natin, at para sa Diyos kasama pa, dapat tuparin natin yan araw-araw. Kapag ang trabaho mo ay mag-compute magkano dapat pagbayaran, dapat tuparin mo yan. Ano? Kung ang deklarasyon ng isang kargamento ay 10 milyon, hindi mo po pwedeng pababain yan. So sa level ng trabaho, yung pagiging tama, yung iyong ginagawa, eksakto, walang labis, walang kulang, ika nga, yun yung integridad. Dahil sinusumpaan natin yan tuwing Lunes. Pagdating naman sa accountability na tinatawag, simple ang pagpapaliwanag ko dyan sa aking mga kasamaan. Ano? Ang accountability, ang ibig sabihin niyan, kung ano ang iyong desisyon, kung ano ang iyong aksyon, ikaw ang mananagot niyan, hindi ang boss mo, hindi ang iyong kasama sa trabaho. Pag ikaw ay gumawa ng tama, salamat. Kasi trabaho mo naman yan. Kung ikaw ay gumawa ng mali, pananagutan mo yon. Hindi mo po pwedeng ituro na yan ay utos ng boss mo o utos na kisama ka sa mga kasamaan mo sa opisina. Ang accountability, napakalinaw yan. Meron kang dapat na trabaho, gawin mo yon. Walang excuse, walang alibi kung bakit ka gagawa ng mali. Kaya yung accountability, very clear yan. Hindi mangyayari mga problema natin kung ang isang empleyado ay alam niya yung trabaho niya at alam niya yung dapat niyang gawin yon nang walang pagpapalusot o walang pagbibigay ng alibi na ikaw ay nautusan lamang. Malinaw yan. Hindi kailangan maging napaka talino na may PhD ka pa. Ang accountability is very clear at integridad very clear. Every Monday na napapaalala sa atin yan at yung trabaho mo oras-oras, dapat gampanan mo at yan ay utang mo sa sarili mo, utang mo sa pamilya mo at utang natin sa bansa.
7: Commissioner Ariel, sa matagal po na panahon, naging hamon sa Bureau of Customs yung mga aligasyon ng korupsyon at iba pang mga anomalya. Paano naman po naiiba itong bagong programa ito sa mga nakaraang reforma ng BOC?
14: Kagaya ng nabanggit ko, ASEC, ito ay kakambal ng modernisasyon nating ginagawa. No? Habang umaasa tayo na sa level ng individual, mas mamahalin natin yung bansa kaysa sa sarili natin. Habang yan ang idinidik natin, ipinapaalala natin sa ating mga kasamahan, ang kakambal nito ay yung modernisasyon na lagi kong pinapaliwanag na yung ating proseso sa loob ng bureau ay i-digitalize na natin 100%. Hindi po pwedeng 90% lang yan, hindi po pwedeng 99%, 100% fully automated ang ating mga proseso. So yan, magkakambal yan. Marahil, yung approach natin ngayon, pinagsasabay natin yan, malaking pagkakaiba yan. Nakikita naman natin, kahit pa paano, nararamdaman natin yung resulta. Ano? Kung mababanggit ko lang, modesty aside, simula na tumataas, higit pa doon sa inaasahan koleksyon, more than 1.1 billion. Ang atin lampas na koleksyon ng January. Noong February, more than 700 million ang lampas natin, surplus. Kahit pa Chinese New Year yon na inaasahan bababa ang koleksyon, umangat pa rin ang ating koleksyon. Noong Marso, umangat pa rin ang ating koleksyon ng mahigit 1.2 billion pesos. At ngayong Abril, humigit tayo, nakapag-deliver tayo ng surplus na 7.8 billion pesos. Record ito, trend record setting ito. Ngayon, ba't ko pinapaliwanag yan? Ang indikasyon, kapag mataas ang iyong koleksyon, lampas sa inaasahan na itinakda ng ating DBCC, ang ibig sabihin, bumababa din yung korupsyon na naiulat. Ano? Kasi kapag mataas ang korupsyon, bababa ang koleksyon. Kapag ang pagkukompute ng ating mga tuwan at paniningil ay tama, makikita natin yan objectively sa mga tamang koleksyon na bagkus, yan nga ay lampas pa doon sa tinatawag nating collection targets. Kaya natutuwa tayo, kahit papano, nararamdaman natin base sa resulta. Hindi haka-haka po yan, ano? Hindi po yan spekulasyon. Kung ang pagbabasihan natin ay yung collection performance na ito'y napakataas kung ikukumpara sa target at napakataas lalo na kung ikukumpara doon sa the same period last year. Ito ay indikasyon na nagkakaroon na tayo ng pagbabago sa bureau to. Dahil may procurement process din po tayong dapat igalang upang mailagay natin yung mga equipment natin, sistema, teknolohiya na available naman upang talaga sabayan yung IM movement namin.
13: Commissioner, nabanggit nyo nga po yung pagsusulong ng modernisasyon. Ano pa po yung mga bagong sistema o teknolohiya na kasalukuyang ipinatutupad para mapabilis at maging mas transparent ang serbisyo ng BOC?

0: Alright, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating linya. Mm-hmm. Sek Irene, babalikan po natin ang ating panayam maya-maya lamang. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelic Lasso.
2: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
1: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhing tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke.
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
5: GadWatch. Safe Spaces Act.
6: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
7: Ina-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
6: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
7: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
6: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
7: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila sa police station.
5: GadWatch.
1: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gador, live dito lang sa PTV.
8: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
9: Kung gusto niyo naman balikan ang mga obrang ginawa natin this week, iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks.
10: Para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
1: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
11: Artsy Craftsy!
1: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga, dito lang sa PTV.
12: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
13: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
12: Health at Home, dito lang sa inyong People's Television.

0: Atang pagunla ng mga binabalak na proyektong ito ay hindi lang sumasalamin sa hangarin ng Paraguay na higit na makapag-uugnay sa Asia, kundi inilalagay rin yung kanilang bansa bilang mahalagang tulay sa larangan ng logistics sa pagitan ng Atlantic at Pacific. So yan muna ang ilan sa mga naging laman ng joint statement ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Meron pang mga nakalilang aktibidad dito ang presidente ng Paraguay, sapagkat pagkatapos nitong kanilang signed agreement at joint press conference, itong statement nga na naganap, meron pang mga minor activities na gagawin dito sa Palacio ng Malacañang. So yan muna ang pinaka-latest mula dito sa Palacio ng Malacañang kaugnay ng naging pagbisita sa Palacio ng Presidente ng Paraguay. Nagulat mula sa Palacio ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Maraming salamat, Alvin Baltasar. Ang oras po natin, meron na po tayong 47 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas Ngayon sa PTV4.
3: Tubig na hindi dagat, yun ang nakita kong pwedeng alternative natin. And of course, yung ating mga trabaho sa baba, yung tingin ko wala tayong magagawa, political will to.
4: Well, maraming salamat po sa impormasyon na ibinahagi niyo po ngayong tanghali, Governor. Salamat po sa inyong oras. Again, Albay Governor Noel Rosal.
3: Salamat.
5: Sa ibang balita naman, nasilayan sa Kuhang Larawan mula sa Canlaon Volcano Observatory ang crater glow o banaag mula sa bulkang Canlaon. Batay sa naitala ng FIVOX, nakuhanan ang superheated volcanic gas plume dakong alas 7 kagabi. Ayon sa ahensya, ito ang unang malinaw na banaag na nakita mula sa bulkan mula noong 2024. Habang nasa Alert Level 2 ang bulkang Canlaon, nagbabala ang FIVOX na ang patuloy at lumalakas na crater glow ay nagpapahiwatig na malapit na ito sa crater at maaaring magpataas sa tsansa ng magmatic unrest sa mga susunod na araw. Pinayuhan naman ng ahensya ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa abiso kaugnay sa aktibidad ng bulkan. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ng naapula ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Ayon sa Pangulo, walang tigil ang trabaho ng mga bumbero, lokal na pamahalaan, environmental teams at iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang pribadong sektor para mapigilan ang paglala ng sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng malapit sa lugar. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos Jr. sa dagdag na suporta at technical assistance ng pamahalaan ng Japan. Sa kabila nito, inatasan ng Pangulo ang mga kinauukulang ahensya na ipagpatuloy ang magdamag na pagbabantay sa lugar kabilang ang air at water quality testing, thermal scanning para matiyak na wala nang natitirang hotspots at health monitoring naman para sa mga apektadong residente at responders. Giit ng Pangulo, ang pinakamahalaga ay masigurong ligtas ang mga kababayan at tuluyang makabalik sa normal ang mga komunidad sa paligid ng Navotas. Kaugnay niyan, muling nag-inspeksyon sa lugar ang mga opisyal ng DPWH, Department of Environment and Natural Resources, Department of Transportation, MMDA at Bureau of Fire Protection. Kasabay nito ang pagtitiyak na patuloy na tututukan ang maintenance ng Navotas Landfill.
4: Samantala, pagbaba ng tubig sa Angat Dam kasama ng iba pa dahil sa init ng panahon, ating tatalakayin kasama si Ma'am Rosalie Pagulayan, ang Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Ma'am Rosalie, magandang tanghali po.
6: Hello ma'am, magandang tanghali din po sa inyo at sa lahat po ng ating mga tagapakinig.
4: Well, Ma'am Rosalie, ayon po sa ulat, patuloy ang pagbaba ng water level sa Angat Dam ngayong kasagsagan ng tag-init. Ano po ang detalyo nito at gaano na po kaseryoso ang sitwasyon sa kasalukuyan?
6: Ah, okay.

0: ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Cola. At lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas
1: News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Di papahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 impormasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radyo Publiko 738,
0: Sports Radio 918,
2: Radyo Magazine 1278,
0: at Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio,
6: Radyo Magazine, Serbisyo Publiko,
0: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
19: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
20: Magandang hapon sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programa. Ngayon ay Lunes ng May 11. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating radio program na Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, na makakasama ninyo ngayong hapon sa kwentuhan, huntahan, balitaan at balitaktakan tungkol sa immigration ng Pilipinas.
21: At ako naman po si Xbox Melvin Mabul. Magandang hapon sa mga nakikinig, nanonood at tumatangkilik sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo, dito lamang po sa Radyo Magazine na hatid sa atin ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At alam mo, maririnig din po kami sa ating Radio Magazine 1278 kHz AM at simulcast din po sa The Capital FM 104.3.
20: Oh, para naman dun sa mga walang radyo na mahilig mag-online on Facebook, pwedeng-pwede nyo pong masubaybayan ang ating programa sa Facebook page ng Bureau of Immigration na facebook.com/officialbureauofimmigration, and of course, sa official na Facebook page ng Radyo Magazine at The Capital FM.
21: Yes!
20: Uy, thank you ah. Thank you dun sa mga kaibigan po natin from Radyo Magazine na kasama natin linggo-linggo sa pagbibigay po ng impormasyon tungkol sa immigration ng Pilipinas.
21: Yes, pasalamatan natin dito yung kasamahan natin dahil sila talaga yung pinakaano natin, sila yung gabay natin, sila ang support natin, yung text natin. Si Julius Ongab, si Marisol Malimban, si Zam Renz Ryan Reyes, si Ronabel Esperanza, si Camille Maurice Umali at si Marulas Transmitter.
20: Naku, thank you lagi sa ating text. Sa FM naman natin, Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Avi May Santos. Maraming salamat po.
21: Thank you.
20: Naku, batch!
21: Oho!
20: No, this week, so many things have happened.
21: Daming nangyari, oo.
20: Kagaya ng ASEAN Summit na katatapos lang dyan sa Cebu.
21: Yes, congratulations, very successful. Nakita ko, Spokesdana, yung mga ano nila, no? Mga activities, nakita talaga natin na dumating yung iba't ibang mga leaders ng mga iba't ibang bansa dito sa Southeast Asia.
20: Mm-hmm. At may mahalagang role na ginampanan ng Bureau of Immigration mm-hmm. dito sa ASEAN Summit na ito. Dahil, of course, ang Bureau of Immigration ang nag-welcome, ang unang-unang humarap sa ating mga delegates na dumating po galing sa iba't ibang bansa, yung mga kapitbahay natin, mga neighbors natin dyan sa iba't ibang bansa na pumunta dito itong mga ASEAN leaders na to. At ang ating mga immigration officers ang nag-coordinate ng kanilang pagdating
21: yes.
20: po dito. At ang security, of course, dun sa security sector ng ASEAN Group.
21: Congratulations sa ating mga kasamahan. Talagang napaka-importante may papel silang ginampanan during the ASEAN Summit sa Cebu.
20: Mm-hmm. Nako, meron pa mga bagong balita no, this week. Talagang meron na naman daw ashfall sa Mayon Volcano. Nakarating ka na ba dito sa Mayon?
21: Nadadaanan lang kasi pag umuwi ako ng probinsya, talagang makikita mo yung...
20: Nag-road trip ka.
21: Yes, at nakita din naman natin na talaga may mga kabahayan na malapit dyan talaga sa ganitong klaseng pangyayari, apektadong-apektado po ang mga iba't ibang residente na malapit po sa Mayon Volcano.
20: Mm-hmm. Ako, napakaganda dyan sa Mayon, ano?
21: Yes,
20: pinagdadasal po natin lahat po ng mga naapektuhan nitong ashfall sa Mayon na sana po maging maayos ang kanilang paglikas mm-hmm. o ang kanilang kanilang tinutuluyan.
21: Yes, prayers po para sa ating mga kababayan. Lahat tayo, pagdasal po natin yung ating mga kababayan na naapektuhan nitong pagputok ng Bulkan Mayon.
20: Oh, yung gasolina naman.
21: Ayan. At least diesel ako eh, bumaba.
20: Alam mo yung gasolina, apektado yung ano eh, yung international travel talaga dito
21: yes,
20: sa pagtaas ng gasolina. Kasi hindi lang natin kotse yung nalalagyan ng gasolina, pati jet fuel.
21: Yes, buti na lang nakapag-book na ako.
20: Hindi na pwedeng itaas yung presyuhan.
21: Hindi na pwede.
20: Ano? Yes, so mataas pa din pero bumaba na yung ating gasolina. So we're
21: yes.
20: very happy. Sana magtuloy-tuloy, no?
21: Yes, sana at least naman makapag-road trip din tayo ng at least malay. Ngayon, ang lapit lang eh. Parang palengke lang at bahay, yun lang ang kaya ng bulsa.
20: Tsaka uso na yung mga e-bike, no? Sana may e-plane.
21: Yes.
20: E-plane na rin.
21: Yan.
20: E-plane.
21: Inaantay ko yan.
20: Electronic plane, ano?
21: Oo.
20: Naku, siguradong yung turismo natin talagang bubulusok na naman dahil sa ano, kung
21: yes.
20: may mga ganyan tayong mga makabagong teknolohiya.
21: Dapat solar na yung eroplano. No? Malapit-lapit sa araw yun eh.
20: Kaya nagre-recharge lang siya. Nagre-recharge.
21: Mabilis.
20: Mayroong bagong Miss Universe Philippines.
21: Ayan.
20: Ha? Congratulations, Bea Milan Windorsky ng La Union.
21: Congratulations. Galing, no?
20: Nako. Kaya yan, marami na namang lilipad palabas ng bansa. Lalo na yung ating sangkabaklaan na
21: yan.
20: Manunood ng ano ng Miss Universe kapag nagsimula na and we're expecting a lot of travelers.
21: Yeah.
20: O, sana i-feature nila yung Philippines, no, yung iba't ibang mga tourist destinations natin dito sa Pilipinas.
21: Yan din yung ano natin kasi talaga sila yung nagiging ambassadors natin.
20: Mm-hmm.
21: Marami tayong nanalo mga kababayan na magaganda talaga yung mga Pilipina at yan po ay they are our ambassadors upang ma-promote natin yung ating bansang Pilipinas na napakaganda naman talaga. At marami pa tayong pag-uusapan mamaya. Pero bago tayo magtalakayan, pakinggan muna natin ang ilang mga updates mula kay Immigration Officer Aldrin Rosita sa Immigration News Roundup.
3: Magandang araw, narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Adrian Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Inilis na sa pwesto ng Bureau of Immigration ang isang immigration agent matapos masangkot sa umano'y extortion activities sa Mandaue City, Cebu. Ayon sa BI, naaresto ang 61 taong gulang na ahente noong gabi na ikalaman ng Mayo sa isang restaurant sa AS Fortuna Street matapos ikasan ng Philippine National Police Regional Police Office 7 ang isang entrapment operation. Nagsimula ang operasyon matapos magsampa ng reklamo ang isang Korean national na umano'y hihingan ng protection money ng suspect. Sa isinagawang operasyon, nagpanggap na poser victim ang complainant at inabot ang marked money sa suspect. Agad naman siyang inaresto ng mga operatiba matapos tanggapin ang pera. Narecover mula sa suspect ang mga marked bills at iba pang perang gamit sa operasyon. Ayon sa BI, agad ding sinampahan ng administrative charges ang ahente at inendorse na sa Civil Service Commission ang kaso para sa tuluyang pag-terminate ng kanyang contract of service. Binigyan din ni BI Commissioner Joel Anthony Biado na walang puwang ang ahensya sa mga tiwaling kawani. Aniya, hindi nila hayaang masira ng isang empleyado ang integridad ng Bureau at titiyakin nilang mananagot ang mga umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Samantala, anim namang dayuhan ang inaresto ng Bureau of Immigration sa isang anti-fraud operation sa Pasay City. Pinangunahan ng BI Fugitive Search Unit ang operasyon noong gabi ng ika-anim ng Mayo sa Roas Boulevard Service Road sa Barangay 13, Pasay City. Katuwang ang Chinese authorities, Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group at Philippine Air Force. Kabilang sa mga naresto ang 34 na taong gulang na Chinese national na wanted umano sa China dahil sa pagtatago ng illegal na financial gains. Ayon sa BI, isigilawan nila ang operasyon matapos nilang makatanggap ng request mula sa Chinese authorities kaugnay ng aktibong detention warrant laban sa naturang dayuhan. Sa pagsalakay, nadiskubre rin ng mga operatiba ang 5 pang Chinese nationals sa loob ng establishmento. 4 sa kanila na may edad 32 hanggang 39 ang umano'y nahuling gumagamit ng computer workstations at electronic devices na pinaniwala ang konektado sa online fraud activities. Sa verifikasyon ng BI, lumabas na na isa pa sa mga dayuhan ang wanted din sa China dahil sa fraud habang 3 naman ay overstaying na sa bansa. Isang 67 taong gulang na dayuhan din ang naaresto matapos mabigong magpakita ng valid passport at immigration documents. Kasalukuyan nasa BI Warden Facility ang mga naarestong dayuhan habang inahanda ang kaukulang immigration charges laban sa kanila. Ayon kay Commissioner Biado, hindi papayagan ng pamahalaan na maging kanlungan ng mga foreign fugitives at criminal syndicates ang Pilipinas. Sa iba pang balita, 2 hinihinalang biktima ng human trafficking ang naharang ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon sa BI, naharang noong 4 ng Marso ang isang 31 taong gulang na lalaki at isang 30 taong gulang na babae habang papunta sana sa Bali, Indonesia, sakay ng isang Cebu Pacific flight. Sa secondary inspection, inamin ng 2 na sa Batam, Indonesia talaga ang kanilang destinasyon upang magtrabaho bilang customer service representative at online gaming live streamer. Umamin ang 2 na nagpanggap lamang sila na turista at sila ay nirecruit para magtrabaho abroad sa kahinahinalang paraan. Lumabas din sa record ng BI na dati na naging biktima ng trafficking ang 2 noong 2024 matapos dumaan sa illegal na backdoor route patungong Cambodia upang magtrabaho. Nakabalik sila sa Pilipinas noong 2025 ngunit muling umanong nagtatangkang umalis sa ilalim ng kaparehong kahinahinalang recruitment scheme. Ayon kay Commissioner Biado, nakakalarma na kahit na dati nang nabiktima ay may mga Pilipino pa rin naloloko ng trafficking syndicates. Dagdag niya, patuloy nilang paigtingin ang border control measures upang maprotektahan ang mga Pilipino laban sa human trafficking at illegal recruitment. Agad naman i-turn over ng BI ang 2 pasahero sa Interagency Council Against Trafficking para sa kukulang assistance at case build-up. Samantala, 5 pang foreign nationals ang naaresto ng Bureau of Immigration sa isinginawang crackdown laban sa illegal foreign workers sa Pasay City. Isinginawa ang operasyon noong hapon ng ikalaman ng Mayo sa isang casino sa Newport area matapos makatanggap ng intelligence information ang BI hinggil sa posibleng immigration violation sa lugar. Kabilang sa mga naresto ang 31 taong gulang na Chinese national na overstaying na umano at nagtatrabaho ng walang kaukulang visa. Naresto rin ang isa pang Chinese national, isang Malaysian national, isang Taiwan Chinese national at isang Korean national dahil sa umano'y unauthorized employment, overstaying at pagtatrabaho sa kumpanyang hindi nakasaad sa kanilang visa sponsorship. Inilipat na sa BI Warden Facility sa Taguig ang mga dayuhan habang inahanda ang mga kaso laban sa kanila. Ayon kay Commissioner Biado, magpapatuloy ang operasyon ng BI laban sa mga dayuhang lumalabag sa kondisyon ng kanilang pananatili sa bansa. At para naman sa huling balita, nagsigawan ng dry run ang Bureau of Immigration para sa 18 karagdagang electronic gates o e-gates sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sa Kubuan, umabot na ngayon sa 30 e-gates ang nakalagay sa NAIA Terminal 3 bilang bahagi ng modernization program ng pamahalaan sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayon sa BI, eligible gumamit ng e-gates ang mga pasaherong sakay ng airline sa sumusunod sa Advanced Passenger Information o API requirement ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, kabilang dito ang mga arriving Filipino passengers at departing overseas Filipino workers mula sa API-compliant airlines. Ipinaliwanag ng BI na malaga ang API compliance upang maisagawa ang pre-screening ng mga pasahero at mapabilis ang immigration clearance habang pinapatili ang seguridad sa paliparan. Lahat ng mga bagong e-gates sa NAIA ay donasyon ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC bilang bahagi ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor para sa mas mabilis at mas maayos na passenger processing. Ayon kay Commissioner Biado, bahagi ito ng mas malawak na plano ng Bureau upang gawing mas moderno, epesyente at ligtas ang immigration system hindi lamang sa NAIA kundi maging sa iba pang international airports sa bansa. At iyan ang mga pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Patuloy ang BI sa paglalatag ng mga makabagong teknolohiya upang higit pang bumuti ang kalidad ng kanilang serbisyo. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ito po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas!
20: Right. Thank you, Immigration Officer Aldrin Rosita. Diyan na naman sa mga bago nating updates, no?
21: Yes, oo. Oh.
20: Dami tayong pagkikwentuhan ngayon, Spokes Melvin. Pero yes. Bago ang lahat, bumati muna tayo. Maraming nagpapabate.
21: Oh, yung isa nating kasamahan, si Sir Lendl. Happy birthday po!
20: Happy birthday from CMRU.
21: Yes.
20: Mark Lendl, happy birthday.
21: Happy birthday. At nagpapa-shoutout dun po yung ating mga kasamahan na assigned doon sa SM Aura. Sila po ang mga, sabi nila, pinakagwapo na ARD boys na na-assign doon sa SM Aura. How are you po?
20: Sabi nila. Nag-decision na po sila.
21: Okay. Opo.
20: Nagpapabati din po ang ating mga kaibigan from BI Main Office, Inyaki, Attorney Rolly, and Martin. Hello. Kinakain nila yung mga ulam namin doon.
21: Hello.
20: Pagbalik ko ng office, wala na ulam.
21: Ubus na.
20: Wala na akong tanghalian. Thank you yes. Po sa pakikinig at panonood sa ating programa.
21: Thank you.
20: Kwentuhan tayo. Kung ano yung mga balita yung ngayong linggo.
21: Yung unang report, talagang ito, warning to, galing to sa ating commissioner, no? Kasi mayroong isang inalis sa pwesto na isang immigration agent matapos masangkot na naman sa extortion activity sa Mandaue City, Cebu. At alam natin na ang ating commissioner ay talagang napaka-strict at siya po ay naaresto nang nagkaroon po ng isang entrapment operation. At magpapasalamat tayo sa ating Philippine National Police sa ating pakikipag-ugnayan din sa kanila. Dahil alam natin ito po yung gusto natin mawala yung hindi mga bad eggs sa ating sa ating ahensya. At yan po ang talagang ginawa ng ating commissioner at siya po ay sasampahan ng administrative charges ang ahenting ito sa Civil Service Commission.
20: Uh-huh. Alam mo, iba talaga ngayon eh. Kasi ngayon, kapag ka merong nahuli o nakita ng mga gumagawa ng kalokohan, humaharap agad sa kaso.
21: Oo.
20: Talagang immediate yung action ngayon. That's the difference. Kasi kung dati, baka nakalimutan na lang or ano. Oo. Pero ngayon, it's really immediate action. Kasi gusto natin, malinis yung bureau. Meron at merong matitigas ang ulo.
21: Oo.
20: Na gagawa ng kalokohan. Pero ang action ng ating commissioner at ng buong ahensya ng ating buong management, agad-agad
21: yes.
20: Pag may mga ganitong incident.
21: Na dapat maging stern warning po ito sa ating mga kasamahan.
20: Mm-mm. Dapat good boys and girls na tayong
21: yes.
20: lahat. Huwag matigas ang ulo. O, meron naman isang nahuli. Anim pala, anim na dayuhan inaresto ng Bureau of Immigration sa isang operation sa Pasay City. Ito naman mga makukulit din na foreign nationals na nandito. Yung isa sa kanila wanted sa China.
21: Oo, sa China. Chinese national.
20: Isa pinagahanap. Na pinagahanap ng otoridad na nahuli ng ating fugitive search unit. So, bukod dito sa wanted na Chinese national na ito, meron pa siya mga tropa. May mga tropa pips pa
21: may kasamahan. Oo.
20: Mm-mm. So, itong mga grupo na ito, parang may mga ginagawang dito. Parang meron silang mga computer stations, work stations na mukhang ginagawa nila, ginagamit nila para sa online mm-hmm. fraud activities. Again!
21: Parang scamming to.
20: Parang scamming. Ganun. Pero maliit. Ito yung mga parang mga home-based. Work lang. From home scammers.
21: Mga small medium na mga enterprise to.
20: work from home scammers. Nako. And maganda na nade-dismantle ito kasi kung dati malalaking mga grupo ito mga ito dahil continuous yung ating paghuli. Mm-hmm. In coordination then with different law enforcement agencies, kumbaga nasira na yung mga malalaking scam hubs na ito, and may mga ganito, the small time ones are trying to pop up, pero inaaksyonan natin, hinuhuli natin once we receive information about these individuals.
21: Yes. Mayroon din tayo sa pangatlong report naman. Dalawang hinihilalang biktima ng human trafficking ang naharang ng ating mga tauhan sa NAIA Terminal 3. Pagsaludo po sa ating mga kasamahan dyan, sa ating mga paliparan, at talagang itong ating mga tauhang ito ay dire-diretso po, tuloy-tuloy yung kanilang pag-check sa mga aalis na ating mga kabayan na para hindi naman po sila mabiktima ng human trafficking sa secondary inspection po na pag-alaman na ang dalawang ito na umamin naman na sila ay papunta ng Batam, Indonesia para magtrabaho bilang customer service representative at online gaming live stream. Alam mo partner, ito usually na ngayon.
20: Live streamer,
21: Yung mga ibinalik ni Repat at napag-alaman din natin yung dalawang ito ay na-recruit na magtrabaho sa abroad sa kanilang mga hinihinala natin. Scamming din po ito, no?
20: Oo, ito yung medyo makukulit talaga. Hindi natin, pasensya na po ah, pero ito talaga yung medyo makukulit kasi na-repatriate na, nabiktima na dati, tapos papayag na naman.
21: Oo, nabiktima na at babalik na naman.
20: Babalik na naman.
21: Pareho.
20: Nakpo, ingatan naman po natin ang ating mga sarili. Hindi naman po adventure yung mga pinapasok natin. Ito po ay maaaring buhay natin, kaligtasan natin yung kapalit.
21: Yes.
20: Kaya, maging careful.
21: Mapanuri,
20: yun, tama.
21: Yes.
20: Mapanuri, no, dun sa mga pinapasok nating trabaho. Nako, talaga naman. O, kaya yan sila na turn over sa Interagency Council Against Trafficking para matulungan pong maimbestigahan yung mga nag-a-assist sa kanila doon sa pag-recruit po dito sa mga biktima na ito. O, meron na naman, 5 foreign national. Kanina, 6, no? Ngayon, 5 ang nahuli sa Pasay City na matapos po sa isang casino area, no? Dahil meron silang mga iba't ibang immigration violations. Ito, mga ito ay overstaying. Tapos, iba't ibang lahi naman ang nandito. Sama-sama sila. Mukhang meron ding mga kalokohang ginagawa itong mga dayuhan na ito. Kaya sama-sama. Kasi karaniwan yan, mga grupo-grupo, sindikato.
21: Yes. No? Ngayon, may mga Chinese national, may Malaysian, may Taiwanese, may isang Korean. Talagang United Nations at ito yung nila.
20: United. Nag-meeting sila dito. Oh,
21: parang may summit sila.
20: Oo, ba't iba-iba pong lahi. So, ito naman mga nakikitang ito, merong mga violations kagaya ng pagiging overstaying, unauthorized employment, mga pagtatrabaho sa kumpanyang mm-hmm. hindi nakasaad doon sa visa sponsorship nila. So, lahat yan ay violation na itinuturing. Kaya naman, they will be facing deportation charges. Pag deportation, pag napatunayan na talagang meron kang nilabag sa Philippine Immigration Act, eh pagka-deport mo, eh blacklisted.
21: Ayun, ayun. Kaya dapat hindi na po sila makabalik sa atin pag na-deport na sila.
20: Mm-hmm. Oh, last naman, no?
21: Oo, itong ano, yung nagkaroon po ng dry run ang ating Bureau of Immigration ng 18 karagdagang electronic gates aba sa NAIA Terminal 3.
20: Aba?
21: Oo.
20: Bongga. Saan ba nilagay itong mga e-gates na ito?
21: Itong 18 na to, dagdag to. Sa departure to, no? Mm-hmm. Sa departure, may existing tayong 12 plus another 18.
20: Yun yung nasa OFW.
21: Yes, OFW.
20: Itong 18, saan ito nilagay?
21: Doon din to sa may regular counters, malapit. Pero kakaiba na dito kasi nauna na dito yung ating x-ray check sa OTS before.
20: Nagkaroon na ng changes.
21: Yes, kaya makikita natin talaga malaking bagay po ito dahil ito ay makakatulong upang mapalawak po natin yung pagbibigay serbisyo using modern technology. At alam po natin dito sa e-gates na ito, ang eligible na gumamit dito for the meantime, dahil ano to, nasa pipeline to, Spokes Dana, no? Sa ngayon po, ang ating mga Filipino na dumarating at sakay ng eroplano na nagsasabit na ng advanced passenger information sa immigration at saka yung mga OFWs na papaalis na sakay din ng mga airlines na mga compliant na sa API.
20: Mm-hmm. Pero I understand, karamihan naman ng airlines natin, no? Compliant na with API regulations.
21: Yes, around 85.24% na ng flight operations nationwide at bukas, mayroon tayong Yes, tapos sa yung Gulf Air sa 13, ibig sabihin baka umabot tayo ng 90 dito.
20: Oh.
21: We're expecting yung Turkish Airlines ngayong June. Yung Emirates, inaayos po namin. Hope matapos na po kasi pag malaking bagay po ito. At pag ganyan na po, talagang mas bibilis pa yung pagproproseso ng ating Bureau of Immigration.
20: Mm-hmm. Talagang it's a step-by-step process pero talagang bumibilis, no? And I'm happy kasi pag naririnig ko yan sa'yo, Spokes Melvin, nalalaman natin na ano, we're faster than most, no, ng mga nagpa-API kasi yung ating turnover dun sa mga nagiging API compliant, eh ang bilis, parang in a span of year, nasa 80, almost 90% na tayo.
21: Yes, kasi sa iba't ibang bansa, talagang challenge sa kanila. Hindi mo, IT kasi yun eh. Even sa Australia, sa UK, it took them years na 6 years, 10 years para makapag-connect. Pero sa atin, mabilis na po tayo. And that's good kasi kasamahan natin yung ating mga airlines na dapat talaga mayroon tayong communication para magtulungan.
20: Mm-hmm. Sabi nung kilala nating rapper, it took a long time
21: Bago
20: na i-connect yung mga API nila, pero not for the Bureau of Immigration dahil agad-agad in a span of a year, no, almost 90% na tayo.
21: Yes, at marami pa tayong pagkwentuhan, pag-uusapan ngayong hapon, pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo matapos ang ilang paalaala.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publico.
23: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
24: Colab.
25: Radyo Magazine
26: Sports Radio.
27: Radyo Pilipinas World Service.
28: Ang taginting ng FM
29: at lakas ng AM
30: sa iisang himpila.
31: Pinagsanib na puwersa
32: para sa mas malawak,
33: mas maraming mararating
34: at mas maraming maaabot ng impormasyon
35: at serbisyo publiko.
36: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
37: Radyo Pilipinas
38: News Nationwide.
39: Trending issues na pinag-uusapan.
40: World News in 5.
41: Ang inyong institusyon
42: sa Philippine Sports Rocket.
43: Ipapahuli
44: sa mahahalagang kaganapan.
45: 66 Informasyon.
46: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
47: Radyo Publiko
48: 738.
49: Sports Radio 918.
50: Radyo Magazine
51: 1278.
52: At Radyo Pilipinas World Service.
53: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayana.
54: Mapapakinggan na
55: sa Capital 104.3 FM.
56: Capital 104.3.
57: Radyo Pilipinas World Service.
58: Sports Radio.
59: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
60: The AM and FM collab.
61: Sa Capital 104.3 FM.
62: Radyo Pilipinas.
63: Radyo Pilipinas
64: and Capital 104.3
65: collab.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas,
7: Radyo Legacy.
8: 1278 AM.
9: Serbisyong kailangan,
10: serbisyong kailangan,
9: direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Welcome back sa programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
14: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak.
13: Nako, bati-bati muna tayo.
14: Yes, oh.
13: Spokes Melvin, maraming nagpapabate. Oo, unay natin yung ating dating chief. No?
14: Sino?
13: Oo, yung chief dati ng ating Port Operations Division.
14: Wow.
13: Nag-airport chief si Sir, 'di ba? At saka nag Binok chief.
14: Alam ko na. Alam ko na kung sino
13: siya
14: 'yan.
13: Siya ang nagturo sa atin, ng lahat ng ating
14: kalaman. Yeah, magaling magturo.
13: Ako, baka mapagalitan tayo dito. Sabi lang pinagsasabi niyo siya.
14: Pagbate, magandang hapon, Sir Hino!
13: Yes, magandang hapon, Mr. Hino! Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating programa ngayong hapon.
14: Yes, sir! Magandang hapon po. Pagbati din, Spokes Dana, yung galing sa Binok, si Sir Darrell po. Sir Darrell, magandang hapon at sa inyong mga kasamahan dyan sa National Operations Center.
13: Oo, nagpapabati din po yung ating mga kaibigan sa Immigration Regulation Division. Nagko-comment sila doon sa ating Facebook page. No, thank you for watching, Attorney Stephanie C., Attorney Rolly Oliquino, Michael So, also from the Foreign Student Desk. Maraming salamat po. Ikain nyo na lang po ako dyan ng tanghalian.
14: Magtira naman
13: tirahan
14: tayo.
13: Tirahan nyo naman ako.
14: Yes. Hello. Magandang hapon po.
13: Good afternoon. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating programa. O ngayon, marami tayong mga foreigners, no, dito sa Pilipinas, na iba't iba yung rason ng pananatili dito. Pero isa sa mga common reasons na nakikita natin or isa sa mga lagi nating nakikita ay yung mga nag-aaral dito sa bansa. Yung magandang pag-usapan yan, no? Yung mga dayuhan na nais mag-aral dito sa Pilipinas.
14: I-welcome natin ngayon, no? Yung chief ng PI Foreign Student Desk. Walang iba kung si Miss Mary Jane D. Hizon.
13: Oh, magandang hapon.
14: Hello!
15: Magandang hapon sa inyong lahat.
13: Yes, Ma'am Jane. Naku, maraming salamat po at you graced our program para maging subject matter expert tungkol sa mga foreign nationals na nais mag-aral dito sa Pilipinas.
14: Yes, kasi alam natin yung napaka-importante din, malaking bahagi po yung mga nag-aaral, mga dayuhan sa atin. Pero ang tanong natin, ang Pilipinas ay gustong maging education hub ng ating national government. Para sa'yo, Ma'am Jane, ano ba ang meron? Bakit maraming foreigners na pinipili ang Pilipinas para sa kanilang pag-aaral?
13: Oh, piliin mo ang Pilipinas.
14: Yes,
13: bakit?
14: Bakit kaya?
15: Tama ka dyan, Sir Melvin. Ano? Actually, merong isang proposed bill na magkaroon tayo ng global educational cities dito sa Philippines. Siguro unang-una na dito yung predominantly English-speaking country tayo. So, mas madali. Mas advantage yun sa atin kasi mas madali for the students,
14: yes,
15: for the professionals.
13: We are good Englishing.
15: Yes.
14: We Englishize.
15: Diba, yung mga bata nagtitinda sa kalsada, they can speak in English. So, mas madali yung communication at saka yung adjustment nila.
14: Tama.
15: Pangalawa, yung cost of living, comparable to other Asian countries, mas mababa naman yung cost of living dito sa Philippines at saka yung tuition fee. Compared to other Asian countries. And most importantly, yung mga Pilipino, kilala talaga tayo, very warm at welcoming. Nasa kultura natin yan, very welcoming tayo sa mga, lalo na sa mga foreigners. So, ito yung mga dahilan ng mga foreign students why they keep on coming here in the Philippines.
13: Chief Jane, marami bang mga foreigners ang nag-aaral dito sa Pilipinas? How common is it to have foreigners studying here in the country?
15: Marami din, ano? Yung 2025 stats natin, we have almost 13,550 actually students na process ng foreign student desk. And right now, kakatapos lang nung quarter, first quarter natin, we're seeing 5,466 applications for student visas. So, kung titingnan natin, kung comparable dun sa last year, first quarter tayo, we're seeing an upward trend.
14: Very good, sa
15: ating applications.
14: Ma'am Jane, mas madami bang foreigners ang nag-aaral ngayon sa bansa kung ko-compare natin sa mga nakalipas na taon?
15: Siyempre, merong iba't ibang factors katulad nung dati na naapektuhan talaga tayo nung COVID. Pero nakikita natin na dumadating na sila ulit ngayon. So, yun nga sabi ko, nabanggit ko na there is an upward trend. If this continues yung ating nakitang application so during the first quarter, then most probably pataas yung ating application.
14: That's good news. That's good news.
13: No? Kasi talagang isa ang Pilipinas sa mga kinukonsidera na pinupuntahan ng mga foreign nationals para sa pag-aaral. Not just English, ano? Surprisingly, ang daming mga iba't ibang kurso.
14: Medical courses.
13: Yes. Ma'am Jane, ano ba yung common trends ngayon dun sa mga nag-aaral sa Pilipinas? Ano yung mga common na mga courses o kaya yung mga nationalities that go here? Kasi syempre, may mga trends yan eh. May mga usong courses eh. Kagaya sa Pilipino, nauso yung IT, nauso yung nursing, yung kung ano-ano mga nauuso. But for foreign nationals going here to the Philippines, ano yung mga trends na nakikita natin?
15: So, yung common trends na nakikita natin is yung nabanggit nyo nga, concentration dun sa health-based programs natin. Mm-hmm. Like yung medicine, nursing, dentistry, yun yung mga common trends natin na nakikita, especially with Indian nationals. Yun ang number one natin ngayon sa mga foreign students. Mm-hmm. And then, second, yung mga Chinese nationals. Mm-hmm. Mostly coming from Southeast and Middle East areas, countries. So, continuous pa rin naman yung ating, since predominantly nga English-speaking country tayo, so yung mga ESL programs din. Sikat na sikat din yung Philippines when it comes to mga English language programs.
14: Mm-hmm. Yes. Ma'am Jane, sa Metro Manila lang ba yung concentrated yung mga estudyante o meron din ba sa ibang probinsya?
15: Hindi lang sa Manila kasi we were seeing influx of students like yung sa Davao. We have big medical schools in Davao, in Cebu. Wow. Marami rin tayong medical schools. Tapos nakikita rin siguro kasunod ng mga influx ng mga pag-establish ng iba't ibang school in the outskirts of Metro Manila like Cavite and Laguna.
14: And that's good,
15: so
14: enough.
15: Nakikita rin natin yung pagtaas ng enrollment doon sa mga areas.
14: Even as far as Davao, Cebu, magandang indikasyon. Mm-hmm.
13: Kasi ibig sabihin noon, hindi lang nakasentro sa Metro Manila, yung quality of education.
14: That's
13: kasi
14: good,
13: nagpupuntahan naman sila dito, not because of so many things, the weather, that's just part of it. Pero it's really the quality of education.
14: Yes,
13: and yung kumbaga nasulit mo every penny na ibinayad mo doon sa paaralan, dahil yung kalidad ng tinuturo ng ating mga paaralan. Pati na yung pagiging yung competitive nila sa bansa nila or kung saan bansa man nila nais pumunta. Pero Ma'am Jane, sino ba yung mga pwedeng mag-aral sa Pilipinas? Meron bang age limit, time limit? Ano bang mga limitations na mga pwedeng mag-aral? Pag matanda ka ba, pwede pa? Or pag sobrang bata ka ba, pwede ba mag-aral?
15: So halos lahat naman, ano, basta compliant sa immigration and education requirements ng government. So kunyari, Section 9F, yun yung student visa natin, dapat college degree, graduate studies, theology, or yung mga long-term academic programs. Kung hindi naman papasok doon, pwede sila doon sa special study permit natin.
14: Good.
15: These are mga estudyante below 18 years old. Or yung mga short courses, katulad na nabanggit natin, yung mga ESL programs, non-degree programs, yung mga pilot training, yung mga trainees.
13: Ay, marami din yan eh.
14: Yes,
13: no?
14: Oo, so, mga paliparan. No?
15: So, doon sila sa special study permit papasok.
14: Oh, Mama, but yung ano, pwede ba yung ano, pwede pang mag-aral dito yung mga preschool?
15: Pwede rin naman. Basta ang requirement din is yung accredited. Aha. Yun yung number one requirement natin. Accredited dapat yung schools by the Bureau of Immigration to accept foreign students.
14: Hindi basta-basta.
13: Siguro, ano, pagkwentuhan natin, himayin natin ng konti yung mga iba't ibang uri ng estudyante tsaka iba't ibang mga edad nila. Pag minor de edad, ang understanding natin dun sa nabanggit ni Ma'am Jane is iba yung mga kinakailangan nilang ipresenta compared dun sa under 9F na mga undergraduate courses. Pag minor, Ma'am Jane, ano yung mga kinakailangan ng isang minor de edad para makapag-aral dito sa Pilipinas?
15: So, pag minor, no, basic education program lang yan. Unang-una nga, dapat yung ating accredited school. Also, yung kanilang notice of acceptance from the accredited school. At saka maganda kasi dun sa design nung ating pag-issue ng student visa or special study permits, kapartner natin yung mga schools or yung institutions.
14: Institution mismo, yes.
15: Oo, kasi they don't have to go to the office personally because yung dun sa accreditation natin, kasama dun that they have to put up their foreign student units who will take care of the processing ng ating mga student visa or yung mga special study permits. Actually, isang beses lang sila pupunta sa ano eh, for Section 9F or yung student visa, isang beses lang sila pupunta dun sa opisina para lang makuha yung biometrics for their ACRI.
14: Parang sa capturing ng biometric. Yes. Oh, that's good, no? Pero paano man yung ano, paano yung short-term courses na ino-offer? Ano yung mga requirements
13: nila? Yes, is it a visa? Is it a permit?
15: No, ano lang yan. Under tourist visa pa rin yung mga short-term courses. Dapat valid pa rin yung kanilang stay dito. And then, notice of acceptance from the school. Kasi nga, sabi ko nga, the school is their petitioner. And yung special study permit lang ang binibigay sa kanila.
13: So, permit for those na mga short-term courses and for those na mga minor de edad.
14: Minor, yes.
13: What about, ano, Ma'am Jane, can you expound yung mga kinakailangan ng isang nag-aaral ng undergraduate course o kaya naman yung mga, ano, mga post-graduate courses? Parehas lang ba sila ng kinakailangan dokumento?
15: Depende dun sa program. Unang-una, balik tayo dun sa accredited school. Yung letter of request coming from the school and the registrar, the liaison officer, notice of acceptance. Pwede rin kasi, actually may isa pang pathway eh. They can also get their visa from the foreign consulates natin. So iba din yung process doon. But more likely, pare-pareho lang naman. Pag first conversion, yun lang naman din yung ano. At saka yung mga NBI clearance.
14: May mga requirements to ensure na.
15: Kung matagal na nag-stay dito before the conversion.
14: Ma'am, yearly ba kailangan na mag-apply o mag-renew ng student visa? Kahit na, halimbawa, four-year course na ang kukunin nila sa Pilipinas?
15: Ang renewal process natin every year. So, yun, we have to look at pag mag-apply na sila ng extension, 1 year ang binibigay natin na extension.
14: Good, that's good, no? At marami tayo na to. Pero bago mag-proceed tayo, no? Siguro magkaroon muna tayo ng short break para sa ilang paalaala.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
20: Collab.
21: Collab.
22: World
18: Public Service Sports Radio.
19: Ang tagintig ng FM
20: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
24: serbisyo publiko.
25: Radyo Magazine 1278
26: Sports Radio 918
27: Radyo Pilipinas
28: Radyo Publiko
29: 738
30: at Radyo Pilipinas World Service.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3
34: The AM and FM collab.
35: Sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas
38: and Capital 104.3 collab.
39: Collab.
40: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
41: Radyo on the go.
40: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
42: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
40: Libre to ha?
42: Walang bayad?
40: Oo, walang bayad.
42: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
43: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
44: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
45: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
46: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
47: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
48: Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
49: Mamangha sa mayaman nating sining,

0: katotohan, no? Ma'am Jane, tanong lang po. Paano kung second year or succeeding years nila bilang estudyante sa bansa ay hindi sila makapag-comply sa immigration requirements, mapuputol ba ang pag-aaral nila sa Pilipinas kahit academically okay naman yung mga grades nila?
1: Hindi automatic na mapuputol yung kanilang pag-aaral, ano? Pero ito, maaari itong maka-apekto kahit academically qualified, kailangan pa rin nilang panatilihin valid yung kanilang immigration status habang nag-aaral.
0: Ayun.
1: So kung hindi sila makakomply, that would mean overstaying sila. Mm. So we can deny the extension kung sobrang tagal. We can downgrade the visa. Pwede rin tayo mag-impose ng penalties and fines sa estudyante at saka dun sa eskwelahan. And they can also be subjected to deportation proceedings.
0: Ayun.
1: So sa madaling salita, good grades alone are not enough sa atin. Kailangan parehong compliant academically sa requirements saka sa immigration regulations.
2: Oh, may responsibilidad pa din ang mga dalungan na nag-aaral dito na siguraduhin na nag-comply sila with immigration requirements. Pero Ma'am Jane, ito bang mga foreign nationals na ito na nag-aaral dito sa Pilipinas, how often do they need to apply for a visa? If they are studying here, halimbawa, 4-year course, ano, nag-aaral dito, is it a one-time, big-time application for the entire 4 years? Or is it like a regular, may intervals?
1: Every year kasi, dun sa extension, para makita natin, or part ng monitoring natin, is we have to check kung talagang nag-aaral. Mm-hmm. So, kaya ganun yung design ng ating pag-renew every year, kasi tinitingnan natin para rin tayong principal. Hindi naman kailangan mataas yung grades, pero basta pasado.
2: Bawal school bukol.
1: Bawal school bukol, kasi syempre sayang din naman yung mga pera na kinagastos nila ng magulang, diba? Kung ano. So, tinitingnan din natin yun, kasi kung underload yan, merong oras na para gumawa ng ibang bagay. So,
0: yes,
1: part of the monitoring and regulating ng movements natin, yung pag-check natin ng kanilang mga grades or yung kung underload ba or napapasa ba nila yung kanilang mga subjects.
0: Good, no? Pero Ma'am Jane, tanong lang, kasi they are applying for visa. Meron na ba tayong e-services ng BI para sa student applying for permit or visa?
1: Right now, ang ating OAPS or yung e-services available pa lang sa SSP applications through the school portal. Also, kasama din dito yung ating exit clearance, ECCB, yung babalik pa. Pwede rin yon online. They can do it online.
2: Ang ganda. Ang ganda ng may e-services, no, para sa mga estudyante at sa mga paaralan. It makes the transactions easier and smoother. Kumbaga, wala nang excuse yung mga foreign nationals na hindi mag-comply, kasi it's ano na eh, ayan na. Very easy na kahit nasa bahay, nasa school, pwede ka nang mag-update ng ano mo, ng pananatili mo dito sa Pilipinas.
0: Spokesman, alam natin pag estudyante ka, syempre maraming academic requirements at kung ikaw ay aalis, kailangan mo ng ECC. Siyempre, hindi ka na pupunta sa opisina, at least online na lang pwede na silang mag-apply.
2: Init-init pa naman ngayon. Hindi ka na kailangan pumunta kung saan-saan. Online na lang.
0: Sa mga kabayan natin, mainit ngayon, ha? Ingat-ingat kayo.
2: Ma'am Jane, kunwari, estudyante, no? Halimbawa, nag-4-year course siya and sa kalagitnaan ng kanyang pag-aaral, maisipan niyang mag-shift. Is this possible or do they have to leave the country if they want to shift courses?
1: Pwede naman, ano, kaya lang kailangan nila ng CHED endorsement. So, kailangan nilang ipaalam sa atin at saka sa CHED na yung kanilang paglipat. May kinukuha tayong CHED endorsement.
2: Alam mo, nabanggit mo na rin yung CHED, ano, from what we know, kasi merong strong relationship ang Bureau of Immigration, CHED, and other government agencies. Merong interagency, no, that tackles or discusses the policies para sa mga foreign students.
0: Yes.
2: Can you tell us more about this interagency? At ano yung role niya pagdating sa mga foreign students here in the country?
1: Yes, tama ka dyan, Dana. No? Ito yung tinatawag nating Interagency Committee on Foreign Students. Sila yung coordinating body para hindi hiwa-hiwala yung approach ng government. So, whole of government approach tayo.
0: Yes,
1: yung members dito, syempre, the chairman is CHED, BI, DFA, NICA, DepEd, TESDA, and NBI. Depende dun sa concern or policy issue yung coordination. So, one of the main functions is, unang-una, yung pag-formulate ng policies natin and guidelines for foreign students. On the part

0: of the BI and other security agencies yung pag-monitor dun sa compliance nila dun sa immigration regulations at saka dun sa pag-check when it comes to security concerns. Doon naman papasok yung NBI mm-hmm. at saka yung NICA.
1: Mm-hmm. Good. Speaking of the security efforts, no, ano ba mga efforts ng committee ito laban sa umaabuso sa kanilang visa?
0: Mm-mm. So, meron tayong mga inspection and compliance reviews, ano, mm-hmm. sabay nag-i-inspect ang SHED at ang BI sa iba't ibang schools. Meron din tayong intelligence coordination, so may information sharing between government agencies. In fact, kaya nga, merong NICA at checking tayo. Lahat ng studyante, lahat ng applications natin, sinecheck yan sa NICA.
2: O para dun sa mga spies daw.
0: Tapos meron tayong, syempre, bago lahat ng applications sa BI, they go through derogatory checking, tinitingnan kung may blacklist, kung may watchlist, kung may alertlist under the name of the foreign national. Also, we require NBI clearance also.
1: Mm-hmm. Yes,
0: so, tatlong clearances yung hinihingi na nakukuha natin for each foreign student.
1: Mm-hmm. Yes, hindi pa rin, Spokes Dana, no? Hindi pa rin nawawala yung elemento ng national security, no?
0: Mm-hmm. So,
2: pero ito lahat ang kagandahan nito, Spokes Melvin, nung nakakakwentuhan ko si Ma'am Jane, ano? This all works in the background. Hindi siya nakakadagdag sa burden nung estudyante. Kasi
1: yes,
2: the process is just regular and easy for the foreign student. Pero at the background, itong mga miyembro nung ating interagency na ito, ay siyang tumitingin dun sa record ng estudyante to make sure na ito ay totoong estudyante, nag-aaral talaga dito, at walang involvement sa kung ano-ano mga kalupuhan.
1: Yes,
2: Ma'am Jane, ano lang in relation lang to that, kasi since nabanggit mo that there is monitoring ng actions ng mga estudyante, ang isang estudyante ba, isang foreign student na nandito sa Pilipinas, are they allowed to work? Yung mga tinuturing na
1: yes,
2: working. Diba sa ibang bansa, yung ibang mga working Pilipino,
1: working student.
2: Naka-student visa, pero nasa grocery, is that possible here in the Philippines, sa ating batas, yung current na batas natin?
0: Doon sa ating Philippine Immigration Act and doon sa ating Executive Order 285, they are not allowed to work. Mm-hmm. Any form of compensation, hindi po sila pwedeng tumanggap while they are under the student visa.
2: Mm-hmm. Aral-aral lang.
1: Aral lang talaga. No? Focus kasi, na focus.
2: Focus dapat.
0: Kasi kung magtatrabaho, baka mawala ng time para sa studies, diba? So, pero kung syempre meron tayong mga kunyari nag-aaral na, they have nagtatrabaho na, they have a valid 9G visa, then yon open sila. They can be students here in the Philippines, exempted sila from getting a 9F visa.
1: Yes, ang parang primary dito dapat working ka.
0: Yes.
1: Pero if you are a student, yung visa
0: definitely
1: mo, hindi ka pwede.
2: What about yung mga foreign residents here in the Philippines? At saka yung mga diplomats, halimbawa, will they be allowed to study here in the Philippines? Kunwari, mga permanent resident na dito sa Pilipinas.
1: Yes.
2: Maaari ba silang mag-aral sa mga paaralan?
0: Yes, yung mga permanent residents natin at saka yung mga anak ng mga diplomats at mga expats natin, below 21 years old, they are exempted from securing a 9F visa.
1: Ah, talaga?
2: Ako nako, very meaty, no, yung ating pakikipag-usap kay Chief Jane about the different foreign nationals na nag-aaral dito, tsaka kung paano natin ino-open ang ating bansa para maging isang education hub in Asia.
1: I think it's really
2: one of the goals of the national government na maging education hub ang Pilipinas sa ganda ng quality ng ating mga educational institutions.
1: Yes, at marami tayong pwedeng ma-contribute, no, hindi lang sa ating bansa, pero sa larangan din ng akademya sa buong mundo.
2: Mm-hmm. Ma'am Jane, siguro, huling mensahe mo na lang. Mensahe po galing sa Foreign Student Desk sa mga dayuhan at saka dun sa mga friends nila na nandito na may invite sa kanila na nais pong mag-aral dito sa Pilipinas.
0: Siguro message ko lang, ano, well, the Philippines is open. You can study in the Philippines and experience quality education in a warm and English-speaking environment.
2: Very warm.
1: Yes,
0: very warm.
1: Sobrang
0: warm. Lalo na ngayon, diba? The Philippines offers globally competitive programs, affordable education, and a culture that makes foreign students feel at home.
1: Mm-hmm. So, talagang napakaganda yung mensahe na ibinigay ni Ma'am Jane Heason.
2: Alright. Thank you very much.
1: Maraming salamat.
2: Maraming salamat. po, BI Foreign Student Desk Chief, Miss Mary Jane Hizon, sa pagbibigay po sa atin ng impormasyon tungkol sa mga foreign nationals na nag-aaral dito sa Pilipinas. Naku, talagang marami tayong natutunan dun sa ano na yun, no, episode na ito.
1: Educational ano? Talaga. Educational. Talagang marami tayong natutunan.
2: At saka ano, for those who are interested, they can visit our e-services. Una sa lahat, e-services.immigration.gov.ph. Ulitin po natin, e-services.immigration.gov.ph, or bisitahin po ninyo ang Foreign Student Desk Office dyan po sa Quezon City Hall.
1: Malapit sa atin yun ah.
2: Oo, dyan lang. Lakad kaya tayo mula dito hanggang doon. Ano? Civic Center C, no? Tama. Second floor ng Civic Center C. They can visit anytime if they have questions about pagkuha ng visa, ng permits for foreign students here in the country.
1: Yes, at thank you so much sa isang oras nating talakayan at napakaganda. Kaya dito po, nagtatapos ang ating isang namang episode ng programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kita-kits ulit tayo next week. Muli, ito po si Spokes Belvin Mabula.
2: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.
3: Ito ang Radio Magazine.
4: Radio Magazine.
3: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
4: Collab.
5: FM2. The Capital.

0: Susunod na ang Radio Pilipinas, Radio Publico 738 dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: 6 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
3: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM, sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At sa lahat po ng social media platform, kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, lalong-lalo na po sa aming Facebook page na mayroong 1.6 million subscribers. Mag-like, mag-follow at mag-share. Maraming salamat po. At ganun din, live po tayong napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus Channel 3 po kami. Kung meron namang afford a box, nasa channels 45 249 po kami. Ito po ang One Trabaho, isa na namang edisyon ng atin pong pag-uusapan ngayong hapong ito, mga produkto sa isang trade fair, mga produktong pinagmamalaki ng mga Bicolano. Ayan. At syempre pa, mga kapanayam din po natin bukod sa Department of Trade and Industry, ang dalawang mga negosyante, no? Syempre po sila ay proud Bicolano. Ayan. At yung isa na may banking career pero mas pinili po niya na ano, na magnegosyo. And tanungin na rin natin, ilan na ba yung mga trabahante nila at paanong nabago ng negosyo yung kanilang mga buhay? Lalong-lalo na po ang kanilang mga komunidad. Ayan. O yung isa kasi ay ano, if I'm not mistaken, parang 2 dekada na siya sa pagnenegosyo. Ayan po. Uy, hindi mahirap pa, I mean, hindi madali na magnegosyo, no? Kasi mas malaki na yung magiging responsibility mo dyan. Diba? Kung ikaw ay, halimbawa, sabihin na nating ordinaring empleyado lang, diba? Na kumbaga ay, ang aasahan mo lang, kinsenas katapusan, sarili mo lang yung iyong responsibilidad. Pero kapag ka ikaw ay nagtayo na ng negosyo, alam nyo, may mga umaasa na dyan sa inyo, yung mga trabahante ninyo. At hindi lang yun, no, nakaka-pressure kasi yung nagtatrabaho sa inyo, may mga kuminsan, talagang hindi pala kuminsan, may mga pamilya din yan na umaasa naman sa kanila. So yan po, napakaganda ng ating Lunes. Yan po ang ating pag-uusapan dito po sa One Trabaho. Ako po si Jamie Quinto, hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama. Paisa lang paisa lang talaga, Miss May Vidania. I'm so sorry ha. I really cannot help na mag ano, hindi mag-comment dito sa bagay na ito. Okay, so alam naman nating lahat na last week ay nahuli itong si Mabanta, no? Na sa extortion. So sa kasong extortion. Now, meron silang mga sinabi na ipinalabas about pasabog di umano. Okay. Wala ho akong pakialam kung sino man yung politiko o kung ano pa man dahil hindi ho tayo beholden ng mga politiko rito. Pero ako ho bilang broadcast journalist at matagal na rin po sa industriya, no? Ay unang-una sa lahat, no? Yung ina-expect ko na mga pasabog ay hindi naman talagang pasabog. So yon. So nung pinanood ko siya, no? Doon po sa mga hindi nakakaalam ng trabaho po ng mga journalist, no? Hindi po kami basta mga storytellers, no? Kami po ay truth tellers, truth finders, 'di ba? Kapag ka po nagpe-present ka investigative or ng kahit anong storya, kailangan po 'yan ay nababack upan ng facts. Meron kang sources at yung sources mo ay hindi polluted, 'di ba? Kailangan may matibay ka or solido kang ebidensya na magpapatunay sa lahat ng mga claims mo. So hindi ka rin gagamit ng mga materyales mula sa ibang mga outfit or news outfit or news outlet for that matter. 'Di ba? Kami nga rito eh pag meron kaming kinuha na mga picture, pino-post natin dito sa ano, sa program, 'di ba? Nilalagyan po namin lagi photo or video courtesy, yung mga ganon. So I think, no, mag-ingat po kayo yung mga mamamayan natin, no, yung mga taong bayan natin na hindi po sila aware sa mga ganito. Mag-ingat ho kayo dun sa mga nagpapakilalang independent media na kumbaga parang sila na yung Bible truth kung ano yung sasabihin nila ay totoong totoo na. No, wag po kayong maniwala, no? Wag po kayong maniwala sa mga ganon kasi baka sila ay nagiging propagandista lang. So yun po yung take ko dito as matagal na rin pong nasa broadcast at matagal na rin po na naging reporter, and I could honestly tell you and say to you na naku, hindi naman ganyan, ining. 'Di ba? Ewan ko. Pero naku, magsuri ho tayong mabuti. No? Ang mga inilalabas ba ay bakit? Ba't inilabas? At ano pa? Ito ba ay ano, may integridad? Ayan, 'yun ang pinakamahalaga doon. May katotohanan ba? Kasi kung magmumura lang at magbibigay lang ng kanyang opinion, eh hindi ho ganoon ang investigative journalism. I'm really so sorry. Pero ayun lang. Anyway, dito na po tayo.
3: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 738.
6: Talagang hindi ko mapigil talaga eh na mag-comment kasi trabaho po namin yun eh, and we've been doing that for so long. Alam nyo, marami pa din ho talagang mga journalist at mga nasa broadcast na mayroong integrity, no? May natitirang respeto sa profesyon at sa aming mga sarili, hindi ba? Kaya ho maging maingat po ang publiko sa mga ganitong mga nagpapakilalang mga kuno-kuno, no, na mga independent kuno-kuno. Ayan. So anyway, dito na nga tayo, baka kung ano pang masabi ko. Ang OKB Trade Fair ay magdaraos po sila ng syempre ng kanilang trade fair, at ito po ay ipapamalas, no? Ipapakita ang mga produktong gawa sa Bicol. Ayan, kaya naman, oo, ito po ay mangyayari sa May 14 hanggang 17. So, kaya naman, makakapanayan po natin ang OIC ng ano ito? ARD, ng Assistant Regional Director. Ayun, okay. Ang OIC at Assistant Regional Director ng DTI Region 5 sa Bicol Region si Sir Noel Bunao. Magandang hapon po sa inyo, Sir Noel.
1: Magandang hapon po, Ma'am Jamie, at magandang hapon rin po sa ating mga tagapakinig.
6: Opo, maraming salamat po sa inyong time. Oho. Sir, naririnig niyo po ako? Okay. Ayun. So mukhang mahina ata yung ano, yung
1: Yes,
6: ayun. Okay. So naririnig niyo naman po kami, sir. Malinaw po. Mukhang nagpuputol-putol po kasi kayo. Sir? Okay. Babalikan po natin si Sir Noel Bunao.
3: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Uy, alam niyo ang pinakagusto ko diyan sa ano, sa Bicol region, yung laing. Ang lola ko sa mother side ay Bicolana. Kapag yun ay gumawa ng laing, napakasarap. Tapos yung taba, medyo nagmamantika-mantika pa. Tapos may hipon, 'di ba? Ay nako. Napakasarap. Ang kagandahan sa ano, sa mga produkto ng sa Bicol, no, karaniwan na meron silang mga coconut, like kumbawa, nagdinuguan sila, kaya mas lalong sumasarap kasi yung dinuguan nila mayroong gata. Ayun. Oo. Anyway, dito po muna tayo pagbisita ni His Excellency Palacios sa Pilipinas. Maganda raw pong oportunidad upang makapagpasok ng mas maraming oportunidad sa kapwa bansa ayon sa Paraguay President. Si Raquel Bayan sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpasalamat si Paraguay President Santiago Peña Palacio sa mainit na pagtanggap ng Pilipinas sa dalawang araw na state visit ng kanilang delegasyon sa Maynila. Sa bilateral meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Palacios na isang karangalan ang pagbisitang ito, lalo't ito ang unang pagkakataon na bibisita ang isang Paraguay President sa Pilipinas. Malaking hakbangan niya ito sa pagpapatatag pa ng bilateral relations ng dalawang bansa. Ayon kay Palacios, ang kanilang bansa nagsisilbing pro-tempore president ng Mercosur ang trade bloc sa South America na nagsusulong ng free trade at regional integration. Ang Pilipinas naman anya, chairman ng ASEAN Summit para sa taong ito. Magandang oportunidad anya ito upang paglapitin ang regional blocs ng dalawang bansa at isulong ang mga pag-uusap sa pagitan ng South America at Southeast Asia para sa kapwa kapakinabangan ng mga mamamayan nito.
8: And to advance towards a more structured dialogue between South America and Southeast Asia. Paraguay observed with great interest the dynamism of this region and the role the Philippines play in the Indo-Pacific. We aspire to strengthen our ties with ASEAN, including through a gradual approach toward the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, for which we have already submitted our note of intention to accede. And we hope you will consider at the next assembly.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: DSWD, higit 1.6 milyong Pilipino o pamilyang Pilipino ang naging self-sufficient dahil daw po sa 4Ps. Si Ray Ferrer sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mahigit 1.6 na milyong pamilyang Pilipino na ang nakaahon sa kahirapan sa tulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, patunay ito ng tagumpay na programa sa pagtulong sa mahirap na pamilya upang maging self-sufficient at tuluyang makaahon sa kahirapan. Pinakamaraming nagtapos sa programa ay mula sa Cordillera Administrative Region, sinundan ng National Capital Region, Ilocos Region, Calabarzon, Luzon at Central Luzon. Sa ilalim ng purpose, patuloy ding binibigyan ng suporta ang mga benepisyaryo sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan upang mapanatili ang kanilang pag-unlad. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang DSWD at mga lokal na pamahalaan ng Pugay Tagumpay Graduation Ceremonies bilang pagkilala sa tagumpay ng mga pamilyang naging self-sufficient. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Walang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Oras po natin 2:20 ng hapon at sa pagkakataong ito ay okay si RD po, si Assistant Regional Director Noel Bunao ng DTI Region 5 Bicol ay makakapanayam natin through phone patch. Ayan. At syempre, nandiyan na din yung ating dalawang panauhin. Okay, sige. Pabatiin muna natin si Sir Noel Bunao. Sir?
10: Yes, Ma'am Jamie.
6: Ayun, okay. No problem po.
10: Medyo panin ang signal namin dito.
6: Oho, oho. At least so, po yan ay malinaw naman. Okay po yan.
10: Opo, Ma'am.
6: Mm-hmm.
10: So, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig po ng iyong programa, Ma'am Jamie, yung Juan Trabaho.
6: Opo, opo.
10: So, kami po dito sa Bicol ay mag-ano po kami ng OKB ngayong mm-hmm. May 14 at 17.
6: Okay.
10: So, ito po ay gagawin natin sa Shangri-La Plaza.
6: Opo. Aha, okay. And kailan po ito gaganapin ulit, sir?
10: Yung pong May 14 hanggang 17 po, 2026.
6: Okay.
10: Ito po ay mangyayari po doon po sa level 1. Ang venue po natin is level 1 and level 2 po ng Grand Atrium
6: mm-hmm.
10: Shangri-La Plaza sa Mandaluyong, Metro Manila.
6: Ah, okay. Ito po yung isang mall dyan sa crossing, ano?
10: Yes, ma'am. Opo,
6: ma'am. Okay. So, sa level 1.
10: And 2 po. Level 1 and 2.
6: Level 1 and 2. Ilan po opo, yung...
10: Grand Atrium.
6: Okay, sa Grand Atrium. Ilan po yung sa pag-arangkada po ninyo dito, no? Siyempre, unahin po muna natin doon sa... Kasi I think na-interview na din namin kayo before, no? Pero doon po sa mga bagong tagapakinig po namin, pwede nyo po bang paliwanag po? Ano po bang ibig sabihin itong OKB Trade Fair? At siyempre, ano po yung nilalaman po nitong inyong trade fair? Ano yung sino-sino or ilan yung mga participants po ninyo?
10: Yes, Ma'am Jamie. Bali, ito pong OKB, ang ibig sabihin po nito ay Orgulyo Kang Bicol.
6: Opo.
10: Bali, ito po yung mga produkto po na ipinagmamalaki namin na dadalhin po namin dyan sa Metro Manila.
6: Okay.
10: So, bali, meron, ito po ay nasa 34th edition na po kami. So,
6: mm-hmm.
10: Nag-umpisa po kami, 1996 pa. So, palagi po kami pumupunta dyan every now and then. So, sa ngayon po, mayroon po tayong total na 55 exhibitors na mga MSME.
6: Mm-mm.
10: So, sila po ay may iba't ibang produkto na galing pong Bicol at iso-showcase po natin dyan sa Metro Manila, sa Shangri-La Plaza.
6: Mm-hmm.
10: So, kami po ay nag-iimbita sa ating mga institutional buyers, sa ating pong mga kababayan na mga Bicolano na nandyan po sa Metro Manila at yung mga taga Manila na rin po na bisitahin po kami dito sa May 14 hanggang 17, 2026.
6: Okay.
10: So marami po silang mawibili, Ma'am Jamie, na mga produkto na galing sa Bicol na mga produktong ipinagmamalaki po ng ating mga MSME.
6: Okay.
10: So mayroon po tayong mga yung mga pagkain na galing po ng Bicol, mga yung mga bags po, mga handicrafts, mga yung mga coconut-based products, mayroon po din tayo niyan.
6: Mm-hmm.
10: So, halos po, mayroon po kaming mga 79 na mga produkto na itinda po diyan na pagpipilian ng ating mga prospective buyers.
6: Uh-huh.
10: So dito po sa ano, ito po ay yung mga MSME na ina-assist po ni DTI Region 5. So ito po ay nanggagaling sa iba't ibang probinsya po ng Bicol. Ang Bicol po, mayroon po kaming anim na probinsya.
6: Okay.
10: Albay po, Cam Norte, Cam Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon.
6: Uh-huh.
10: So mayroon po tayong mga representative sa mga probinsya pong ito ng mga MSME na pupunta po dyan para mag-showcase ng kanilang mga produkto.
6: Aha, I see. Okay. And also, no, ano ho ba yung tema ng inyong upcoming trade fair? And gaano ho kahalaga, no, lalong-lalo na po sa ating mga MSMEs, no, na sila po ay maging bahagi nitong trade fair na ito?
10: Opo. Bali, ang ano po namin, ito po ang OKB Summer Edition namin.
6: Okay.
10: Pari, ang team po natin dito, a celebration of Bicol pride and creativity.
6: Mm-hmm.
10: So, bali po, very important po ito sa ating mga MSME kasi yung mga produkto po nila ay nadadala natin po in a larger market, gaya po ng Metro Manila. So, dati-dati po kasi, dito lang po sila sa mga probinsya. Dito lang po kami nagkakandak ng trade fair sa mga malls po dito, sa local.
6: Uh-huh.
10: Pero this time po, talagang nagpunta na po kami dyan sa Metro Manila. At yung kanilang mga produkto po ay talagang very competitive na rin po and market ready na po sila.
6: Uh-huh.
10: So, ang inaasahan po namin dito ay yung sana makakuha sila ng mga institutional buyer. And yung mga buyers po na dadalhin yung kanilang mga produkto abroad. So, ang isa po yun sa mga objective nitong aming programa para po talagang matulungan po sila na makakuha ng mga buyers not only locally but globally.
6: Oho, tama naman po yan, no? At least makakatulong sa mga negosyante ho natin yan, lalong-lalo na yung mga nagsisimula pa lamang siguro, no, sa kanilang pagninegosyo. At least makilala at dito man lamang sa Metro Manila yung kanilang mga produkto, 'di ba? Pagka po ganyan na mayroong mga trade fair, yun ho bang mga, let's say, presyo ng kanilang mga binebenta ay mas mahal po ba or mas makakamura? Paano po?
10: Mas makakamura po yung ating mga
6: consumer
10: po dito. Consumer, opo. Kasi direct po sila
6: doon
10: sa mga processor at saka mga manufacturer mismo po ng kanilang mga produkto.
6: Uh-huh.
10: Ito po, ma'am Jamie, mga mag-exhibit po dyan, ay sila po mismo ang ating mga producer at gumagawa po nito.
6: Mm-hmm.
10: So, pwede po silang later maki-negotiate sila kung gusto nilang bumili ng wholesale or sa maramihan po, mas mura pa po yung pwedeng ibigay nilang mga presyuhan po dito.
6: Oo. Okay, may registration daw po ba sa mga pupunta? Kailangan daw po bang magbayad?
10: Wala po, Ma'am Jamie. Free po ito.
6: Okay.
10: Wala po namang silang babayaran na ano. Free po silang mag-visit po doon sa ano, sa venue namin. So, yung iba pa po nga po dyan ay nagbibigay pa ng mga parang giveaway.
6: At saka mga free taste, 'di ba? Yung mga para pag nagustuhan nyo, doon na kayo bibili. May mga free tasting sila, 'di ba?
10: Tama po, Ma'am Jamie. Meron pong mga ganun tayong mga exhibitors para po ma-test naman po ng ating mga consumers yung kanilang mga produkto po.
6: I see.
10: So, marami po silang pagpipilian. 79 na new products po ang i-exhibit po namin doon sa aming trade fair.
6: Ayun. Okay. Ay, tamang-tama ho ito. Samantalahin na po ninyo yung pagkakataon na pumunta on May 14 to 17, ano, sir? Sige po, Sir Noel, anyayahan niyo po muli sila, no? kasi pagkatapos naman po ninyo ay yung namang dalawang negosyante naman po nakasali po dito sa inyong trade fair ang amin pong makakapanayam. Go ahead po, sir.
10: Yes, maraming salamat, Ma'am Jamie. Bali po, sa ngalan po ng aming director, RD Bindo Nabol, at ng buong team ng DTI Region 5, inaanyayahan po yung ating mga mamimili po dyan sa Metro Manila, lalo-lalo na po yung mga kababayan nating mga Bicolano. Punta po kayo sa May 14 hanggang 17, 2026. Meron po kaming OKP trade fair po dyan sa level 1 and level 2 ng Grand Atrium Shangri-La Plaza, Mandaluyong, Metro Manila. Marami po kayong mabibiling mga Bicolano products, and ito po ay mga mura po ang presyuan po natin dito. So, mm-hmm, yung mga institutional buyers natin, ini-invite din po natin, and yung mga buyers po natin na mga mayroong transaction po sa mga international market, pwede rin po kayong pumunta po doon. And we assure you po na talagang mga the best po ang mga produkto natin dito, and market ready na po siya, and very competitive po in terms of pricing po. So maraming salamat po, Ma'am Jamie, sa pagkakataon pong ito.
6: Okay. Thank you so much po, sir. At mabuhay po kayo dyan sa DTI Region 5 sa Bicol. Okay. Mamaya po, Opo. Thank you so much po. Si Sir Noel Bunao, ang OIC, Assistant Regional Director ng DTI Region 5 Bicol. At syempre, babalikan po natin yung ating pangdalawang panauhin, no? At makipagkwentuhan tayo sa kanila, sa kanilang trabaho, at syempre doon sa paanong nabago ng pagninegosyo yung kanilang buhay at komunidad. Ayan, oras natin, 2:32 ng hapon.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
12: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo. Publico.
17: Radyo Pilipinas.
18: And Capital. 104.3 Colab.
19: Colab.
20: World Service Sports Radio.
21: Ang taginting ng FM
22: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
24: Pinagsanib na puwersa
25: para sa mas malawak na
26: serbisyo publiko.
27: Radyo Magazine 1278.
28: Sports Radio 918.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publico
31: 738.
32: At Radyo Pilipinas World Service.
33: Mapapakinggan na
34: sa Capital 104.3 FM.
35: Capital 104.3.
36: The AM and FM collab.
37: Sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas.
40: And Capital 104.3 Colab.
41: This is a public service announcement.
42: Discipline is the key.
43: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
44: Kilatisin ang sarili.
43: Ang kahandaan sa manibela siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
43: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
43: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
43: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Juan Trabajo.
4: Trabajo.
3: Kasama si Jamie Quinto.
4: Juan Trabajo.
3: Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: At syempre, batiin muna natin. Ito si Asek Ares. Si Asek Ares Gutierrez. Ayan, sabi niya, 100%. Ayun, alam kaya yung 100%? Na Bicolano po ba kayo o dun sa kinokomentaryo ko? Diba? Ayan, namimiss ko dito si ano, si Asek. Masarap din ka kukwentuhan to. Ang ganda ng witty at napakaganda ng mga sense of humor niya talaga. Anyway, balikan po natin. Ito pong OKB Trade Fair Summer Edition, no? At ito po ay gaganapin sa May 14 to 17 sa Ground Atrium and Ground Floor ng Shangri-La Plaza, Mandaluyong, Metro Manila. Tamang-tama, kung kayo ay taga Quezon City o taga parte ng South, pag bumaba kayo, MRT yun na agad eh. Oo, yung Shangri-La. Nakakamiss din magpunta dyan. Maganda yung mall na yan, malaki. Anyway, dito naman tayo sa Sea Glass Leomar Foods Enterprises. Ayan, si Ma'am Maria Jill Rilio Martin. Tama ba yung pronunciation ko ng pangalan mo, ma'am? And also, hello po, good afternoon. Opo. And si Ma'am Lynn Marjorie Camson ng Sea Glass Sonata Arts and Crafts Manufacturing. Magandang hapon po sa inyo, mga ladies.
6: Magandang hapon po.
5: Ayan. Magandang hapon po sa inyo, ladies. Okay. Siguro unahin ko po muna, sino, di ko alam kung sino sa inyo, pero pwede po ba na, ano, na magpakilala muna po kayo? Maaari nyo po bang i-introduce muna ano ba yung inyong mga negosyo at ano yung inyong produkto? Yes po, ma'am. Si Ma'am Camson, okay.
6: Okay, hello po, I'm Lynn of Sea Glass Sonata from Catanduanes. Yung product po namin is fashion accessories made of Catanduanes Sea Glass.
5: Uh-huh.
6: Bali, registered po yung business namin last 2023. So, next month magti-3 years pa lang po kami.
5: Mm. Bakit ho ninyo naisipan po na ito yung gagawin po ninyong negosyo?
6: Medyo matagal na kasi akong namumulot ng Sea Glass. Sa mga hindi pa pong nakakaalam, yung Sea Glass po yung broken glass na natatapon sa dagat and napapalish siya ng ocean.
5: Oh. So, as in literal na ano po, na what you call this, yung ayan, pinapakita natin.
6: Yeah.
5: As in literal na mga basag na ng mga bote or kung ano man.
6: Yes po, ma'am.
5: Ah.
6: So, parang ganito po siya. Example.
5: Okay.
6: Those are broken glasses na nadi-discard sa ocean, sa tabing dagat, tapos napapalish siya ng dalampasigan, ng hampas ng alon, ng sand. So, gumaganda siya. And yun po yung ginagamit kong main material for the accessories.
5: Oo. Okay. So, kumbaga parang ito ay ano pala, pero hindi ito yung ano, hindi ito yung mga parang mga corals or bato-bato na nakikita.
6: Hindi po, ma'am.
5: Talagang
6: hindi po, ma'am.
5: Kumbaga parang
6: tinatawag po itong reverse gem.
5: Aha.
6: Kasi unlike yung natural gems, 'di ba, like diamonds, mga emerald, those are nature made. So eto naman yung sea glass, man-made na glass, then transformed by nature. So baliktad, kaya nagiging reverse gem.
5: Oh, okay. Ito, si ano naman, si Mommy Jill naman. Ayan. Kung sayo ay mga craft, mga tungkol sa mga crafting, si Mommy Jill naman ay mga pagkain. Okay, sige. Ma'am Jill? Opo, magandang hapon po sa inyo. Po pwede ho ba na maipakilala ho ninyo ano ba itong inyong negosyo? Ano ho yung mga produkto ninyo? And I understand na kayo po ay dating nagtatrabaho sa bangko, di ba? Oho, and bakit ho naisipan ninyo na pasukin na lamang ang pagnenegosyo? Okay. Ma'am, medyo mahina yung boses po ninyo. Siguro di ko alam kung paano ba, ididikit ba yung mikro. Yan, okay, sige, try natin yan. Uh-huh. Okay, mukhang mahina talaga yung kanyang, ano, sayang. Sayang yung sasabihin ni ma'am. Baka pwede sa, ano, sa telepono na lang po, okay lang po ba? Okay. Okay, sige. Sa telepono na lang muna, i-try natin. Pero si ma'am, yung sa crafting natin, si ma'am Kamson, ayan. Ma'am, naku-curious lang ako. So, kumbaga parang ito ay mga galing sa, pardon my words, mga basura na inaanod ng sa dalampasigan, pero nagawa ninyo na maging maganda.
6: Yes, ma'am. Tama po kayo. Actually, yung business ko is more of upcycling from trash to treasure yung peg.
5: Oo, maganda kasi kumbaga ayan, no, yung pinapakita natin. Na-curious ako kasi kumbaga parang yung pagnenegosyo mo ay may purpose, 'di ba? So may kalat, ginawa mong ito ngayon yung negosyo mo. Oo. So sinong mga tagapulot mo? I mean, ilan yung mga ano mo, ilan yung mga sabihin na natin parang mga empleyado mo?
6: So sa ngayon po is family enterprise talaga po ito, and kino-contain ko lang, and kasi yung strategy ko is more of slow and steady. Tinitingnan ko muna yung burn rate ko, dapat kontrolado. So kung kaya naman kami muna. And also basis experience sa ibang lugar talaga, like Camiguin, pag nag-hire ka ng tagapulot, magiging parang hindi na siya sustainable. Yung tendency ng community is kahit hindi pa siya pwedeng pulutin, pulutin na, so masasayang lang. So sa ngayon po, may on ko lang akong silversmith, saka wire wrapper.
5: Okay. So, pang ilang sali nyo na po ito sa OKB Trade Fair?
6: Bale, mag-a-up. This is my fourth time to join since yung registration ko with DTI last 2023. So, every year na po ako sumasali, and I'm proud to say na every year may award po yung sigla Sonata.
5: Ay, ang galing. Oo, congratulations. And I bet yung inyong mga tawag dito, mga design, ano ba ito? Nauulit ba ito or talagang rare? Kasi syempre depende dun sa mapupulot or makukuha ninyo, 'di ba, sa dalampasigan?
6: Yes, ma'am. Tama po kayo. Ang kagandahan ng product namin is unique yung bawat piraso ng siglas.
5: Oo.
6: So walang magkakapareho diyan. Yan po yung kumbaga distinct na characteristic ng product namin.
5: Mm-mm.
6: So yung design philosophy namin is in-honor namin yung kung ano yung character, yung organic shape ng sea glass, and we work around it, not against it. kung gagamit din kami ng tawag niyan mga ibang elements or components, mm-mm, dapat hindi niya ma-overpower yung beauty ng sea glass.
5: Okay. And nabanggit ho ninyo no na ilang taon na din kayong sumasali. Ano ho yung pagbabagong na idulot po sa inyo ng pagsali ninyo sa mga trade fair?
6: Unang-una po siguro ang masasabi ko is yung network lumawak. And mas eto kasi yung avenue like sigla Sonata maliit pa lang. So nagiging visible na rin siya sa mainstream market.
5: Mm-mm.
6: And yung kagaya ng sigla Sonata, ako po kasi more of online yung selling.
5: Ah, okay.
6: Yung trade distribution channel. So yun yung avenue, yung trade fair is yung mabigyan ng chance yung mga mamimili na mahawakan, ma-appreciate ng ano tawag yan, ng malapitan yung product.
5: Mm-hmm.
6: So medyo nakakatulong yun in managing expectations din ng mga mamimili kasi minsan pag online talaga mahirap kahit bigyan mo ng
5: logo,
6: kumuha ka ng picture na clear, hindi pa rin mamatch sa expectation ng client. So, maganda ang sumali sa trade fair kasi yung nakikreate niyang meaningful relationships, hindi mm-hmm. lang with buyers, kundi yung with peers din, yung exhibitors, co-exhibitors. Like, doon mo makikita yung magkakaroon ng sharing of experiences.
5: Mm-hmm.
6: Minsan, yung time na may mga doubts ka na gusto mo pa bang dumiretso. So, during OKB, nagkakaroon ng chance yung mga co-exhibitors na mag-share ng experiences nila.
5: Mm-mm. So, bukod po dito, may iba pa po bang tulong ang DTI na ipinahatid po sa inyo?

0: products ko doon. So, nakakatulong din po iyon. And also po yung push nila with LinkedIn, connecting din with other government agencies. Like last year, naka-receive kami ng grant from DOLE with the help also of DTI. Sila po yung nag-facilitate. So, maraming naitulong po yung DTI talaga. Mm-hmm. In kahit 3 years, nakita ko yung ang tawag yan,
1: pagbabago.
0: Sa, yeah, improvements sa operations po.
1: Yung
0: processes, paano magiging mas streamline yung processes. So, yun po. Kahit 3 years, parang damang-dama ko na talaga. And this is enough reason for me to go on and continue po.
1: Oo. Paano naman po yung sa community, ano ho yung masasabi natin na parang, di ba, meron yung tinatawag sila na social responsibility para sa mga komunidad. Ano ho yung kayo po, no? Ano yung mga nabago ninyo or sabihin na natin na naging contribution ninyo sa inyong community?
0: Be honest, siguro sa stage na ngayon, na early growth stage pa lang yung Sigla Sonata, parang wala pa masyado siguro. And but the intention is always there na papunta na doon, especially sa pagtulong sa environment. Actually, Sigla Sonata evolved into an upcycling business talaga na hindi lang siglas, kundi pati yung mga plastic waste. Like last year, yung participation namin sa OKB, yung na-recognize as Trendsetter Award kasi in-introduce namin yung mga dangling earrings of upcycled PET bottles, and now we will be introducing fabric naman yung mga retaso.
1: Okay.
0: So, yun po.
1: Mm-mm.
0: Parang ganun po yung direction na tinatahak ng Sigla Sonata, because we acknowledge and we recognize that siglas is a finite resource. Mauubos din yan. So, ano pa yung pwede natin gamitin para mas mapaganda yung mga kababaihan pag gumagamit sila nito, and at the same time, malilinis natin yung environment.
1: Oo. Okay. Nako, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Lynn. Baka gusto niyo pong invite sila dito po sa trade fair. Go ahead po.
0: So, kita-kits po tayo sa OKB Trade Fair sa May 14 to 17. Marami po kaming inihandang mga produkto. Enjoy our proudly prepared products po. Number 12 po ang Sigla Sonata. Kita-kits po tayo.
1: Ayan.
0: And also po pala, shout out din, and ipopromote ko na rin po yung mga products ng 5 ko pang kasamahan from Catanduanes.
1: Okay.
0: Una po si JC Abaca Handicrafts, maker of Abaca bags and other Abaca products. Tapos si Jazz Handicraft, yung sa coconut shells naman. Si Mami Lots, taro chips, masarap na taro chips. Si LSG, mga abaca and coconut products. And si Abba Creations, abaca fabric naman. So, yun po. Kita-kits po tayo sa May 14 to 17.
1: Ayun. Okay. Thank you so much po, Ma'am Lynn. Marjorie Camson. Opo, maraming salamat po sa inyo.
2: Buwang trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Siguro yung isang guest natin, nahirapan na din talaga makabalik, pero wala naman na din tayong masyadong oras. Anyway, nako, magpapa-shoutout muna. Ito, yung ating mga nanonood sa atin ngayong hapong ito, si Sendito Christian John, at syempre, sa aking napakasipag na basher. Hindi, ito yung kaibigan natin ito eh. Oo, matagal na panahon na. Oo, yung mami niya at yung mother ko ay magkaibigan din. O, magkaklase nung high school. Tapos kami naman, hindi kami naging magkaklase nito eh. Pero paborito ko talaga to at paborito din niya ako. Ayan, si Emerson Tolentino ng Kainta, Rizal. Sa Kainta ka pa din, alam ko. Ayan, si Emmer. Tago na lamang natin siya sa pangalang Emmer lang. O, diba? Si Emerson Tolentino. Ayan, happy listening. Ayan,

0: Di ko pa masabi happy happy birthday eh, no? Okay. And dito naman po tayo.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Abol lamang natin itong mga balitaan. Learners Telesafe Contact Center Helpline na may direktang koneksyon sa National Center for Mental Health, inilunsad po ng Department of Education para sa mga mag-aaral. Si Dayan Lear sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dayan?
2: Yes, Jamie, inilunsad ng Department of Education o DepEd ang bago at mahalagang lifeline para sa mga mag-aaral sa buong bansa. Ito ang Learners Telesafe Contact Center Helpline o ang number sign 33733 na ngayon ay meron ng direktang koneksyon sa National Center for Mental Health Crisis Hotline. Sa kanyang pagbisita sa General Tiburcio de Leon National High School sa Valenzuela City, ipinresinta ni Education Secretary Sunny Angara sa ilang estudyante kung saan tiniyak ng DepEd na sa pamamagitan ng two-way referral system, agad na makakakuha ng professional na tulong ang mga mag-aaral na dumaranas ng mental health crisis. Ayon kay Angara, mahalaga ang bawat mag-aaral kaya nais ng pamahalaan na iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa at may mga taong handang makinig at tumulong sa kanilang pinagdaraanan. Maaring makapag-ugnayan ang mga estudyante sa Learners Telesafe Contact Center Helpline sa number sign 33733 o sa 0945-175-9777 o sa email na weprotectlearners@deped.gov.ph. Dito nagbibigay ang mga Learner Rights and Protection Officer ng DepEd ng agarang gabay at assessment habang tinutugunan yung mga usapin at ang ipag-ugnayan sa iba't ibang tanggapan para sa mabilis na solusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Nako, doon po sa ating mga ano no, mga ano ba, may birthday. Ayan, bukas na lamang po yung ating pong gagawing pagbati. Pero bago tayo magpaalam, ayan, maraming salamat muna sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito din sa studio sina Engineers Orly Lopez, si Engineer Marvin Toledana, ayan, at syempre si Miss Mai Vidania. Iwan po namin sa inyo ito pong balita, Mass for Accountability, ang idinaos ngayon sa Kamara kasabay po ng pagtalakay ng Articles of Impeachment sa plenaryo. Si Miss Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Jamie, isang misang idinaos sa Kamara bago ang pagbukas ng sesyon ng plenaryo. Ito ay diniluhan nilang ilang mamabatas, iba't ibang organisasyon. Si Father Robert Reyes, Father Greg Redoblado at Father Joel Sabalia na isa sa mga complainant ng impeachment laban sa pangalawang pangulo. Ang misa ay ginawa bago ang pagbukas ng sesyon ngayong hapon sa plenaryo kung saan nakatatang talakayin ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo. Kaninang umaga nagsagawa ng piket ang ilang grupo sa harap ng batas ng pambansa bilang kanilang suporta sa pananagutan at accountability ng Vice Presidente. Mula People Center, nagmarcho naman ang mga ito patungo dito sa plenaryo upang saksihan ang plenary proceedings. Yan ang update mula dito sa Kamara, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo.
1: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab.
2: FM 2, the capital.

0: ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
4: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
3: Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM technical engineers naman, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino at Avi May Santos. At syempre sa ating executive producer, si Yen Calces. Ganon din, pakilike and follow din po kami ano, sa lahat ng ating social media platforms.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: At ngayong araw po na ito, ano, tatalakayin natin yung bagong inilunsad na Cagayan Innovation Hub at ang Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry o SARAI Hub ng Department of Science and Technology, ano, o DOST. At layunin po ng mga proyektong ito gawing mas makabago, mas epesyente ang sektor ng agrikultura, no, sa pamamagitan nga ng paggamit ng technology, datos at siyentipikong pananaliksik. At sa panayam po na ito, aalamin natin ano, kung paano makakatulong ang mga inisyatibong ito ano, sa mga magsasaka at sa pangkalahatang pag-unlad ng agrikultura sa bansa. Aalamin natin ang lahat ng iyan ano, sa ating panauhin ngayon mula sa DOST Region 2 Science Research Specialist 2, si Sir Victor Perlas. Magandang hapon, sir!
15: At magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po.
3: Ayan, ano, sabi nga natin, aalamin natin kay Sir. Ano, ano nga po ba, no, Sir, ang tungkol dito sa Cagayan Innovation Hub?
15: Ang Cagayan Innovation Hub po ay isang integrated facility na kung saan pinagdudugtong-dugtong natin yung mga data ng agriculture, research collaboration, innovation support, at technology-based services para sa the entire lalawigan ng Cagayan. Actually, hindi lamang ito isang opisina or gusali. Ito ay isang enabling platform kung saan maaaring magsama-sama ang pamahalaan, academe, private sectors, MSMEs, farmers at developmental partners natin upang magamit ang science and technology sa mas epektibong pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa. Sa mas malinaw na paliwanag, ang Innovation Hub ay maaaring magsilbing tahanan ng mga mahalagang components gaya ng Data and Knowledge Management Center para sa mga data-driven governance, Saray Hub para sa agriculture intelligence at climate advisories, Innovation Hub naman po bilang suporta sa mga negosyo, research utilization at development ng local innovations. So technically yun po yung context namin of Innovation Hub of bringing science and technology and innovation to our community people. Agham naramdam ikang po.
3: Ayun, ano, agham na ramdam, sabi nga ni Sir Victor. Ano, bakit naman po kaya, ano, sir, sa tingin mo, eh, mahalaga ito, no, itong proyektong ito para sa lalawigan po ng Cagayan?
15: Ang lalawigan ng Cagayan ay napakalawak po. So, it covers a lot of space, a lot of territory po. Makikita pangangailangan natin sa pangangailangan technical sa agrikultura, climate adaptation, public service delivery, at local economic development. Sa kasalukuyan, maraming information ang nasa iba't ibang opisina at programa, ngunit kung minsan hindi pa ganap na magkakaugnay. So sa pamamagitan ng Cagayan Innovation Hub, may opportunity tayong pagsamasamahin itong mga mahalagang datos na ito para maging systematic at magamit natin as one major scientific tool para maging mabilis, tama, at strategic yung mga desisyon ng pamahalaan or ng provincial local government unit. So mahalaga ito para may tutumulong tayong ilipat ang governance mula sa traditional at pirapirasong pamamaraan patungo sa modern, data-informed, at future-ready na pamamahala.
3: Ayun ano, from traditional to modern na siya, no? Siyempre, yes, talagang dapat lumilevel up tayo, hindi po ba, Sir Victor, ano? Lalo yes, ngayon sa panahon ng digital na rin, eh, hindi ba? So, Sir Victor, ano, paano naman po, ano, or ano po ba itong tinatawag na One Cagayan Drives? At paano, paano nito sinusuportahan, ano?
15: Opo, ang One Cagayan Drives ang programa ng local government unit po natin dito sa Cagayan Valley po, no? Technically, in the province of Cagayan. So, One Cagayan Drives, it's actually developing the rural industries po through value chain support and enabling value chain and sustainability. So, direktang sinusuportahan ng Cagayan Innovation Hub ang One Cagayan Drives dahil nakahanay ito sa pangunahing layunin ng probinsya. Technically, through digitalization, resilience, innovation, value creation, economic growth, at sustainability. So, sa aspeto ng digitalization, nagbibigay tayo ng mekanismo para maayos at magamit ng mabuti ang data at digital tools sa governance. Sa resilience naman, tumutulong ito sa risk-informed planning, lalo na sa disaster preparedness, climate adaptation, and agricultural planning. Sa usapin naman ng innovation at value creation, mahalaga ang hub dahil nagbibigay ito ng espasyo para sa collaboration, mentoring, research utilization, product development, at saka support services para sa ating mga MSMEs at iba pang innovators. Sa economic growth, nakakatulong itong palakasin ang competitiveness ng mga local na negosyo at mapabuti ang efficiency ng local systems. At sa sustainability, tinitiyak nitong ang mga plano at proyekto ng probinsya ay may pamatagalang direksyon at nakabatay sa ebidensya. Kaya hindi lamang sumusuporta sa One Cagayan Drives. Ang Innovation Hub ay isa sa mga konkretong paraan para maisabuhay ang vision ng ating provincial local government unit.
3: Ayun, ano, napakahalaga nito, ano, para masustenihan, sabi nga ni Sir, ang vision ng lalawigan. Ano. At Sir, ano naman po ang papel ng DOST pagdating dito sa mga proyektong ito?
15: Ito po ang DOST, ang isa sa pinakamahalagang institutional partner ng project na ito dahil ito ang nagbibigay ng scientific foundation technical guidance at innovation support. So sa madaling salita po, ang DOST ang nagdadala ng science-based approach upang masigurado natin na ang hub ay hindi lamang magandang konsepto, kundi technical na matibay, kapakipakinabang, and especially sustainable pagdating sa kanyang implementation. Ang DOST ay magbigay ng support sa data system, decision support tools, agricultural intelligence platforms, training, research-based interventions po. So, technology transfer, innovation programs. So, yung mga programa po namin at aktividades namin sa DOST ay maaari pong isama sa buong konsepto ng Innovation Hub para matulungan po natin ang ating mga MSMEs. Kasama din po dito yung pagbibigay natin ng access sa mga experts at sa mga scientists, kamukha din po ng pagbibigay ng access sa ating mga MSMEs sa mga laboratories po. No? So ang DOST ay tumutulong sa capability building din po ng mga local government unit experts natin or ng ating mga empleyado sa LGUs. Katuwang din po dito ang pagbibigay natin ng capability building sa mga farmers po natin or sa ating magsasaka. So maaari din po natin bigyan ng capability building or kaalaman yung mga stakeholders natin para mas magkaroon sila ng access and usage dun sa ating mga technology. So sa perspective po ng DOST Region 2, ito ay malinaw na ipinapakita namin yung mandato ng ahensya namin na maging instrumento yung agham, teknolohiya at inobasyon para sa kabuuang regional development po.
3: Ayun, ano, napakahalaga ano, ng papel ng DOST. Sabi nga ni Sir na ito ay supportan, bibigay ng trainings, ng mga kaalaman. Ano. At, Sir, nabanggit nyo rin po kanina ano, yung pagdating sa data and knowledge management. Ano, ano naman po ano, or paano naman makakatulong ito ano, sa ating mga lokal na pinuno?
15: Opo. So sa aming Innovation Hub po, isa sa kanyang mga component ay yung Data and Knowledge Management Center. So ito po ay makakatulong dahil binibigyan nito yung mga leader natin or yung mga planning officers po natin ng access sa mas maayos, mas organized at mas napapanahong information. So sa pamahalaan po, napakahalaga nito dahil ang quality ng desisyon ay nakabatay din or nakadepende din sa quality ng datos na ginagamit. Kapag may maayos tayong data system, mas nakikita ng mga leader ang tunay na lagay ng agriculture, economy, public service delivery, disaster vulnerability at developmental indicators sa iba't ibang lugar sa probinsya. So, halimbawa po, sa halip na umasa sa manual reports or hiwa-hiwalay na impormasyon mula sa iba't ibang opisina, maaaring magkaroon ng iisang reference point ang ating mga decision makers. So, mas nakakatulong ito sa planning, sa budgeting, prioritizations ng interventions natin, pagbuo ng mga polisiya na hindi nakabatay sa hula, kundi sa actual scientific data. So, mahalaga ito sa monitoring and evaluation dahil masusukat kung alin ang programang effective, alin ang kailangang i-adjust. Kaya sa kabuuan, pinapalakas nito ang kalidad ng pamumuno at pinapabilis natin yung pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng publiko. Yun po yung pinaka maiaambag ng ating Data and Knowledge Management Center sa leadership ng provincial local government unit.
3: Ayun, napakahalaga nun. Sabi nga ni Sir, hindi, kumbaga ito yung pinagbabasehan nila, no? Hindi hula-hula na lang, ano? Talagang may basehan. At Sir, ano, nabanggit din natin kanina itong SARAY para lang po sa kaalaman ng ating mga listeners and viewers. Ano po ba itong SARAY? SARAY Hub, ano?
15: Opo. Bali po, ganun din po kamukha po ng ating Data and Knowledge Management Center. Isa rin po itong component ng ating Innovation Hub, no? Malaki rin po ang maitutulong ng ating SARAY Hub sa mga magsasaka dahil ito ang nagsasalin ng scientific data tungo sa practical advisories na maaari natin gamitin sa bukid. Ang pagsasaka ay lubhang affected ng weather, ng klima, ng pests, ng outbreaks at kondisyon ng lupa at tubig po. Kapag wala ang tamang information, mas mataas ang possibility na mali ang timing ng pagtatanim, hindi akmang choice ng crop at malaking pagkalugi dahil sa climate-related risk. So sa tulong po ng SARAY Hub, ang mga magsasaka ay maaaring magkaroon ng access sa information tungkol sa weather patterns, crop sustainability, pest and disease risks, at iba pang agricultural-related forecast po. So, ang layunin nito ay magbigay ng information po sa ating mga magsasaka at sa ating mga municipal agricultural offices para malaman kung kailan magtatanim, ano ang pananim na akma, paano maghahanda laban sa posibilidad ng pinsala, at paano mapapataas ang ani habang nababawasan ang risk. Mas malawak na pananaw ang saray habay tumutulong sa pagbuo ng mas climate resilient at mas productive agricultural sector ng probinsya.
3: Ayun, ano, kumbaga hindi makikipagsapalaran, ano? Kumbaga ito ay talagang nakaayos, ika nga, ano ba yung mga dapat, ano yung hindi dapat, ano? Para kumbaga naiiwasan at nasa ganun, sabi nga, mas lumaki ang ani, ano, sir, ano? Para makatulong sa ating mga magsasaka. Napakaganda nito, ano, para nalalaman na nila yung mga dapat nilang gawin, ano? Kumbaga ito kumbaga naiiwasan yung mga pagkakamali, hindi po ba? Oo. Po. At ano naman po kayang uri, ano, ng impormasyon or support tayo mga matatanggap ng ating mga magsasaka?
15: Unang-una po yung mga magsasaka po natin maaaring makatanggap ng mga localized weather advisories po, no? Recommendations kung ano yung angkop na pananim, information po sa tamang timing ng pagtatanim at mga babala hinggil sa posibleng peste at sakit na kumalat, at gabay para sa mas mahusay na pamamahala ng tubigan at ng lupa po. So, mahalaga yung information na to dahil yung mga localized at science-based advice na to ay mas mapapakinabangan po kaysa dun sa ating mga general information na knowledge lamang. And then, apart from the information po, no, yung ating mga farmers ay binibigyan din po natin ng mga training and orientation upang maintindihan nila kung paano gamitin yung mga advisory at mga digital tools na ito. And mahalaga to dahil hindi lang sapat na may access sila sa technology. Kailangan din nilang maunawaan kung paano i-apply ang actual farming decisions. That's why through our Saray Regional Hub at saka po yung aming programa sa Smart Agriculture, nabibigyan po namin ng capacity building yung mga farmers po natin para ma-maximize po yung utilization ng mga technologies na ito.
3: Sir, pagdating naman sa mga negosyo, no, paano naman po nakakatulong itong mga innovation hub na ito, no, lalo sa mga maliliit, mga nagsisimula pa lang?
15: Makakatulong po ito sa itong innovation hub na to sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa kanila upang mas mapalakas nila yung kanilang produkto, yung proseso at yung market competitiveness po nila. Maraming MSMEs ang may magandang products maganda din yung kanilang serbisyo, ngunit nangangailangan sila ng suporta sa packaging, sa labeling po, sa testing, quality improvement, digitalization and innovation mentoring. So dito pumapasok yung papel po ng Innovation Hub sa tulong po ng ibang DOSC programs kagaya po ng setup at innovation support mechanisms namin. Matutulungan din po natin ang mga small businesses natin para mapabuti nila yung production efficiency na tinatawag natin, product quality at saka overall business competitiveness po natin. Dine-deploy po namin dito sa Innovation Hub yung aming mga technologies na talagang maglalagay sa kanila sa pedestal, kamukha po nung dislocator na tinatawag namin dito sa region, na kung saan naka-display na po doon yung kanilang mga produkto na ma-access po ng ating mga consumers.
3: Lalo sa mga nagsisimula pa lang, ano, sir, kumbaga bago sila makapagsimula nasa tamang landas na yung kanilang sisimulang negosyo, no? Alam na nila. Opo. At sir, ano naman kaya yung mga benefits na inaasahan ng ating mga mamamayan, ano, pagdating sa mga programang ito?
15: Ang pinakaunang benepisyo po ng publiko ay ang pagkakaroon ng mas maayos at mas responsive na services mula sa pamahalaan. Kapag may mas mahusay na planning and decision making kasi tayo, mas magiging maayos ang implementation ng programs. Example, programs po sa agriculture, sa livelihood, sa disaster preparedness at iba pang mga servisyong pampubliko. Ibig sabihin, mas ramdam ng mga ordinaryong mamamayan yung epekto ng mas maayos na paggamit ng agham at teknolohiya. Ikalawa, nakikinabang ang publiko dito dahil pinapalakas nito ang local economy. The moment na may maximize po natin ang paggamit ng ating innovation hub para sa mga MSMEs natin, aasahan din po natin ang taas na produksyon at magkakaroon ng mas maayos at mas magbo-boom yung negosyo dito sa ating lalawigan. As well as dahil sa support din po natin sa farmers at sa mga innovation-driven development. Ikatlo po, tumutulong ito para sa pagbuo ng mas resilient na community dahil mas mapaghahandaan yung mga hamon tulad ng climate risk at food insecurity po. Kaya kung tutuusin, yung benefits ng Innovation Hub ay hindi lang pang-opisina or pang-institusyon. Ito ay direktang epekto ng kalidad or direktang may epekto sa kalidad ng buhay ng mga mamamayan.
3: Opo. Sir, kumbaga, nagsimula na po ito. Itong project na ito, ano? Kumbaga,
15: yes,
3: oo. At mayroon na po bang naging pilot area, ano, ng unang beneficiary nitong innovation na ito?
15: Ang innovation hub po kasi natin ay open po siya for the entire province of Cagayan.
3: Mm-mm.
15: So, ang number one po na beneficiary natin or unang-unang naging beneficiary natin in terms naman po of the smart agriculture or yung sasaray po natin, ay ang City of Tuguegarao. Ngayon po, we are also doing, no, yung ating saray sa lalawigan po ng Tiat. Apart from the province itself, province of Cagayan, sumaklaw din po tayo sa probinsya ng Isabela na kung saan nagkakaroon din po tayo ng pilot testing ng ating smart agriculture sa City of Cagayan at sa City of Santiago po.
3: Ayun, ano. At sir, ano, sa pagpapatupad nito, may mga hamon po ba kayong kinaharap? At paano po nyo ito, kumbaga, sinolusyonan?
15: One of the major challenge po, yung isa sa talagang pinakamalaking hamon na na-experience po natin dito during the time na nilalatag po natin itong ating Cagayan Innovation Hub, yung bang digital readiness, no, digital readiness po ng iba't ibang mga local government units as well as their municipal agricultural offices. So hindi po lahat ng opisina ay pare-pareho yung kakayanan nila sa paggamit ng data system at digital tools. May mga lugar na kailangan ng dagdagan ng training, kailangan ng additional mga kagamitan at institutional support para talagang masapakinabangan nila yung system na to. That's why we made sure na dito sa ating Cagayan Innovation Hub mismo, we made sure to have all of these mechanisms complete para in the absence of all of this sa kanilang mga lugar, ay maaari po silang pumunta sa ating Innovation Hub para ma-maximize din po yung paggamit ng ating mga digital tools.
3: Mm-hmm. At isa rin po, ano, sa pinakamahalagang tinitingnan natin pagdating sa food security, ano, paano naman po makakatulong, ano, pag sa usaping food security at sa pagtugon po sa pagbabago ng klima?
15: Opo, no. So ang isa sa mga talagang dilema din na nakikita po namin dito sa province of Cagayan ay minsan nagkakaroon po ng overproduction at talagang mababa po na ibebenta yung mga produkto, minsan naman po nabubulok na lang. So, direktang nakakatulong po yung ating Innovation Hub through our Saray Regional Hub sa food security at climate change dahil pinapalakas ito yung capacity po ng ating agricultural sector na gumawa ng mas informed, mas climate responsive decisions. So, sa tulong ng iba't ibang science-based tools ng Saray, ng Sinag, mas napaghahandaan ng epekto ng pagbabago ng panahon, mas nababawasan yung possibility po ng malaking pagkalugi ng mga negosyo sa pagkasira ng mga produksyon. At kapag mas matatag kasi yung ating agricultural system, mas nagiging stable yung ating food supply. Sa usapin naman ng climate change, mahalaga ang hub dahil nagbibigay ito ng mas systematic na paraan sa paggamit ng iba't ibang data, especially po sa forecasting para sa adoption at saka sa risk reduction. Hindi na lamang basta naghihintay ng pinsala bago kumilos, sabi nga nila. Sa halip, mas nagiging anticipatory yung planning natin. Ito ay mahalaga para ang isang lalawigan tulad ng Cagayan na may exposure sa iba't ibang climate-related risk. Sa kabuuan, ang proyektong ito ay tumutulong sa pagpaprotekta ng produksyon, ng pagkain, sa kabuhayan ng magsasaka, sa katatagan ng community laban sa effects of climate change.
3: Opo. At sir, ano, paano naman natin kaya ano, masusukat yung tagumpay nitong proyektong ito?
15: Masusukat natin ang tagumpay ng utilization po ng Innovation Hub sa pamamagitan ng mas ramdam na impact nito sa ating mga community. Sisimulan natin sa mga aspetong sa kamukha ng sa agriculture, no? Kaya po ang strategy na ginagamit po namin dito ay pinapilot test natin ito sa iba't ibang mga munisipalidad dito sa Cagayan upang makita natin kung paano mamamaximize yung use. Hindi po kasi pare-parehas ang pangangailangan ng bawat munisipalidad dito sa aming lugar. So iniisa-isa po natin sila upang makita natin ano ang nag-work, ano ang hindi nag-work. So that we would be able also as the Department of Science and Technology to adjust yung capacity building namin, to adjust po yung mga trainings namin, at to be sure na nakabatay sa science impact assessment yung ginagawa po namin. At this point in time, wishful thinking po kami na in the next years, this will be helpful or talagang makatulong sa probinsya ng Cagayan. Sa ngayon po, unti-unti naming binibuild itong Cagayan Innovation Hub na talagang mapakinabangan ng gusto ng lahat ng mamamayan dito at lahat ng sektor po.
3: At sir, sa mga ibang lalawigan naman po na interesado, paano po kaya sila maaring mag-coordinate din sa DOST na nais din nila yung kanilang probinsya or lalawigan na magkaroon po ng ganitong klaseng proyekto?
15: Opo, ang the Department of Science and Technology through yung ginamit po naming strategy sa dito sa Region 2 ay maaari rin pong gamitin ng iba't ibang DOST regions across the country, no? Ang talaga pong ginawa namin is nasa mandato po ng DOST ang pagkakaroon ng Innovation Hub. No, isa po yun sa mga kailangan naming ipatayo or kailangan naming pondohan dito sa departmentong ito. Gayun lamang, yung Innovation Hub namin supposedly ay nasa aming regional office. Mm-hmm. Ang ginawa po namin is in order for us to fully maximize ito, ay nakiusap kami sa Provincial Government Unit of Cagayan na kung maaari mag-partner kami. So technically po, hindi po kami ang nilapitan ng Provincial Local Government Unit of Cagayan, kundi ang DOST po ang proactive na pumunta sa Provincial Local Government Unit of Cagayan po para mag-forge ng partnership. Mahalaga po sa part ng DOST na basurado na yung mandato niya na agham na ramdam ay madala niya sa mamamayan. And what one best area, one best scope na pwede naming puntahan, definitely ang local government unit. So my message goes not only to the local government units but also to DOST regional offices to be more proactive in cooperating and forging partnerships with the local government unit in order to create and stabilize a certain program such as an innovation hub that would be open to public and open to everyone.
3: Ayun, ako, maraming salamat po, Sir Victor Perlas, ang Science Research Specialist ng DOST Region 2, ano, sa mga impormasyon na inyong ibinahagi, ano, at mabuhay po ang inyong proyekto, ano, at sana marami pa ang inyong matulungan dyan sa Cagayan, ano. Maraming salamat po, Sir Victor.
15: Maraming salamat din po. Thank you so much po for the opportunity. I just would like to take this opportunity as well to thank my regional director, Dr. Virginia G. Bilguera, for giving me the opportunity po to speak with you and to all of our community people and listeners. Muli po, isang makagham na araw po.
3: Muli po nakasama natin si Sir Victor Perlas ng DOST Region 2. Maraming salamat po at bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
10: Wais na misis, diskarteng madinig, usapang may sustansya, home ekananay.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan!
12: mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
17: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Tamang impormasyon.
23: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
24: Kabataan, kasama sa usapan.
23: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
25: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Tayo po ay nagbabalik sa programang Home.
25: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, Home Ekananay.
26: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
17: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
29: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
27: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
30: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
31: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
30: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
31: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
30: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
31: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
30: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
31: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
30: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Ang tangi kong pag-ibig.
1: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
30: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
24: Tamang impormasyon.
28: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
24: Kabataan, kasama sa usapan.
23: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
25: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Tayo po yung nagbabalik sa programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
2: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
3: Tayo dadako na para sa wise tips ni Nanay. Sabi nga ang artificial intelligence, lagi nating naririnig, hindi ba, ang AI. Mabilis po nang nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na trabaho sa iba't ibang larangan. Nakakatulong ito para mapabilis ang ating mga gawain, mapadali ang komunikasyon, at mapahusay pa ang ating pagiging produktibo. Gayunpaman, meron din po itong kaakibat na mga hamon na maaaring makaapekto sa kalidad ng ating trabaho at sa kakayahan ng ating isipan. So, babanggitin ko po yung ilang mga paraan kung paano nakakatipid ng oras sa trabaho sa tulong ng AI. Una dyan, pag-automate ng paulit-ulit na gawain. Kayang gawin ng AI ang mga trabahong inuulit-ulit. Halimbawa na dyan, ang autofill ng data sa Microsoft Excel gamit ang AI features. Nandyan din yung mabilis na pananaliksik, research, nakakahanap at nakakapag-summarize tayo, agad-agad na mga impormasyon. Ayan, paggamit ng mga ChatGPT para paikliin yung mahabang report. Kumbaga, sinasummarize niya. Nandiyan din yung pagsulat ng email. Nakakagawa agad ng maayos at professional na email. Nandiyan din yung pagsasaayos ng schedule. Inaayos ang meetings at mga reminders. Nandiyan din yung pagsusuri ng data. Mabilis mag-analyze ng malaking datos. Paglikha ng content. Tumutulong gumawa ng mga presentations, ng mga blogs at scripts gamit ang AI. Automated customer support. Chatbots ang sumasagot ano, sa mga common questions. Ayan, makikita natin yan. Ano. At pagsasalin at grammar check. Tumutulong ito sa translation at pag-aayos ng grammar. At pag-prioritize ng task. Tinutulungan kang malaman kung alin ang urgent, kung alin ang priority. At meeting summaries. Ito, automatic notes mula sa meetings. Ano? Pinapabilis. Ito naman yung paraan kung paano naman nakakasira ng ating productivity ang AI. Una dyan, sobrang pag-asa na kay AI. Ano? Lahat na lang. Nawawala na nang hindi na ginagamit ang ating isip eh, no? Automatic si AI na. Minsan, maling impormasyon kasi hindi naman laging tama ang sagot ni AI. So, dapat din double check nyo din, ha? Nauubos ang oras sa prompting. Matagal bago makuha ang tamang sagot. Minsan, di ba, paulit-ulit ka ng pagsasabi kung anong dapat gawin ni AI. So, nauubos ang iyong oras. Nagiging distraction. Nakakaubos ng oras sa kaka-explore kay AI. At hindi na nahahasa ang skills kasi nga hindi na nadidevelop yung sariling kakayahan eh. Nakaasa na lang kay AI. Panganib sa privacy. Ayan, delikado kung confidential ang data. So, generic ang output. Ayan, walang originality, ika nga. Napaka-general. Sobrang daming tools. Nakakalito kapag maraming AI apps at pakiramdam lang na productive. Kumbaga, eh, busy-busyhan. Pero wala namang natatapos na gawain. Tatandaan po na ang AI ay makapangyarihang kasangkapan. Pero, dapat gamitin po natin ito ng tama. Gamitin ang AI bilang katuwang at hindi po kapalit ng iyong pag-iisip.
4: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Siyempre, kasunod ng What is Tips ni Nanay ay recipe ni Nanay. Ito, brown rice seafood paella. Ang mga sangkap po na ating gagamitin, hipon. Ano to, tahong? Siyempre, yung brown rice, green peas. Bawang sibuyas, ano pa ba, bell pepper, at swete, pampakulay, di ba, pampaganda. Carrot, patata, syempre. Meron din tayong tahong, pwede rin dagdagan ng chicken. So, ang paraan po ng paggawa, ano? Siyempre, iluluto natin yung ating shrimp. Iluluto na natin ang isa-isa, di ba? Nakikita nyo naman sa ating monitor, ano? Nandyan yung talabay, yung shrimp. Papalambot, lulutuin na natin siya para pagka ating iniluto ang ating brown rice. Eh, dire-diretso na yan, ano? Sa isang pan po, eh, mag-iinit tayo ng mantika, ano? Igigisa natin yung bawang, sibuyas. Isasama na natin yung bell pepper. Parsley. Ayan, may mga green peas. Yung ating bell pepper, tapos idadagdag na po natin yung ating brown rice. Lalagyan syempre natin yan ng konting tubig, hindi ba? Kasi syempre, magiging ano yan, sinangag pag hindi natin nilagyan ng tubig. Nadagdagan din natin ng konting atsuete, pampakulay, pampaganda ng ating brown rice seafood paella. Hahayaan natin siyang kumulo, ano? Hanggang sa maluto yung ating brown rice. Tapos idadagdag na rin natin yung, dadagdagan natin ng asin, ng paminta, yung ating hipon, ilalagay na rin natin. Tapos, pero huwag masyadong maraming tubig at tansyahin nyo lang siya. Para sakto lang ang luto niya, no? Sasama na natin lahat ang ating mga sangkap pang natitira, no? At pag takpan natin, ano, para maluto, ayan. At pag nakita na natin, luto na yung ating brown rice, ayan, pwede na po natin siyang iserve, ano? Gandahan nyo lang ang inyong presentation, ha? Ayan, no? Tingnan nyo yung ating picture sa ating screen, ano? Dapat maganda ang presentation. Ilagay yung hipon sa ibabaw. Pwede nyo rin dagdagan niya ng ano, eh, di ba yung mga nuts? Peanuts. Pwede rin, hindi ba? Pwede rin carne, chicken, na iko-cubes ninyo. Mas marami, mas masarap, hindi ba? Carrots, yung patatas, green peas. Ayan, pagkayan eh, nakita nyo na na ganyan ang itsura, eh pwede na po natin yung iserve. Parang paborito yan ni Sis Evelyn eh. Dapat nga gagawa pa si Sis Evelyn. Parang hawig yan sa ano eh, diba? Yung, ano nga yun, Engineer Julius, yung hindi pa

0: Here in Sapang Bato is celebrating the Feast of the Holy Cross. Ayan, happy fiesta. Thank you and God bless. Sean Kyle ng Angeles City, Pampanga. Ganun din. O, Sis Evelyn, yung tinatanong ko, ano nga yun, yung lulutuin mo dapat. Ito si Almost. O, diba? Sis Evelyn, makigreet naman daw. Ay, syempre, babatiin ko na nga, happy, happy birthday sa aking ating nenet. O, 65 years old na siya. Happy birthday ang pagbati. Ito, mula sa iyong mga kagrupo. O, diba? Kagrupo na namin yung ating ko, si Sis Evelyn. Nang Buliran SMB. Kay Romel Livid. Blessed afternoon sa ating lahat. Kay Mary Crystalline Trumpeta, magandang hapon po sa mga tagapakinig ng Home Econ Nanay. Ayon, Valenciana, Aros Valenciana. Hindi na naluto ni Sis Evelyn. Ako, maraming salamat ating ha. At happy, happy birthday. Ganun din sa mga nakasama natin, ano. Masyado kaming masaya nung panahon ng anong araw ng nung weekend, ano. Nandyan si na paborito ni Evelyn, si Grace. Nandyan si Grace Argarina, no? Si Gracia, si Ma'am Marina. Yung kapatid ni Ma'am Marina, si Christy. O, diba? Nako, aliw na aliw kami sa kanya. Ang ganda ng kwento ng buhay nito. Pag minsan interviewin natin to para marinig niyo yung kwento niya. Si Myla, si Ren, si Ariana, si Ateng at Kuyang, si Madama, si Doña Irene ng Balconaje de San Jose, dyan sa Tarlac, na nag-i-invite ano, sa atin. Isushoot nga natin yung, Ma, anong ulam? Sa San Jose. Sa Balconaje de San Jose. Naku, sino pa ba? Baka naman ako. Eh, si Miss Lucia. Oh. Sino pa ba? Naku, baka magalit sa akin yung nakalimutan ko. Sino pa ba? Siyempre, si Madam President. Si Cecil. Hello? Meron pa ba ako nakalimutan? Naku, sorry naman. Nagalit na ito, no? Pero parang wala naman na. Nabati ko naman na sila lahat. Tama ba? Matinding pag-iisip ko, eh. Sorry naman sa mga kakalimutan ko. Message nyo ko. Special greetings bukas yan. Pero tingin ko kumpleto ang aking pagbati, eh. Ayan muli, happy happy birthday kay ating nenet. At belated happy birthday kay Kuyang. At kay Diching Mia, happy birthday kahapon. Ang anak ni Peace at ni China, kapatid ni Pia at ni Mia, na inaanak ko. Happy happy birthday, Diche. At magkarinigan po tayo ulit bukas, ano? Maraming maraming salamat sa ating technical side. Julius, Marichol, Sam, Ronak, Camille. Sa Marulas Transmitter, sa ating FM engineers, kina Bright, kay Rode, hala, ayan na, nakalimutan ko na, kay, sino-sino nga yan? Si Emil, si Bright, si Norven, si Ivan, si Gian, si Avi May, at syempre sa ating executive producer, si Yan. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras sa programang Home Econ Nanay sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Ito ang Radio Magazine.
3: Radio Magazine.
2: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM collab.
3: Collab.
4: Collab. 104.3.
3: FM2.

0: Sunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab.
1: Upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Collab.
0: World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko
5: 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
8: Ang oras po natin sa buong kapuluang Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 4.
9: Mga balitang pinag-uusapan, mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
3: Mark in!
9: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
3: Mark out!
9: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Makikita po natin na ang nasabing subpoena ay inihanda at napirmahan kahapon, araw na Linggo, May 10. At makikita po natin sa nasabing subpoena doon si Stecum, inaanyahan o iniimbitahan si Senator De La Rosa na mag-appear sa CIDG National Headquarters sa araw po ng Webes o May 14, alas 10 ng umaga. Base po sa report na sinumitin ng Director ng CIDG na si General Morico, ngayon po nagdadatingan yung mga complainants na nagbibigay po ng affidavits o 9 ng quantum report ng sinatawag po natin na death under investigation.
8: Nanindigan ng Philippine National Police sa walang kinalaman sa inilabas sa Manila Warrant of Arrest ng International Criminal Court ang pagpapatuloy ho ng imbisigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. May kaugnayan ito sa nangyaring patayan sa ilalim ng kampanya kontra illegal na droga na nakalipas na Administrasyong Duterte. Ayon ho kay PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kanya nang ipinatawag. O kaya pinatawag ang senador ay dahil sa mga lumulutang na karagdagang complainant sa drug war matapos ang lumabas ng ulad ng Quad Committee ng Kamara. Samantala, kinumpirma rin ni Tuanyo na naisilbina ng CIDG ang subpoena Ducis Tecum para kay De La Rosa kung saan ay inatasan itong humarap sa investigasyon ng Major Crimes Investigation Unit sa Webes, Mayo 14. Partikular hong ipinadala yung pong subpoena. Ayan, may pinalabas pong larawan dyan ang CIDG, mga kababayan eh. Dyan sa dalawang address, dyan sa Davao City at isa doon sa kanyang tanggapan sa Pasay City. Baka pwede nating ilabas yung larawan ng CIDG. Oo. Dito sa pagsisilbiho ng warrant ng supina doon si Stecom. Pero paglilinaw ho ng CIDG, mga kababayan, ha, hindi po ito yung warrant of arrest ang inilabas ng ICC. Hindi po. Ito po yung subpoena do si Stecom para ho dun sa isinasagawang pagdinigo ng CIDG, may kinalaman ho dun sa drug war, dun sa mga napatay, yung di umano yung extrajudicial killings. Kaya naman, no, yan nung nakikita yung larawan na yan, mga kababayan, yan po yung sa Davao City. Oo. Diyan, yung una, dun sa kanyang bahay, no? Sa Davao City at sa kanyang opisina ho doon, yung satellite office niya. Tapos meron pa ho dito yung opisina niya rito sa Pasay City. Sakaling mabigo pong humarap si Senador De La Rosa sa pagdinig ng CIDG, sinabi po ni General Tuanyo na maharap po ito sa reklamong indirect contempt at posible siyang ipa-aresto nito.
11: Mark in, mark out.
8: At ngayon nga lang ho, binulaga ho tayo ng isang balita sapagkat kani-kanina nga lang ho, bago ho magsimula ang sesyon ng Senado, ay bigla po lumutang si Senador Ronald Bato De La Rosa. At doon nga po, naging emotional nga ho siya, mga kababayan. At doon kanyang inilahad ang kanyang saloobin, ang kanyang sentimiento de asukal. Oo, doon sa kanyang hindi paglutang matapos ho ang ilang buwan. Dahil nga po doon sa napabalitang paglabas di umano ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya bilang co-perpetrator ho sa kasong Crimes Against Humanity kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte, may kaugnayan pa rin nga ho doon sa inilunsan na war on drugs na nakalipas sa administrasyon. Magugunita, mga kababayan, na si De La Rosa ang kauna-unahang chief PNP sa panahon ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siya ho ang nagpasimula ng malawakang kampanya kontra illegal na droga. Usan sinasabing ibinabato sa kanila yung pong marami daw ho mga patayan. May kaugnayan nga ho dyan sa kampanya na yan. At matapos nga ho nito, bigla hong nagbago ang ihip ng hangin dyan ho sa Senado. Sapagkat matapos nga ho itong emosyonal na pagdating ni Senador De La Rosa, ay agad namang isinagawa yung pinangangambahan nga hong kudeta dyan ho sa liderato ng Senado. At yun nga po ay nahalal nga po bilang Pangulo ng Senado itong si Senador Alan Peter Cayetano. Sa oras pong ito, mga kababayan, ay nagkakaroon po ng mainitang pagdinig o sesyon dyan sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. At nangyari na nga ho yung sinasabing kudeta di umano sa liderato ng Senado. Napalitan na ho si Senate President Tito Soto ni Senador Alan Peter Cayetano. Ito ho ang tabayanan nyo ho yung ilang pa mga malalaking mga balita ho dyan sapagkat ito. Matapos sumahalal ni Senador Alan Peter Cayetano bilang Pangulo ng Senado, Senador Loren Legarda naman nahalal bilang bagong Senate President pro tempore.
11: Radyo Pilipinas Flash Report.
8: Yan o ang yatid sa atin ni Nimpa Asuncion direktamente mula sa Senado. Nimpa?
12: Yes, ni Mark, ito ay pagkatapos sa mahalan ni Senador Alan Peter Quintano bilang bagong Senate President, may nahalal din si Senatora Loren Legarta bilang Senate President pro tempore. Papalitan niya din niya dun sa posisyon si Senador si Senador Inga Lacson. Sa kasalukuyan naman ni Mark, update ay nagmomosyon itong si Senador Matog de la Rosa na paalisin dito sa Senate premises yung mga tauhan ng NBI at saka si dating Senador Antonio Trillanes. Dahil ang una lang ang sinabi ni Senator Tato na pinigilan siya ng mga tauhan ng NBI na makapasok dito sa Senate premises. At sinasabi, pinakita niya sa amin dito na naging sugatan yung kanyang kamay dun sa may kaliwang daliri niya, merong sugat si Senator Bato. Resulta nung pakikipag-wrestling doon sa mga tauhan ng NBI. So ngayon tinatalakay kung papayagan itong motion ng ni Senator Bato dahil sinasabi ni Senate President Cayetano ay si Senator Trillanes ay bilang dating member ng Senado ay binibigyan ng courtesy na at welcome siya dito sa Senado. Pero ang nilinaw ni Senator ni SP Cayetano kung kasama sa harassment itong si dating Senador Trillanes investigahan nila kung dapat pang paalisin dito. So ngayon ay winidohan na daw itong motion na ito dahil parang ang pagkakaintindi ko ay pagpapaliwanagin sila doon sa legal ng Senado.
8: Yes, ito, J-Mark, Nimpa, sinasabi na ito bang pagpapalit sa liderato ng Senado, inaasahan ba ito? Expected ba ito ngayong araw na ito?
12: Over the weekend, merong mga balita or information, mga ugong na magkakaroon nga ng Senate pagbalang-balasahan dito sa Senate leadership. Kanina, bago yung sesyon, nagkatanong tayo kung sa mga senador kung totoo ba ito. Si Senator Irwin, sabi nga hindi ba totoo ito. Si Cayetano, si Senador na Alec Peter Cayetano, bago yung sesyon, sinasabi, pinabubulaan na niya na walang ganitong informasyon, na hindi magkakaroon ng palitan ng Senate leadership dahil sa impeachment. Pero medyo magkagulatan din kami dito sa Senado dahil nga natuloy itong palitan ng Senate leadership.
8: Mukhang, sinasabi kasi Nimpa na mukhang yung boto ni Senador Bato de la Rosa ang crucial. Para nga dito nga sa posibleng pagpapalit at nangyari na nga itong pagpapalit ng liderato ng Senado at doon sa magiging botohan pag nag-convene na itong impeachment court kapag dumating na sa Senado yung articles of impeachment mula sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte.
12: Tama kasi medyo yung sagot dun pa lang sa dating utuhan kay SP Soto ay medyo ano na yun eh, medyo alanganin na yung kanyang numbers nun eh kasi siyam na yung nasa minority nun, medyo malaki yun para sa minority, sabi lang ng minority. So ilan lang yung kailangan doon na pumitan para mabalitan yung Senate leadership.
8: Ayun. So paano ngayon mangyayari yung minorya ay naging mayorya ngayon at yung dating mayorya naging minorya? Ganun ba 'yon?
12: Wala pa tayong impormasyon yan kasi si Senadora Loren Legarda nanghalal na bilang Senate President pro tempore sa una nating di ba yung dati kasama siya sa grupo nila SP Soto. Pero ngayon, nahalal siya bilang Senate President pro tempore. So, wala pa rin nahalal na majority leader at itinalaga si Senador Joel Villanueva bilang temporary majority leader. Sabi niya, SP Cayetano, ito ay pending dun sa magiging majority caucus yung sa mapag-meetingan nila. At wala pa rin pagbobotohan o nahalal na minority leader sa ngayon.
8: Ayan, yan ang aasahan natin sa mga susunod pang oras sa Nimpa.
12: Yes, oo. Yan ang abangan natin sa mga susunod na oras sa mga surpresa pa dito sa Senado ngayon.
8: Ako, sana matapos yan ngayong araw din, tatwag ng paabutin pa ng bukas yan, ha?
12: Yes, oo. Abangan din natin kung magkakaroon ba ng arestuhan dito kasi nandito pa nga yung tauhan ng NBI sa Senate.
8: Ang isa pa, yung supina. pinadala dyan sa opisina ni Senador Bato sa Senado kanina umaga. Ano, natanggap ba? Natanggap ba ni Senador Bato yon?
12: Natanggap na ng kanyang opisina kanina pero hindi nila pinirmahan. Dahil
8: yun nga eh.
12: Walang instruction sa kanila. Ang sabi ng opisina ni Senador Bato kanina, walang instruction sa kanila at wala rin binigay na authority sa kanila to sign the subpoena.
8: Mm. Kamusta kayo dyan sa Senado ngayon? May mga balita na naka-lockdown daw kayo dyan. Totoo ba yun?
12: Hindi, nandito pa kasi ako sa plenary hall at nakabantay dito sa mga kaganapan sa mismo plenary session. Kaya hindi ko pa medyo nagagamay kung ano yung nangyari sa labas ng session hall.
8: Ayan, sige. Hindi pa, balitaan mo kami ha kapag ka may mga development ka dyan.
12: Yes, salamat. Pangamat mo, isa mula sa Lado, ito si Makasun Show, ang Saradjo.
11: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out.
8: Ayan po, inyong napakinggan mga kababayan, ito si Nipa Asuncion na nakatutok sa atin dyan sa Senado. Ay mainit to ang naging hapon. Oo, na mainit yung naging pagbubukas sa sesyon ng Senado dahil nga po dito sa mga nangyaring hulabalo. Dyan sa yung paglantad ni Senador Bato de la Rosa at yung pagpapalit ng liderato ng Senado ay antabayanan no natin at Senate President Alan Peter Cayetano, Senate President Pro Tempore Senadora Loren Legarda, ang abangan po natin diyan sinong mauupong Senate Majority Floor Leader at sinong mauupong Senate Minority Floor Leader. Ha? Antabayanan no natin 'yan. Samantala, meron pa tayong isa pang
11: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
8: Eto naman, panibagong price adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Inilabas po ng Department of Energy, magkano ang itataas, magkano ang ibababa. Meron bang ibababa o tataas pa rin yan? Espageti pataas? Espageti pababa? Ano yan? Detalye mo yan, AJ Ignacio, AJ!
13: Ito, J. Mark, may tuturing nating parang roller coaster ride ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo na ito. Ha? Dahil nga dagdag bawas nga tayo sa presyo ng oil products ngayong linggo na ito. Kung saan sa inilabas na advisory ng Department of Energy ay bababa ng 40 o tataas ng 47 centavos ang kada litro ng gasolina mula sa premium at unleaded fuel, at sa diesel naman ay bababa ng 9 pesos and 57 centavos, habang ang kerosene naman ay 13 pesos at 30 centavos. Samantala, Tito J. Mark, ay nasa 13 pesos and 42 centavos naman ang kabuang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan ng Mayo. So, yan na muna, Tito J. Mark, ang pinakuling balita mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out.
8: Maraming salamat, AJ Ignacio. Yan po ang panibago pong galaw o galawan dyan sa presyo ng mga produktong petrolyo. Yan po ay kontrolado naman ng Department of Energy. Meron pa rin tayong State of National Energy Emergency. Kailangan mo yan. Kapag lalo na't ngayon, nagkakaroon po ng... Sabi nga hindi pa rin nagkakaayos yung sigalot po diyan sa Gulf region. Oo. Samantala, mga kababayan, at doon muna tayo. Lipat muna tayo sa kamera. Alamin natin kung ano mga nangyayari diyan kaugnay naman ng botohan. Ngayong araw din po yung botohan para naman doon sa impeachment proceedings laban no sa kay Vice President Sara Duterte. Alamin nga natin ang detalye niya mula kay Melanie Valdez Reyes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Dan!
14: J-Mark, tuloy ang talakayan dito sa House Plenary katatapos lamang kanina yung sponsorship speech ni House Justice Committee Chair Jervin Luis Ross sa Committee Report Number 261, House Resolution 989 at Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Puno ang plenaryo, J-Mark. Bukod sa mga kongresista, andito rin ang ilang civil society groups at religious leaders para saksihan ang plenary proceedings maging ang botohan. Nasa 250 na mga kongresista ang present ngayong araw. Inaasahang nominal voting ang botohan sa impeachment. Ibig sabihin, bibigyan sila ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang boto.
8: Nako, ilan
14: sa ating
8: mahaba yan.
14: Araw, Yes, J. Mark.
15: Mahaba yan. Nominal voting.
14: Oo, mahaba. Mahaba yan. Ngayon ay manifestations pa lamang ng mga kakampi ni VP Sara na sinasagot naman ni House Justice Chair Gervil Ruistro. Inaasahan niya kung isa silang magsasalita, 250 na kongresista nandito.
15: Sus, Mariosep. Eh talagang isa-isa niyan.
14: Oo, aabotin tayo ng gabi, J. Mark. Sus, at kanina, sabi ng presiding Deputy Speaker Raul Hernandez, ay bibigyan ng tag 3 minutes ang bawat kongresista na magsalita sa nominal voting kasama na dyan pag may manifestation or interpellation. Ilan sa mga inaabangan ngayong araw ay yung kung ilan sa mga kongresista ang bobotong pabor. Kasi noong mga nakaraang linggo ay meron na mga numero na lumalabas. Meron 200, 215, lampas 220. So ngayon magkakaalaman kung ilan. Inaasahan din ng ilang mga House leaders ang manifestation ng pamilya Duterte na nandito ngayon para ipagtanggol si Vice President Sara Duterte. Nilalaman ng report ang apat na articles of impeachment, ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at questionable transaction, bribery sa DepEd at ang grave threats at inciting to sedition. Ayon kay Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, lahat ng mga miyembro ng Kamara ay nabigyan ng digital at printed copy ng report. 93 pages, J. Mark, itong Committee Report 261, 52 pages na report, 18 pages na House Resolution, at 23 pages na Articles of Impeachment. Yes, J. Mark.
15: Oh, eh, pagka doon sa basa nyo ba dyan, ilan yung kinakailangan boto? O may kinakailangan boto ba para sabi nga, tuloy ang maitransmit yung article of impeachment sa Senado?
14: Oo, ikatlo,
15: one-third.
14: Ang kailangan, 106 na miyembro ng Kamara ang dapat bumoto ng yes para maitransmit ito sa Senado. So kung ngayon ay 250... ang present ngayon, inaabangan natin kung sabi kasi ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong na sa between 200 pataas, 200 to 220 pataas ang inaasahan nilang mag-yes vote. Pero siyempre, yun ay sa kanilang pagtaya lamang, abangan namin yung botohan mamaya kung ilan talaga. Kung aabuti ng lagpas 106 pataas, ay maitatransmit itong articles of impeachment sa Senado.
15: 106 na boto lamang ang kailangan para maitransmit sa Senado yan?
14: Yes, 106 lang ang kailangan. Eh, nung ine-evaluate nga ng ilang mga congressman, dito sa House Justice Committee pa lamang, ang probable cause ay nasa 53-0. 53 na yes, 0 ang no. Nung nagbotohan para sa committee report, nasa 55-0 ang botohan. So, kung dun pa lang sa House Committee members ay nasa 55 na, ilan na lang ang kulang para makuha itong 106?
15: Bye, meron pang 51.
14: Medyo positive sila at kumpiyansa sila na makukuha itong 106 na boto ngayong gabi.
15: Ay, ang tanong dyan, Lani, kapag ka na iakyat niya sa Senado, nagpalit ng liderato ang Senado .
14: Yun nga. Nakita ko na itong yung mga kasama nating reporters, hindi alam kung saan magmo-monitor ko sa Senate.
15: Loko na.
14: Itong impeachment. Dahil kaya, biglaan, yun, nagpalit.
15: Yun ang tanong ngayon ng ating mga kababayan na nag-iisip. Paano na? Diba? Kapag ka ito ay naikasana ng Kamara, nagpalit ng liderato ng Senado, paano ngayon mangyayari? Nako, yan ang wait and see. Na abangan natin.
14: Yan ang wait and see. Oo. Tapos inaabangan natin yung mga reaction ng ilang mga congressman na nasa loob ngayon ng plenary. Para sa kanilang reaction naman, ditong pagpapalit ng liderato ng Senate, ng Senado, ang natanggap pala natin na reaction ay kay Deputy Assistant Majority Leader Lawrence Defensor. Ang kanyang text message, OMG.
15: Nako. OMG o OMB?
14: OMG.
15: Akala ko OMB. Kapag OMB, ombudsman yan. Oo.
14: Oo, tama ka. Ombudsman yan.
15: Oo.
14: Yan ang kanyang sagot. Kasi nung time na busy ang Senate, nandito sila sa plenary. Busy rin sila. Sa pagsisimula ng plenary session. Puno itong plenary session, J. Mark. Puno. Ang daming tao sa taas. nung sumingit tayo dun sa third floor para makakuha ng pictures, puno na, hindi na pinapasok yung mga bisita, no, na gustong maging saksihan nila yung botohan hanggang mamayang gabi. So nandun na sila sa pinakataas. Ang haba ng pila mula dun sa long hagdan dito sa paakyat ng plenary, puno ng mga taong gustong umakyat. Ito naman ang reaction ni Kong Mother Percy Sendanya na bayan. Babasahin na lang natin, J-Mark. Alam
15: sige.
14: Kasi nilang evidence is strong, kaya tumbling at split sila. Yun ang reaction ni Akbayan Partenist Representative Percy Sendanya sa pagpapalit ng liderato dyan sa Senado.
15: Nako.
14: So, abangan natin, J-Mark. Napakalaki ng mga balita ngayong araw.
15: Oo nga, Lunes sa Lunes.
14: Hanggang mamayang gabi. Oo, nalunisan tayo.
15: Oo.
14: Hanggang mamayang gabi.
15: Sus, Ginoo. Eh, lalo pa sa inyo, nominal voting eh. Eh, marami pa diyang mag-grandstanding. Alam naman, alam mo naman sa mga mambabatas.
14: Marami dyan ang mag-grandstanding. Siyempre, pagkakataon, 3 minutes, eh, di ba?
15: Oh, lalo na yung mahilig sa pusa. Oh, sigurado.
14: Oh. Oo, mahilig sa pusa. Tama, tama.
15: Oh, oh.
14: Pero ang sabi ng house rules, kung kayo ay magmamanifest, mag-interpolate, dapat limitado lamang doon sa resolution na pinag-uusapan.
15: Mm-hmm.
14: Yan, kasi dapat, baka may tumayo at biglang
15: yan ngayon ang eksperti ni Majo, ni Majority Floor Leader Sandro Marcos.
14: Yan ang kanyang
15: siya ang bastonero diyan eh, di ba?
14: Oo.
15: Kapag pero ngayon, sumosobra talagang tinatablan niya eh.
14: Oo, naalala mo noong nakaraang Martes nung medyo nagkakainitan.
15: Oo.
14: Biglang lumabas si Majority Sandro Marcos at siya ang namagitan sa pagitan nila Batangas Representative Leviste.
15: Yan.
14: At ni Deputy Speaker Garin.
15: Oh.
14: Doon sa mga alegasyon ni Leviste sa ilang mambabatas at ilang opisyal ng gobyerno. Kasama dyan si ES Ralph Recto.
15: Ayun.
14: So ngayon hindi pwede. Dapat nakasentro lang ang usapin kung gusto mong mag-interpolate o mag-manifest, dapat nakasentro lang sa usapin ng impeachment.
15: Ayan. Eh, pailawan nyo muna sa sikat ng araw si Kong Leandro. Tinatawag na Boy Solar, Jesus Mario Joseph.
14: Kailangan niya ng sikat ng araw.
15: Hindi tayo nagtatawag yan. Ha? Yan ang binabansag sa kanya sa social media. Hindi sa atin ang galing yan. Ha? Oo.
14: Solar ng bayan.
15: Yan.
14: Kala ko naman pro-mail kid.
15: Naloko na. Ay ba? Baka baka masingil pa tayo dito, nagbanggit ka pa ng
14: ayaw ko nga pala. Di ba, wala pa naman tayong infant.
15: Sige.
14: Maraming salamat, J-Mark. Mamaya magbabalik tayo para sa updates mula dito sa camera. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
15: Ay, buhay. Lunes na Lunes talaga naman. Oo, eto pa. Nasa Senado raw ngayon si... Yun nga, nabanggit nga nining pa kanina, di ba? Si Senador, dating Senador Antonio Trillanes, kasama yung mga taga-NBI. Ang sinasabi, hawak daw nila yung warrant of arrest laban kay Senador Bato. Sus, Mario Joseph talaga naman. Oo. Ang oras po natin, mga kababayan.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Ay, alas 4:33 na po ng hapon.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
22: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information.
22: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
23: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement.
29: A public service announcement
28: from PBS,
29: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
30: Good news!
31: Yay!
30: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
31: Fake news.
30: Disinformation.
31: Disinformation.
30: Mark out mo na yan.
15: Pasadaan lang po natin ang mga malalaking balita ngayong araw na ito ng Lunes, mga kababayan. Mayo 11, 2026. Pagbisita ni... Pagbisita po ng Pangulo ng Paraguay sa Pilipinas, magandang pagkakataon para makapagpasok ng mas maraming oportunidad sa bansa. Kasunduan sa pag-alis ng visa requirement sa mga biyaheng mga Pilipino sa Paraguay at vice versa, nilagdaan na po kaninang umaga sa Malacañang. Plenaryo ng Kamara, inaasa o pinagbobotohan na po ngayon ha, ito pong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Liderato ng Senado, nagpalit ngayong araw, Senador Ronald Bato de la Rosa, lumutang! Supina ho laban kay Senador de la Rosa, sinilbi na ho ng CIDG, ngunit hindi pinirmahan sa kanyang tanggapan sa Senado. Mas mabilis sa pagtugon ng ASEAN sa mga krisis na hinaharap, inaasa ng kasunod ng matagumpay na ASEAN Summit. At panibagong rollback sa liquefied petroleum gas ipatutupad bukas.
30: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: May bago na pong legal counsel si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso nitong International Criminal Court o ICC. Ito mismo ang kinumpirma na nagbitiw niyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman. Sinabi ni Kaufman na mismong sina common law wife ni dati Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanalit Abansenya at ang anak nitong si Kitty Duterte ang pumili sa bagong abogado ng dating Pangulo. Hindi naman pinangalanan kung sino itong bagong legal counsel na ito ng dating Pangulo. Nagbitiw si Kaufman bilang legal counsel matapos nung kumpirmahin na handa na ang bagong hahalili sa kanya. Ito raw kasi nakalagay sa kanyang pinirmahang kontrata dahil ang kanyang mandato ay para lamang sa pre-trial conference. Tiwala naman ang kampo ng dating Pangulo na hindi ito magdudulot ng delay o pagkaantala sa mga pagdinig po ng ICC.
30: Mark in! Mark out!
15: Kaugnay po niya, mga kasama po natin, political analyst Professor Edmond Tayaw. Prof, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Magandang hapon, J. Mark. Magandang hapon sa mga taga-pakinig.
15: Opo. Eh, Prof, ano bang basa niyo rito sa pagbibitiw nitong si Attorney Nicholas Kaufman bilang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sabi niya kasi, tapos na rin yung kontrata niya. Dahil ang kanyang mandato lang daw ay para lamang sa pre-trial conference. Tama po ba yun?
0: Eh baka nakita niya yung pronouncement ng mga DDS na ang abogado nila eh yung dati sa ano Breaking Bad, no? Si attorney Saul Goodman, no? O kaya yung abogado na porn actor, no? So I mentioned that, no, because alam naman ng mga aktibo sa social media,
15: yes.
0: Yan, ano? And you know, it's quite interesting that it's the common law wife and daughter, no, are the ones, no, who made the decision to replace the lead counsel. So I don't know how much they understand, no, as far as the case in the ICC is concerned. So having said that, no, tingnan natin kasi ni ngayon wala pang announcement kung sino, kaya nabanggit ko yung mga fake news na lumalabas, because at the end of the day I'm sure the former legal counsel, no, Nicholas Kaufman, nadinig naman natin, nakita natin sa mga interview na aware siya doon sa mga lumalabas sa social media. So I'm sure all of these have been part of the weighing in of the former lead counsel.
15: Pero sa basa nyo ba rito at doon sa mga pakikipag-usap ninyo, Prof, may epekto ba itong pagpapalit ng abogado doon sa proceedings ng ICC laban sa kaso sa dating Pangulo?
0: To be honest, J. Mark, no, wala pang announcement kung sino, so it would be difficult for us to make an assessment kasi hindi natin alam kung sino ito, saan galing, anong background niya, no? But I suppose siguro isa sa mga naging batayan, no, ng common law wife ng dating Pangulo at ng anak nito, siguro hindi sila masaya sa naging resulta nung pagtatanggol ng dating lead counsel, no? Kasi hindi naman napigilan itong pag-usad ng kaso sa ICC. So siguro yun lang yung po pwede nating masabi ngayon, ano? Precisely because wala pa namang announcement sino itong ipinalit nila at kung bakit.
15: Ayun. Having said that, Prof, lipat naman tayo sa ibang paksa. Ngayong hapong ito, tinatalakay at pagbobotohan sa Kamara de Representantes ito pong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi, 106 na mambabatas lamang ang kinakailangan para mabuo yung tinatag na two-thirds vote para mai-transmit na nga itong articles of impeachment sa Senado. Anong basa nyo rito, Prof?
0: Alam mo, J. Mark, kung natatandaan natin, ano, before the House Committee on Justice even proceeded with the assessment of the impeachment case sa FAD against the Vice President, nagbigay ng pahayag ang NUP. At alam naman ng buong bayan, ano, kung ano itong NUP, at kumbaga sa madalit sabi, parang conditional palagi ang desisyon ng NUP. At ang sinabi nung una, hindi sila papayag na tumuloy itong impeachment. Pero nung nagkaroon ng unang yung unang step, kumbaga, tawag dito, if they will entertain, no, the impeachment, that's the impeachment complaint that's pending in the House of Representatives, bumoto ang NUP in favor of it, no? Kasi ang punto dito is hindi lang ito basta political na ang question mo lang numbers, eh.
15: Yes.
0: Kailangan tingnan mo yung ebidensya, and I'm sure nakita na ng karamihan ng mga miyembro ng Kamara na aba eh hindi mo pwedeng basta isang tabi ito, no? At kung napakinggan natin yung pahayag ng chairman kanina, si Representative Gervil Luistro, eh aba libo-libo pala yung mga attachment, no? Ibig sabihin merong prima facie, no, concrete evidence na nakapaloob dito sa mga reklamong ito. So yung mga ganon eh hindi mo po pwedeng ang tawag dito isantabi, no, or ignore, no, and hence that is the only explanation I can think of that led the majority of the members of the House of Representatives to change their minds, and which is very much related to what just happened in the Senate right now.
15: Eh, yun na nga, nabanggit nyo nga, Senado, eh, ngayon lang binulaga tayo ng isang mainit-init na balita na matapos ng lumutang nitong si Senador Ronald Bato de la Rosa, eh bigla naman nagpalit itong liderato ng Senado at si Senate, ang bagong Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano, na nakilala na malapit, no, sa mga Duterte. Eh, paano po kaya mangyayari dito kapag naiakyat na sa Senado itong articles of impeachment?
0: Akala ko kung anong sasabihin mo, Jay Mart, na kilala sa kung ano man eh, no? Pero, ang tawag dito, sabi naman nila, no? Eh, hindi they're not going to convene, no? Alam mo, katulad nito, ang pinakamagaling na senador dyan, si Senator Robin Padilla, eh, no? Mas mahusay pa sa abogado yan, no? At ang sinabi niya, eh, ang trabaho daw nila bilang oposisyon ay mag-oppose lang. So hindi ko alam kung saan nang galing yun. No? Hindi ko alam kung saan eskwelahan niya, natutunan niya. No? And at the same time, eh, sabi niya, tawag dito, pipigilan daw nila mag-convene ang impeachment court. And tila ito na yung sinasabi nilang pagpipigil, no, sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pag nangyari yon, J. Mart, talagang mahaharap tayo sa tinatawag na constitutional crisis.
15: Nako po.
0: Pag nangyari yon, mahirap magsalita, pero wag naman sanang mangyari, baka anarkiya ang mangyari dito, no? Kasi wala nang institutional procedures that will be followed as a result, no? Kasi kumbaga parang isinantabi mo na yung saligang batas, klarong-klaro sa saligang batas na hindi lamang poder kung hindi responsibilidad ng Senado na dinigin itong impeachment complaint na inihain o ihahain sa kanila ng House of Representatives, no?
15: Mm-mm.
0: So hindi po pwedeng sila, it's not a question of whether they will, it's not even a question whether they have a choice to convene or not. They have to convene as an impeachment court. Now, having said that, kung gano'n na magiging desisyon nila, harangin nila yung impeachment, pero nakita na ng mga kababayan natin, nakita na ng buong bayan kung ano itong hinaharap ng pangalawang pangulo, alam mo, sa totoo lang, kahit na hindi naman na mapatunayan na merong kakulangan o merong pag-aabuso sa parte ng pangalawang pangulo, I'm sure the public has already arrived at their own conclusion, their own understanding, so to speak, as far as the allegations against the Vice President is concerned. At the end of the day, J. Mart,

0: actually technicality, kaya nga bumalik sila sa Korte Suprema na siguro nakalimutan na nila na kaya din naman hinimay ng maigi ang ebidensya na nakapaloob, nakakabit doon sa impeachment complaint. Eh dahil din sa naging desisyon ng Korte Suprema na sila mismo ang naghain. Ano? So kung maiintindihan ito, and I'm sure many of us Filipinos have already taken stock of what happened, no, talagang iniintindi ng karamihan sa atin. Makikita natin sa social media, no, pansinin niyo yung mga post na pabor sa mga Duterte, eh mas marami na yung pinagtatawanan, no, yung emoticon na tumatawa kaysa yung emoticon na heart, no. So in other words, I'm sure titingnan din ito ng mga senador, no, lalong-lalo na si Senator Alan Peter Cayetano. Eh nako, veteranong politiko yan, eh. So kung hindi niya papansinin yung reaksyon ng publiko, ewan ko na lang. Now, another consideration, J. Mart, is on the part of Senator Bato naman, after everything said and done. Eh sana mapag-isipan niya if it was all worth it na nagpakita siya, no, at tamang-tama na inihahain yung warrant of arrest sa kanya, no. So kapag siya ay nahuli, ano, eh tingnan natin kung ano yung magiging drama na naman, no, kasi alam mo, sa at the end of the day, ang pangalang Duterte synonymous with drama, dinadaan tayo lahat sa drama at sa kwento, no. So tingnan natin kung may epekto pa ito sa publiko.
1: Ito ang tanong ganito, Prof, kasi kanina nabanggit niyo yung salitang kung hindi magkakaige, sabi nga sa mga Batanggenyo, ano, eh posible magkaroon tayo ng political crisis. May kapangyarihan,
0: constitutional crisis rather.
1: May kapangyarihan po ba ang Korte Suprema na mamagitan dito ho sa mga usaping bumabalot sa legislature? Alam natin ehekutibo, mananahimik ito, eh. Naturalmente, mananahimik ito dahil hindi naman nila trabaho 'to. Ang trabaho nila yung direkta sa tao, eh. Pero sa mga usaping legal, katulad doon itong sa impeachment, eh kung sakasakali magkakaroon ng constitutional crisis dahil magbabanggaan ng Kamara at ng Senado, eh pwede po ba mamagitan dito ang Korte Suprema?
0: Maaari, siyempre, J. Mart, no? At nakita naman natin na katulad nga nung naunang impeachment, eh, nangialamang Supreme Court yan, no? Siguradong merong option, no? As far as the involvement of the Supreme Court is concerned. Now, the question is, considering that, assuming, no, let's say for the sake of argument, talagang hindi pinansin ng Senado itong paghain ng impeachment at hindi sila nag-convene as a constitutional, as an impeachment tribunal, no, ang tanong ay kung halimbawa bibigyan sila ng hudyat ng Supreme Court na wala silang choice kung hindi mag-convene, ang tanong ay kung susundin nila ito. At pag hindi nila ito sinunod, at yan ay co-equal branches lahat yan, J. Mark. Yun, yes, yung tinatawag nating constitutional crisis.
1: Ako.
0: So, mahirap nating pangunahan ang mga nangyayari. Eh tandaan natin, ano, eh kasalanan din natin na bumoto tayo ng mga mahuhusay na mga senador, eh tingnan natin kung anong makahihinatnan nito, no?
1: Oh,
0: alam mo, yes. optimistic pa din naman ako, J. Mart, no, because at the end of the day, hindi na matagal ang paghihintay natin. I'm sure nakikita namin, eh, no, sa aming monitor, no, sa community level, no. Eh kung akala nila ay ganun kapopular ang pangalang Duterte at talagang ipipilit nila yung gusto nila, eh nako, ang magandang resulta nito pagdating ng 2028, eh siguradong mas mahusay ng mga senador ang makikita natin.
1: Yan. Talagang marami pa sigurong bubulaga sa atin, Prof, no. Sa mga susunod. Lunes pa lang ngayon, oh, eh binulaga na tayo.
0: Alam mo, maraming producer diyan, eh, sa no, maraming producer diyan sa DBS, ano, kaya marami tayong drama. Tingnan mo na nga lang yung PGMN, no. Pilit na gustong kumita, eh, tapos gagamitin din pa lang mga materials nila, eh galing din sa mga tinutuligsa nilang mainstream media. Eh saan ka naman nakakita ng isa't kalahating ewan na ganyan?
1: Tapos tatawagin nila yung mga sarili ng

0: Jornalis.
1: Sus! Ayun na nga.
0: Sus, Ginoo.
2: Ay, nako.
3: Alam mo, Emotional damage!
2: Kahit na anong sabihin mo, eh, hindi pwedeng maging diurno overnight ang kahit na sino. Iyan ay pinag-aaralan at may training yan. Meron nga code of ethics na tinatawag eh.
0: Tama!
2: No? Pero kahit na sino, kahit nga yung nagtitinda ng fishbowl at nagtitinda ng kamatis, na hindi naman natin minemenos yung trabaho nila, no?
0: Yes.
2: Pero ibig sabihin, wala namang formal training at wala namang sinusunod na code of ethics, eh yan eh, pwedeng maging vlogger. Ano? So, sa madalit sabi, huwag nating ilalagay sa parehong kategorya.
0: Correct.
2: Ang isang social media influencer o vlogger sa talagang nakapag-aral at may training na diurno.
0: Eh hindi ko mo kasi graduate ka ng ano ng mass com arts, 'di ba? Eh matatawag ka ng journalist. It takes two to tango. Marami kang pagdaraanan diyan.
2: Exactly.
0: Kahit sino dadaan talaga sa butas ng karayom.
2: Yes, exactly. Ang dami kong kilala mga diurno na nagsimula na taga-timpla ng kape, taga-photocopy, taga-arrange ng mga kung ano-ano. So, sa madalit sabi, eh, hindi dahil meron kang tinapos, eh, diurno ka na kagad.
0: Yes. At sabi nga, yung mga, tama yung sinabi mo, Prof, hindi yan nakukuha overnight dahil it will take years, sabi nga, bago ka mapunta doon sa pedestal ng mga kilalang diurno ngayon. Diba? Hindi lang doon sa mga kilala, pati yung mga nagsusumikap na gawin yung kanilang trabaho bilang mga diurno.
2: Ganun na nga. Siguro para sumikat ka, Jaymar, magpa-botox ka na rin muna, no? O kaya makamohok ka.
0: Patay tayo diyan. Ako'y pwede na akong sapat na ako dito sa aking katayuan na prof na isang aliping sagigilid, ano?
2: Ay, ganun na nga.
0: Kumbagay parang isang kasapi ng bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Eh, di ba? Ayan ang ano.
2: Ay, ganun na nga. Mas mabuting maging ordinaryong manggagawa.
0: Yes. Prof, salamat ha sa iyong pagbibigay sa amin ng tamang edukasyon at impormasyon dito sa mga pangyayari ngayon. Maraming fake news. Dapat labanan natin ito. Para matuto yung ating mga kababayan at hindi maniwala doon sa mga Mario Joseph talaga na.
2: Yes, exactly.
0: Prof, salamat po ha sa ulitin.
2: Salamat, J. Mark. Okay.
0: Professor Edmond Tayo, mga kababayan, ating pong kaibigang political analyst.
4: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Report.
0: Meron pa tayong mga pag-uulat. Manila Water nagtayo ng nasa 450 milyong pisong pipeline sa Antipolo para palakasin daw po ang supply ng tubig dyan sa lalawigan ng Rizal. Sana all. Pati yung attention, Prime Water. Sana naririnig nyo to. Manila Water nagtatayo ng pipeline, no? Sana naman kayo din. Ulat mula kay Kuyang Ray Perer. Kuyang Ray?
5: Isinusulong ng Manila Water Company ang mahigit 450 milyong pisong Antipolo Pipeline Project upang palakasin ang pangmatagalang seguridad sa supply ng tubig sa lalawigan ng Rizal. Ang proyekto ay isang 9 na kilometrong water transmission line na magmumula sa Boso-Boso Reservoir at dadaan sa ilang lugar sa Antipolo at Teresa sa lalawigan. Layunin itong suportahan ang mga susunod na pangangailangan sa tubig at palakasin, lalo na tuwing tagtuyot at panahon ng El Niño. Ayon sa Manila Water, bahagi ito ng kanilang long-term infrastructure plan upang masigurong mas maasahan at handa ang supply ng tubig sa hinaharap. Patuloy din ang mahigpit na safety at traffic management measures habang isinasagawa ang konstruksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Report.
0: Alas 4:58 ng hapon, mga kababayan, sa buong Kapulauan Pilipinas. Yan daw pong presensya, yung paglutang ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado, pinauubayan na po ng PNP sa liderato nito kung ano magiging kapalaran niya. Yung ba'y ma-aresto ba siya dahil doon sa ICC, dahil doon sa subpoena pinadala ng CIDG? Alamin nga natin ang budita niya mula kay Dayan Lear. Dayan!
6: Yes, Adri Mark, ipinuubaya na nga ng Philippine National Police o PNP
1: sa Senado yung usapin kaugnay nga sa presensya ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado, kabilang na nga yung mga internal proceedings as schedule ito. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ang pangunahing tinututukan ngayon ng PNP ito nga nakatakdang pagharap ng senador dito sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa May 14 kaugnay nga nung naisilbing Sabina. Nilinaw rin ni Tuanyo na ang Sabina ay bahagi ng investigasyon ng CIDG na isinasagawa alinsunod sa umiiral na batas at mga proseso. Matatandaan na una nang naisilbi ng CIDG yung Sabina Duces Tecum kaya De La Rosa kanina kaugnay nga ng investigasyon sa kampanya kontra illegal na droga nung nakalipas na administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mga kababayan, nais po namin ipabatid sa inyo na isa sa mga kasama natin sa pamamahayag ang sumakabilang buhay is si Manong Misael Boy Gonzales Jr. ng himpilang DZRH. Siya po ay pumanaw kanina pong umaga at ang sanhi po nito ay heat stroke. Kaya talagang kailangan mag-ingat ha. Lalo na yung mga kasama nating ang buhay ay nasa labas. Mga reporter. Oo. Eh mag-ingat ho dahil hindi ho biro ang heat stroke ha. Oo, lalo na. Si Manong Boy Gonzales, mga kababayan, ay 67 years old. Kaugnay po niyan, ang pamahalang lungsod ng Maynila ay nagpaabot po ng kanilang tulong at sasagutin na raw ho nila yung pagpapalibing dito sa veteranong mamamahayag na si Manong Boy Gonzales. Eh, magugunitan yun. Parang nung isang nung kamakailan lang nung si Manong Boy ma-aresto dyan sa Maynila. Pinaresto nung isang konsehal na di ko mamari o anong pinanaawa doon sa matanda. Si Manong Boy pa naman ay napaka ano niya, napaka masayahing tao niya, napaka positibo sa buhay. Oo. Kaya naman itong pagpapalibing ho kay Manong Boy Gonzales ng DZRH, siya sasagutin na raw ho ng pamahalang lungsod ng Maynila. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
3: Magpapaabot ng tulong ang Manila LGU kasunod ng pagbanaw ng veteranong mamamahayag na si Misael Gonzales Jr. o mas kilala sa tawag na si Kuya Boy. Bukod sa tulong sa pamilya, handa rin ang Manila LGU na sagutin ang burol ni Kuya Boy kung sila ay pahintulutan. Ipinag-utos rin ni Manila City Mayor Isko Moreno kay Manila North Cemetery Director Dan Dantan na ayusin yung paglilibingan ni Kuya Boy at ito ay sasagutin ng lokal na pamahalaan. Sa flag ceremony kanina, inilarawan ni Manila City Mayor Isko Moreno si Gonzales bilang kanyang kaibigan na taus-pusong minahal ang lungsod at minahal din ng mga taga-Maynila. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Manong Boy, nasaan ka man? Ay, kumusta mo kami dyan ha, kay Ninong Mike namin? Oo. Alam nyo bang si Ninong Mike, Michael Rogas? Eh, sa buwan ding ito, nung isang taon. Kabababan luksa lang ni Ninong Mike namin dito sa Radyo Pilipinas. Sumunod naman itong si Manong Boy Gonzales ng DZRH. Kumusta mo na lang kami, Manong Boy, ha? Sa aming Ninong dyan, hindi ka namin makakalimutan, syempre. Lahat kami pagdiriwang ang iyong buhay. Dahil ikaw ay isang minsan naging isang mabait na kaibigan, maaalalahaning kasama sa trabaho, at maaasahan sa larangan ng pamamahayag. Bon voyage! Until we meet again, Manong Boy Gonzales.
4: Mark in! Mark out!
0: With that, kami po nagpapasalamat sa inyong pagtugay-gay sa ating palatuntunan. Tinatawagan lamang po ang napansin ng nanay nitong si Lawrence Michael Bayhaki. Si Jiba Malong Bayhaki. Ito pong si Lawrence Michael Bayhaki ay nasa pangangalaga po ng Pasay City Social Welfare and Development Department. Makipag-ugnayan lamang po kay Ms. Lani Batulayan. Siya po ang social worker ng St. Rita Orphanage Incorporated sa mga numerong 725-47891 para sa mga karagdagang detalye. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, ating co-pilot, syempre kay Engineer Marvin Toledana. At maraming din salamat sa ating mga nakasama din, si Engineer Alvin Pelgoni, nandito. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga nakaagapay dito, kila Aiza, kay Myla, kay Glory, at si, sino nga ito yung isa? Sino nga ito yung isa nating, Ayan, si Isabel, si Belle. Alam niyo mga kababayan, sa panahon nung ito, dapat ay panalangin natin ating bansa. Ang dami hong nangyayari. Ang daming mga hindi ka... Sabi nga masyado hong maingay, lalo na sa larangan hong ng politika. Ipagdasal hong natin ang ating bansa. Nang sa gayon, hindi tayo kalimutan ng dakilang lumikha. Itaguyo doon natin ito para nasa gayon magkaroon tayo ng iba yung pagkaunawa, no?

0: Macho Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Eto na nga. Yung pong articles of impeachment pinagbotohan na po ha. Iaangat na raw ho ito sa Senado. Alamin natin ang pagbabalik ni Lani Baldos Reyes. Lan.
2: Jomar tuluyan lang in-impeach si Vice President Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon. Ngayon tuluyan ang uusad ang articles of impeachment sa Senado. Ito'y matapos makuha sa plenary ang botong 255 pabor sa impeachment, 26 ang hindi pabor, habang 9 naman ang nag-abstain. Makasaysayan ito, Jomar, dahil higit ito, mas mataas ito sa 215 na nakuha noong unang impeachment 19 Congress. Yan ang update dito sa Kamara.
1: Lan.
2: Yes, J-Mark.
1: Ay, akala ko ba nominal voting ang gagawin? Nagkasundo na sila. Nay and hey na lang?
2: Hindi, mamaya ay mag-manifest itong mga moto. No? Meron kasing pwedeng hindi na magsalita, pero marami yung nag-manifest na i-justify o mag-manifest sila kung bakit yun ang kanilang boto.
1: Okay.
2: Isang nakakagulat, J-Mark. Mm. Si Kamanggagawa Party Representative Ellie San Fernando, nagulat tayo dahil siya ay nag-yes. Pero may mga kondisyon na kanyang ipapaliwanag mamaya. Si Congressman Toby Tiangco, nag-yes. Pero sabi niya mamaya magpapaliwanag sila kung bakit yun ang kanilang boto.
1: Ayun. So, pero as of this moment, iaakyat na ang articles of impeachment sa Senado.
2: Yes, J-Mark, iaakyat na ang articles of impeachment sa Senado at matapos itong privilege speech o manifestation ni Congressman Benny Abante, magpapaliwanag naman isa-isa yung mga bumoto ng yes, no, at nag-abstain.
1: Ayan, nako, antabayanan natin ang mga susunod na kabanata.
2: Not once, J-Mark, but twice.
1: Naku.
2: Pangalawang beses na ito.
1: Oo.
2: Na na-impeach si VP dito sa Kamara sa malaking kapulungan ng Kongreso.
1: So sa ngayon
2: ano nang
1: pangyayari ngayon diyan? Naglalahad ng mga manifestation ngayon.
2: Oo, ngayon si Congressman Benny Abante at inaasahan nating nakapila na yung magma-manifest naman ng kanilang boto. Inuna nilang binilang J-Mark eh. Kasi yung iba,
1: oo.
2: Kami nga ay nag-take notes dahil dun sa mga nag-know, kaya lang hindi magiging accurate dahil meron namang hindi tumayo pero ang boto nila no.
1: Mm.
2: Like kanina, ang lista natin sa no ay 14 lamang, kasama dyan si Congressman Miao ng Cavite.
1: Oh.
2: No siya.
1: Oh.
2: Yung iba naman, like yung tatlong Duterte, sina Bulong,
1: Harold,
2: and Omar, hindi naman tumayo pero no yung mga yon.
1: Yes.
2: So, inasahan natin magpapaliwanag itong siguro hindi lahat, 250 na congressman na nandito ay magpapaliwanag ng kanilang boto.
1: Yan, okay.
2: Pero biniling na nila all in all, pinawi na nila yung kaba o nag-aabang ng bilang. Binilang na nila lahat bago itong manifestation ng mga kongresista.
1: Yan, nako. Antabayan na natin yung kanilang magiging paliwanag.
2: Ang susunod na kabanata ay aabangan na sa Senado.
1: Yan. Okay.
2: Okay, maraming salamat, J-Mark. Mula dito sa Kamara. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
1: Report. Isa pang!
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Ay itong warrant of arrest ng International Criminal Court ay hawak daw po ni dating Senador Antonio Trillanes at ito'y pinakita kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nagbabalik din, Nimpa Asuncion, Nimpa.
3: Yes, nandito nga ngayon sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes para samahan yung mga kay-NBI dito sa pag aresto kaya Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay dating Senador Trillanes, itong warrant of arrest ng ICC laban kay Senador Bato ay isang tinatawag niya na sealed warrant. Nag-grant daw yung warrant ng pre-trial chamber noong November 2025 pa at ngayon lang itinransmit sa PCTC o sa Philippine Center on Transnational Crimes. Nilinaw naman ni Trillanes na itong pagpunta niya dito ay bilang pagtugon doon sa sa hamon dati ni Senador Bato de la Rosa na samahan siya na magpa-aresto dun sa ICC. Sa ngayon ay inaabangan namin yung movement ng or magiging desisyon ng Senado kasi nga ang dun sa session kanina pinag-uusapan kung pwede bang arestuhin ang isang senador dito mismo sa loob ng Senate premises at habang on session ang Senado. Sa ngayon ay nagko-focus yung mga senador pero sinasabi ni Senador o ni dating Senador Trillanes dun sa ating Angus interview ay merong batas na nagsasabing pwedeng arestuhin ang isang individual na merong current warrant of arrest sa isang international tribunal. Sa ngayon, tama yung sinabi mo kanina, J. Mark, na naka-lockdown itong Senado. Bawal lumabas, bawal pumasok at nakabantay yung mga Marines dito sa loob ng Senate premises. Sa ngayon, nakaabang kami dito sa Senate lounge kasi dito sa labas ng Senate lounge kasi tila merong movement at babalitaan ko kayo mamaya kung ano ang mangyayari. Muli mula, Senado, ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
1: Report. Matinding bakbakan ito! Ito po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. Bye! Kasama si John Mogol at Tabayanan, Fight News Weekly. Kasama ang hatid po sa inyo yan ng Sports Radio. Bye!
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzales ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa Masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng apat na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, Radyo, ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala
7: nagretiro, o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: ...5:24 Philippine Standard Time. Finally! Finally, Fight News Weekly na tayo dito po sa Sports Radio 918, celebrating 4 decades of sports broadcasting. Magandang hapon po, Pilipinas! I'm John Magol. Tayo po ay live na papakinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo at napapanood online sa ating Facebook page. Ganun din, live tayo concurrently, simultaneously sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Capital 104.3. Today is May 11, 2026. Unahin na natin ito. Balitang, ano muna tayo? Balitang NSA, Combat NSA. Dahil simula po ngayong araw, May 11, ay umpisa na ang labanan sa 11th Sanda World Cup. Siyempre, kasali po dyan ang Pilipinas. Tatakbo itong kompetisyon until May 16 sa Macau, China. 5 Filipino fighters po ang lalaban dyan. Headed by the defending champion na si Carlos Bailon Jr. sa men's 56 kilogram Division. Kasama niya sa koponan sina Russell Diaz na lalaban sa 52-kilogram class, si Gideon Padua sa 60-kilogram division, at si Sander Alipio na umakyat ngayon ng weight class sa 65 kilograms. Last year kasi, nasa 60 kilograms siya kung saan siya nakakuha ng bronze medal. And completing the team ay yung nag-iisang female fighter natin na si Jennifer Quilapio in the women's 52-kilogram class. All in all, merong 12 weight divisions para sa men's competition, 7 weight division naman in the women's competition. Now, yung isa pa nating medalist last year na si Clemente Tabogara Jr., I believe he's part of the coaching staff natin dito. He was the bronze medalist last year sa 65-kilogram division. So since wala na siya, umakyat itong si Sander Alipio to 65 after earning a bronze medal last year in the 60-kilogram class. So until May 16 in Macau, China, ito pong 11th Sanda World Cup. Of course, yung Sanda, ito yung sparring category ng wushu. Okay? And then the forms ay yung taolu. So puro ano to, puro bakbakan ang mangyayari dito sa 11th Sanda World Cup. Meanwhile, ngayong darating na Huwebes, mag-uumpisa na po ang Karate One Youth League sa Mall of Asia Arena. Tatakbo po ito until sa Linggo, May 17. More than 1,000, mahigit 1,000 karatekas po from 58 countries ang inasahang lalahok dito. Now, yung 2 previous legs nitong Karate One Youth League, yung una ginanap sa Fujairah sa UAE and then the other one sa Harare, Zimbabwe. Now, first time na gagawin po dito sa Pilipinas ang isang Karate One Tournament. Ano ba tong Karate One Youth League? Ito po yung ginawa ng World Karate Federation to complement, to support yung Karate One Premier League at yung Karate One Series A. Now, the main goal ay para tulungan itong mga batang atleta na sa kanilang progression, sa kanilang pag-akyat ng level sa karate. At ang by competing sa international level as early as 12 to 17 years old, nakakakuha ng syempre magandang experience etong mga atleta na to. So 12 to 17 years old ang magko-compete dito sa Karate One Youth League. Now, according kay Mr. Richard Lim, ang presidente po ng Karate Pilipinas Sports Federation Inc., malaking opportunity dito, hindi lang para sa local tourism natin, kundi mas malaki syempre sa Philippine Karate. Now, 31 events total, pareho sa kumite, which is the free sparring, at yung kata, yung forms. Under 14, and then you have the cadet na 14 to 15 years old, at yung junior level na 16 to 17 years old. And then makakaiba lang yung maximum number of participants niyan. Now, base sa World Karate Federation, syempre, ang host country may pinakamalaking delegation dito. 201 na atleta ang magko-compete para sa Pilipinas sa Karate One Youth League. In fact, tayo lang yung bansa na mas mahigit 100 eh. Kasi yung next biggest na is Australia with 66. And then yung World Karate Federation Team 1 na merong 52. Malaysia with 41 and then Saudi Arabia with 39. So those are the top 5 countries in terms of the number of delegation na ipapadala nila rito. Now, merong tinukoy na 3 medal favorites. Out of the 201 athletes natin, may tinukoy na 3 medal favorites ang Pilipinas dito. Una, si Sebastian Neil Manyalak. Magkocompete siya sa junior level. 17 years old na kasi ito. He is a 5-time champion sa national level. At malagi rin nananalo ito sa Batang Pinoy. Dun sa ginanap na 22nd Asian Cadet Junior and Under 21 Karate Championships in 2024. Nakakuha siya ng gold at saka ng bronze doon. And that gave him, that earned him yung kanyang number 8 ranking sa age group niya. Gold and bronze din siya sa First Asian Karate Federation Youth Tournament and Training Camp also in 2024. At nag-compete na rin siya dun sa unang leg nitong Karate One Youth League this year sa Fujairah kung saan nanalo itong si Sebastian Neil Manyalak ng 2 laban niya ron. The other one is Zian Alexander Singh, also 17 years old. He is the champion sa junior men 61 kilogram division. sa 4th Shiredo International Karate Cup sa Jakarta noong 2025 at siya rin yung champion sa kanyang weight class sa 6th Manuel Vigilias Philippine International Open Karate Championship last year at nitong nagdaang national championships na ginanap sa Tagaytay City. And the third one is Alea Magrata na magko-compete pareho sa kumite at saka sa kata. So siya yung nag-champion sa juniors female intermediate kata at silver naman sa cadets female plus 61 kilograms sa 2025 Batang Pinoy National Games sa General Santos City. At last year din, siya ang Karate Pilipinas Grand Winner sa Juniors Female Kumite minus 66 kilograms. Pero syempre, 201 yan eh. So posibleng hindi lang silang tatlo ang maging medal favorites natin dito, maging medal contenders. Bilang dito naman magko-compete sa ikang home turf. So malaking boost yon para sa ating mga local karatekas. So again, Karate One Youth League will open this Thursday, May 14, at tatakbo po yan hanggang Sunday, May 17 sa SM Mall of Asia Arena. Next week naman, mag-uumpisa na ang laban ng ating Philippine Taekwondo team sa pangunguna ni na Kurt Barbosa and Tatiana Mangin sa 2026 Asian Taekwondo Championships. Gaganapin ito sa Ulan, Bator sa Mongolia. So 31 athletes po ang bumubuo sa ating Philippine team dito sa competition na isang qualifier for the Aichi Nagoya Asian Games later this year. Of course, si Kurt Barbosa, he is a Tokyo Olympian, he is a 3-time SEA Games champion, and then Tatiana Mangin also won gold dun sa nagdaang SEA Games. At yung ating kauna-unahang gold medalist in the 2024 World Junior Championships. Now, kumpiyansa po ang presidente ang Grand Master ng Philippine Taekwondo Association is Mr. Sung Chun Hong at yung mga opisyales ng NSA na kaya ng Pilipinas na tapusin yung paghihintay natin from a gold medal dito sa Kyurugi sa free sparring. Kasi 7 years ago pa nung huling nakakuha ng ginto rito ang Pilipinas courtesy of Pauline Lopez. So aside from Kurt Barbosa and Tatiana Mangin kasama sa team in Kyurugi, men's Kyurugi, si Aljen Aynaga, Matheus Angelus Francois Lustado, Kenneth Riley Benavides, Dave Sea, Nicolas Aaron Castillo, at sa women's naman, sina Clarence Sarza, Baby Jessica Canabal, Zarina May Danganan, Jubilee Briones, and Laila Delo. And then sa PUMSE, yung men's team, nandyan si Rodolfo Reyes Jr., Justin Kobe Macario, Juice Gabriel Derek Yape, Dominic Tuzon, Darius Venerable, Ian Matthew Corton, Patrick King Perez, King Nash Alcairo, JR Casas, and Juni Nobla. And then women's PUMSE team, Sofia Isabel Sarmiento, Juvenile Faye Crisostomo, Jana Dominic Oliva, Zaika Angelica Santiago, Jocelyn Nobla, Maria Nicole Ann Labaine, si Aidan Crisha Laksa, and Juliana Mikhail Candelaria. And then yung nag-iisa nating para Taekwondo athlete is Alain Keanu Ganapin na isang Paralympian. Ito po ay bahagi rin ng paghahanda ng national team para sa gaganaping 2026 Chuncheon Korea Open Taekwondo Championships, World PUMSE Championships at yung Asian Indoor and Martial Arts Games or IMAG. So yung buong kuponan, 31 athletes plus yung mga coaches, Kirsty Elaine Alora, Ranian Ortega, Jordan Dominguez, and Gershon Bautista sa Webes po, May 14, ang kanilang alis patungo dyan sa Ulan Bator, Mongolia. So this week ang kanilang magiging biyahe. So good luck and syempre safe travels sa ating Philippine National Taekwondo team. Next month naman, balik dito sa Pilipinas, gaganapin ang 2026 Asia Oceania Sambo Championship. Pangungunahan ni Sydney Sitan Kontian at saka AC Yap ang laban ng Pilipinas dyan. Gaganapin po June 23 to 28 sa Ninoy Aquino Stadium. Si Sydney ay ang defending champion sa plus 80 kilogram division At target din niya na makuha yung kanyang ika-apat na gold medal in this competition. At bukod pa dyan, target din, kasi nasa number 5 ang alam ko, si Sydney sa kanyang weight class. So target niya, bumalik dun sa top 2 kasi dati na nag-number 1 siya eh. She will try to qualify for the World Championship. Meanwhile, si AC Yap, ang defending champion naman sa minus 80 kilogram class. So inaasahan 500 atleta or maybe even more from 29 countries ang magko-compete dito sa 2026 Asia Oceania Sambo Championship. So we wish all our national athletes the best of luck sa kanika nilang mga paparating na kompetisyon. It's now 5:36. Isang mabilis na timeout tayo para sa round 2 ng ating usapan dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918.
9: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: It's now 5:38, mga kababayan. Round 2 na tayo dito po sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918 ngayong Lunes ng hapon. Let's talk about UFC 328. Hey! UFC 328, dalawang world title fights ang naganap dito. But in the preliminary card muna, naging exciting to kasi lahat nung apat na laban dun sa preliminary card nauwi sa finish. Isang TKO, tatlong submission. Now, isa dun sa tatlong nakakuha ng submission win, etong si Jim Miller who defeated Jared Gordon. Submission, round 1, guillotine. And historic, etong naging panalo ni Jim Miller kasi win number 28, that is the most in UFC history. And also, ang kanyang ika-apat in his 48th UFC fight, which is also most in the UFC. And then yung nag-iisang knockout victory ay nanggaling dito kay Ateba Gautier, who knocked out Ozzy Diaz in the second round. One punch KO ang nangyari. Bumato ng jab yung Diaz, kumounter si Gautier ng overhand right for the big finish. So he is now 5-0 sa UFC, 11-1 overall. And after nung panalo niya, sabi niya gusto niya makalaban is the former middleweight champion na si Israel Adesanya. Now moving on to the main card, King Green defeated Jeremy Stephens by first round submission. Matapos makakuha ng takedown, gumamit si Green ng ground and pound, and then nung sinubukan ni Jeremy Stephens to cover his face, medyo umikot yung katawan niya, sinamantala ni Green yung pagkakataon and he locked in a rear naked choke para makuha ang kanyang ikatlong sunod na panalo and improve to 35-17. By the way, itong laban na to, naging catchweight na to kasi supposedly lightweight to eh. But itong si Stephens, missed weight. He was 5 pounds overweight, so kailangan niyang i-give up yung 30% ng kanyang purse. Si Sean Brady naman defeated Joaquin Buckley by unanimous decision. Dinominate niya itong si Buckley on the ground para makuha ang kanyang bounce back win and improve to 19-2. Now dahil sa panalo niya na to, I think posibleng umakyat siya sa rankings. Kasalukuyan o entering the fight, number 6 itong si Sean Brady. But the two fighters directly above him sa rankings na dalawang former champion, parehong nasa losing streak eh. Si Jack Della Maddalena na nasa number 4 ay nakakatatlong sunod na talo na. And then si Bilal Muhammad na nasa number 5, nakakadalawang talo na. So posible, lockdown niya ni Sean Brady with this dominant win laban kay Joaquin Buckley. Ito naman si Alexander Volkov defeated Waldo Cortez Acosta by unanimous decision. 30-27, 29-28 ang final scores nito. Labanan ito ng isang fighter na mahaba yung reach. So, and then another fighter na mas gusto yung labanan, yung laban in close range. So si Volkov 6'7", imagine that. A 6'7" heavyweight fighter. Si actually matangkad nga yung Cortez Acosta, 6'4 din yan eh. But grabe lang yung reach nitong si Volkov at ginamit niya yung kanyang leg kicks at jab to keep etong si Cortez Acosta at a distance. Si Cortez Acosta may point na full frustrate na siya dun sa nangyayari. Sabi niya kay Volkov, wag kang malikot, dito tayo magsuntukan sa gitna ng octagon. But in round 2 after gawin yun ni Cortez Acosta, tinamaan siya ng jab ni Volkov, nahilo siya ron eh. Talagang nayanig dun si Waldo Cortez Acosta. Alam mo yung lasing na hindi niya, feeling niya hindi pa siya lasing, tapos bigla siyang tumayo. Tapos nalamdaman niya, ay lasing pala ako, nahilo siya. Imagine mo yung ganun. Ganun yung nangyari kay Waldo Cortez Acosta after tamaan ng mabigat na jab nitong si Alexander Volkov. So nakakadalawang sunod na panalo na itong si Volkov, 40-11 record. And yet, hindi pa ba siya parang hindi pa nakakalaban to for a world title fight. Imagine that, 40 wins ka na. And now, he wants a title shot. Itong si Alexander Volkov. Now, in the co-main event ng bakbakan o ng UFC 328, Joshua Van. Wala akong masabi sa fighter na to. A fifth round TKO victory over Tatsuro Taira saka unang pagdepensa niya ng kanyang UFC flyweight world title. At totoong-totoo yung nickname nitong si Joshua Van. Ganun yung naging performance niya against dito kay Tatsuro Taira. A fearless performance mula sa defending flyweight champion. Because in round 1, napakasolid ng start itong si Tatsuro Taira. Tatlong beses niya na takedown itong si Joshua Van. And it seems like itong si Tatsuro Taira was sending him a message na kaya kitang i-takedown, kaya kitang kontrolin on the ground anytime na gusto ko. Pero sabi ni Joshua Van, okay, kung yan ang trip mo sa buhay, pero ang tanong, kaya mo ba ang boxing ko? Because that's what happened in round number 2. Sumipa itong si Taira. Van countered with a straight right hand. Talagang lagapak. Sumalampak sa canvas itong si Taira. And it appeared na tapos na yung laban dun. But Tatsuro Taira was still able to survive that knockdown. In round 3, more combinations coming from Joshua Van. Napabagsak niya ulit itong si Tatsuro Taira. And at this point, duguan na yung mukha nitong si Tatsuro Taira. And Van, binaligtad niya yung kwento. Siya naman yung nag-takedown and he actually went for a rear naked choke. Kaso nakatakas pa yung ano, yung Tatsuro Taira, and nakatama pa ng combination yung Taira at the end of the by the end of the round, and nakascore pa siya ng takedown. Now in the fourth round, Van landed an illegal knee. Kaso hindi nakita ng referee. Anong nangyari kasi, nag-takedown attempt si Tatsuro Taira, dinepensahan nitong si Joshua Van, at habang nasa ground yung isang kamay ni Taira, and at that position, considered grounded opponent yon, bawal dapat siyang tuhurin. Kaso tinuhod siya ni Joshua Van. Hindi nakita ng referee. So, walang disqualification doon. Now, later on in round 4, Taira got Van back on the ground again, and sinubukan niya kunin yung triangle choke. Akala ko makukuha niya, kaso nung nag-adjust siya para ma-secure palalo, dun nakawala etong si Joshua Van. Now, in the fifth and final round, after Joshua Van defended a takedown attempt, nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake. Ito yung sequence nung sunod-sunod na atake nitong si Joshua Van. Tinamaan niya ng jab, may kasunod na body kick, and then a jab, a right uppercut, a body shot, a right straight, a right uppercut, an overhand right, tapos dalawang magkasunod na left hook. That was the finishing sequence coming from Joshua Van. Now, after nung overhand right actually, yung referee, sinubukan na niyang awatin si Joshua Van. Kaso, umaatra si Taira, sinusundon siya ni Joshua Van habang nagpapakawala ng mga suntok. Hindi inabot nung referee. Inabot na lang nung referee etong si Joshua Van dun sa pangalawang left hook na. And so, natigil yung laban. Now, itong si Tatsuro Taira, paupo na siya nung tinigil ng referee yung laban. And he immediately protested. Ang sabi niya, no, it was an early stoppage. But actually, nung pinapanood ko yan live, parang ako rin nabitin eh. Parang nakasimpatya ako kay Tatsuro Taira na bakit tinigil yung laban. Eh, umabot na nga ng round 5 na hindi...

0: It's a great performance coming from Joshua Van. 100% walang duda. Pero ako, at least para sa akin, meron pa rin malaking asterisk yung kanyang pagiging flyweight champion in the UFC because he did not defeat si Alexandre Pantoja because nung naglaban sila, Pantoja got injured in the fight and not because tinamaan siya ng kung ano man. It was a freak accident. It was a move na most 10 out of 10 maybe walang mangyayari. I don't know kung hindi talagang freak accident lang yun, freak injury yung nangyari sa kanya. So para sa akin, he did not really lose the fight. Pero syempre, yun naging resulta, napunta kay Joshua Van yung title. So I'm guessing, mukhang ano na to, next title fight talaga niya is going to be Alexandre Pantoja. Now if he wins, Joshua Van wins that one, ayun, di ba? Talagang ika nga eh, paldong-paldo. That's going to be the biggest win of his career. And maybe, mas magiging maganda kaya yon kumpara dito sa naging laban niya against Tatsuro Taira. In fact, itong laban niya kay Tatsuro Taira, this is how I expected yung laban nila sana ni Alexandre Pantoja last year. Yun nga lang, unfortunately, nauwi sa injury kay si Alexandre Pantoja. So after this fight, Joshua Van 17-2 ang record niya ngayon. Meanwhile, Tatsuro Taira fell to 18-2. Now after all that chaos, after all the adrenaline nung laban na yon in the co-main event, meron pa palang main event. And on hindsight, yung Van versus Taira should have been the main event nitong UFC 328. Pero syempre, di naman natin mapipredict kung paano tatakbo talaga yung laban eh. So, in the main event, animosity ang pinakang kwento nito sa pagitan ni Sean Strickland at ni Khamzat Chimaev. Strickland, after 5 rounds, is the winner by split decision and he is again the UFC middleweight world champion. So, 48-47 na scores ang binigay kay Sean Strickland. And he is now a 2-time world champion. The opening round, classic Khamzat Chimaev. Takedown and ground control, kagaya nung ginawa niya against Dricus du Plessis last year para makuha yung title. Round 2 was classic Sean Strickland, using his jab and combinations. Naging bonus pa yung takedown defense niya dun sa round 2 na yon. Now, the last 3 rounds, may mga high moments pero mostly parang bumaba yung energy, yung pace nila bumagal din. I don't know, napagod na ba sila doon sa una? After the first 2 rounds, kung saan you know, each of that round went each other's way. But still, there were plenty of exchanges between the two nung last 3 rounds, back and forth action. 3 really close rounds. But the volume and accuracy, I think nakalamang etong si Strickland. And in fact, doon sa number of significant strikes, 123-93, kung di akong tama yung pagkakaalala ko, in favor of Sean Strickland. So as far as damage is concerned, mas matinding damage yung binigay niya kay Khamzat Chimaev. Now, dun sa scorecard, the 2-2 yan, going to the fifth and last round. Kasi yung first 4, pare-pareho yung judges eh. Round 1 and round 4, binigay nila kay Chimaev. Round 2 and round 3 binigay nila kay Strickland. Now, yung round 5, 2 yung pumabor para kay Sean Strickland. That gave him that 48-47 score. Samantala, isang pumabor kay Chimaev, giving him that 48-47 score. So, Strickland now 31-7. Chimaev 15-1 ang kanyang record. Wag na natin pakinggan yung post-fight press conference ni Sean Strickland kasi puro bad words yun. It's like, siguro mga 70% nung press ko niya puro bad words. Mahihirapan lang ako mag-edit eh. Pero according sa kanya, yung kasi there was kung ano-anong sinasabi nila tungkol sa isa't isa, tatapusin kita, blah blah blah blah blah blah. But sinabi ni Strickland doon sa post-fight press conference niya, Eh, sinabi ko lang naman yun to sell the fight. Dahil daw, ang UFC ay napaka-boring. Yun yung sinabi niya. And he also revealed that during training, in fact, just a few days before the fight, nagkaroon pa siya ng shoulder injury. Naghiwalay daw yung ano, yung balikat niya. Humiwalay yung balikat niya, separation. Pero syempre, nagawan din ang paraan. And, sinabi rin niya na yung bad blood between him and Khamzat Chimaev is now over. O, natapos na raw yan nung tumunog yung final bell. And in fact, nung before pa mag-start yung laban, nag-touch gloves pa sila eh. Usually, kung talagang, alam mo yun, kung talagang bad trip sila sa isa't isa, hindi nangyayari yun eh. Tapos, nung mag-start na yung round 4, nag-I love you pa si Khamzat Chimaev dito kay Sean Strickland. And nung inanunsyo yung resulta, si Chimaev pa mismo yung nagsuot ng belt dito kay Sean Strickland. So, tingin ko hindi maipinta yung mukha ni UFC President Dana White because ang daming security dun sa loob ng octagon. Extra security, ngayon lang nangyari yun. So, gumastos para sa extra security pagkatapos sa dulo magyayakapan lang pala sila. Hindi naman pala kailangan talaga yung security na yun. Sabi siguro ni Dana White, yawa. Awit, sabi ni Dana White. Gumastos-gastos pa ako, magyayakapan din lang naman pala kayo. Kasi nung weigh-in, nung official face-off, sinipa ni Chimaev si ano, itong si, si Sean Strickland. Anak ng tipaklong. But anyway, ayun, sabi pala ni Dana White na according kay Khamzat Chimaev, gusto na niyang umakyat ng timbang. Ayaw na niyang mag-compete dito sa 185. Yes, ang sa middleweight division, he wants to go up to the to a higher weight class, maybe at 205. Ayan. 205 is light heavyweight kung di ako nagkakamali. So that's UFC 328 sa ginanap sa Prudential Center in Newark, New Jersey. Overall, tingin ko nag-deliver naman yung card, especially with the co-main event sa pagitan ni Joshua Van tsaka Tatsuro Taira. And meron pa ring level of excitement dun sa naging main event. Yun nga lang, it did not quite hit maybe what people expected, yung peak ng intensity and competition. But at the end, meron ng bagong champion in the middleweight division ng UFC. 6:01 ang ating oras. That's it para sa Fight News Weekly. Next Monday po ulit, sama-sama tayo dito sa ating programa. 5:20 ba ulit tayo next week? At syempre, bago tayo magpaalam today, happy birthday kay Mika Go! Salamat sa padonat, ha? Ibang klase ka. Pumaldo ka na yata, eh. Up next, Sports 908. Kasama po si Rhea Arevalo. Bukas ulit, post-game. Dito sa Sports Radio 908. Ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN.
2: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. Narito na ang programa mula sa People's Television Network, PTV4.
3: People's Television Network, PTV4.
2: Sa Capital 104.3, the PTV4 and Capital 104.3 collab.
4: Ang bilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios. Pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, agrikultura at renewable energy, tinalakay ng dalawang leader. Polis na nag-viral matapos manakit at mambugbog ng isang babae sa Malolos City, Bulacan, sinibak na sa pwesto. 24 sa 38 Pinoy na nagtatrabaho sa cruise ship na may kaso ng hantavirus nakatakdang sumailalim sa quarantine sa The Netherlands. At silipin ang Mother's Day celebration ng ilang kilalang personalidad.
5: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sinabayan ng sorpresang pagpapalit ng liderato sa Senado ang botohan sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Matapos din ang 6 na buwan ay lumutang si Senador Ronald Bato de la Rosa at bumoto para patalsikin si Senador Tito Soto bilang Senate President.
5: Nahalal na bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano mula sa Minority Bloc, habang itinalagang Senate President pro tempore si Senador Loren Legarda na dati ay kasama ni Soto sa Majority Bloc. Yan ang ulit ni Bernard Ferrer.
6: Ice gulatan, ito eksena na nangyari sa Senado sa paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa at ang biglaang pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan. Walang planong minority bloc na palitan si Senate President Vicente Tito Soto III. Itong binigyan din ni Senator Christopher Bongo kasabay ng pagtiyak na hindi nila haharangin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pero sa kasagsagan ng sesyon ng Senado, dumating ang matagal lang hinahanap na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ilang minuto lamang ang lumipas sa maghain ng motion para mabakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Sa botong 13 pabor, isang abstain at 10 tutol, naaprubahan ang pagbabakante sa mga posisyon ng Senate President pro tempore at Majority Leader. Tumayo Senator Amy Marcos upang inumina Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Samantala, Senator Panfilo Ping Lacson naman ang nagnumina kay Soto. Sa isinagawang botohan, nakuha si Cayetano ng 13 boto habang 9 naman ang nakuha ni Soto. 2 senador ang nag-abstain. Pinangunahan ni Senator Camille Villar ang panunumpa ni Cayetano. Nasa tabi ni Cayetano ang kanyang may bahay ni sa Taguig City Mayor Lani Cayetano, gayon din ang kanyang kapatid na Senador Pia Cayetano. Samantala, nailuklok naman Senador Loren Legarda bilang bagong Senate President pro tempore kapalit ni Lacson. Sa kanyang talumpati, tinanggi ni Senate President Cayetano na may kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Nanawagan din siya ng pagkakaisa sa kanyang mga kasamahan at tiniyak na gagampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin. Nagmosyon naman si De La Rosa na paalisin ang mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI at si Senador Antonio Trillanes IV sa Senate Library. Nais nilang matukoy ang mga NBI agent na umunoy nakipambuno kay De La Rosa na nagresulta sa pagkasugat ng daliri nito. Agad ding nagpatupad ng lockdown sa Senado kung saan ipinagbawal ang pagpasok at paglabas sa gusali. Ipinakita naman ni Trillanes ang kopya ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa. Ayon kay Trillanes, noong November 2025 pa na isyong warrant of arrest, subalit ngayon lamang ito na ipadala matapos lumitaw si De La Rosa. Ay sinihintay natin kung susuko si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga agent ng NBI, pero kanina nagmosyon si Senador Rodante Marcoleta para mailagay sa protective custody si Senador Bato de la Rosa, bagay naman na ito inaprubahan ng makasamahan niya sa Senado. Sa ngayon, naka-lockdown pa din ang buong gusali ng Senado. Ice.
5: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
4: Sa iba pang balita, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mararamdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng PhilHealth sa bagong PhilHealth Ward sa Pasig City. Yan ang ulat ni Claisel Pardilla live. Day.
7: Audrey, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong bukas na PhilHealth Ward sa isang pribadong ospital dito sa Pasig City. Pasilidad ito kung saan maaring ma-confine sa mas murang halaga. Ito ang Bengzon Patient Access Ward sa The Medical City sa Pasig City. 1,500 piso lamang ang singil dito sa bawat araw. Higit na mas mura kumpara sa hanggang 5,000 pisong bayad sa mga regular na silid sa ospital. May 52 bed capacity. Malinis, maaliwalas at komportable ang itsura para ito sa mga mahirap na pasyente. Kaya depende sa eligibility at kondisyon para ma-avail ang ward. Layo ng pagbisita ng Presidente na matiyak na nararamdaman ang mga benepisyo ng PhilHealth para sa mga Pilipinong may sakit. Bukod dyan, ininspeksyon din ng Pangulo ang pagpapatupad ng iba pang benepisyo ng PhilHealth sa ospital tulad na lamang ng expanded maternity package. Nitong Abril, sinimula ng implementasyon nito alinsunod sa direktiba ng Presidente. Itinaas ang maternity benefit ng mga buntis mula sa 9,750 pesos ay ginawa itong 29,000 pesos para sa normal delivery. Nasa 58,000 pesos naman hanggang 62,000 pesos ang sasagutin ng PhilHealth para sa mga cesarean. At kung sa ward manganganak ayon kay Pangulong Marcos, kahit na sa private ay maaring wala nang bayaran paglabas ng ospital dahil sa zero balance billing. Bahagi ito ng layunin ni Pangulong Marcos na maging abot kaya ang healthcare services at masiguro na abot kamay ang mga serbisyong medikal. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Pasig City. Balik din sa studio, Audrey.
8: Maraming salamat, Claisel Pardilla.
5: Isa sa ilalim sa quarantine sa The Netherlands ang 24 na Filipino crew na luna ng MV Hondius na nakapagtalaga ng mga kaso ng hantavirus. Yan ang ulit ni Gab Villegas.
9: Nakatakdang i-repatriate patungon The Netherlands ang 24 sa 38 Pilipino na nagtatrabaho sa cruise ship na MV Hondius para sumailalim sa quarantine dulot ng posibleng exposure mula sa hantavirus. Sa virtual press briefing kagabi, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac na ililipad ang 24 na mga hotel workers mula sa Tenerife sa Canary Islands patungon The Netherlands, habang ang 14 naman sa mga ito ay mga deck and engine crew na siyang magpapatakbo ng barko patungo Rotterdam sa nasabi ring bansa.
10: Repatriation to the Netherlands the next 24 hours, today and tomorrow, there will be 24, 4 today and 10 tomorrow, seafarers who will be boarding repatriation flights for the Netherlands. So that's a total of 24, 4 today, 20 tomorrow. And there in the Netherlands, they will commence their quarantine. The quarantine period, which will run up to about 6 weeks. There will be 14, the deck and engine crew, or a great bulk of the deck and engine crew, will set sail for the Netherlands, in Rotterdam, Netherlands, to bring the ship to port in Rotterdam, Netherlands. And upon arrival of the ship at port, the 14 crew will likewise commence their own quarantine pursuant to the quarantine period of 6 weeks.
9: Sinabi rin ng kalihim na sabay-sabay makakauwi ng bansa ang lahat ng Pinoy crew ng MV Hondius sa oras na matapos ang mga ito sa kanilang quarantine. Patuloy rin na makatatanggap ng sahod ang mga nasabing tripulante habang sila ay sumasailalim sa quarantine. Sagot rin ang may-ari ng barko ang gastos sa quarantine ng mga tripulante. Ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, nakahanda ang public health system ng bansa.
11: We are capable with our infectious disease and critical care facilities to take care of any patient that is somehow gets to the Philippines. Pero as of now, wala pa. And of the 38, wala rin nag-test na positive. So I'm very confident. We'll just watch this case and monitor and hope they will finish their quarantine period without symptoms.
9: Patuloy rin na nakikipag-ugnayan ng DMW sa Department of Foreign Affairs para mabantayan ang kanilang sitwasyon, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Mayroon rin ipagkakaloob ang pamahalaan ng financial assistance para sa Pinoy seafarers na sakay ng MV Hondius.
10: We will provide financial assistance, action fund assistance as we always do to our returning seafarers, more particularly also in this case. And then, yun nga, as we always do, we talk to the manning agency, ensure that the entitlements are due, are forthcoming, ang technicality dito, once they arrive in the Philippines, the contract terminates. However, there could still be some benefits by way of some form of compensation. But we will have to evaluate this with the lawyers and the Manning agency. But kung ang tanong lang is from the Philippine side, may financial assistance, of course, matagal na itong pinag-utos ng ating Pangulo sangayon sa pondo natin sa Action Fund.
9: Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Samantala, mas pinadali na ang pagbiyahe ng mga Pinoy sa Paraguay at mga taga-Paraguay. Gustong mamasyal at bumiyahe para sa negosyo at iba pa. Matapos maselyuhan ang visa waiver agreement para sa ordinary passport holders ng Paraguay at Pilipinas. Inang ulat ni Sheila Natividad.

0: Mainit na tinanggap ng mga opisyal ng pamahalaang Pilipino sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Paraguayan President Santiago Peña Palacios sa pamamagitan ng arrival honors sa kalayaan grounds ng Malacañang. Simbolo ito ng pagtanggap ng Pilipinas sa kauna-unahang pagbisita ni President Peña sa bansa matapos ang paanyaya ni Pangulong Marcos Jr. Lumagda rin si President Peña sa Malacañang guestbook bilang bahagi ng kanyang opisyal na pagbisita. Makasaysayan ang okasyon dahil ito ang unang pagbisita ng isang pangulo ng Paraguay sa Pilipinas sa loob ng nasa anim na dekada mula ng maitatag ang diplomatic relations ng dalawang bansa noong 1962. Nagkaroon din ng bilateral meeting ang dalawang lider kasama ang kanilang mga delegasyon at matataas na opisyal ng pamahalaan kung saan tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, agrikultura at renewable energy. Sa panig ng Pilipinas, dumalo sina Trade Secretary Maria Cristina Roque, Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, Energy Secretary Sharon Garin at Philippine Ambassador to Buenos Aires Grace Cruz Fabella. Kasama rin sa delegasyon ng Paraguay ang mga kinatawan mula sa Foreign Affairs Ministry, Ministry of Industry and Commerce, Civil Cabinet of the Presidency at iba pang matataas na opisyal. Sinelyuhan din ng dalawang bansa ang ilang kasunduan sa kooperasyon kabilang ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas at Foreign Affairs Ministry ng Paraguay para sa diplomatic training, skills development at academic exchange. Nilagdaan din ang visa waiver agreement para sa ordinary passport holders ng dalawang bansa na inaasahang magpapadali sa business, tourism at people-to-people exchanges.
1: With the longer-term objective of identifying and enabling economic and commercial opportunities. In line with this objective, we welcome the signing of the Memoranda of Agreement between the Philippines and the Chamber of Commerce and Industry and Paraguay's Investment and Export Network, or REDIEX, a pivotal step in establishing contacts between Philippine and Paraguayan companies.
0: Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dahil ang Paraguay ang naunang nagpahayag ng interes sa mas malawak na kooperasyon, panahon na rin anya para palawakin ng Pilipinas ang ugnayan nito sa bansa sa pamamagitan ng mas matibay na partnership sa negosyo at kalakalan. Dagdag pa ng Pangulo, maaaring magsilbing gateway ang Paraguay ng Pilipinas sa Latin America, habang ang Pilipinas naman ang magiging tulay ng Paraguay patungo sa Asia. Ikinatuwa naman ng Pangulo ng Paraguay ang pagbubukas ng Pilipinas sa importasyon ng Paraguayan beef, pork at poultry simula noong nakaraang taon na nagbigay daan sa kauna-unahang konkretong shipment ng mga produkto sa Pilipinas. Ayon pa kay President Peña, pinapatunayan nito ang kakayahan ng kanilang produktibong sektor na makapasok sa isa sa pinaka-demanding at dynamic na merkado sa Asia na may mahigit 100 milyong consumer.
1: It is the clearest expression of the political will of both governments to inaugurate a new phase in our bilateral relations, grounded in shared principles and values such as mutual respect, the rule of law, and a commitment to the economic development of our peoples.
0: Nagpaabot din ng pasasalamat si President Peña kay Pangulong Marcos Jr.
1: President Marco, I deeply want to share my sense of gratitude. I have the confidence that we both came to this first meeting with high expectations. But I'm leaving this great nation with even greater expectations about the future of our two nations and our people.
0: Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Maraming kabataan ang makikinabang sa matibay na samahan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa katunayan, may hakbang ang ASEAN pagdating sa scholarship at student exchange programs. Yan ang ulat ni Quincy Cahilig ng Radyo Pilipinas Public Affairs.
3: Sinasabing ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Bagay na sinasang-ayunan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Kung kaya't patuloy ang paghahandog ng ASEAN ng iba't ibang scholarship at student exchange programs para sa mga kabataan sa rehiyon. Kabilang dito ang ASEAN GEMS o Global Exchange for Mobility and Scholarship Program na inilunsad noong 2025. Nagsisilbi itong one-stop online platform para sa mga mag-aaral na naghahanap ng scholarship sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa tulong ng AI-powered matching tool, mas madaling mahanap ng mga aplikante ang mga programang SWAC sa kanilang academic background at nationality. Sa kasalukuyan, may mahigit 1,400 scholarships ang maaaring applyan na may kabuuang halaga na higit $23 million. Ito ay patunay ng pagtutulungan ng ASEAN member states para maisakatuparan ang pangarap na mas maunlad at mas matatag na kinabukasan para sa mga kabataan sa Southeast Asia. Para sa Integrated State Media, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ibinahagi ni Health Secretary Ted Herbosa ang mga naging paghahanda para sa 48 ASEAN Summit sa Cebu noong nakaraang linggo. Ayon sa Kalihi, maraming inilagay ng mga health standby station at field hospital ang Department of Health para tumugon sa posibleng health emergencies. Karamihan sa kanilang binigyan ng atensyong medikal ay mga security personnel na nakaramdam ng heat stroke, pagkahilo at hypertension. Samantala, ibinahagi ni Secretary Herbosa ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagdaang summit ang kahalagahan ng regional collaboration para sa paggawa ng bakuna at gamot para labanan ng iba't ibang uri ng sakit.
5: Dito yung Metro Manila, nandoon sa Cebu yung Metro Manila para matuto at paghandaan yung gagawing ASEAN Summit sa November. So ito importante yung mga access sa medisina, no? Mm-hmm. Yung mga pag-approve ng mga mahabang approval process sa ating FDA, mapapadali natin yan sapagkat pag sa ASEAN napatupad na yung agreement, pag doon sa Singapore, Malaysia, pwede na ibenta yung mga gamot dito ng hindi maghihintay ng masyadong matagal na registro at pag-aaral ng ating FDA. So, magkakaroon tayo ng access sa gamot, bakuna at mga medical equipment.
4: Inimpeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte dahil sa mga alegasyong paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, betrayal of public trust at iba pang krimen. 255 na kongresista ang bumoto para i-impeach si Duterte. 26 ang bumoto ng no, habang 9 ang hindi bumoto. Yan ang ulat ni Vel Custodio live. Vel.
6: Dayan, lusot na sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan 255 sa kabuuang 318 na miyembro ng Kamara ang bumotong pabor dito.
7: With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted.
6: Mahigit doble pa sa kinakailangang botong pabor sa impeachment na at least 106 ang bumotong affirmative sa Articles of Impeachment. 4 na mambabatas ang sumalang sa interpellation kung saan kwenestyon ng mga mambabatas at sina Representatives Paulo Marcoleta, Robert Nazal at Isidro Ungab ang due process at kung naayon ba ang Articles of Impeachment sa verified complaints. Sagot ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na lahat ng ebidensya at related evidence ay inilatag sa Articles of Impeachment alinsunod sa proseso ng impeachment. Nilinaw din niya na walang inaamyendahan ng Justice Committee sa mga isinumiteng impeachment complaints.
8: And again, inviting the attention of the members of the House to the test of relevance, test of significance, even if the attachments or the evidence is not attached to the impeachment complaint at the onset. So long as it is relevant, so long as it is germane, so long as it is connected, the rules of impeachment expressly allow the Justice Committee to include the same in the consideration of evidence for the purpose of the determination of probable cause.
6: Pagkatapos ito ay tatransmit na sa Senado ang Articles of Impeachment na inaasahang i-convene. Samantala, nagbigay naman ng komento ang ilang mga miyembro ng Kamara sa palitan ng liderato sa Senado sa isang social media post. Sinabi ni mamamayang liberal Representative Laila De Lima na tilang timing ang palitan ng liderato sa Senado at taong bayan na ang bahalang humusga. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Chel Diokno na kahit sinong leader man ang maupo sa Senado, umaasa siya na susunod sila sa constitutional duty. Diana, sa mga oras sa ito ay ipinapaliwanag naman ng mga bumotong mambabatas ang kanilang boto sa plenaryo kanina. Ang mga nagsabing yes o ang mga pumabor sa articles of impeachment ayon sa kanila ay no joke ang mga inilatang na ebidensya sa hearing ng probable cause. Ayon naman sa mga humindi o nag-negative sa articles of impeachment ay nakukulangan pa sila sa ilang mga ebidensya. Samantala, nauna nang nasabi ni Representative Jervy Luistro na tanging probable cause lamang o sapat na batayan ang threshold para i-transmit ito sa Senado. Balik sa iyo, Dayan.
4: Maraming salamat, Vel Custodio. Sinibak sa pwestong isang pulis matapos makuhaan sa CCTV ang pananakit sa babae dahil umano sa selos. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
9: Bumagsak ang babaeng ito matapos suntukin ng lalaki sa loob ng kanilang bahay sa Malolos, Bulacan. Pero imbis na tulungan, isinara pa ng lalaki ang pinto. Nang mahimasmasan, bumangon ang babae sabay ganti. Pero walang panalo ang kanyang lakas sa lalaki. Malakas na sampal, sakal at hinagis pa ito mula sa upuan. Makikita rin na tila may binubunot ang lalaki sa kanyang bewang. Ang lalaki sa video, isa palang pulis na nakatalaga sa Malolos PNP. Ayon sa hepe ng Malolos PNP na si Police Lieutenant Colonel Romel Hiniblazo, selos ang pinagugatan ng insidente.
10: Ayon po sa aming investigasyon ay nag-uugat po ito sa tampuhan nila yung pag-off ng location ng ating pulis na ikinagagalit po ng babae.
9: Bago mauwi sa pisikalan, makikita sa CCTV na ito na tila kinukumpronta ng babae ang lalaki.
11: Malakas na kung doon na nagpapisinungaling katang mo. Pinatay mo yung location mo, bakit?
9: Inalis na sa pwesto ang pulis at itinilaga sa Personal Holding and Accounting Unit o PHAW sa Bulacan PPO. Dinis armahan na rin ito. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ipinag-utos na rin ang pagsasampa ng kasong administratibo at criminal complaint laban sa pulis. Kinundi na rin ng PNP ang naging asal ng kanilang kabaro. Ang National Police Commission o NAPOLCOM naman tiniyak na may paglalagyan din ang abusadong pulis.
10: Sampahan po natin siya ng Republic Act 9262, yung ating Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Especially po dun sa ating section na 5A and 5I, yung physical abuse and emotional abuse, respectively.
9: Tiniyak naman ng Malolos PNP ang seguridad ng biktima maging ng pamilya nito kung saan 24 oras na manong may nakabantay na pulis sa mga ito. Lalo pat lumalabas na hindi ito ang unang beses na sinaktan ng pulis ang babaeng biktima. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Sa pagpapatuloy ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon ay walang humpay ang Department of Social Welfare and Development sa paghatid ng tulong sa mga apektadong LGU bilang dagdag suporta sa kanilang relief efforts. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin na mabilis at sapat ang tulong na ipinaabot ng gobyerno sa mga residenteng apektado. Ang KDSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, libo-libong family food packs na ang naipamahagi ng kagawaran, kasama na ang ready-to-eat food boxes at non-food items na binubuo ng hygiene kits, kitchen kits at iba pa. May pinapamahagi ring emergency cash assistance sa pamagitan ng emergency cash transfer na ibinibigay sa mga apektado. Samantala, ikinatuwa ng DSWD ang pagpasa ng kamera sa Expanded Four Piece Bill.
12: Na magkaroon ng sustainable source of income yung ating pong mga mahihirap nating mga kababayan, lalo na kapag sila ay nag-improve na yung kanilang level of well-being. So, yung pagkakaroon ng steady source of income ay magtitiyak na sila ay mag-graduate mula sa kahirapan.
4: Nagpapaulan pa rin ang bagyong Caloy sa ilang bahagi ng bansa. Abot ang trough o yung buntot nito sa silangang bahagi ng Samar at dito rin sa Dinagat Islands, maging sa Surigao del Norte. Asahan ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan. Ang mahinang bagyo ay binabaybay ngayon ang Philippine Sea at ayon sa PAGASA nasa layo na 470 kilometers east ng Giwan Eastern Samar. Samantala ayon sa PAGASA, tinatayang hihina ito bilang low pressure area o LPA anumang oras ngayong gabi o sa araw ng Martes at mananatili lang mang dito sa Philippine Sea habang ang low pressure area na nasa labas ng PAR ay hindi papasok sa ating bansa. Pero patuloy pa rin magpapaulan itong bagyong Kaloy kahit na ito ay humina sa LPA sa bahagi ng Bicol Region at sa Southern Luzon sa mga susunod na araw. Samantala, patuloy na nagdadala ng mas mainit at maalinsangang panahon ang easterlies o yung hanging silangan sa malaking bahagi ng bansa. Kaya naman, nasa 28 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius. Ayon po sa heat index forecast, bukas ng hapon kabilang po dyan ang Apalit, Cagayan, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius maging sa San Jose, Occidental, Mindoro at Cuyo-Palawan at sa Dumangas sa Iloilo. Maaaring makaranas ng mataas na heat index ang Dagupan City, Tugigaraw City at ilang bahagi pa rin ng Isabela at Apalit, Cagayan, maging ilang parte ng Puerto Princesa City, posibleng pumalo sa 43 degrees Celsius. Ibig sabihin ng above 41 o dangerous na heat index, posibleng makaranas na tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Samantala, silipin naman natin ngayon ang heat forecast sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Posibleng pumalo sa 40 degrees Celsius ang malaking bahagi ng Metro Manila, kabilang dyan ang Pasay City sa Naia area at sa PAGASA Quezon City Science Garden. Posibleng umakyat naman sa 42 degrees Celsius sa Mactan, Cebu sa International Airport ito. At sa Davao City, Davao del Sur, maaaring umakyat sa 40 degrees Celsius. Kaya paalala po muli para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke, magbaon ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Lagi tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhon ng yan.
13: At susunod, sunog sa Navotas Sanitary Landfill tuluyan ng naapula.
4: Special payout para sa riders sa Metro Manila. Umarangkada ngayong araw.
2: At ilang celebrities ibinahagi ang kanilang naging selebrasyon ng Mother's Day kahapon. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
14: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
1: Dagdag pa na pasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
2: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
3: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
4: Na hindi patas sa lipunan.
5: Leadership starts from the top.
6: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
7: Good governance. Because good governance is a matter of right.
8: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
9: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
0: At matuto sa iba't ibang karanasan.
10: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
0: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
11: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Sa kabila ng deklarasyon na naapula na ang nasunog na sanitary landfill sa Navotas, patuloy pa rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagmomonitor sa landfill at soil covering para hindi na maulit pa ang insidente. Yan ang ulat ni JM Thompson.
1: Tumagal ng isang buwan bago tuluyan ngang naapula ang sunog sa Navotas sanitary landfill. Idineklarang fire out kahapon sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Lubhang nakaapekto sa Metro Manila at ilang kalapit probinsya dahil sa usok na mula rito. Una nang iniulat na walang safe closure plan at rehabilitation ng landfill at di umano'y napabayaan ng dating may-ari. Agosto noong nakarang taon pa umano ito, non-operational matapos mag-expire ang kanilang prangkisa. Giit naman ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Juan Miguel Cuna, hindi dito nagtatapos ang kanilang pag-monitor.
2: Kailangan po gawin pa rin ang operator ng rehabilitation nito. It is their obligation that they had committed to under the ECC.
1: Sabi pa ng kalihim, hindi hahayaan ng ahensya na hindi managot ang mapatutunayang nag-abandona sa landfill.
2: Meron na pong tuloy-tuloy na ugnayan with the Solicitor General's office po. Yan po, sila po ang abogado ng pamahalaan. And right now, pinag-aaralan po nila lahat ng mga information that they've gotten, including mga statements galing sa mga ibang testigo. At maralaman po natin na eventually kung ano pong mapafile natin kung meron man.
1: Samantala, muling ininspeksyon ng Navotas Sanitary Landfill ngayong araw ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Department of Environment and Natural Resources, at maging ang pribadong sektor na tumulong sa pag-aapula ng sunog. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na kahit wala ng sunog at usok, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang monitoring sa landfill kung saan magkakaroon pa rin ng thermal scanning para malaman kung may natitira pang hotspots.
3: Tuloy-tuloy ito. No, hindi ito pwedeng huminto. Critical dito yung pag-maintain kasi yung nasusunog na gas, yung methane, meron pa yan sa ilalim. So kailangan ngayon, tutulungan tayo ni Mr. Ang para masigurado na ma-maintain ng tama. Kasi kung hindi ma-maintain na naman ito, magkakasunog na naman ulit. So, yun ang pagtutulungan natin.
4: Kita rito mula sa Navotas Sanitary Landfill na wala nang ang usok mula sa ilalim ng mga basura dahil nga yan sa lupa na kanilang tinatabon para matakpan ang usok at sunog dito sa landfill. Hindi naman sila titigil na maglagay ng lupa hanggang maabot nila ang standard soil coverage upang hindi na muling magsimula ang sunog. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Naghain ng reklamong graft, malversation at paglabag sa Government Procurement Act ang isang private citizen sa Office of the Ombudsman kaugnay sumunod dalawang substandard na flood control project sa 4th District ng Camarines Sur na may kabuhang halaga na mahigit 1,000,000 piso. Inireklamo ni Romeo Aguirre Penilla, presidente ng Marilao, Bulacan, sina Camarines Sur Representative Arnie Fuentapella, dalawang district engineer at dalawang contractor. Base sa sinumiteng complaint affidavit ni Penilla, kabilang sumunod substandard na proyekto ay ang flood mitigation structure and drainage system sa Sagnay, Camarines Sur na nagkakahalaga ng 37.2 million pesos at ang seawall structure sa Garachitorena, Camarines Sur na nagkakahalaga naman ng 48.98 million pesos. Hiling ng complainant na magsagawa ng investigasyon, magkaroon ng technical at financial audit at isampina ang procurement, inspection at payment records. Bukod dito, base sa inahing complaint affidavit, hiling din ito na magpataw ng preventive suspension sa respondents, magsagawa ng lifestyle check at asset investigation.
0: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aayos sa gumuhong bahagi ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
6: Pero September pa to, dapat QRF to eh. Ba't na-delay ng ganito? Yung QRF, hindi quick eh.
7: Hindi ang problema quick, natin.
6: Eh, kung di nagreklamo yung mga tao, hindi ko man lang magagaman. Pero dapat mabilis tayo dito. Diba, hindi kayo pwedeng ganito.
8: Yan ang madiing tugon at mahigpit na bili ni DPWH Secretary Vince Dison sa DPWH Cordillera nang inspeksyonin niya ang bahagi ng kalsadang ito na gumuho sa Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur, Tuba Benguet. Matagal ng problema ito ng mga motorista dahil nagdudulot umano ng aksidente. September 2025, tuluyang gumuho ang lupa sa kalsada dahil sa epekto ng bagyong Nando.
9: So kaya medyo nagagit ako nung nalaman ko, kaya pinapunta ko agad ako ni Pangulo dito, nag-coordinate kami kay Sec. Tony, na kailangan puntahan ko to para sabihan na yung mga, yung RD natin, tsaka yung DC engineer natin, na ipagawa na ngayon. Lago-lago na magtatagulan na in a few weeks, in 1 month, 2 months, kailangan simulan na to.
8: Kung titignan ang kalsada, parang normal lang. Ngunit kapag sinuri ng mabuti, makikita ang panganib na dulot nito sa mga motorista. Hiling ng mga motorista, dapat agad na maisaayos ang kalsada bago maranasan ng tag-ulan at mga bagyong dadaan sa Pilipinas.
10: Ay, dapat hindi pa lang pumalit ang adaktuan. Mahanda kami na yan. Itatang kasi nagpinatututo sa tuda mo ng aramid.
8: Ipinangako ni Secretary Dizon na personal siyang makikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council upang agad mapondohan ang kalsada. Humigit kumulang 20 milyong piso ang planong pondo para sa proyekto mula sa Quick Response Fund. Agad ding sisimula ng proyekto sa lalong madaling panahon.
9: Ako mismo, pupunta ako sa NDRRMC para siguraduhin na lumabas na yung pondo dito. Kasi kawawa naman yung mga kababayan natin, no? Ang tagal ng one way ito. Tapos, pag dumating yung tag-ulan, tataas na naman yung risk na pwedeng masira patulago.
11: Kailangan natin quick nga talaga. Matagal na ito. Taga dito tayo dito sa lungsod ng Baguio. Matagal ko na nakikita ito. Kaya nagpapasalamat tayo kay Presidente at saka kay Secretary Vince dito at mabibigyan ng action ito lugar nito. Kasi kung ito ay dumating ulit ng tag-ulan, mas lalong mahuhulog yan. Mapuputulan ulit tayo na access road, malang lalo na sa mga trucks and buses na dadaan dito.
8: Sa ngayon, iisa lamang ang nadadaanan na kalsada kaya iniutos ni Secretary Dizon ang agarang aksyon at masusing pagmumonitor para maiwasan ang anumang insidente. Christine Bornolia Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Umarangkada na sa San Juan City ngayong araw ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga rider at driver na hindi pa nakakakuha ng ayuda. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
12: Maagang pumila ang mga riders dito sa Phil Oil Center sa San Juan City para sa unang araw ng special payout mula ngayon hanggang May 15. Ang bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance mula sa pamahalaan. Target ng payout site na ito dito sa San Juan na makapamahagi ng cash aid sa nasa 10,000 drivers kada araw. Ayon sa DSWD, ang payout ay eksklusibo para sa mga drivers na hindi pa nakakuha ng kanilang ayuda sa mga nakaraang schedule. Kailangan mag-register ang mga riders online sa pamamagitan ng link na binigay ng kanilang TNBS company. Paalala naman ng DSWD, kailangan dalhin ng mga riders ang kanilang original driver's license at isang photocopy nito at ipakita lamang ang text message na nagkukumpirma sa inyong schedule para sa mabilis na verification. Binigyan din ng ahensya na walang walk-in ang naturang payout. Tanging ang mga may assigned schedule lamang sa bawat payout sites ang isa-serve kada araw. Chine-check din ng DSWD kung nabigyan na noong mga nakaraang payout ang mga driver para maiwasan yung duplication. Kaya't para sa mga nakatanggap na ng ayuda, huwag na po kayong pumunta sa mga payout sites. Ang ilang nakausap nating drivers, nagpapasalamat sa ayudang natanggap. Kabilang na dyan si Federico Aguilar na lubos ang pasasalamat.
13: Maraming bagay. Mga pambili ng pagkain siguro. Kulang bigas. Maraming salamat po sa DSWD at sa ating administration. Ay, PDBM, maraming salamat.
12: Ang iba pang benepisyaryo, planado ang gagawin sa natanggap na ayuda.
14: Gagamitin ko yung para sa pambili ng gamit sa skwelahan.
15: Malaking tulong din naman sa amin sa biyahe.
16: Maraming salamat sa government dahil nagbigay sila ng subsidy para sa gas.
12: Samantala, bukod dito sa Phil Oil Center ay may mga payout sites din sa SMX Aura at Araneta Coliseum sa mga susunod na araw para sa ibang batches. Maayos namang nasusunod ang sistema ng pamamahagi na nagsisimula sa pagrehistro, requirement checking, verification hanggang sa pag-release ng 5,000 pisong ayuda. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, nasa protective custody na ng Senado si Senador Ronald De La Rosa. Habang naghihintay sa labas ng Senado ang umano'y arrest warrant mula sa ICC na dala ni dating Senador Antonio Trillanes, kinaulat ni RR Tubise live. RR.
4: Dayan, hawak na nga ng dating senador ni si Senator Antonio Trillanes ang umunoy warrant of arrest na mula sa International Criminal Court para sa kasalukuyang senador na si Ronald De La Rosa. Kanina nagtungo si Trillanes dito sa Senado at sinabing nakaabang siya sa posibleng pagharap ni De La Rosa sa kaugnay ng pagpapalit ng liderato dito sa Senado. Emosyonal naman na humarap si De La Rosa sa media matapos umano siyang pigilan na makapasok sa loob ng Senado ng mga kawaniin ng NBI. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa pamahalaan kung natanggap na validate o ipinatutupad na ang nasabing warrant. Nauna na rin sinabi ng ICC na wala pa umanong public warrants na inilalabas kaugnay ng anumang kaso dito sa Pilipinas, kaya nililinaw pa kung ano yung status ng dokumentong hawak ni Trillanes. Kung mabeverifika or mabeverify yung warrant sa pamamagitan ng official channels, maaaring kumilos ang mga otoridad para sa ilalim sa kustodiya ang dating senador o ang kasalukuyang senador. Pero hindi automatic na ililipad agad si De La Rosa sa dahig. Kailangan munang dumaan sa proseso ng validation, pag-aresto at posibleng surrender o transfer sa International Criminal Court. Kaugnay pa rin ito ng patuloy na investigasyon ng ICC sa war on drugs ng panahon ng administrasyon ni Duterte, kung saan si De La Rosa ang nagsilbing PNP chief. Ngayon, Dayan, nasa labas tayo ng Senado, naka-lockdown yung Senado. Hindi natin alam or inaalam pa natin kung bakit yung mga kawani ng NBI ay hindi pinapapasok dito sa Senado dahil sobrang higpit ng siguradad dito. At kung meron mang mga lalabas na sasakyan, kailangan ng masusing pag-iingat at kailangan doble-doble yung pag-check kung meron bang makakalusot o makakapasok. Samantala, sa ngayon, sabi nga natin kanina, contempt na ng Senado ang mga kawani ng NBI dahil umano sa kanilang pagpigil sa pagpasok kay De La Rosa dito sa Senado. Dayan?
0: Maraming salamat, RR Tubise.
5: Nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ng Ad Interim Appointments para sa Hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito'y para sa mga ranggong Major General, Brigadier General, Commodore at Colonel. Para sa mga nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na dumulog sa kanilang tanggapan sa Pasay City, Metro Manila. Pinalawak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta sa serbisyo publiko at edukasyon sa Sargani at General Santos City sa pamamagitan ng Social Civic Project Fund. Yan ang ulat ni Stephen Patron ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant.
17: Maraming mga estudyante at mga komunidad sa Sarangani at General Santos City ang inaasahang makikinabang sa Social Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance na ipinagkaloob mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga barangay para sa edukasyon at iba pang pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Aabot ng tig 200,000 pesos ang natanggap ng bawat barangay na inaasahang magagamit para sa mga proyektong direktang mapakikinabangan ng mga residente. Ayon sa pamahalaang lungsod ng General Santos, sa lahati ng pondo ay ilalaan para sa scholarship program ng mga estudyante na nasa huling taon ng kolehiyo upang matulungan silang makapagtapos ng pag-aaral. Ang natitirang pondo naman ay gagamitin sa iba pang pangangailangan ng mga barangay.
18: Bawat barangay, no, meron silang tag 200,000 na ang 100,000 ay para yon sa mga scholar. Bawat barangay ay merong 5 scholar na makakatanggap ng tag 20,000 per scholar para daw tuloy-tuloy na talagang makakagraduate sila.
17: Sa lalawigan naman ng Sarangani, malaking tulong din ang pondo para sa mga barangay na may limitadong resources.

0: patrol vehicle, computer, printer, project, or solar light po.
1: Malaking tulong talaga yung ayuda coming from the national government. So it will be a great help, of course. No one, the other ayuda, the 100,000 will be the plan of the barangay. Mag-purchase kami ng chairs and tent for na magagamit ng ating mga constituents. May mga patay, no, magagamit nila yun for free. May mga kasal and everything. So it will be a great help. We are hoping, no, in the barangay, sana every year at mas madami pa yung matutulungan ng ating programa coming from the national government.
2: Sa pamamagitan ng SCPF Financial Assistance, inaasahang mas maraming estudyante ang matutulungan makapagtapos ng pag-aaral habang mas mapapalakas din ang mga serbisyo at proyekto sa mga barangay ng Sarangani at General Santos City. Mula rito sa lungsod ng General Santos, para sa Integrated State Media, Stephen Patron ng Philippine Information Agency, SOCSRGEN.
3: Handang depensahan ng COMELEC ang implementasyon ng internet voting para sa mga OFW sa paparating na 2028 national elections. Yan ang ulat ni RR Tubise.
4: Tuloy ang paghahanda ng COMELEC sa implementasyon ng internet voting ng mga Pilipino abroad sa 2028 national and local elections. Ito ay sa kabila ng pending petition sa Korte Suprema na kumu-question sa ilang aspeto ng online voting noong 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, natanggap na nila noong Biyernes ang resolusyon ng SC na naguutos sa komisyon na magsumite ng komento. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Office of the Solicitor General para ipagtanggol ang posisyon ng COMELEC.
5: Willing naman kami i-defend yung ating naging posisyon na sinasabi ng COMELEC na mismong ang batas ay nag-o-authorize kay COMELEC na pumunta sa ibang modes of voting, hindi lamang yung in-person na napakahirap sa kalagayan ng mga kababayan natin.
4: Gate ni Garcia, mahalaga ang internet voting lalo na sa mga Pinoy abroad na malayo sa mga embahada at konsulada. Sa tradisyonal na sistema, kailangan personal na pumunta ang botante sa post o kaya naman ay gumamit ng postal voting. Pero ayon sa COMELEC, mas magastos ito dahil kailangan pang magpadala ng mga makina, balota at iba pang kagamitan sa iba't ibang lugar. Samantala, sa isang stakeholders forum, sinabi ni Garcia na kabilang sa mga tinitingnan pagpapabuti sa botohan ay ang mas malawak na pagtanggap ng identification documents sa enrollment ng overseas voters. Ayon kay Garcia, kahit expired o renewed passport, Siemens book at iba pang ID na nagpapakita na Pilipino ang botante, dapat ay matanggap sa sistema. Isa rin sa pinag-aaralan ang pagpapahintulot sa botante na ma-verify ang kanilang boto sa balota pagkatapos bumoto. Pero paglilinaw ng COMELEC, kailangan pa rin itong balansehin sa prinsipyo ng secrecy of the ballot.
5: Kasi ang number one pa rin feature ng isang halalan sa buong mundo ay ang sikreto ang balota. Hindi pwedeng malaman ng kahit sino kung hindi yung taong bumoto at ng kanyang konsyensya.
4: Binigyan din ng COMELEC na habang wala pang desisyon ang Korte Suprema, tuloy ang paghahanda nila para sa online voting sa 2028. Samantala, nang tanungin si Garcia sa posibleng papel ng COMELEC sa enforcement ng disqualification sakaling matuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, sinabi niyang tumatanggap ang komisyon ng mga petition for disqualification o cancellation ng COC. Pero git niya,
5: ang dapat masigurado lang ni COMELEC na sana bago man lang mag-imprenta ng mga balota sa darating na election ng 2028 ay tapos na yung mga kaso ng disqualification or cancellation. Kung ito po ay magkatuluyan, then observe the due process. Kung hindi naman po magkatuluyan, yan po ang mandato mismo ng ating mga mambabata. So kami po gagalang doon at kami po ay tatalima lamang sa kung ano yung kanilang ipag-uutos sa atin.
4: Nauna nang iginiit ni Garcia na tuloy ang eleksyon 2028 sa kabila ng mga komento ng ikalawang pangulo tungkol sa posibilidad na hindi magkakaroon ng presidential election. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Tutulungan ng Agriculture Department at Department of Labor and Employment para mabigyan ng pansamantalang trabaho ang mga magsasakang apektado ng mataas na presyo ng langis. Inaulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera. Aminado ang Department of Agriculture Cordillera na wala silang sapat na pondo para mapagkalooban ng tulong ang lahat ng magsasaka sa rehiyon na apektado ng kasalukuyang krisis. Kaya upang matulungan sila, nagkaroon ng collaborative program ang DA at Department of Labor and Employment Cordillera. Ayon sa DACAR, ang mga magsasakang hindi nabigyan ng fuel subsidy ay isa sa ilalim sa programa ng DOLICAR na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD. Ito ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong bumisita siya sa Benguet Trading Center at nakita ang kalagayan ng mga magsasaka.
6: Since may pera si Dol, for that

0: At itong mga farmers naman natin raising vegetables ay affected. Ito pong pondo o program ng DOL ang ginamit po natin. Joint project ito. So ang role ng DA is to identify who these farmers are na affected ng crisis, and then we endorse that to DOL.
1: Ayon sa DA CAR, aabot sa 100 million pesos ang pondong na ilaan para sa buong rehiyon sa naturang programa. Mula sa nasabing pondo, 50 million pesos ang ipagkakaloob sa lalawigan ng Benguet. Mahigit 7,000 pangalan na ang naisumite sa DOLICAR para sa assessment at validation. Ayon sa ahensya, hindi lamang mga vegetable growers ang kwalipikado.
0: Hindi lang vegetable growers ang kasama pala dito. Kasama yung mga other workers at the baptisi, like yung mga porters, washers, drivers ng mga delivery trucks, helpers o porters doon sa mga trading post natin in La Trinidad. Yun po ang nakasama. Nakasama doon sa instruction na aside from the vegetable growers in Benguet, isama natin ito because they also play a vital role in the vegetable industry. Ano, affected din sila.
1: Ayon sa Dolly Cordillera, magtatrabaho ang mga ito sa loob ng 15 araw, kung saan 505 pesos ang kanilang arawang sahod. May kinalaman pa rin sa pagsasaka ang kanilang magiging trabaho na bahagi ng hakbang para matiyak ang food security ng bansa.
2: So one of which is yung maintenance ng kanilang water source, kaya na-coordinate din natin with the NIA para yung mga irrigation systems nila ay mapaayos ng mga farmers. And of course, in line with also the environment, yun sa climate change, yung mga ganyan, pwede rin nilang gawin is, yun, halimbawa magtanim ng mga trees o kaya yung mga fruit-bearing trees, mga ganun po. And of course, syempre to plant vegetables and the basic crops na kailangan nilang itanim.
1: Christine Bornola Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Kanya-kanyang pakulo ang ginawa ng ilang celebrity moms at kanilang mga anak para ipagdiwang ang Mother's Day. Narito ang ulat.
4: Nitong Mother's Day weekend, ilan sa ating mga celebrities nagbahagi ng kanilang Mother's Day celebration at pagpaparangal sa kanilang mga mommies. Ang aktres na si Marian Rivera ay merkahan ng special day habang sinimulan nito ang kanyang bagong journey as entrepreneur. Mula sa paglulunsad ng sarili niyang skincare line, maraming humanga sa kanyang unang live selling session na tumagal ng mahigit 6 oras. Kaya naman sobrang naging proud si Ding Dong Dantes at pinost ang dedikasyon ng kanyang misis. Anya, you always give your all bilang mommy, asawa at ngayon bilang businesswoman. And seeing you chase your dreams while taking care of everyone around you makes me love and admire you even more. Isa namang sorpresa ang sumalubong sa aktres na si Jeneline Mercado mula sa kanyang asawa na si Dennis Trillo kasama ang kanilang mga anak na sina Jazz at Dylan. Hawak nila ang isang giant balloon bouquet at napawaw din si Jeneline sa hinandang mataming pagkain ng kanyang pamilya. Nakaranas naman ng isang thoughtful celebration ang megastar Sharon Cuneta, ang kanyang asawa na si Senator Kiko Pangilinan, kasama ang kanilang anak na si Miguel ay maagang nag-prepare para makabili ng bulaklak at ingredients para sa kanyang mga paboritong putahe, habang abala naman ang kanilang anak na babae na si Kaki na naghahanda ng breakfast. Isa naman pagbabalik sa memory lane ang ibinahagi ng single mom na si Sara Labati. Makikita ang iba't ibang litrato kasama ang kanyang dalawang handsome boys na si Zion and Kai. Ipinakita sa mga litrato ang ilang mga travels at sweet moments together. Isa namang empowering message ang ibinahagi ni Rica Peralejo sa kanyang social media. Ibinahagi ni Rica ang intimate pictures niya nang siya ay nagbubuntis at ila rin ang mga litrato nang siya ay nag-aaruga ng kanyang newborn. Sa kanyang mensahe sa kapwa mommies, sinabi niya rito ang lahat ng mommies ay endurance runners at kakaiba ang lakas ng puso ng isang ina. Sa huli, sinabi niya na ang kanyang nanay isa rin podium finisher.
5: May
4: Isa namang mother-daughter bonding ang selebrasyon na naganap sa tahanan ng aktres na si Solen Yusak. Makikita ang kanyang daughter na nag-i-enjoy habang tinutulungan niya ang kanyang mommy sa pagbe-bake ng cookies. Samantala, nag-post naman ng sweet tribute ang kanyang asawa na si Nico Balzico with a cute peach picture kasama ang kanilang mga lovely daughters. Anya, I love every version of you, but watching you as a mom is the purest form of love. And remember, the best mom is a happy mom, so don't forget to love yourself too. Abangan muli bukas ang aming celebrity stories dito lang sa Ulat Showbiz!
3: Balita ngayong Lunes, ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
5: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Rodrigo Rizeta para sa Bayan.
6: At hanggang bukas, ako si Dayan Keren ng inyong pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
7: Ito ang PTV4.
8: PTV4.
7: The People.
8: People.
7: Television Network.
8: Sa Capital 104.3.
7: Capital 104.3.
9: Susunod na ang Sports Radio.
10: Sports Radio
9: 918
10: dito
9: sa Capital 104.3.
10: Capital 104.3.
9: The AM and FM collab.
11: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
12: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. What's Roundup?

na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3

0: pasensya mo.
1: Naku, nagmamaneho ka ba o nagbabasketball? Hindi magkapareho yun ah. Kahit ang hawak mo ay manibela at hindi bola, be a good sport. Cool ka lang. Pare-pareho nating gustong makarating sa pupuntahan natin. Nang buhay, di ba? So be patient, be respectful, at huwag maging pasaway. A little slap of reality brought to you by FM2.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
4: Amoy pares, amoy araw.
5: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
4: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
5: Ang dungis mo.
6: Ma, tama na.
7: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
8: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan.
7: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
9: O ano, game na?
10: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Public, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

93 FM2, The Capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
1: Radyo Publiko
0: 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM Collab.
2: Kapag giniring po tayo ng income po doon na nasa 750,000 po kada isang taon. Then, yung sa 750,000 po na income po natin na yun, ay pinang-expand din po natin na pinangkuha po natin ng iba pang mga fund at mga grow-out pen sa ibang mga karatipay. Dito sa Labrador, meron tayong 2.3 hectares including 2 grow-out pens. Then sa bayan po ng Higuien ay meron po tayong 6 boxes of grow out pens. And then 3 hectares po ng fingerlings production pan. Ganun din po sa Binmali na may 2 hectares po tayo. And then 6 boxes of grow out pens. Mahirap pero nag-i-enjoy kasi talagang nakikita naman po natin yung yung rapid growth o yung pag-expand po ng ating aquaculture. Kagaya nga po nasabi ko na meron na po tayo sa mga ibang bayan. Then nakapag-produce na po tayo dahil po sa Young Farmers Challenge ng isang refrigerated truck na magagamit po natin sa pag-biyahe po ng mga commodities natin, pag-aangkat ng mga isla para po makarektan na po tayo sa mga karating probinsya.
3: Tiyak na sariwa, tiyak na masarap. Panoorin na lamang ang alimang recipe ng matagal ng kaibigan at kasosyo ni Roy Uson na si Carl Andrew Cruz.
4: Sa pagluluto ng garlic butter crab, linisin, hugasan at ilagay sa yelo ang alimang. Ihanda ang mga ricados tulad ng bawang, butter o margarine at mga pampalit.

0: Nakakatakam, hindi ba? Siyang tunay na masarap ang lasa ng alimango at syempre, ang tagumpay. Kaya narito ang mensahe ni Roy Uson.
1: Papasalamat po ako sa Young Farmers Challenge dahil po sa mga opportunities na talagang binibigay po nila sa amin, sa mga networks po, sa mga connections po, sa mga markets, sa mga suppliers. Talagang napakalaking tulong po. Then advice ko po din po sa mga fellow youths ko, mga kabataan na gusto kong sumubok, ay i-grab nyo po palagi ang opportunity dahil po napakarami po programa po ng ating Department of Agriculture, lalong-lalo na po ang Young Farmers Challenge na pwede nyo pong subukan upang makapaniwala. Subukan nyo po dahil po may pera sa agriculture.
0: At nariyan na nga, dahil sa sipag, tiyaga at tulong ng Young Farmers Challenge Program ng Department of Agriculture, lumago at patuloy na lumalago ang Uson Polyculture Farmstead Aqua Farm ni Roy Uson. Abangan ang iba pa ang kwento ng ating mga young farmers sa susunod na episode ng YFC TV. YFC you there mga ka-agri!

0: Sak ni bunsong pali nga may isa nga antal-talon dito yung karamok. Pwede manan dito yung may nga solar dito yung dati dakkal ti may turo nga kanyani nga farmer dito. At dati pagalagi mo ti pang supply mo iti padanom pagkaro iti at tanga summer kat makatalong kami manin nga anya damdama lang iti tudo. Dati may nayon kin manayunan mi nga pagalaan iti banom mo.
1: Siya kong gagawin ko ang barangay kalangitan. Dakal mo tinitulong na daytoy solar nga daytoy kada kami kasi nales ti gastos mi kang runang iti krudongos o sarang mi magpagpada ng kami iti tanggal. Kaya talagang maatudan mo titanggal mo sa nunay nagtutudo. So, pero kami mo tiyaman mi ito nagkaroon kami ti gastoser.
2: Hindi bagbagada na ito eh, kung na kung nga nga, hindi kuan impos na kong usto ang dyan, peso. But nagbalikas mo at iso nga yaman. Mamakamula kami ng tipa gayon, nga hanga kinmanayin nga matikag. Iso nga dakulunan yung pagyamanan ni, kaya nagitinagapon na ito nga project.
3: Abyan timangaw! Abyan tingiya!
4: Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 10 minuto na kapitbahay makalipas. Ang 5 ng madaling araw. Galaw para hindi pumanaw. Ano na po ng Martes ngayon at 12 sa buwan ho ng Mayo pa rin 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manimela. Bawal ang pikon sa kalsada. Ano ho? Sa mga nakatabi po naman sa magiging lagay ng ating panahon, tayo kagad sa pag-asa ho. So na, kayo na lang. Ayong bagyong si Kaloy. Sa pag-asa, kasama na po natin si Alzar Aurelio. Kuya Alzar, magandang umaga po sa inyo dyan sa pag-asa.
6: Rancho Pilipinas.
5: Good morning ka, Kuya Alzar.
7: Good morning po sa ating lahat. Ang low pressure area ng dating Kaloy ay nasa loob pa rin ng FAR at walang epekto sa ating lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang layo ng LPA ay 680 kilometers silangan ng Katarman. Ito inaasang utiliting lalayo sa bansa. Kaya po sa susunod na 24 oras ay wala tayong inaasang epekto nito sa lagay ng panahon. Kaya sa araw nito, maganda at maliwasa sa panahon ang inaasahan sa bansa maliban sa mga isolated na pag-ulan dahil sa thunderstorm, lalo na sa Mindanao. Mainit at malinisakan ang panahon pa rin, kaya mataas pa rin ang heat index, 41 to 44 degrees Celsius sa Metro Manila. Ang pinamataas ay 45 degrees Celsius sa Tuguegarao, Cagayan. Yan ating update mula sa pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay maraming salamat, Alzar Aurelio, mula ho dyan sa tanggapan ng pag-asa. Okay. Una-una, naging LPA nila pero nasa par pa rin ano ho. Ang Metro Manila daw po ay talalabing bahagi ng Luzon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ay posibilidad ng mga isolated na pag-ulan, pag-hulog. Ano na po yan sa may party ho ng hapon o gabi ano ho. Ang Eastern Visayas po naman, sinasabing may mga maulap na may kailan na pong ilang ulan. Dulot po ng trap pa rin itong si Kaloy. Ang Mindanao naman ay pararas na ho na pag-ulan. Bahagi ito ng trap ng LPA at mga localized thunderstorms. Ang heat index patuloy po babala sa atin ng pag-asaan ho. Ang panganib na antas ang init sa lugar, ilang lugar. At dito nga pong kahapon, Mayo 11. na ito lang po yung pinakamataas na heat index sa bansa. Yung 2026 sa Borongan, Isan, Samar, naumabot pa naman ng 48 degrees Celsius at temperatura. Ayan. Los Baños, Laguna, maaaring umabot na po sa 47. Metro Manila ay nasang 37 hanggang 42 naman. Palagi tayong dapat hydrated ho tayo ho. Ay, mga senior citizen, lagi nyo chine-check yung mga senior citizen na kasama sa bahay ho. Ma-check ho natin yung kanilang kaligtasan. Baka naman wala ng tubig na maiinom. Dapat double check lang sa ating mga kababayan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga biyahero-biyahero na pag na mga akal natin. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Benguet. Ano ho? Dyan sa Upland. Yan pa rin na problema nila dyan. Agsak pa rin po ang presyo ng mga gulay. Hindi naman gano'n ang nailuluwas dahil sa mataas pa rin ho ang pamasahe. May galawan sa presyo ng produkto ng petrolyo ngayon. Ano ho? Okay. At siyempre, kagaya ho ng dati, tutok lamang. May sabay-sabay na papahinggan sa latunang ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. 104.3 The Capital, Radyo Television. Lucian sa Mepideg, Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayor Regina. At dyan po naman sa may party ho ng DWCJ naman. May party ho naman ng Cagayan. Good morning kay General Tom Lanchon. Ganun din kay General Governor. Naglipay na ho ngayon. Ayan. Good morning kay Governor Padilla ng Cam Norte. Ayan, maraming salamat sa pagtutok po ninyo dyan. Maraming balitang ikangay hanggang kinagabihan. Ngayon nakatutok ho ang lahat bago ng liderato ang Senado. Ito kayo nga hawak na agrikultura. Ganyan nagpapalitan siguradong yung mga committee chairmanship. Talagang nagagalaw ho yan. Dapat maging mabilisan lang. Naapektuhan din po yung mga kababayan po natin kung medyo mababalam, lalo na sa edukasyon, sa health. Ano ho, importante ho yan. Dapat maging mabilisan. Sahan natin ang mga pagbabagong yan. Sana naman magampanan yung dapat gampanan. Nga ng iba, sana ito maging isang political theater lamang.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay, tuloy-tuloy po tayo ho. Yan. Ay, yung sunog ba sa Marikina sa Metomana? Niya tayo yun. Yung rollback sa diesel, kaya bababa sa 9.57 kada litro. Ang kerosene naman, nasa 13.30 kada litro. Ang gasolina, bahagyang pagtaas po naman, presyo yan, ang 47 centimos. Okay. At siyempre, dun sa mga kababayan po natin nasa biyahe pa rin, usap lang, mamang chopper, paikalabit lang, baka antok-antok ho yan, Mas disgrasya, iwas ako na po naman tayo. Nasa danger level pala na maaaring pumalo doon po sa 45 degrees Celsius at heat index dyan po sa Tuguegarao City. Ayun. Okay. Sige ho, oras natin, 16 na minuto na makalipas ang 5 na madaling araw.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ating mga headliners muna sa Usapang Agrikultura ngayong araw ng Martes, 12 sa buwan ng Mayo. Department of Agriculture naglatag ng mga hakbang para mabawasan ang epekto ng tugtuyot sa mga bananim.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: LGU naman ang Albay, nagpasalamat sa tulong ng pamahalaan sa mga bigdadong magsasaka ng pag-albruto po naman ng Bulkang Bayon.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Tambay po lamang sa mga bumper to bumper report manggagaling sa mga lalawigan ho. Tambay lamang, mas pinaigting ng Department of Agriculture ang mga hakbang sa paghanda laban po naman sa posibleng matinding epekto pa rin ng El Nino sa mga magsasaka at supply po naman ng pagkain dito sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., malalakasin ho ng DA ang paggamit po ng drought-resistant crops, solar-powered irrigation, low-cost greenhouses at mas maagang pagdatrim upang maprotektahan po ang produksyon ng agrikultura. Tingin din ang pamahalaan na pamahagi po naman ng climate resilient seeds, farm mechanization, irrigation support at farmer training, salanin po ng National Rice Program at Rice Competitiveness Enhancement Fund. Sabay po niyan, iyak din po naman ng DA na may kasunduan ang Pilipinas at Vietnam para sa posibleng pag-angkat ho ng bigas kung kinakailangan para mapanatili ang food security na po naman ng banta pa rin ng El Nino.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Itanggap muna tayo ng report. Dalawa arestado habang may gitsat kalading milyong pisong halaga ng ilegal na tabla ng Nara ay nasa Batbudya sa may partiho ng Nueva Ecija. May natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si J-Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Arestado ang dalawang individual habang nasa batman ng mga tauhan ng Philippine National Police na nasa 3,000 tabla ng Nara. Ito'y makaraang maharang ng pulisya ang isang truck na nagkakarga ng mga naturang tabla ng Nara sa inilatag na checkpoint sa barangay Nagsabaran, Diadi, Nueva Vizcaya. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., tinatayang aabot sa 150,000 piso ang halaga ng mga nasa batatabla ng kahoy na itinuturing na protektado ng batas. Kaugnay nito, pinapurihan naman ng PNP Chief ang mga operatiba ng kasanang operasyon na dahil sa kanilang naging tagumpay bunga ng kanilang pinagting na pagbabantay sa likasyama ng bansa. Hindi naman nahayaan ng PNP ni Nartates na sirain at pagkakitaan lamang ng iilan ang likasyaman sa may pagbibigay diin na ang mahigpit na pagpapatupad ng batas ay upang protektahan ang kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, J. Mark Tagala. Samantala, pinahayag po naman ng DA na posibleng maumpisahan na ang programang Benteng Bigas Meron Na. EBM na buong Davao Region ngayong buwan. Ibahagi po ng tulong para po naman sa mga pamilyang naapektuhan ang mga nakalipas na lindol. Pangpatuloy din po naman ang mabilis na pagsusuri. Binsala sa sakahan po naman sa mga nabanggit na lugar. Magbabala naman ang samahang industriya ng agrikultura. Sinag, pwede nga palaki ka, Rosendo. So, Rosendo, happy birthday. Ha? At tungkol po sa posibleng kakulangan sa supply ng pagkain. Aming magsasaka, nag-iisip po naman tumigil na muna produksyon at sa mabigat na gastusin at iba pang hamon po naman sa sektor. Andala Bifar, nagpaalala naman sa tamang paraan ho ng pagbiyahe ng isda ngayong mainit ang panahon. Natin ang mga detalye, nakatutok dyan si Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Naglabas na ilang paalala ngayon ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at pati na ang Food and Agriculture Organization hinggil sa wastong paghawak, pag-iimbak at pagbiyahe ng mga isda ngayong matindi ang init ng panahon. Ayon sa BFAR, mahalagang mapanatili ang tinatawag na cold chain o tamang lamig ng isda mula sa pagkuha hanggang makarating sa mga pamilihan para maiwasan ang mabilis na pagdami ng bakterya. Kasama sa paalala, ang pagpapanatili ng 0 to 4 degrees Celsius sa temperatura ng isda at tiyaking may sapat na yelo habang nasa biyahe. Pinapayuhan din ang mga nagbabiyahe ng isda na gumamit ng insulated o may bubong na sasakyan, may maayos na drainage ang mga kahon at hindi nakabilad sa araw ang mga fish container. Dapat din naman iwasan ang overloading para hindi madurog at madaling masira ang mga produkto. Kaugnay nito, nagpaalala rin ng BFAR sa mga mamimili na piliin lamang ang mga sariwang isda na may malinaw na mata, matingkad na pulang hasang, walang masangsang na amoy at matigas na laman. Mula sa BFAR para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala po naman, umabot na po sa 900 bilyong piso ang naipautang po naman ng Land Bank of the Philippines para po naman sa agrikultura, pangisda at rural development hanggang nitong nakalipas po naman ng Marso. Layunin nito na lalong mapatibay ang food security dito po naman sa ating bansa. At tuloy ang distribution po naman ng tulong sa ilalim po ng higit sa 10 bilyong piso na pondo sa fuel at fertilizer po ito. Ang napondo para sa subsidiya, gasolina at pataba ng mga lokal na magsasaka ngayong taon po naman. Samantala sa ibang balita na italang humigit kumulang sa 6.6 milyong piso pinsala po naman sa agrikultura, may sa lalabigan ng Albayan ho po sa aktibidad po naman ng bulkang si Mayon. Ayun po naman si Papang Ulad, ang kabuhang pinsala sa sektor dahil po sa pinagsamang epekto ng El Nino, peste, di po pang kalamidad ay umabot na po sa bilyong-bilyong piso.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Isap lang si Mamang Chopper, makikalamid lang, baka tutulog-tulog ho yan. Ho. Walang tutulog-tulog sa Maribela, bawal ang pikon sa kalsada, NFA Locos Region. Nagtaso ng buying price ng palay para po naman sa mga sasaka sa Locos Region. Aminado ng mga detalye. Contact mo naman si Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Agoo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
10: report. Mas mataas na buying price para sa palay, ipinatutupad na ng NFA Region 1 bilang dagdag suporta sa mga magsasaka sa Ilocos Region. Simula kahapon, itinakda ng NFA ang buying price na 27 pesos kada kilo para sa Ilocos Norte at Abra, 28 pesos kada kilo sa La Union at Pangasinan, habang 29 pesos kada kilo naman sa Ilocos Sur. Ayon sa ahensya, tatanggapin ang malinis at tuyong palay na may 11% hanggang 14% moisture content, habang may minimum floor price na 15 pesos kada kilo para sa fresh o wet deliveries. Pinapayuhan din ang mga magsasaka na dalhin ang kanilang ani sa pinakamalapit na NFA buying stations, kabilang ang Dingras Warehouse sa Ilocos Norte, San Juan Warehouse sa La Union, Asinggan Warehouse sa Pangasinan, at AHTC Warehouse sa Abra. Layunin ng programa na mapalakas ang kita ng mga magsasaka at matiyak ang sapat na supply ng bigas sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ago.
6: Agrikultura, usapan agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Ago. Dadako naman tayo sa Albay. Ang malaking panlalawigan po ng Daragang Albay, planong bumili naman ng lupa para sa mga magsasaka na apektado po ng aktividad ng Bulkang Mayon. Detalye, nandiyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas Albay.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
11: Report. Plano ng lokal na pamahalaan ng Daraga Albay na bumili ng lupa bilang pangmatagalang solusyon para sa mga magsasakang naapektuhan ng muling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, partikular ang mga may sakahang nasa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Sa panayam kay Daraga Mayor Victor Perete, sinabi nitong target ng pamahalang lokal na makabili ng lupang nasa ligtas na lugar o labas ng permanent danger zone upang magamit ng mga apektadong magsasaka bilang bagong taniman. Ayon sa alkalde, isa sa ilalim muna sa inspeksyon ang mga target na lote, katuwang ang mga eksperto upang matiyak na ang kupitong sakahan. Dagdag pa ni Perete, ipapakita rin ang mga lote sa mga magsasaka upang makakuha ng kanilang pahayag kung maaari itong taniman. Tinatayang may lawak na mas mababa sa 5 ektarya ang unang target na lupang bibilhin na inaasahang mapapakinabangan ng nasa 200 magsasaka sa initial phase ng programa bago ito unti-unting palawakin. Sa kasalukuyan, mahigit 700 magsasaka mula sa barangay ng Miisi, Salbasyon, Banyadero, Matnog at Budyaw sa Daraga ang naapektuhan ng nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Ay samantala, labos naman ang pasasalamat to ng lokal na pamahalaan ng Albay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa mga ahensya ng pamahalaan. Alpo sa sunod-sunod na ibinigay na tulong sa mga magsasaka sa probinsya. Labi po ni Albay Governor Noel Rosal na ngayong araw ng Martes ay magsisimula na makatanggap po ng 10,000 pisong cash assistance. Tapo naman sa DSWD ang 600-400 ang mga magsasaka na damay sa ashfall na ang kanilang lupa. Kasama rin ang mga pasok po naman ang sakahan 6 kilometers danger zone. Sa susunod na 2 linggo ay makatatanggap din po naman ng tig 4,550 piso ang 40,000 magsasaka naman. Tapos at tupad ng Department of Labor and Employment. Ayon pa rin no kay Governor Rosal, laking tulong ito sa probinsya dahil pinakaapektado ang mga magsasaka sa ashfall, lalo na't marami sa kanilang nawalan po ng kabuhayan dahil nabalot po ng abo ang kanilang mga panarim.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
5: Huwag tayo, higit sa 2 kilo naman ng hot meat na kumpiska sa kinasang joint inspection sa isang palengke sa Kamsur. Morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa National Meat Inspection Service. So, time, magiging bisita natin yung mga yan. Amin natin ang mga detalye ng balita si Ronel Peñaflor ng Radyo Pilipinas Naga.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Umabot sa 260.53 kilos ng hot meat ang nakumpiska sa isinagawang joint meat inspection operation. Ito ay sa Iriga City Public Market at sa commercial area sa pagitan ng San Isidro-San Agustin Boundary. Nagsagawa ng operasyon ang City Veterinary Office, CBO, National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 5 at ang PNP Iriga City. Ayon sa mga otoridad, ang nakumpiskang karne ay hindi sumailalim sa tamang ante-mortem at post-mortem inspection at galing sa mga hindi accredited na slaughterhouse na itinatawag na hot meat at tinuturing na banta sa kalusugan ng publiko, lalo na sa gitna ng panganib ng African Swine Fever o ASF. Agad na isinailalim sa tamang disposal ang mga nakumpiskang produkto habang pinaigting ng lokal na pamalaan ang kampanya ngayon para sa ligtas at malinis na karne sa merkado dito sa probinsya ng Camarinesor. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radio Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat dyan sa Naga City, Radyo Pilipinas, Naga. Mandala, tinitingnan ho ng Department of Agriculture ang pagpapalawak mo naman ng paggamit ng solar irrigation systems at iba pang renewable energy sources para ho mapababa ang gastos. Produksyon, ang mga magsasaka sa gitna po ng mataas na presyo ng kuryente at maging ng langis naman. Formal nang binuksan ho naman ang Bicol Mega Cold Storage Warehouse sa Camsur. Ang pasilidad po nito ay may kapasidad na 200 metric tons na kada taon para sa pag-iimbak ng karne, isda, prutas at gulay upang maiwasan ang pagkabulok ng mga ani. Matatagpo naman ang supply ho ng pagkain. Samantala, inaprubahan na po naman ng Department of Agriculture Region 4A ang labing-isang bagong proyekto ng Farm to Market Road sa Batangas, Quezon at Laguna para mapabilis po ang transportasyon ng mga produkto.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ako naman tayo sa Iloilo. Ano ho? Union Field Day ng DA Western Visayas sa Miag-Aw, Iloilo, naging matagumpay. Detalye, nakatutok po dyan si JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Naging matagumpay ang isinagawang Union Field Day na Department of Agriculture sa Miag-Aw, Iloilo. Dinaluhan ang aktibidad ng mga nagtatanim ng sibuyas mula sa bayan ng Miag-Aw, San Joaquin, Tubungan, Alimudyan, San Miguel, Kabatuan, Santa Barbara at Uton. Layunin ng Union Field Day na lalo pang mapalawak ang kaalaman ng mga magsaka tungkol sa wastong produksyon ng sibuyas kabilang ang pamahala sa peste at mga sakit ng pananim. Bukod sa palitan ng karanasan at kaalaman, nabigyan din ang pagkakataon ng mga magsaka na makita ang aktual na kalagayan at pamamahala ng taniman ng sibuyas sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Sa sabing sibuyas pa rin, oh, sa kabila ng mataas sa presyo nung nakalipas sa taon, asahan po ng DA ang sapat na supply ng sibuyas ngayong 2026. Ay dahil po naman sa pinahigting na pagkatanim, maragpatayo po naman ang mas maraming storage facilities.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Samantala, DILG Eastern Samar nagsagawa ng final inspection sa Farm to Market Road Project at po sa San Julian, Eastern Samar. At detalye, tangkot na kay Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagsagawa ng panghuling inspeksyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG Eastern Samar sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit para sa natapos na proyektong infrastruktura sa Barangay Kasuroy, San Julian, Eastern Samar. Ang proyekto ay isang Farm to Market Road o FMR na pinunduhan sa ilalim ng Fiscal Year 2023 Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF, FALGU at ipinatupad ng pamahalang panalawigan ng Eastern Samar na may kabuang pondo 5 milyong piso. Matatagpuan ang kalsada sa loob ng bahagi ng barangay may layong humigit kumulang 10 minuto mula sa National Highway at nagsisilbing mahalagang daanan ng mga magsasaka at residente patungo sa pamilihan, paaralan at iba pang pangunahing serbisyo. Pinangunahan ni Engineer Marjorie Capones ng DILG Eastern Samar Engineering Office ang validation upang matiyak na natapos ang proyekto ayon sa aprobadong plano at espesipikasyon bago ito ituluyang i-turn over sa komunidad. Ayon sa DILG, bago may sakdoparan ng proyekto ay naharap sa malaking suliranin ang mga residente lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa hindi maayos na kondisyon ng kalsada at kawalan ng maasahang tawiran sa mga lugar na madalas bahain. Sa pagkumpleto ng Farm to Market Road, inaasahang magiging mas madali at ligtas ang biyahe ng mga residente kabilang ng pagdadala ng kanilang mga produkto at pag-access sa mahalagang serbisyo sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Bago tayo mag-break sa mantala, ay dyan po sa Batang Ilocos Norte. Pinagsimula na rin makinabang po naman yung mga masakan natin dyan sa mga solar-powered irrigation systems. Yung malaking tulong sa pagpanatili po naman ng supply ng tubig sa gitna po ng mainit po namang panahon. Ang pahayag naman ng pagkabahala si Senator Francis Kiko Pangilinan na italang 13.7% rise inflation rate hindi anong Abril ng taong kasalukuyan. Nananawagan siya sa pamahalaan na habulin ang mga mapagsamantalang hoarder at traders ho naman. So now that 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw, araw ho ng Martes. O galaw para hindi pumanaw ho. Awal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kasada. Babalik po kami, sandali lang.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Ang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: The public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
24: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Itadto po 6 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. At po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, o pa si Mamang Jupiter, baka medyo pupungas-pungas ho yan. Alamit lang, paigising ho. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Benguet, ano, sa La Trinidad. Ano pa rin ang problema dyan? Mababa pa rin po yung presyuhan ng mga gulay. Pamatumal pa rin. No? Na yung mga pagbabiyahe kasi nito, eh, talagang may kamahalan pa rin po yung transportasyon eh. Ba? Pero meron ilan sila nakakausap ng mga LGU. Rekta nang bumibili po ng mga gulay. Ano ho? Inaangkat na rin sa kanila. Mas maganda ho yun, ho? Makamura na. Tutulong pa tayo sa ating mga magsasaka na hindi po masayang yung kanilang mga ani doon.
24: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Report pa rin tayo ho, D.A. Caraga. Nalalawak ang programa ng Sagip sa Kaag. Amin natin ang mga detaling yan sa Angel Luis Obosa ng Radyo Pilipinas ng Tag sa Detalye.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Talakay sa sinagawang orientation ng Department of Agriculture Caraga ang mahalagang probisyon ng Sagip Saka Act o Republic Act 11321, kabilang ang Direct Purchasing Program, kung saan maaaring direktang bumili ng produktong agrikultural ang mga national government agency at local government unit mula sa mga magsasaka at mangingisda. Ipinaliwanag din ng mga kinatawan mula sa National Program Management Office Sagip Saka at AMAS ng DA Central Office ang proseso ng accreditation sa pamamagitan ng Farmers and Fisher Folk Enterprise Development Information System upang matulungan ang mga samahan na mapalawak ang merkado ng kanilang mga produkto. Isinagawa ang dalawang araw ng aktibidad sa Surigao City kasama ang mga agribusiness coordinator ng iba't ibang LGU sa rehiyon. Para sa Bang Pilipinas, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
24: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Tandag. Samantala, ay 221 mga mangisda naman sa Davao Sur at nagkapon ng fuel assistance mula naman sa Bifar, Davao Region. Ang mga detalye, nandiyan po naman si Sheila Sondra Salosia, Radyo Pilipinas, Davao.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ng tig 3,000 pesos na fuel assistance ang nasa 221 na mangingisda mula sa iba't ibang bayan sa Davao del Sur sa isinagawang Know Your Client o KYC Caravan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Davao. Kabilang sa mga benepisyaryo ay mga mangingisda mula sa Santa Cruz, Digos, Padada, Hagunoy, Sulup at Malalag na nabigyan ng fuel assistance card sa ilalim ng Fuel Assistance to Fisher Folk Project. Ayon kay BFAR 11 Regional Director Relly Garcia, layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng krudo sa operasyon ng mga mangingisda at masuportahan ang pagpapatuloy ng kanilang hanap buhay. Pinangunahan ang aktibidad ng Regional Fisheries Training and Fisherfolk Coordination Division, katuwang ang Universal Storefront Services Corporation o USSC, gayon din ang Provincial at Municipal Agriculture Offices na mga kalahok na lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisandra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
24: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Oy, meron tayong 20 minutos na lamang bago magpaalam. Samantala, City Investment Promotion Office nagsigawa ng wasong pag-aani naman ng abaka mga pamaraan sa mga estudyante ng Kingog City United Colleges. Detalye, nandiyan po naman si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Kingog.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagsagawa ng wastong pag-aani ng abaka at mga pamamaraan sa mga estudyante ng Hingog City United Colleges ang City Investment Promotion Office sa lungsod ng Hingog. Pinawan ito ng SIPO ang naturang pagsasanay ng Gaho Buttershed Multipurpose Cooperative sa pamamagitan ng BS Agribusiness Male Students mula sa Hingog City United Colleges. Nagatutok ang naturang programa sa wastong pag-aani ng abaka at ang mga pamamaraan para pagandahin ang kanilang praktikal na kasanayan at ang kalaman sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
5: Pantala, D.A. Ilocos Region, mas pinahigpit ang sistema ng pamamahagi po naman ng tulong sa mga magsasaka. At detalye na dyan naman sila sa Himino, Radyo Pilipinas, Tayog.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tinitiyak ng DA Regional Field Office 1 ang lahat ng tulong at intervention para sa mga magsasaka at mangisda sa rehiyon ay makakarating sa mga tamang benepisyaryo ngayong tuwa sa pamamagitan ng Registry System for Basic Sectors and Agriculture at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Sinisiguro ng ahensya na tanging mga lehitimong producer lamang makakatanggap ng suporta mula sa gobyerno upang mapanatilihan kayo sa nagpapatupad ang DARF 401 ay isang schedule based distribution system para maiwasan ang pagsisikip ng tao sa mga payout o pamamahagi. Nagtalaga rin ang ehensya ng mga division chief at mga field personnel sa bawat itinalagang lugar upang magsilbing gabay at masiguro ang sistematikong paglalabas ng mga ayuda. Bilang bahagi ng kalang climate resilience, maaga naghahanda ang DARF 401 sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga early maturing na variety ng palay at mais. Ang mga binhing ito ay sadyang pinili upang matulungan mga magsasaka na makaangkop sa pabago-bagong kondisyon ng panahon at makaiwas sa pagkalugi kung sakaling may dumating na kalamidad. Para naman sa mga lugar na hindi angkop ang pagtatanim ng palay o mais, namimigay din ang tanggapan ng mga hybrid at open-pollinated na bininang gulay. Layon nito na magkaroon ng alternatibong kabuhayan ang mga magsasaka at mapalakas ang kanilang katatagan anuman ang sitwasyon ng kanilang lupain. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jamino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
24: Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay samantala ho naman ay inilunsad doon ng DOLE D8 maging ng NIA ang isang 1.5 bilyong pisong convergence project ang magbibigay po naman ng trabaho tulong ang kabuhayan sa mga magagawa sa sektor po ng agrikultura at mangisda sa region sa 4A at maging dyan sa Caraga. Agpulong po naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Pangulo po naman ng Paraguay para talakayin ang kooperasyon sa training at agrikultura. Nakikita po ng Paraguay ang Pilipinas bilang isang mahalagang market para sa kanilang mga produktong pang-agrikultura dito po naman sa Asia.
24: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
5: Dala ni Yakar, isinara ang tatlong national irrigation system upang pagandahan ang El Nino at susunod na cropping season. Detalye, nandiyan po naman si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinara na ng National Irrigation Administration Cordillera ang tatlong national irrigation system sa rehiyon bilang paghahanda sa susunod na cropping season at sa nabibintong epekto ng El Nino. Ayon kay Engineer Lisa Jane Chaliquez, hepe ng Operations, Institutional and Equipment Section, bahagi ng hakbang ang pansamantalang pagsasara ng irigasyon na bigyan pagkakataon ang mga Irrigators Association na magsagawa ng mga aktibidad upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig sa mga irrigation canal at iba pang pasilidad. Ipinaliwanag niya na isinasagawa ang pagsasara matapos ang serye ng konsultasyon sa mga magsasaka sa mga apektadong lugar. Aniya, ilang araw ding naantala ang implementasyon ng irrigation shutdown matapos humiling ang ilang magsasaka na mapatubigan pa ang kanilang sakahan bago ang tuluyang paghihinto ng operasyon nito. Samantala, nagsasagawa na rin ng information education campaign ang NIA Cordillera upang maihanda ang mga magsasaka sa posibleng epekto ng El Nino, kabilang ang tamang pamamahala sa tubig at mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng tagtuyot sa kanilang mga pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
24: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Baguio. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Baguio ngayon ho. Ay, good morning sa mga nakatutok sa YouTube, sa Facebook Live. Ay, samantala, 16 milyong pisong irrigation project naman itinanover ng NIA sa mga irrigators. Dyan po naman sa TV Albay. Detalye, Dakota Kitayana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal nang itinurnover ng National Irrigation Administration o NIA ang nagkakahalagang 16 milyong pisong solar pump irrigation project sa mga magsasaka ng kasapi ng Tigbibolo Libho o Tibuli Irrigators Association Incorporated sa Barangay Libho, Tiwi, Albay. Binubuo ang proyekto ng solar panels, pumps, controllers, at storage system na kayang magbigay ng irigasyon sa may higit 15 ektarya ng sakahan na pakikinabangan ng higit 20 magsasaka at miyembro ng komunidad sa mababang gastusin sa operasyon. Layunin ng proyekto na tugunan ang matagal ng suliranin sa kakulangan ng sapat na supply ng tubig para sa mga sakan sa lugar. Ayon sa NIA Bicol, bagamat mayroon ng umiiral na irrigation system sa komunidad, hindi ito sapat upang matustusan ang pangangailangan ng lahat ng mga magsasaka. Sa loob ng maraming taon, nananatiling hamon ang limitadong supply ng tubig kung saan karamihan sa mga magsasaka ay umaasa lamang sa tubig ulan para sa kanilang pananim. Dahil dito, madalas ay isang beses lamang sa isang taon nakakapagtanim ang ilang magsasaka lalo na sa panahon ng tagtuyot. Samantala, nagpayag naman ang pasasalamat si Tibuli Irrigators Association President Alberto Climacosa sa implementasyon ng proyekto na aniya malaking tulong upang mapataas ang produksyon at matiyak ang tuloy-tuloy na irigasyon sa kanilang mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Shoutout, good morning lang kay Ma'am Gina Pinilo, Bureau of Soil and Water Management. Ano, maging dyan sa Red Ink Family sa Davao, sa General Santos City, magandang morning sa inyo riyan. Base po sa pinakabagong ulat, umabot na po sa 13 milyon pinsala po sa agrikultura tulad po ng pag-alburuto ng bulkang Mayon. Ayun. Agit naman sa 1,200 hektarya ng lupang pansakahan apektado ng ashfall. Ilang po dyan yung mga palayan at high value crops gaya po ng mga gulay dyan po sa may bayan po ng Ginabatan. Nagbabalaho naman ang mga otoridad na posibleng pagtaso ng presyo ng gulay dahil po naman sa limitadong supply. Patuloy din po ang paglilingkas naman at monitoring sa mga alagang hayop na maiwasan ng sakit o pagkamatay dahil po naman sa nakalalasang abo. Nagbibigay ang pamahalaan ng animal health protocols, animal health support po naman sa mga apektadong lugar.
24: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Samantala, panghuling report naman natin to. Silting Kalar Restoration at General Pintakasi. Gawa naman ng NIA Zamboanga del Norte Regional Sub-Office sa Lagag Communal Irrigation System po sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Ang mga detalye, nandiyan po naman sila si Kubol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Matagumpay na naisagawa ng National Irrigation Administration, Zamboanga del Norte Regional Sub-Office, ang Desilting Canal Restoration at General Pintakasi o Bayanihan na mga kasapi ng Irrigators Association sa ilalim ng Lagag Communal Irrigation System sa Barangay Lagag, sabay ng Sindangan, Zamboanga del Norte. Aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng NIA na mapabuti ang serbisyo ng irigasyon at masiguro ang sapat na supply ng tubig sa mga palayan. Layan ang aktibidad na manumbalik ang epesyenteng paghatid ng tubig sa mga sakahan at may handa ang sistema ng irigasyon sa paparating na cropping season. Ang pagpatupad na mga aktibidad ay naging matagumpay dahil sa pagtutulungan ng NIA, Regional Office 9, Lokal na Pamahalaan ng Sindangan, Barangay Local Government Unit ng Lagag at ng mga miyembro ng Lagsidise Irrigators Association. Ang Lagag Communal Irrigation System ay nagsusupply ng tubig sa 60 hektaryang palayan sa Barangay Lagag at nagpupunyaging mapalago ang produktibidad ng mga benepisyaryong magsasaka sa naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
5: Maraming salamat, Lesti Kubol, Zamboanga, Sibugay. Una tayo sa ating agritorial, editorial.
24: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Magap na pagkilos laban po sa bangisyo ng El Nino. Yan ang kinakailangan ho natin. Uli pong nahaharap ang bansang Pilipinas sa isang malaking pagsubok sa seguridad sa pagkain. Noong pong Abril 22 ng taong kasalukuyan, itinaso ng PAGASA ang El Nino Alert na nagbababala ng 79% na posibilidad ng matinding tagtuyot na magsisimula po sa buwan ng Hunyo at maring tumagal hanggang sa unang bahagi po naman ng taong 2027. Hindi na ito simpleng babala lamang. Isang panawagan para po naman sa agaran at konkretong paghahanda bago pa man tuluyang matuyo ang atin ho namang mga sakahan. Ang mga magsasaka ang unang tinatamaan sa bawat tagupit po ng El Nino. Katunayan, ang produksyon sa agrikultura ay bumaba na ng 2.2% noong 2024. Hindi po naman sa katulad na phenomenon. Ngayong 2026, ang benta ng isang super El Nino ay nagdadala naman ng panganib na mabawasan ang hani ng palay, mais hanggang 20-30%. Para malabanan yung mga yan, kailangan pong ang mga kasalukuyang hakbang ay dapat gawin. Modernisasyon ng irigasyon. Ang pagpapabilis na paglalagay ng mga solar-powered irrigation system ay kritikal upang magkaroon po ng alternatibong mapagkukunan ng tubig sa maang mga sakahan kapag bumaba ang level sa mga dam. Alternatibong pananim. Nihimok po ang mga masasaka na lumipat muna sa mga pananim na hindi po malakas sa tubig gaya po ng munggo. Gumamit po ng mga binhing matatag sa tagtuyot. Mga drought tolerances sa tinatawag. Siguridad sa supply po ng bigas. Ang kamakailang kasunduan po sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam para po sa 1.5 milyong metric tonelada ng bigas ay isang mahalagang buffer. Para matyako naman na hindi kukulangin ang supply at hindi po magtataasan ang presyo ng bigas na pamilihan. Suportang pinansyal kailangan din po yan. Lalim po ng 2026 National Budget, as po ang Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEP, 10 bilyong piso upang direktang matulungan naman ang mga magsasaka sa pamamagitan po ng makinarya, inhi at mga pautang ho naman. Hindi po sapat ang plano sa papel lamang. Kailangan ho dyan yung mabilis na implementasyon. Ang pagigipagtulungan po ng Department of Agriculture ng mga lokal na pamahalaan ay susi para ho naman makarating ang tulong sa mga pinakamalayong mga kanayunan. Ang paghahanda po sa El Nino ay hindi lamang usapin ho ng panahon. Iusapin po ng pagkalinga sa mga nagpapakain sa bansa. Pagtiyak na walang Pilipino, magugutom po naman sa gitna ng tuyot na lupa.
24: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Muli po ang aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka sa ating matatapang na maingisdaan. Ay, ingat po lamang sa mga nasa biyahe pa rin. Alali po lamang sa mga egangay na tawag tutulog-tulog sa Manibela. Mamang chopper, pakigising lang. Tayo pahabol na report, ha? Tignan natin sa Tayog. Iya Ilocos Region na mahagi po ng bio and fertilizer habang 10 piso mula sa puso inilunsad. Alamin natin yan. Si Jimino, Radyo Pilipinas sa Tayog.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinagawa ng National Irrigation Administration Region 1 ang orientasyon pamamahagi ng bio and fertilizer kasabay ng paglulunsad ng programa 10 piso mula sa puso. Ang aktibidad na ginanap sa NIA Region 1 Covered Court sa Bayaw sa Urdaneta City ay naglalayang palakasin ang produktibidad sa pagsasaka at mga inisyatibong pangkabuhayan ng mga irrigators association sa buong region. Pinangunahan ni David Maikes, ang bio and technician at agri specialist, orientasyon at aktual na demonstrasyon sa tamang paggamit ng bio and fertilizer. Bahagi rin ng talakayan mga minungkahing plano proyekto ng Chari One Board Resolution para sa taong 2026 na nakatuon sa pagbibigay ng suporta at oportunidad para sa kabuhay ng mga kasapi ng samahan. Dinaluhan ng naturang programa ng mga opisyal at tauhan ng NIA Region 1 kasama ang mga pinuno ng IA sa pangunan ni Chari President Juanito Espanyol at mga magsasaka mula sa iba't ibang irrigation management offices sa riyon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng layunin na ahensya na itaguyod ang wasong paggamit ng mga suportang agrikultural at patatagin ang ugnayan sa pagitan ng mga stakeholder. Inaasa na sa pamamagitan nito mas maikayat ang mga komunidad ng magsasaka na magkaroon ng mas sustainable sa pamamaraan sa pagsasaka at mas matatag na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
5: Maraming salamat, Leslie Mino, da Tayog, Pangasinan. O, shoutout lang sa mga nakatutok sa atin dyan, sa Reding family naman, sa may, Jepsyon Tarlac, kay Ma'am Pia Golzac at kay Atreya. Good morning ko sa inyo rin. Sa ngalan nila, Roger Cruz, Roman Malinan, Jamal Lustre. Sa natin mga kasama dyan, sila Nida, Susan, Jamart, Merisol, Julius Camille, Rona. Maraming salamat. At siyempre sa ating mga nakasama, sila Julius Gonzalez, Cristobal Tirambolo. Pero ilustre na brigado nag-iiwan namang bagay na matid at tama hindi mo ginawa ay tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. E minsan pa, huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news ho. Huwag ko tayong magparin lang.
24: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas

0: dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kasama si Alan Alyanige.
4: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Senado inaprubahan ang motion upang ilagay sa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng kaso laban sa kanya sa International Criminal Court.
5: Headlines.
4: Senator Bato de la Rosa magdamag na nanatili sa Senado. National Bureau of Investigation hindi na-aresto ang senador.
5: Headlines.
4: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte formal nang inendorso ng plenaryo na isumite sa Senado.
5: Headlines.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios nagpulong para sa pagpapalakas ng ugnayan lalo na sa larangan ng kalakalan, agrikultura at renewable energy.
5: Headlines.
4: Foreign Minister ng Bansang Turkey bibisita sa Qatar upang makipagpulong kaugnay ng lumalarang digmaan sa Iran.
5: Headlines.
4: Department of Social Welfare and Development patuloy sa pagbibigay ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan na apektado pa rin ng aktibidad ng Bulkang Mayon.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
7: Radyo Pilipinas
8: News.
7: News Nationwide.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, May 12, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
4: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaprubahan ng Senado ang motion upang ilagay sa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng kaso laban sa kanya sa International Criminal Court. Inihain ni Senator Rodante Marcoleta ang motion upang mabigyan ng proteksyon si de la Rosa habang ginagamit nitong mga legal remedy para sa kanyang kaso.
9: Consistent past practices, no? Senator Bato will enjoy the protection of the law and the protection of the Senate in accordance with our rules and with Philippine laws.
4: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
4: Samantala, itong unang pagdalumuli ni De La Rosa sa sesyon ng Senado matapos sa mga ulat tungkol sa Manoy Warren Dovarez ng ICC kaugnay ng War on Drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago ang sesyon, sinabi ni De La Rosa na hinarang siya ng ilang tauhan ng National Bureau of Investigation sa pagpasok sa Senado. Samantala, pansamantalang isinailalim sa lockdown ng Senado habang iniimbestigahan ang sinasabing tangkang pag-aresto at pangaharas kay De La Rosa.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
4: Samantala, narawagan si dating Senador Antonio Trillanes III kay Senate President Alan Peter Cayetano na gawin ang anyay tamang hakbang kaugnay ng Warren Dovarez ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon pa kay Trillanes, noong Nobyembre 2025 pa nilabas ng pre-trial chamber ng ICC ang Warren Dovarez laban kay De La Rosa kaugnay ng investigasyon sa War on Drugs. Gayunman, sinabi niya na ngayon lamang ito natanggap ng Philippine Center on Transnational Crime. Ginit pa ni Trillanes na mahalagang sundin ang proseso ng batas at ang obligasyon ng bansa sa usapin ng international justice.
10: Ito yung warrant, di ba? Nakita niyo kanina. So, itong warrant na to was officially transmitted kanina. Huh? Nag-appeal siya. So, dun sa PCTC. So, yun yung Interpol representative.
4: Si dating Senador Antonio Trillanes III.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
4: Senator Bato de la Rosa magdamag na nanatili sa Senado. National Bureau of Investigation, hindi naaresto ang senador. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: Report.
11: Magdamag na natili sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang tangkang pag-aresto ng NBI sa kanya kahapon matapos lumabas ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Una nang ginawaran ng protective custody ng Senado si Senator Bato habang ginagamit nito ang mga available legal remedies para sa kanyang sitwasyon. Matapos naman ang nangyaring tensyon kagabi sa pagitan ng NBI at tauhan ng Senate Sergeant at Arms, nakipagpulong si Senate President Alan Peter Gaetano kay NBI Director Melvin Matibag. Nagkasundo sina SP Cayetano at Matibag na hindi arestuhin si De La Rosa. Habang ang mga NBI agents naman na unang pinakontempt ng Senado dahil sa paghamol kay De La Rosa ay in-contempt pa rin pero mapapasailalim sa kustudiya ng NBI. Giniitim Matibag na nire-respeto nila ang Senado bilang co-equal branch at umaasang kapag kakailanganin sumagot ni Senator Bato sa kanilang investigasyon ay makikipagtulungan ito. Kinumpirma naman ni Cayetano ang napagkasundoan nila ni Matibag. Pero kung babalikan niya ang NBI para arestuhin si Senador Bato de la Rosa ngayong araw ay hindi na sila papayag. Narito ang bahagi ng bahayag ni Matibag at SP Cayetano.
12: The emergency warrant is there already and there was also a resolution to understand that the Senate mentioned that the Senator Bato will be under custody. So kami naman on the executive side, we respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pagkailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally at dato kung ano man yung litigation mo, so the Senate will be ready to present Senator
13: so Bato. We will see what the rest of government says after tonight. But ang appeal ko sa kanila, palakasin natin ang mga korte sa Pilipinas. Walang mawawala sa atin kung mag-a-apply sila ng warrant sa korte at pababayaan nila yung due process, lahat ng legal remedies. It will strengthen us, God, not weaken us.
11: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
4: Mga naging pagbabago sa Senado, pasya ng sarili nitong liderato ayon sa Malacanang. Ang detalye, atin sa atin ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: Report.
14: Mga tipid ang pahayag ng Malacanang kaugnay ng mga pangyayari kahapon sa Senado. Partikular na dito ang naging pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan na kung saan ay napalitan si dating Senate President Tito Soto ni Senador Alan Peter Cayetano na siya na ngayong pinuno ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Senado ang nagpasya para sa kanilang sariling liderato. Paliban dito ay wala nang anumang naging pahayag ang Malacanang kabilang na ang nangyaring paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang paglutang ni de la Rosa ay naganap bago ang botohan sa pagpapalit ng liderato sa upper chamber. Matatanda ang matagal na ring hindi nagpapakita sa Senado si de la Rosa matapos lumabas sa mga ulat kaugnay ng umano'y warrant mula sa ICC na sa ipinakita naman dokumento ni ex-Senator Antonio Trillanes ay may arrest warrant na nga mula sa International Criminal Court. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
4: Nananatiling maigpit ang seguridad sa buong magdamag sa labas ng Senado matapos ang tensyon kaugnay ng sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakadeploy sa paligid ng Senado ang mga pulis sa tuhon ng National Bureau of Investigation upang bantayan ang lugar at mapanatili ang kaayusan. Naglagay rin ng mga barricade sa labas ng gate ng Senado matapos lumagsang mga taga-suporta ni De La Rosa na nagtipon sa lugar. Samantala, pinag-iinitan lang ng ilang supporters ang mga sasakyang lumalabas sa Senado. May ilang kinalampag ang mga sasakyan. Binubuhusan ng tubig at binabato ng mga bote ng tubig. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang hinihintay ang mga susunod na kaganapan sa loob at labas ng Senado.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Philippine Air Force giniit na nananatiling normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base sa kabila ng mga alingas-ngas na may nag-aabang umanong eroplano roon na mag-aatid kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa The Hague sa The Netherlands. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sa giniit ang Armed Forces of the Philippines na nananatiling normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ito sa kabila ng pagtatangkang isilbi ni dating Senador Antonio Trillanes IV kasama ang mga operatiba mula naman sa National Bureau of Investigation ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa at kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco. Wala silang namomonitor na anumang kakaiba na galaw sa mga eroplano sa naturang base militar para sa natatanging misyon. Una rito inihayag ng isa sa mga abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion na may naka-standby na umanong eroplano plano para sa senador na parehas ng estratehiya gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte formal nang inendorso ng plenaryo na i-transmit sa Senado. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez-Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Formal lang itinulak ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hudyat ng pagsisimula ng inaabangang impeachment trial. Sa botong 257 na pabor, 25 tutol at 7 na abstain, inaprubahan ng plenaryo ang House Resolution number 989 kasama ang Committee Report number 261 na naglalaman ng findings, conclusion at recommendation ng impeachment case. Pinangunahan ni Iloilo Representative at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang motion upang formal na i-endorso sa Senado ang Articles of Impeachment at lahat ng kaukulang dokumento alinsunod sa Konstitusyon at House Rules on Impeachment Proceedings. Walang naging pagtutol sa plenaryo kaya agad itong inaprubahan ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na siyang namuno sa sesyon. Iniutos din ng Kamara na mabigyan ng kopya ng Committee Report, Articles of Impeachment at mga annexes si Vice President Sara Duterte at mga complainants at ang mga abogado ng magkabilang panig sa oras na maisumite ang mga dokumento sa Senado. Ang pag-endorso ng Kamara ang itinuturing na pinal na hakbang na mababang kapulungan bago tuluyang umarangkada sa Senado ang impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Inanunsyo ni Interior Secretary John Vicremulia na naglabas na ang Interpol ng red notice laban kina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating pulis na Rafael Dumlao III. Gayun din ang iba pang mga pinaghahanap na mga high-profile fugitives.

0: Pero dates na. Yung kay Saudi ko, it was filed September 2025. Hindi pa kinagrant ang red notice niya.
1: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Samantala, pinaliwanag parang kalihim ng red notice sa hindi warrant of arrest. Anya, kailingan ito sa mga law enforcement agencies sa iba't ibang bansa na hanapin at pansamantalang dakpin ng isang individual habang sinasagawa ang legal na proseso. Naharap si Bantag sa kaso kaugnay ng pagkamatay ng middleman sa pagpatay kay broadcaster Percy Lapid. Sangkot naman si Dumlao sa kidnapping at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju noong 2016.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Inatasan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang Philippine National Police na buong pwersang pakilusin ang mahigit sa 225,000 itong personnel para paigdingin ang manhunt laban sa mga high-profile fugitives. Ayon kay Remulla, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigdingin ang paghahanap at pagpapanagot sa mga wanted na personalidad kabilang sa tinutugis ng mga otoridad sina Atong Ang, dating pulis na si Gerald Dumlao III at dating kongresista na si Zaldi Co. Inamin din ni Remulla na nahihirapan ang mga otoridad dahil sa geografiya ng bansa, ang porous borders sa ilang bahagi ng Mindanao at resources ng ilang high-profile suspects. Gayunman, tiniyak ng DILG na magpapatuloy ng internal cleansing sa hanay ng pulisya upang masugpong mga tiwaling opisyal at mapalakas ang accountability sa organisasyon.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pilipinas at Paraguay, nakikita ang isa't isa na magsisilbing gateway sa pagpapalalim ng ASEAN-Latin America Cooperations. Daritong report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Kita nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios ang pangangailangan na palawakin ng kooperasyon sa pagitan ng Asia at Latin America. Sa makasaysayang pagbisita ni Palacios sa Pilipinas, sinabi ni Pangulo Marcos na positibo siya sa lumalagong balikatan sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay kasabay ng pagkilala sa kapwa estratehikong papel ng dalawang bansa sa ASEAN at South America. Ang Pilipinas bilang chairman ng ASEAN, habang ang Paraguay naman ay mayroong hawak ngayon sa pro tempore presidency ng South Common Market. Maaarian niyang magsilbing gateway ng Paraguay ang Pilipinas sa ASEAN, habang ang Paraguay naman para sa Pilipinas sa Latin America. Ang naganap na bilateral meeting ng dalawang lider sa palasyo, itinuturing ni Pangulong Marcos na kapanapanabik, lalo't nakatutok ito sa pangmatagalang kooperasyon ng dalawang bansa.
7: Our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries. The Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America. And that connection, should we make it and should we strengthen it, will be a remarkable boon not only to one, your country and mine, but also to the regions from where we come.
6: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tinalakay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Paraguay, lalo na sa larangan ng kalakalan, agrikultura at renewable energy. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng dalawang bansa na mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan ng mga negosyo ng Pilipinas at Paraguay. Kabilang sa nakikitang oportunidad ang pag-export ng Pilipinas ng tuna, sardinas at mga produktong bangus sa Paraguay na inaasahang magbibigay ng dagdag na merkado para sa mga lokal na producer. Samantala, bilang bahagi naman ang pagpapalalim ng ugnayang pang-ekonomiya, nilagdan din ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at ng REDIEX ng Paraguay. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa negosyo at komersyo sa pagitan ng dalawang bansa. Sinaksihan din ng dalawang pangulo ang paglagda sa Visa Waiver Agreement para sa mga ordinaryong pasaporte ng Pilipinas at Paraguay. Dahil dito, mas mapapadali ang paglalakbay para sa negosyo, turismo at people-to-people exchanges. Nilagdaan din ang isang kasunduan sa diplomatic training upang mapalakas ang kooperasyon ng mga diplomat ng dalawang bansa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Foreign Minister ng Bansang Turkey bibisita sa Qatar upang makipagbulong kaugnay ng lumalalang digmaan sa Iran. Narito naman ang balitang atin sa atin ni J.R. Revalo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
8: Bibisita si Turkey's Foreign Minister Hakan Fidan sa Qatar ngayong Martes upang makipagpulong hinggil sa nagpapatuloy na digmaan na may kaugnayan sa Iran. Tatalakayin ni na Fidan at ng mga opisyal ng Qatar ang lumalalang sitwasyon sa rehiyon, kabilang ang banta sa seguridad sa Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng pandaigdigang supply ng langis. Nagpahayag din ang Turkey yan ang pagkabahala sa lumalawak na labanan at nanawagan ng agarang diplomasya upang maiwasan ng mas malaking krisis sa ekonomiya at seguridad. Inaasahan ding pag-uusapan ng dalawang bansa ang posibleng hakbang upang mapababa ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng mga bansang kaalyado ng Estados Unidos. Ang Turkey ay miyembro ng NATO at simula pa na magsimula ang digmaang US-Israel sa Iran ay nakikipag-ugnayan na ito sa Estados Unidos, Iran at sa tagapamagitan na Pakistan. Matatanda ang matagal na magkaalyado ang Turkey at Qatar sa usaping panrehiyon at seguridad sa Gulf Region. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague, Netherlands ang pagdating sa Eindhoven ng apat na Pilipinong crew members ng MV Hondius mula sa Tenerife sa Canary Islands ng Spain. Ayon sa embahada, sinakaya mga Pilipinong tripulante sa evacuation flight na inayos mismo ng pamahalaan ng The Netherlands. Pagdating nila sa The Netherlands, agad silang sinailalim sa 6 na linggong quarantine. Alinsunod naman ito sa kinaukulang mga health protocols sa ng World Health Organization o WHO. Patuloy namang minomonitor ng embahada, katuwang ang Migrant Workers Office sa Berlin, ang kalagayan ng mga Pilipinong crew members habang sila ay naka-quarantine. Samantala, inaasahan ding darating ang ikalawang batch ng 17 pang crew members sakay ng susunod na evacuation flight mula Tenerife patungong The Netherlands. Ang iba namang natitirang crew members, kabilang ang regular deck at engine crew, ay maglalayag muna sakay ng barko mula Tenerife patungong Rotterdam, Netherlands, bago rin sumailalim sa 6 na linggong quarantine. Matapos namang makumpletong quarantine, sinabi ng Migrant Workers Office sa Berlin na ang kanilang pagpapauwi sa Pilipinas ay asikasuhin ng kanilang local manning agency. Humiling na rin ang embahada ng Pilipinas na mabisita ang mga crew members habang nasa quarantine kasabay ng maigpit na pagsunod sa health protocols.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinalawak ng pamahalaan ang abot-kaya at world-class healthcare services para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng dagdag na benepisyo ng PhilHealth at mas matibay na healthcare partnerships. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa The Medical City, tinampok ang 51-bed Alfredo R. A. Bengzon Patient Access Ward kung saan maliit o halos walang binabayaran ang mga pasyente. Mas mataas na rin ngayon ang benepisyo ng PhilHealth para sa normal delivery mula 9,750 pesos hanggang 29,000 pesos. Umabot naman sa hanggang 62,000 pesos ang coverage para sa cesarean section. Samantala, mahigit naman sa 2.1 million na pasyente na ang nakinabang sa Zero Balance Billing Program ng gobyerno para sa mas murang pagpapagamot sa mga ospital.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, patuloy ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan na apektado pa rin ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Binahagi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na sa pinakahuling tala kahapon, nasa 118,000 family food packs na ang kanilang naibahagi kasama ang mahigit sa 1,400 na ready-to-eat food boxes. Dagdag niya, nasa mahigit naman sa 8,600 na non-food items ang naipabot na o kabilang ang hygiene kitchen at sleeping kits at mga modular tent. Meron din anyang pinansyal na tulong na naipabot sa mahigit sa 1,100 na apektadong individual.
9: Karagdagan dyan, Director Cheryl, ang financial assistance na ipinapaabot natin sa pamamagitan ng emergency cash transfer. Ito yung unconditional cash transfer natin na ibinibigay sa mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Mount Mayon upang sila ay makapamili rin ng iba pang mga pagkain at iba pang mga pangangailangan ng kanila pong mga anak.
1: Si Department of Social Welfare and Development spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit naman sa 4,000 Grab at Moveit drivers nakatanggap ng cash aid sa unang araw ng special payout. Yan pong balitang hatid sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Umabot sa 4,678 Grab at Moveit drivers sa Metro Manila ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash relief assistance sa naging unang araw ng special payout ng Department of Social Welfare and Development. Batay sa tala ng ahensya, nasa higit 2,000 ang mga beneficiaryong service delivery riders, 1,000 naman ang Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers, habang nasa 800 mahigit ang mga motorcycle taxi drivers. Ayon sa DSWD, naging mabilis at maayos na ang payout process kaya halos wala ng pila at agad din nakakuha ang mga driver ng kanilang cash aid. Personal din nag-inspeksyon si DSWD Secretary Rex Cachalian sa mga payout site para tiyakin ang maayos na distribusyon ng ayuda. Magpapatuloy naman ngayong araw ang special payout para sa iba pang nakaschedule na Grab at Moveit drivers sa Metro Manila. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iniulat ng PAGASA na umina na at naging low pressure area o LPA ang dating Tropical Depression Caloy. Huling na mataan ang LPA sa layong 600 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar at kumikilos pa hilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Dagdag pa ng Weather Bureau, mababa ang posibilidad na magdulot ito ng malalakas na ulan sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Gayunman, nakakaranas pa rin ang katamtamang alon sa ilang baybayin sa Luzon at Visayas. Inaasang kikilos ang LPA pahilaga o pahilagang silangan sa Philippine Sea at posibleng tuluyang humina at mawala sa loob ng susunod na 5 araw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Binahagi ni Department of Labor and Employment Bureau of Labor Relations Director Arturo Herbosa ang layunin ng pagpapatupad ng Labor Education Act. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binahagi ni Director Herbosa na layunin ng batas na ito na ma-integrate o maisama ang labor education o ang kalaman sa paggawa sa pag-aaral sa mga higher education institutions at vocational institutions. Anya, nais nitong matiyak na may malalim na silang kalaman bilang manggagawa kapag nakatapos na sila ng pag-aaral at nakabilang na sa labor force. Gayun din anya, ang kanilang karapatan at obligasyon bilang negosyante kung pasukin nila ang larangan ng pagnenegosyo.
11: Ay makabubuti in the sense that it will make everyone conscious, no, and familiar with what are the requirements, no, of employment, whether you are an employee or whether you are an employer, making sure, no, na lahat ng ating mga empleyado ay nakakaalam na sila ay nasa tamang lugar sa kanilang mga employment contract o sa kanilang mga ano, mga negosyong pinasukan.
1: Si Dole, Bureau of Labor Relations Director Arturo Herbosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inilunsad ng Bureau of Customs o BOC ang kampanyang I Am Bok Movement na layong isulong ang mga pagbabago at labanan ng korupsyon sa ahensya. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na magiging posible lang ito kung ibababa sa level ng mga individual ang pagbabago na nais nating makamit. Anya, itong dahilan kaya nabuo ang I Am Movement na nangangulugan ng integrity, accountability at modernization. Magsisimula, anya, sa bawat individual o kawani ang reforma ng mas maayos at tapat na serbisyo publiko ng Bureau of Customs.
12: Nagkaroon kami ng I Am Movement na integrity, accountability at modernization. Ito isang ayon na rin sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon siya ng magandang legasiya sa bansa na kapag natapos na ang termino niya at ang termino ni ko rin, iiwanan natin ang BOC na napakaganda, transparent, epektibo, nakakakolekta ng tama, at ito'y mangyayari lamang kung sa level ng mga individual o ng bawat empleyado natin or at least many of our personnel will put into their hearts the real reform.
1: Samantala, ginit din ni Commissioner Nepomuceno na masasabing epektibo ang I Am Bok Movement na kasabay ng modernisasyon o ang modernization initiative ng Bureau of Customs dahil sa mataas na koleksyon ng ahensya. Anya, lagpas sa mahigit sa 1.1 billion pesos ang koleksyon noong January at lagpas naman sa 700 million pesos ang naging koleksyon noong February. Habang umabot naman o umangat naman sa mahigit sa 1.2 billion pesos ang koleksyon nitong March at record-breaking naman ang koleksyon nitong April na 7.8 billion pesos. Pinunto ng commissioner na ang mataas na koleksyon ay indikasyon ng pagbaba ng korupsyon sa ahensya.
12: Indikasyon na kapag mataas ang iyong koleksyon, lampas sa inaasahan na itinakda ng ating DBCC, ang ibig sabihin, bumababa din yung korupsyon na naiulat. Ano? Kasi kapag mataas ang korupsyon, bababa ang koleksyon. Kapag ang pagkocompute ng ating mga tuwan at paniningil ay tama, makikita natin yan objectively sa mga tamang koleksyon na bagkus, yan nga ay lampas pa doon sa tinatawag nating collection targets. Kaya natutuwa tayo.
1: Si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of Science and Technology tampok ang bagong healthcare innovations para sa mga Pilipino. Mula sa Radyo Magazine, naritong report ni Jolly Mar Acuyung.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: May tatlong makabagong proyekto sa larangan ng healthcare ang tampok ngayon ng Department of Science and Technology o DOST sa ilalim ng Biomedical Engineering for Health o Biomed Program ng DOST PCHRD. Kabilang dito ang pagbuo ng local 3D human skin equivalent na maaaring gamitin bilang alternatibo sa animal testing para sa skin products. Layunin itong mapabilis at mapababa ang gasto sa biocompatibility testing sa bansa. Ipinakilala rin ang isang phantom model na magsisilbing training tool para sa mas ligtas at mas epesyenteng gynecologic at obstetrics ultrasound procedures ng mga clinician. Samantala, dinedevelop naman ang isang assistive device para sa mga sanggol na ipinapanganak na may gastroschisis, isang seryosong kondisyon kung saan may buta sa abdominal wall ng sanggol. Ayon kay DOST Secretary Renato Soldum Jr., mahigit 795 million pesos na ang inilaan ng ahensya mula taong 2020 para sa pagbuo ng mga inobasyon sa biomedical devices upang mapalakas ang healthcare system ng bansa. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyung, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
1: Malabo na ang pag-asa ng mga Pilipinong siklista sa MPTC Tour of Luzon matapos na muling bagwagi ang mga dayuhan sa Stage 12 sa Bangatarem, Pangasinan. Ang detalye po ng balitang yan mula kay Sports Radio 918 correspondent Judith Caringal.
14: Halos imposible na manalo ang isang Pilipino sa Tour of Luzon papasok sa huling dalawang araw ng karera. Bigo ang mga pambato ng bansa sa Stage 12 mula Agoola, Union hanggang sa mapanghamong akyat sa daang kalikasan sa Mangatarem, Pangasinan na napagharian ng French rider na si Anton Yubi ng 7-11 at sinunda ng overall leader na si Nikita Shulchenko ng Russia. Bagamat pumang-apat si Naslim ng MPT Drive Hub, napag-iwanan pa rin siya sa overall standings ng 7 minuto at 30 segundo. Bigo rin ang una mga top bet na sina Ronnie Lankita at Mervyn Corpus ng 7-11 na mabawasan ng mahigit 7 minuto na kalamangan ng overall leader. Hangad na lamang ng mga Pilipino ang makopo ang team title, lalo't matibay ang 7-11, Road Bike Philippines Go for Gold at Standard Insurance sa paghawak sa unang tatlong pwesto. Magpapatuloy ang karera sa araw na ito, individual time trial sa Lingayen Boardwalk at sa Miyerkules Grand Finale mula Lingayen hanggang Camp John Hay sa Baguio City. Judy Caringal para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
16: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Batangas Provincial Government pinasinayaan ang kauna-unahang balay silangan sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batangas. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Rodeline.
18: Pinasinayaan ng Provincial Government of Batanes ang kauna-unahang Balay Silangan Reformation Center sa lalawigan. Ang nasabing pasilidad ay inisyatibo ng Provincial Government sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Layunin nito na matulungan na makabalik sa kanilang mga pamilya o komunidad ang mga individual na dating sangkot sa droga. Pinangunahan ni Governor Ronald Aguto Jr. at PDEA Region 2 Regional Director Gil Cesario Castro ang nasabing programa kasama sila PDEA Batanes Provincial Officer Romarico Pagulayan at DALG Provincial Director Imelda Aquino. Pinangunahan naman ni Reverend Father Ronaldo Manabot ang naging pagbasbas sa nasabing pasilidad. Ang pagbuo sa Balay Silangan Reformation Center ay makakatulong din upang mapagtibay ang pagkamit sa drug-cleared status ng probinsya sa pamamagitan ng mga community-based rehabilitation and reintegration program katulad ng psychosocial support, skills development at livelihood training. Ito ay bahagi ng pagsunod sa Dangerous Drugs Board o DDDB Regulation No. 4 Series of 2021 na sumusuporta sa pagpapanatili ng mga barangay drug clearing program upang mapalakas pa ang kapabilidad ng mga munisipyo at probinsya sa bansa upang maideklarang drug cleared. Mula sa bayan ng Bascoro, Delinamboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga estratehiya sa pagpapalakas ng organic agriculture sa Region 1. Tinalakay sa sinagawang workshop ng Department of Agriculture, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Kasipit.
2: Radyo Pilipinas Report.
1: Ricky.
19: Mas pinaigting ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 o ang DARFO-1 ang paghahanda para sa pagpapalawak ng organic agriculture sa Region 1 matapos isagawa ang Regional Organic Agriculture Center Workshop. Layunin ng aktibidad na makabuo ng konkretong plano para sa pagtatatag at pagpapaunlad ng Regional Organic Agriculture Center na inaasang magsisilbing sentro ng mga programa, serbisyo at inisyatiba para sa organic farming sa rehiyon. Dinaluhan ng workshop ng mga kinatawan mula sa iba't ibang dibisyon ng DARFO-1, Research and Development Units, Station Chiefs at iba pang stakeholders upang talakayin ang mga prioridad at hamon sa sektor ng organic agriculture. Lumuhok din sa aktibidad si Director Bernadette San Juan, Director ng National Organic Agriculture Program. Kabilang sa mga tinalakay sa workshop, ang Regional Organic Agriculture Profile, mga prioridad na produkto, mga hamon sa sektor at mga kinakailangang pasilidad, programa at serbisyo para sa organic farming. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mayigit sa 200,000 family food packs mula sa warehouses. Naka-preposition na para sa mga pamilyang maaring maapektuhan ng El Nino sa Calabarzon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Daritong report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas Report.
1: Tom!
20: Naka-preposition na mayigit 220,000 family food packs o FFPs mula sa 82 warehouses ng DSWD Calabarzon sa rehiyon bilang paghanda sa maaaring maging epekto ng El Nino ayon sa Balitang Kagawaran. Ang inisyatibong ito ay bunsod ng El Nino Alert na inilabas ng PAGASA na posibleng makaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon. Anila, bukod sa FFPs ay mayroon ding mayigit 10,000 ready-to-eat food packs, essential non-food items tulad ng hygiene kits, family clothing kits at sleeping kits silang inihanda para sa mga individual at pamilyang maapektuhan ng matagal na tag-init. Ang prepositioning ng relief supplies ay bahagi ng proactive measures ng ahensya na ma-mitigate ang posibleng epekto ng El Nino at iba pang mga kalamidad sa Calabarzon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Restoration ng Kamalig Church sa ilalim sa Conservation Management Plan ng LGU Kamalig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni JM Olarte.
2: Radyo Pilipinas Report.
1: JM.
21: Pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng Kamalig at Archdiocese of Legazpi ang kanilang shared vision para sa UNESCO World Heritage Site candidacy ng Bulkang Bayon sa ginanap na pastoral visit sa Sangguniang Bayan Session Hall, Kamalig, Albay, upang itampok ang pambihirang katatagan ng komunidad at ang yaman ng kasaysayan ng bayan. Inilatag ni Municipal Tourism Officer Jed Villanueva ang mahalagang plano para sa pagtatayo ng isang museum na magtatampok sa mahigit 2,400 piraso ng mga artifacts mula sa Hoyop-Hoyopan Cave, kabilang mga pre-colonial figurines, jars, beads at human remains na kasalukuyang nasa kustudiya ng simbahan. Ayon kay Architect Ana Lauraya ng Commission of Temporalities ng Diocese of Legazpi, ang restoration ng makasaysayang Kamalig Church ay kailangan sumunod sa mga technical na requirements ng mga cultural agencies gaya ng Conservation Management Plan upang mapanglagaan ang integridad ng istruktura. Ipinaliwanag ni Mayor Carlos Erwin G. Baldo Jr. na mga inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang ihanda mga munisipyo sa inaasahang pagdagsa ng mga investors sa loob ng susunod na 3 hanggang 5 taon. sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng lokal na turismo at kultura. Binigyan din naman ni Vice Reverend Joel Z. Bailon, Bishop ng Diocese of Legazpi, ang kahalaga ng pagkukwento sa likod ng mga ancestral houses at kulinaryang pinangat na nagsisilbing pagkakilanlan ng Kamalig bilang seedbed of faith at sentro ng misyon ng rehiyon sa Bicol mula pa noong ika-16 na siglo. Samantala, nagkakaisa ang simbahan at pamalaan sa layuning gawing premier destination ang mga heritage sites kung saan ang bawat istruktura hindi lamang magsisilbing atraksyon kundi bilang buhay na saksi sa pagkakaisa ng espiritualidad at epektibong pamamahala para sa kapakanan ng bawat Kamiligenyo. Para sa Bagong Pilipinas, GM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pamalang panlalawigan ng Catanduanes, naglunsad ng hog dispersal program para sa mga naapektuhan ng African Swine Fever. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito report ni Rosie Nieva.
2: Radyo Pilipinas, report.
1: Rosie!
0: Naglunsad ang lokal na pamahalaan ng Virac, Catanduanes ng hog dispersal program bilang bahagi ng pagsisikap na matulungang makabangon ang mga hog raisers na naapektuhan ng African Swine Fever. Sa pangungunan ng Municipal Agriculture Office, maingat na pinili ang mga beneficiaryong hog raisers matapos matiyak na mayroon silang sapat na spasyo, kakayahan at kaalaman sa wastong pag-aalaga ng baboy. Layunin ng programa na maibalik ang kabuhayan ng mga hog raisers at mapanatili ang matatag na supply ng karne ng baboy sa bayan upang makatulong sa pagpigil sa patuloy na pagtaas ng presyo nito sa merkado. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsusulong ng Department of Agriculture na mga programa para matiyak ang food security sa lalawigan. Bilang bahagi ng sustainability mechanism ng programa, magsasagawa rin ng regular na monitoring ang MAO upang matiyak ang maayos na implementasyon nito at wastong pangangalaga sa mga alagang baboy. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Pagpapalakas ng kampanya kontra money laundering at terorismo sa Western Visayas. Tinalakay ng mga law enforcement agencies. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
2: Radyo Pilipinas, report.
1: Paul!
29: Nagsagawa ng isang diskusyon ng mga law enforcement agencies at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang palakasin pa ang kampanya laban sa money laundering at terrorism financing sa Western Visayas. Dumalo sa pagpupulong ang mga kinatawan mula sa Department of Justice, Anti-Money Laundering Council, National Task Force and Local Communist Armed Conflict, Police Regional Office Negros Island Region, Police Regional Office 6 at Armed Forces of the Philippines upang pagtibayin ng interagency cooperation laban sa nasabing mga suliranin kabilang ang insurhensya. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, nananatiling determinado ang mga ahensya ng pamahalaan na palawakin ang pakikipag-ugnayan upang tuluyang wakasan ang local communist armed conflict at mapanatiling mapayapa at ligtas na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga Juanang ina sa St. Bernard, Southern Leyte, nakinabang sa mga serbisyong pangkalusugan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Rhea Micate.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Rhea.
6: Nakinabang ang mga Juanang ina sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte sa iba't ibang libreng serbisyong pangkalusugan na handog ng Rural Health Unit at Family Planning Center to ikaugnay sa pagdiriwang ng Safe Motherhood Hypertension Awareness Month, Road Safety Month at World Thyroid Day na ginanap sa Lipanto Covered Court kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang antenatal at prenatal care, breastfeeding, education, infant and young child feeding, micronutrient supplementation, family planning at responsible parenthood. Nagbigay rin ng health awareness ang mga health worker hinggil sa pag-iwas sa hypertension sa pamamagitan ng wastong pagkain, paglayo sa paninigarilyo at pag-inom ng alak at pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Nagpasalamat naman ang mga health worker sa lokal na pamahalaan sa kanilang patuloy na suporta sa mga programang pangkalusugan ng bayan. Ayon sa mga health worker, magpapatuloy ang kanilang mga programa upang higit pang mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rhea Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Department of Agriculture nagbigay ng corn seeds at corn fertilizers sa lalawigan ng Misamis Oriental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog City. Narito ang report ni Joe Bayon-On.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Joe.
7: Matagumpay na naibigay ng Department of Agriculture Region 10 ang 12,500 bags ng corn seeds at 78,200 packets ng corn microbial fertilizer sa Provincial Agriculture's Office sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ang nasabing turnover ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na palakasin ang produksyon ng mais at matiyak ang patuloy na suporta para sa mga magsasaka. Ang nasabing mga buto ng mais ay pamamahagi sa iba't ibang lungsod, bayan at barangay sa lalawigan upang mas maraming magsasaka ang makinabang dito. Inaasahan na sa pamamagitan ng programang ito, tataas ang produksyon ng mais, tataas ang kita ng mga magsasaka at mas mapalakas ang food security sa buong lalawigan ng Misamis Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon-On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Operation Libreng Tuli, umarangkada naman sa lungsod ng Tandag sa Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag, narito report ni Raymond Aplaya.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Raymond.
8: Umarangkada na ang Operation Libreng Tuli dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Sinimulan ito kahapon na Mayo 11 sa limang barangay na kinabibilangan ng Barangay Mabuhay, Matikdom, Maitom, San Isidro at Barangay Pandanon. Pinangunahan ang paglulunsad sa nasabing aktibidad ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni City Mayor Roxanne Pimentel kasama mga health workers ng City Health Office. Layo ng taon ng health mission na ito na maghatid ng libre at ligtas na serbisyong medikal para sa mga kabataan ngayong bakasyon. Magpapatuloy ang Operation Tuli sa iba pang mga barangay ng lungsod sa mga susunod na araw. Ngayong araw, Mayo 12, nag-schedule itong isasagawa sa Barangay Buena Vista, San Antonio at sa Barangay San Agustin Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, May 12, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, Ang inyo pong nakapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. News nationwide.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya,

0: program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
1: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
2: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
2: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
2: King of the Road.
1: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
3: Maari bang umusog-usog ng konti?
1: Sakay na!
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
9: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Tuesday, Martes, May 12, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning! Sama-sama tayo mga kaibigan hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Pambungad natin ngayong Tuesday morning, lalo tigit para po sa mga bibiyahe na sa mga kalye sa Metro Manila. Narito muna ang ating traffic update. Ihatid po ng MMDA Metro Base.
9: Radyo Pilipinas, traffic!
12: Narito si Ann Gozon. Ann, good morning.
13: Good morning po, Sir Alan. At sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po ng ating traffic ko sa Morset at sa dadaan po ng EDSA Southbound asahan din pagbagal ng daling sakyan sa May Pitwa Zone hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Traffic, magiging mabahagya rin pagbabagal po sa May Guadalupe. Paglag po sa entry dito po bisan daling sakyan, masusunan lamang po na pagbagal dito po sa May Tram hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA Northbound sa May Park Avenue hanggang Top Avenue magiging mabagal po ang daling sakyan. Bahagya rin po magkakaroon ng pagbabagal dito po sa May Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Ayala. Muli rin po magkakaroon ng bahagya pagbabagal sa May Buendia. After Buendia po, tuloy ito po ang bilis ang daling sakyan hanggang makarating na pagtagpas po yan, tuloy ito bilis daling sakyan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, Cali Industrial hanggang Green Meadows po, magiging mabagal ang daling sakyan. Masusunod na pagbabagal sa May Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Lanuza. Paglagpas po yan, moderate traffic naman po sa May Bagong Ilog. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po bilis ang daling sakyan. Masusunod na pagbabagal, tuloy lamang po sa May Upper McKinley. Ang ating C5 northbound, Levy Marian hanggang Upper McKinley, magiging mabagal po ang daling sakyan. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy na po ito, masusunod na lamang po na pagbabagal dito po sa May Ateneo Gate 3. Palala po sa ating mga motorist sa mga biyahe po ngayong araw ng Tuesday, ang mga plaka po nagtatapos sa 3 at 4. Ang ating number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari niyo po kami tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagay na ating traffic ko sa Morse ito. Ako po si Ann Gosan. Magandang umaga po.
12: Thank you, Ann Gozon. Yan po ay direkta mula naman sa MMDA Metro Base.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Good morning muna sa mga nanonood, nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Yan po'y bukod, of course, sa Radio Pilipinas, Radio Publiko 738 kHz at sa ating Facebook page live streaming, ha? Mga kaibigan, malugod pong tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa ilang mahalagang kasunduan sa pagbisita ng Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay sa Malacañang Palace. Sa joint press conference po mga kaibigan kahapon, sinabi ng Pangulong Marcos, nagkaroon sila ng produktibong pag-uusap hinggil po sa pagpapalakas ng kooperasyon sa ilang mga sektor, kasama po dyan ang agrikultura, ang kalakalan at maging ang renewable energy. Binanggit din ng Pangulong Marcos ang potential ng pag-export po ng Pilipinas ng mga sumusunod, ha? Tuna, sardinas at bangus diyan sa Paraguay upang mapalawak pang merkado ng mga lokal na produkto. At nilagdan din mga kaibigan ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at ng Paraguay Investment and Export Network o REDIEX. Ito po'y para sa mas matibay naman na ugnayang pangkalakalan sa pagitan po ng dalawang bansa. Kasama naman sa mga napagkasunduan, ito po, Visa Waiver Agreement para sa mga ordinaryong passport holders ng dalawang bansa. Yan ay upang mapabilis, mapadali ang negosyo, turismo at maging ang people-to-people exchanges. Nilagdan din po mga kaibigan ng isang kasunduan sa Diplomatic Training Cooperation. Sa pagitan po yan ng Department of Foreign Affairs at ng Paraguayan Ministry of Foreign Affairs. Tinalakay din ang dalawang leader ang mga usaping pampolitika at pang-ekonomiya kabilang ang pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas ngayong taong 2026 at ang pamumuno naman ng Paraguay sa Mercosur o Southern Common Market. Oras natin mga kaibigan sa buong Pilipinas, 10 minutes na makalipas ang 7 a.m. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. I-acknowledge ko lang itong ilang mga nakikinig at nagpo-post sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, watching pa rin from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Si Troyan Fumar, watching naman from Butuan City. At si Gerard Misiano, nagpost naman siya. Sabi niya, good morning Sir Alan Alyanige, watching from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Maya-maya makikipag-ugnay naman tayo sa PhilHealth, ha? Oy, may mga dagdag na coverage ng PhilHealth, ika nga, para sa ating mga kababayan. Yan po ang ating aalamin mamaya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang!
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: May nagwawala sa labas?
11: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
8: Siatong? Ano yan?
11: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
8: Di nga, paano siya nilalaro?
11: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
8: So there's a pitcher since parang baseball siya?
11: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
14: Siatong!
11: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
14: Yay!
8: Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Siatong!
15: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
2: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
10: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: At gaya po ng binabanggit namin kanina sa inyo, hingi tayo ng latest mula sa PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation. Aba, mas pinalalawak po mga kaibigan ang mga benepisyo na covered ng PhilHealth. Makikibalitan tayo sa kanilang spokesperson, si Dr. Israel Francis Pargas. Dr. Pargas, magandang umaga po.
16: Good morning Sir Alan. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapakinig at tagasubaybayan.
12: Yes, opo. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mismo, ang nanguna dito sa pagsusulong ng mas malawak na access ng ating mga kababayan sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan, ito'y sa pamamagitan po ng mas pinalawak, ika nga, na benepisyo na handog ng PhilHealth maging sa mga pribadong ospital. Please share with us additional details tungkol dito, Dr. Pargas.
16: Well, ninanais po ng ating Pangulo na ang bawat Pilipino, lalong-lalo na mga miyembro ng PhilHealth, ay magkaroon ng access sa lahat ng dekalidad na serbisyo. Ito man ay maibigay ng ating mga pampubliko or kahit ng ating mga pribadong pasilidad. At kasama nga po dito, ang magandang balita dito ay ang ating mga pribadong pasilidad or hospital ay nakikipagtulungan upang mabigay ang access na ito sa ating mga miyembro, no? Kaya po, nitong nagdaang araw na ito ay may binisita ang ating Pangulo na isang pribadong ospital na kung saan nagbukas ito ng isang panibagong ward para po sa ating mga mas madaming access sa ating mga miyembro na mapupuntahan ng ating mga pasyente, lalong-lalo na of course ng PhilHealth members. At ito ang magandang balita dito, ang ospital na ito is of course accredited by PhilHealth. So talagang pwedeng-pwedeng pumunta ang ating mga miyembro doon upang doon magpagamot.
12: Ayun. At syempre, nabanggit nyo itong mas malawak na access ng ating mga kababayan, ano? Mapa government hospitals, mapa private hospitals, sa mga tulong o suporta na pinagkakaloob ng PhilHealth. No, yun dati meron na, pero we understand na lalong lumawak maging ang halaga ng coverage, Dr. Pargas.
16: Yes, tama po kayo dyan at kung matatandaan po ninyo ay ilang taon na rin tayong nagpapalawak ng ating mga benepisyo.
12: Mm-hmm.
16: Nagkaroon tayo ng increase ng halos nagdoble yung ating case rates, no? At nagpalawak pa tayo ng mga ilang piling pagkakasakit. At patuloy po yan natin ginagawa. Ang pinakahuli ngayon ay yung pagpapalawak or pag-expand ng ating mga maternity care benefits.
12: Yan.
16: Ito po ay benepisyo para sa ospital, panganganak sa ospital, or panganganak dun sa mga accredited na hindi ospital katulad ng lying-in, maternity clinics, or birthing homes. So, pagdating po sa mga birthing homes, yun pong ating panganganak na dati ay 8,000, ngayon po ay 14,000 na. At dun po naman po sa panganganak ng normal, sa ospital, ay kung dati ito po ay nasa around 12,000, ngayon po ay 29,000 pesos na. Ang cesarean section din po ay pinalawak natin from 39,000, ngayon po ay nasa 58 to 62,000 pesos na. At ang maganda dito ay pinalawak din natin yung ating benepisyo sa antenatal care or even the postnatal care. Ngayon, meron na rin tayo. So dati kung ating ang antenatal care ay kinocover natin ay tatlo, ngayon po ay 8 visits na sa doktor ang kinocover natin, including payment for laboratories and diagnostics, mm-hmm, ultrasound at mga gamot. At ngayon po, kung dati wala tayong postpartum care, ngayon po ay kinocover na natin siya sa covering 3 visits.
12: Ayun. May yung nabanggit mo, merong ante at saka postnatal care. Ba? Talagang lumawak na nalumawak, Dr. Pargas.
16: Yes po. Ito naman ay para masigurado natin na merong safe motherhood or yung pong ating mga kababaihan na nagbubuntis ay magkaroon ng healthy and safe na pagbubuntis para magkaroon sila ng anak na safe. And of course, healthy rin.
12: Mm-hmm. Okay. At among the points na binigyan din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay yung kahalagahan ng outpatient emergency care benefit package ng PhilHealth sa kasalukuyan po. Doc?
16: Yes. Ayan po ay bago natin beneficio at inilansad natin yan no isang taon na kung saan ngayon, nagko-cover na rin po tayo ng emergency care services. So kung may mga pasyente po na nadala sa emergency room na nangangailangan ng emergency care or urgent care, pero hindi naman kailangang ma-admit. So nag-stay lang po siya sa emergency room ng mga 3 hours, 4 hours, 8 hours at discharge na ulit, yan po ay kinocover na rin ngayon ng PhilHealth. So hindi kailangan ma-confine para po makakuha lang ng benepisyo ng PhilHealth.
12: Ayun. And of course, maliban dito ay ang isa sa mga puntos din ay patuloy na lumalawak ng mas malakas na partnership ano sa pagitan ng PhilHealth at ng iba't ibang mga ospital sa buong bansa, Dr. Pargas.
16: Opo, sa pagdami po ng ating benepisyo at sa paglawak ng ating benepisyo, of course, mas marami po rin po tayong mga healthcare facilities na nagpa-participate sa ating National Health Insurance Program. Katulad na lang po, hindi lang po ng ospital, pati po mga clinics.
12: Mm-hmm.
16: Kasi katulad po ng pagpapalawak natin ng ating primary care or yung tinatawag na YAKA program, ay sa padami rin po ng padami yung ating mga na-accredit or yung mga nagpa-participate na public and private clinics para makapagbigay ng ating primary care program or yung ating YAKA program.
12: Okay, yan, yung YAKA program na inyo pong binabanggit, Dr. Pargas, na ibig sabihin, talagang mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng PhilHealth dito sa YAKA program na ito. Please share with us additional details tungkol dito sa YAKA program, kung tawagin. Doc.
16: Well, ito po yung ating primary care benefit program na kung saan ang ating mga miyembro ay merong libreng consultation or check-up, merong makukuhang mga libreng gamot, at merong makukuha ng mga libreng diagnostics or laboratories. Ito po ay primary care na tinatawag at ito po ay nilalayo na tayo ay maging malayo sa ating pagkakasakit. Kung kaya ito po ay libre, kinakailangan lang natin magpa-register. Ang lahat po ay ng Pilipino, pati po inyong mga anak, inyong mga magulang, dapat po ay nakaregister sa inyong napiling YAKAP clinic. At doon po, once registered, pwede nyo na pong makuha yung mga libreng benepisyo.
12: Ayun. Ito, binabanggit nyo, Dr. Pargas, of course, mahalaga na sila ay registrado muna to be able to avail of this particular benefits, Doc.
16: Yes po, kailangan nilang pumili ng klinika na YAKAP clinic na mag-aalaga sa kanila at kailangan po nilang magpa-register doon.
12: Ayun, ito. Ito, so may binabanggit kayo ng mga YAKAP clinic na kung saan sila magpaparegister. So, ibig sabihin itong mga health center na ito o clinic na ito, dapat sila ay accredited muna as a YAKAP provider. Ganun po ba yun?
16: Opo, tama po kayo. At ang listahan po ng ating mahigit na 4,000 na accredited yakap clinics ay makikita po sa ating website at www.philhealth.gov.ph, or pwede rin po silang pumasok dun sa e-gov app, yung pong application ng ating government, at kami po ay nakalink din po doon.
12: Mm-hmm. Ayun. Okay. Naka, Dr. Pargas, of course, in closing, baka meron po kayo mensahe para sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayong umaga dito po sa programang Boses, at lalo tigit dito po sa mas pinalawak na benepisyo natin ng PhilHealth para sa ating mga kababayan. Please go ahead po, Dr. Pargas.
16: Salamat po sa pagkakataon. Well, ang gusto ko lang po muling ipaalala sa lahat ay magpa-register na po tayo sa ating yakap clinic upang tayo po ay maalagaan ng ating mga clinic na ito at tayo'y mapalayo sa pagkakasakit. Alam nyo naman, mahirap na ang magkasakit ngayon. Huwag karoon ng pagkakasakit ngayon. Kung meron pong mga karagdagang katanungan, pwede po kayo tumawag sa ating 24/7 hotline at 028-622-2588. Pwede po kayong mag-email sa aming action center at philhealth.gov.ph, or mag-check po sa ating mga website at www.philhealth.gov.ph, or sa ating pong mga social media sites. Pwede rin po kayong iparating dito sa atin sa Radyo Pilipinas, at sigurado pong makakarating sa amin ang inyong mga katanungan.
12: Mm-hmm. Okay, Dr. Israel Francis Pargas, salamat po na marami for the updates mula sa PhilHealth.
16: Maraming salamat po, Sir Alan, and good morning po.
12: Thank you. Good morning, Philippine Health Insurance Corporation spokesperson, PhilHealth spokesperson, Dr. Israel Francis Pargas.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 24 minutes na, makalipas po ang 7 AM. Good morning! Uy, classmate ko ito nung elementary, ha? Si Rosana Guerrero. Classmate, good morning. Sabi niya, good morning, mate Alan Alyanige. Watching from Sydney, Australia. Thank you, Osang, ha? Rosana Guerrero. Yan. At si Criselda Salas Madarang, nag-post din. Sabi niya, good morning po. Patuloy na nakikinig sa Radyo Pilipinas. From TDSM, Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Ayun. Okay. Salamat, ha? Okay. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin ang boses mula sa DA, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Yan po, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
17: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami, o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito, o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na, ha? Hashtag panatag ang may alam.
18: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour, at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
3: from PBS,
0: Presidential Broadcast Service,
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Radyo Pilipinas is on Viber.
25: Viber.
24: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
25: Receive credible news and information.
24: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
25: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
24: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Balita. Laging totoo.
27: Impormasyon.
26: Detalyado at kumpleto.
27: Serbisyo.
26: Tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
27: Bagong Pilipinas.
26: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
27: Radyo Pilipinas.
26: 738 AM.
28: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Publiko.
28: 738 AM.
12: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 28 minutes makalipas ang 7 AM. At dahil po, mga kaibigan, sa utos ng Pangulo na paramihin pa itong mga Department of Health bukas centers, patuloy na dumadami naman ang mga kababayan natin na natutulungan po nito. Umabot na sa 1.6 million na pasyente. Maigpit po na utos ng Pangulong Marcos Jr. sa Department of Health. Kailangang mas maramdaman ng mga Pilipino ang serbisyo ng pamahalaan. At isa sa mga paraan dito para mailapit po ang mga facilities na may kakayahang magbigay ng serbisyong pangkalusugan, medical services, ay itong pagbubukas ng tinatawag na bukas centers. Yan po ay bagong urgent care and ambulatory services. Bukas, di ba? Bagong urgent care and ambulatory services ng Department of Health. Ha? Diyan po sa bukas, libre din ang serbisyong pangkalusugan. So doon po sa mga bukas centers, mga kaibigan, pwedeng pumunta ang mga pasyenteng kailangan ng agarang atensyong medikal na hindi naman kailangan ng admission. Sa ganyang paraan po, mga kaibigan, naiibsan ang pagdagsa ng mga pasyente sa mga emergency room ng malalaking ospital dahil may mga kakayahan, may kakayahan ang mga bukas centers na gawin yung pong mga medical procedures, medical test at consultation sa mga outpatient o yung pong mga hindi namang kailangang i-admit na mga pasyente. At ito po, sa kasalukuyan, mahigit na po sa 1.6 million na pasyente ang nabigyan ng kaukulang serbisyong medikal ng 62 bukas centers sa buong bansa. Yan po'y simula March 2024 hanggang January 2026. At syempre, patuloy din na nagbibigay ng serbisyong medikal ang mga bukas center gaya po ng ito ha, Animal Bite Treatment Services. Nakagat kayo ng inyong alagang aso? O ng pusa? Yan, merong Animal Bite Treatment Services. Maternal and Child Health Services para sa nanay, para sa kanyang anak, o para sa mga bagong silang na bata. Ito pa. Nako, ang daming may ganire. Hypertension and Diabetes Management Services. Ito pa, Dental Services, nariyan din ang Family Planning, Ambulatory Surgeries, ang Adult and Pediatric Immunization, pagbabakuna, First Aid, Urgent Care, Cancer Screening, HIV Screening, ang dami, ang daming servisyo, Mental Health Counseling, Mental Health Counseling, Nutrition Support. O, yan ho ay available dito sa tinatawag na mga bukas centers ng Department of Health. Oras natin, 32 minutos na mga kaibigan, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
28: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
28: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
28: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Oy, mga kababayan natin, baka lalabas kayo ng bahay. Mga matindi na naman ang heat index, ha? Alamin natin, mga kaibigan, weather update muna, direkta mula sa Pagasa Forecasting Center.
28: Radyo Pilipinas. Weather.
12: Iatid sa atin ni Benny Estarea. Benny, good morning.
8: Good morning po sa inyo. Sa ngayon po, patuloy yung pagmamonitor natin sa dalawang low pressure areas. Yung isang LPA nasa loob ng PAR, ito po yung dating si Caloy at huling namataan 690 kilometers silangan ng Northern Samar. Habang ang isa naman ay nasa labas ng PAR, nasa more than 1,400 kilometers silangan po ng Mindanao at hindi naman inaasahang magiging bagyo kagaya nitong si Caloy. So pareho itong weather disturbances natin na walang epekto po sa alinmampaning ng ating bansa. Magpapatuloy pa rin ang mainit at malinsang ang panahon dulot ng easterlies. At kaya naman ang weather po natin is in general naman is bahagyang maulap. Pero may mga pag-ulan pa rin po lalo na sa bahaging Eastern Visayas and Mindanao. Pero mga saglit lamang po ito at minsan ay lumalakas, may mga thunderstorms din naman. Pagdating naman sa temperature or yung heat index, yung nararamdamang init ng ating katawan, per Metro Manila hanggang 42 degrees po mamayang hapon, habang maraming lugar pa rin ang nasa dangerous levels, kagaya dito sa may Ilocos region, sa may Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, down to Bicol region, Panay Island at Samar Island. Paalala pa rin ng PAGASA, uminom pa rin po ng tubig ng mas madalas at siguruhin ang pagbaon ng payong or sombrero kung lalabas ng bahay from 10 a.m. to 4 p.m. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, balik po sa inyo.
12: Benny?
8: Yes po.
12: Dito sa mga nabanggit mong mga areas na posibleng makaranas ng mataas na heat index, ano yung nakikitang range ng heat index dito sa mga areas na ito, Benny?
8: Yung, for example, dito sa Ilocos region, nasa 42 to 44 degrees Celsius po.
12: Okay.
8: Ganyan din sa may Cagayan Valley. And then, yung ilang areas pa dito sa may parting, for example, sa may Borongan, Eastern Samar, actually kahapon po, umabot yan ng 48 degrees.
12: 48 sa Borongan kahapon?
8: Apo.
12: Wow. And Teka, may mga nagtatanong at nagsasabi nung nakaraang weekend, I think it was Saturday, dito sa southern part ng Metro Manila, area ng Las Piñas, umabot daw ng 47 degrees Celsius ang heat index.
8: I think meron din po silang mga instrumento or mga naging basihan po para magtala ng ganun. Pero so far, yung highest po dito sa Metro Manila, I think nasa 43 degrees.
12: Ah, 43 degrees Celsius. Okay. Itong nakikita na 48 degrees Celsius, saan ba dito, Benny?
8: Eastern Samar.
12: Sa Borongan?
8: Ah.
12: Okay. Nako. So far, ito ba ay pinakamataas na heat index na recorded, let's say, for this year, o meron ng mas tumaas dito?
8: Yan po yung highest for this year, 48 po.
12: 48 degrees Celsius na heat index sa Borongan. Ayun. Okay. Sige, Benny. Salamat ng marami ha, sa mga updates direkta mula sa inyo dyan sa PAGASA Forecasting Center. Thank you, Benny. Mga kaibigan, si Benny Estareja. Direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center. Sa Borongan, posibleng umabot ng 48 degrees Celsius ang heat index. Posible lang naman. Pero ay matindi ho yung 48 degrees Celsius. Ha? Ano kayang pakiramdam nun? Para bang nasa disyerto ba pag ganon? Ha? Ingat po! Gaya ng paalala ng PAGASA, yung binabanggit ni Benny Estareja kanina, ha? Iwasang lumabas ng bahay at magstay. Iwasang magstay sa yung under the direct sunlight pagka alas 10 na ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasi matindi na ho yung init na yan. Diba? Kahit sabihin yung kayo malusog, kahit sabihin yung kayo bata pa, pag kayo na-tsempuhan ng heat exhaustion, o kaya naman ay ma-tsempuhan kayo, baka ma-heat stroke, iwas na. And keep ourselves hydrated. Uminom ng maraming tubig. Tubig po, hindi alcohol, ha? hindi inuming nakalalasing, hindi soft drinks, hindi rin kape. Uminom ng maraming tubig, yan, to keep ourselves hydrated. At syempre, kung kayo ho'y nagtatrabaho under the direct sunlight, pag mainit na, make sure na kayo ay may heat break. Heat break, sumilong muna. Mga traffic enforcer dyan, silong muna, of course. Meron namang karelyebo system yan . Kinakailangan alagaan natin ang ating mga pangangatawan. Ingat-ingat ha. And, syempre, magsuot ho ng komportableng damit. Hindi ho sinabing maghubad ng pangitaas. Yan, marami mga ganyan . No? Magsuot ng komportableng damit. Cotton, light-colored na damit pag lumalabas ng bahay. Yon. Okay, mga kaibigan, 40 minutes na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, mga kaibigan. Bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
28: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, VX, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
28: Tulay sa kipapawin ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
28: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
17: Radyo Publiko.
28: 738 AM.
12: 43 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Gaya po ng binabanggit namin kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Ang ating po makakausap this morning ang spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asek Arnel, sir, magandang umaga po.
18: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-supporters.
12: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, among others, dito po sa trade deal, ika nga, ng Pilipinas at ng Vietnam, may kaugnayan po sa bigas, ASEC, sir.
18: Yes, Sir Alan, itong 1.5 million metric tons ay napagkas...
12: Re-establish natin ang ating linya with Assistant Secretary Arnel De Mesa ng Department of Agriculture. Meron po kasing long-term rice trade mechanism sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. At ito'y makakatulong sa pagtiyak na meron pong stable supply ng bigas hanggang sa susunod na taon, 2027. Ito'y sa kabila po ng tensyon sa gitnang silangan. Ayan, okay, nakabalik niya ang linya ni Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sir, you were saying po, rice trade deal. Opo, yes sir.
18: Yeah, good morning. Ito yung kasunduan ng sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam na magbibigay ng kasiguruhan na meron tayong access sa 1.5 million metric tons na pwede natin mabili in the future.
12: Opo, opo. Okay, so 1.5 metric tons po ang total volume dito, sir. Ay, naputol na naman. Mm-hmm. Hello? Oh. Hello, Telecom. Okay. Ang ating kausap, mga kaibigan, si Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Ayan, we're trying to reestablish our line with Assistant Secretary De Mesa ng Department of Agriculture. Pero bago yan, mga kaibigan, ito muna. Ito muna. Happy birthday, sir. Happy birthday kay PCO Undersecretary Mon Ilagan. Sir, happy birthday. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Yusek Mon Ilagan ng Presidential Communications Officer. Happy birthday po. Yan. Okay. At siyempre, gusto rin nating i-acknowledge, nakikinig daw ang grupo na nina Ma'am Hernani Net Malinyana. Siya po, si Ma'am Net, ang branch head ng Land Bank Elliptical Road sa Quezon City. Yan, nakikinig sa atin at nanonood din. Okay, balikan natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Department of Agriculture at yung kanyang binabanggit na volume ng bigas sa ilalim po ng kasunduan na binabanggit natin kanina lang, Philippines at Vietnam. ASEC, sir, you were saying?
0: Yes, Sir Alan, happy birthday uli rin kay Yusek Mon. Yung kasunduan uli sa pagitan ng Vietnam at saka ng Pilipinas na 1.5 million metric tons ay assurance na may access uli tayo sa bigas, lalo na Sir Alan, ina-expect natin na meron tayong tatlong possible shocks ngayong susunod na taniman. Ito yung challenge natin. Bagamat nabanggit na ng ating kalihim, Secretary Kiko, na yung 1.5 million metric tons, hindi naman agad i-import yan. Depende yan sa magiging production nga natin. Dahil yung challenge nga natin ngayong susunod na anihan, una, mataas ang petrolyo, tataas yung inputs ng ating cost of inputs ng ating mga magsasaka, lalo na sa pagtatanim, sa land preparation, sa crop establishment.
12: Apo.
0: At pangalawa, patuloy na mataas yung presyo ng fertilizer, nasa 3,000 na yan, dati 1.5 lang. And of course, yung looming El Nino, bagamat wala pang official na deklarasyon na nandyan na yung El Nino, El Nino alert pa lamang ay maraming probinsya na nakakaranas nung tinatawag natin na tutuyo. Mga 15 probinsya yan.
12: 15 probinsya
0: na. So, in all of this ay importante na meron tayong assurance ng access sa bigas sa pagpanahon na meron talagang pangangailangan.
12: Ayun. Yung puntos po na binabanggit nyo rito, Ase Colonel Sir. Of course, priority ang produce, ang ani ng ating mga farmers, ng ating mga local farmers. At kung sakaling maapektuhan due to various factors, halimbawa yung El Nino, yung halimbawa posibleng epekto rin ng kaguluhan sa Middle East when it comes to fertilizers and other inputs, ano, doon pa lamang papasok yung bigas na aangkatin mula sa ibang bansa.
0: Tama po yan, kasi kagaya nung mga previous El Nino alert natin o El Nino episodes noong 2024, yun yung pinaka-recent, medyo malaki yung nawala sa ating lokal na production dahil ito sa very severe and strong El Nino during that time. At yung mga past episodes ng El Nino, yung mga talagang matataas, reportedly, ayon sa datos ng PhilRice, bumaba ng 20-30%. Yun ay El Nino pa lamang, wala pa yung issue sa fertilizer, sa petrolyo. So, yan yung mga tinitingnan natin na factors. Pero tama ka rin, Sir Alan, na at the end of the day, ang prioridad ng ating kagawaran ay yung masigurado na makakapag-adjust tayo, makakapag-mitigate at makakapag-adapt tayo sa mga hamon sa ating sakahan. Kaya patuloy pa rin yung mga interventions ng ating DA para palakasin ang ating bukirin, lalo na sa palay sector.
12: Opo. Kanina may nabanggit kayo, Ase Colonel Sir, na meron ng umabot sa 15 lalawigan, ikanyo, na nag-report na ng initially na kakaramdam na sila ng epekto ng matinding tag-init, lalo tigit sa aspeto o dun sa sektor ng taniman sa kanilang mga lugar, ASEC, Sir?
0: Yes po, dahil yung ating bansa merong apat na klase ng klima o weather pattern. At pag ganitong merong El Nino, yung madalas na naapektuhan dito yung eastern board natin, ang ating bansa, lalo na itong Region 2 at saka itong part ng Region 3. At saka rito sa parting Mindanao din. Kaya yung naapektuhan, nagre-report na sa atin ng damage report ay yung ating taniman ng mais. Kasi karamihan ng mga areas sa maisa natin ay umaasa sa tubig ulan. Kaya pag nagkakaroon ng problema sa precipitation o sa ulan, sila yung unang naapektuhan sa ulan.
12: Opo, yung nabanggit niyo yung mais sa Region 2, malaking produce nila ay corn, ano po?
0: Yes, number one producer natin na mais sa bansa ang Region 2, specifically yung Cagayan Province, Isabela, Quirino, yan yung mga talagang co-producing areas natin. Itong Region 10, Region 12, so yan yung mga top producing, corn producing areas natin.
12: Ayun, okay. Well, at ang Region 3, of course, bigas pa rin ang pangunahing produkto, yes, naman.
18: Bigas at ang Region 3, number one yan sa palay at saka sa fisheries natin.
12: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa, Sir Colonel, sir. We understand na pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang posibleng pag-impose ng additional tariff sa ilang mga agricultural products, gaya limbawa ng chicken, pork, coffee, para higit na mabigyang proteksyon yung ating mga local producers, sir.
18: Yes, Sir Alan. Tuloy-tuloy naman yung pagsasagawa ng pag-aaral ng ating opisina, lalo na yung ating sa planning at saka rito sa trade remedy natin, para masigurado na nag-adapt tayo sa mga conditions, hindi lang sa bigas, kundi pa sa rin sa ibang agricultural commodities kagaya ng sa livestock. So makaramihan ng kinukonsumo pa rin natin ng mga imported items. Patuloy yan ang pinag-aaralan. Sir Allen.
12: Ayun. Okay. Sir Colonel De Mesa, sir, salamat po na marami for the updates mula sa Department of Agriculture, sir.
18: Maraming salamat din po, Sir Allen. Good morning.
12: Okay. Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang boses mula po sa Department of Agriculture, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
28: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon Tuesday morning, ating mga executive producer, thank you, Miss Paula Antulin, Miss Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
28: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
19: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
20: Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
21: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
22: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon,

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.

Magandang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ising na bayan, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Marahil yung iba sa atin, ano po, napuyat dahil sa kapanonood ng mga kaganapan kagabi, no, sa Senado. Alam niyo, inaasahan ko personally, inaasahan ko na mas magkakaroon ng konting gulo sa mababang kapulungan sa House of Representatives, pero ginulat tayo kahapon ng ating isa sa mga special guest, si Senator Bato de la Rosa, matapos ang ilang mga linggo nang hindi pagpasok at hindi pagupo bilang senador, pumasok kahapon sa gulat din, no, ng ating mga kababayan. Naroon kahapon si Senator Bato de la Rosa. Pero kahapon, meron ding kasama si Senator Bato de la Rosa, nakaabang sa kanya ang NBI. Maya-maya pag-uusapan po natin tungkol doon sa warrant of arrest na kalaunan ay kinumpirma ng International Criminal Court na inisyu nito. Alamin natin ano ba ang mga legal na hakbang na maaaring gawin netong si